0: napapuling aksidente.
1: Oo.
0: Gratis mo sa Banwasa, sa Castilliana. Sa information na nga na-recite ito pang early, mountain siya sa Moises Padilla and Isabela, but so, ano ganyan sa sakop, medyo sa Isabela ang natabuan nga aksidente sa tropang Irving, no? So, muna sa karon, ano man, sa information nga nakuha na ko with the Police Captain Sila Mandas, so, nag-disabiyan natin mag-bullet kung ano sa Irving ng LGU, Padilla, and also ang opisina sa congressman dira na mismo ang sabahin niya sa nakabunggo. So nagpasalig ng Tokar Farvin's pamilya ang mag
1: bulig sa
0: katag sa nagkakaigong nga bulig. So oo, para ipalubong kag igasto Tokar Farvin sa kamatayon sa sining college student no?
1: Oo.
0: O Ponis Gente sa CPSU Ponis Padilla katropang Irving.
1: Oo. Nalapakan gid guro sa dalom guro sa truck gurong driver sa motor katrabaho France.
0: Gani man galing pamangkot da kon may helmet bala kay do ulo gining ano yay do ulo gid lang tinas ang biktima.
1: Ah sa mga lugar para sa hindi na uso gurong ano hindi na uso helmet guro.
0: Ah correct ting helmet ara go ting. Ano namo ba kisa ra gid nga may nabalaga helmet ang kalabanan, nirabla?
1: Oo. Narita makitaan ba na katropang France nga ang helmet, makabulig nila sa aton? Makabulig ba in case ba sa mga aksidente? Mga proteksyon ang lawas ta? Ang lawas ta, mabalik ba lang mo? Pero kung utok ang ulo na gani ang maigo, laban-laban, why na na?
0: Tapos gani ka pa rin mo? Kaya ano ni siya
1: Ang helmet ka kasi ang hindi makabulig na. I mean, may mga may mga sitwasyon kita nga nakita na nga ang aksidente sa mga half face ni kung pagkatapos ano may ano ganing helmet ang shell something. May harap ba?
0: Nutshell
1: o hindi nakabulig.
0: So, I tell you. Ito pang bike niya nakaparvin yung mga helmet yung which is so, ginbawala na nagaling sa natin ng sabad nga ako nagkatipon doon sa mga, ano pa, mga nagamotor na smoke.
1: Oo. Hindi na maka, why na resistance sa impact? Maigo ka, why? Pawai ka na gid lang?
0: Ma, ano pa ginbawa pa sa renting? Iban na, hindi mo ginamalikawan yung malapakan lang.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kasi nutshell niya, hubok niya. Kung hubok na? Kung magid lang sa full face ng helmet pala.
1: Oo.
0: Kaya pala na makita mo, no? Kay for example, di malapakan ang ulo sa aksidente kung may helmet ka. Makita mo na ako, Farwin, nga doon nag-a-tapyos lang huma.
1: Oo, matabog, matabog.
0: Tapyos mo kay bangod na
1: tig-a mo.
0: Nahining siya din, no?
1: Oo, oh, kay tig-a. So, amuna, mga motorista, tanami man akong kisa, do, cute man ang tanga, wala sang nagamotor-motor, pagkatapos wala sang helmet, nga doon kaisog sa aton. Pero sa panahon sa aksidente, dira tama intindihan nga importante gre ang mga protective armor naton sa pagdalata sang motorsiklo. Hindi lang para design, para paggupo-gupo, but protection sa aton lawas.
0: Correct. Ang ibang pagkita nga Tropawin, may mga natalpang nangyay kami sa mga dirang mga areas. Wala mga side mirror.
1: Oh, kaya ginakakasmon mo.
0: Mga motor, ginakakas, mga wala side mirror. Gadride sila. Mabalikit na sila para makita nila kung sino sa likod nila, kung kagundi ng posisyon sa salakyan nga nagisunod sa ila.
1: Oo. Amo na ang isa sang ginahambal subong sa LTO ho nga ma-operate sila bisan gab e kuno. I don't know kung paano ni sila may pwersa, may tawo. Pero panglauton ang mga motorsiklo, ang mga salakyan nga wala sang rehistro kaga mga kulang papeles kag wala lisensya ng mga driver. Diretang balaan ni ginansyon to kahapon katropang France nga may mga kabataan gani nga high school pa lang di motor siklo na ti kabalukak athag sa athag nga wala pa ng lisensya na
0: sa mga ginagawa permit Ariyon do ORCR kaning motor sa
2: support
1: sa nakuha. Tapos ang kalabanan
0: pag sufficient na mga documents.
1: Oo, ang kalabanan pag
0: it. Ang which is the pasubukin din eh, no?
1: Mm. Kalabanan pag it kay Papa Franz.
0: Okay, there is a, ano, the ano, information kaya nga, doon lang.
1: Oo.
0: Doon to, kung may, ano, eh, may listen siya ni sila katropa Irving, no? So, amo ni Bela.
1: O, itakba lang insurance pa.
0: Ang information nga, isa nga sa mga importante, kaya dilipin sa mga nagamotor.
1: Mm-hmm.
0: Kaya si Arima, paka, pati katropa Irving, no?
1: Mm. Mm-hmm.
0: Sige, ang kabuhin nga, wala din ni Kutong kayo bangun sa sining accident. Kaya nga natabo niya sa mismo ang involved sa Tropa Irwin kasi ginawilaan din sa kabuhin. So, malikin sa Irwin ang update ha, with Isabella PNP.
1: Mm-hmm.
0: Pero Tropa Irwin, pamatiyanda rin si Police Major Angel Gandas at ano sa karoon, ang official charge sa Isabella PNP.
1: Oho, oho.
3: Come again, sir. Come again.
4: Andan na to, sir, ang update, sir, or ang angot sa naistoryan, bala, sir, isang both parties sa aksidente sa Isabella.
3: Mm-hmm. Ayun, sir. Lately, kahapon, mga hapon mo, medyo maggabi na.
4: Oo, sir.
3: Nag-settle naman sila.
4: Okay.
3: Ang request lang sa, ano, sa mga family sang victim is bulig. Bulig from the suspect.
4: Okay.
3: Kaya nag-indra ang aton LGU na magbulig man. So, with the courtesy ng ating congressman.
4: Okay, sir.
3: They shoulder niya ang expense sa hospital and sa burial ng anak ng family.
4: Yes, sir. Sir, paano ito natabog ganun siyang aksidente, sir?
1: Oho.
3: Halin sila, ang salakyan sa army, kaga ang mga bata, ang motor. Halin sila sa La Castellana, pagad ko sa, no, sa Isabela. Gasunda na sila.
4: Ah, okay. Same direction ng galing.
3: Same direction. And then, boundary na siya ng, ano mo, ng Magallion kaga Isabela.
4: Isabela, okay.
3: Part siya ng Isabela.
4: Yes, sir.
3: Tapos, hinahimay ko ng, ano, ang motor. Galing, gasunod ang, ano, ang truck. Army, no. Nabulaan ko na sa, ano, ng brake malfunction to.
4: Nawalan
3: niya ang likod sa, nawalan pa rin, nabulwan niya ang, ano, ang bulis ang motor.
4: Okay, sir.
3: Unfortunately, ang driver, nag-ano sa, ano, sa dalam sa,
4: yes, sir. Dado nagsukot kali, sir?
3: Drag siya sa, ano, sa lakyan.
4: Okay, sir. Pero, sir Lumandas, ang motor ni, wala man ni angkas, no? Siya lang ni Isay, no?
3: Hindi, may ang classmate niya.
4: Siya?
3: Pero okay man ang classmate niya, may mga minor ano lang.
4: So, bali sir, dinis sila pakad, manunis lang sir, oh, pakad to sa eskwilahan or papauli?
3: Ang estudyante, pakad na pa lang sa eskwilahan, sa CPSU, sa Magallion.
4: Sa Magallion, galiga eskwila?
3: Oo. Tapos okay. Ang army naman, papalit na tani sa ano nila?
4: Detachment nila.
1: No.
3: Sa detachment nila sa Magallion.
4: Okay. So, moto, pero ano ni Sir Man, do dasig-dasig ng padlagan sa army trakaw?
3: Ang balas ang driver sa army, mga 25 to 30 naman lang, ano, APH.
4: Okay.
3: Galing ko, pag try na niya, wala na guro.
4: Pero why man ni sa Sir Dala, Sir? Bali, siya lang, sila lang ni? May upod man ni sa Sir, no?
3: May upod siya. Bawa isa ka-team sila mo.
4: Isa sa ka-team, may mga nagtigali, no?
1: 25
4: okay,
1: to 30.
3: Ang bali nila daw nagbayad sila security sa may sagang sa last nila.
4: Okay. Pero papuli na sila sa detachment ni nila ya.
3: Yes, sir.
4: Okay. Sige, sir. No. So, sir, ang estudyante ni, ano ning course na ganit, sir? May, ano ni, anong iya course ni? Ginis kila.
3: Sorry, sir. Hindi ko na,
4: okay.
3: Hindi ko na bala ng
4: college student siya, no?
3: Mga estudyante sila. 22 years old.
4: Ang kasi mo man, same man, no?
3: Mga 21 pa.
4: Okay. Sige, sir.
0: Katropa Irwin, no? Si Police Major Angel Lumanda.
1: Sobra-sobra, guro, ah.
0: OIC.
1: Kung mag 25 to 30, hindi, guro, mo lang impact, guro. Siguro, sobra-sobra, guro, lagan sa army, ah.
0: Bati, blaw. Dito ka. Ako nang nadaan niya, Katropa Irwin, niya, nagbugat niya.
1: Bugat na? Hindi ko marapakan siya na, di ba? Bauti, pasensya.
0: Mabugan niya na. Kasi masubuman niya para sa pamilya, no? Kahit na gibawilagin niya sa kabuyang nasambit niya college student. Why, why gid nang sa to ni na specify kun ano na ni nga year kita pa Irving. Kaso nang kurso sini sa CPSU. Pati kita pa Irving na mo lang ni sa karoon ang ano na to, ang na update rate which is state. Na mapalabutan din sa bulid ang pamilya sa sini nga college student. Oh. And also, Parwin, though may sabton man sang iyak na partido ang yan nga na tubang damage and also sa pamatayon sa silinganay mo, silingan
1: gante. Huwag naman tamay himo, dabi katropang France mo. Amo naman lang ni, aksidente, garisulta sa riglo naman lang. Anyway, it is what it is. Halong, para sa mga motorista natong hindi magpatuga-tuga sa dalagan, ang kortesiya natin sa dalan, alam taunta, hindi nyo hagay modify motor nyo. Ah, ang motor na Black Tropang France, kami arat na sa prescribed nga, ano mo, nga guma. Ang iba na ginapagagmay, ginahimo kalabera, kuwaan unod, para dasig ko, no? Nako, hindi eh. Isa ka kadiskrasya.
0: Mga nato sa event, pasyagin, no? Damo, may mga nagkakabalda, pangunso sila mga sila nila nga modification, na pagkidapi. O, mas may nalang asistan ko nung motor pa eh. Kasi tapas si, tapas ang pag-intin sila is, ano, updated na sa event, no?
1: Oo. Akon tura-tura, katropang France, kinabutangan ko ginaya, ano, may sulat nila sa likod dyan. May sulat ko na iya. Keep distance. Oo. Keep distance. TPE lang insurance, ang insurance ni.
0: Ang motor ay kilala ko ya. May ano sa likod niya mo.
1: Insured na iya.
0: Tama liya. Tumapasaan mo ni Maluyer kakita ko.
1: Insured na iya. Ako ganyan, TPE lang, managambal ko, keep distance, TPE lang ang insurance ko. Iya, may ulipipan na.
0: Pabaya, makita mo na yung hiling yung mga pera sa likod mo. Makita mo na yung hiling yung mga tinaga. Gwapo-gwapong the drive.
1: Oh, Ate Wise lang nagsala. helmet pa lang daan, makahambal ka.
0: Gwapo-gwapong the drive, man.
1: Pagtindog pa lang daan, helmet, may helmet pa na, ha? Makambal ka na.
0: Tugupo ba ako na kay helmet?
1: Oo. Sino naman? Si John Lloyd? O, huwag pa na makakas ang helmet. Oo. Kung makakas ang helmet, pagkita na yan.
0: Oo.
1: Oh.
0: Yun, kung parami ako gapon, kaya aga muna. Ano mo?
1: Ha?
0: Gapon niya ko na tsura ko na siya aga muna. Oo?
1: Oo? Oh. Oh. Anong balos?
0: Ako, ate, thank you kay Tito siya aga muna.
1: Oo.
0: Salamat, kid. Kaya mo nang pag-compliment mo sa ako doon siya agad muna.
1: Oo.
0: Magaling. Nag-i-post na lang ko.
1: Oo.
0: Eh, magsabas ko. Malungawin siya nga kasi hindi ka nakalabot aga.
1: Ay, kasadya. Mas naman. Pero, tiyan mo na. May nami ito yung motoriya ka, tropang France.
0: Kompleto ito yan. Oo, kaya ka back-flip to.
1: May rotor to ya, bulubriswa mo to ya. Pero importante da, bisan ano ka, anong ang slakyan mo, motor mo, insakto lang sa mga papilis. Kaya para why risk go, wala delikado.
0: Okay na. Pero dumati ka doon, kumplito mo na, pero hiya ko rin to
1: da. Sobra pa ka ni.
0: Insurance
1: lubra? No, insurance lang matyagan mo ginakuha ya sa motor. Ating kasakay, ginakuhaan niya na insurance niya?
0: Ay, si kumagamon niya ka Parvin niya, good life niya niya kay... para sa insurance, bungguhan na yan.
1: Hindi. No, ang cas insured man.
0: Amo! Wala ka na yan. Amo na.
1: Amo na open na sa ang cas.
0: Delikado.
1: Galing din ang iyan. Nagalaw
0: na eh. Abrina,
1: pwede
0: naman kasan. Ang mga ride that you're on rest, you know?
1: Oo. Pero last time doon, diba, ang kasko, sige daw ba silang alang blaw? Lingko ay? Lingya kay. Kay may ara lang kuno sang ano? May ara lang kuno bugat ang ginasakya, gasakay?
0: Ahamba.
1: May required nga bugat? Lingya ako.
0: Sige, sige, magsakay siya kilo niya.
1: Oo. Hindi mo rin mag-an lang bala? Inablang...
0: Ay, hindi ko na magsakay yan. Eh, si kiloho niya ko na karon.
1: Oo.
0: Kaya ba't ikaw mag-uba motor sa lako pa na karon?
1: Ang bugat lang bala kuno sa babae, hindi sa lalaki.
0: Ah, babae lang gali yan. Kung mag-80 kilos yung babae, ah, pasakyo niya gapon.
1: Pwede ah.
0: Wow, si Bayo.
1: Oh, pasensya na na sa nagpamati ah. Joke mo lang niya, mo niya.
0: Oh. At tige, ano na sa hangga, pangaman na kayo, basi ko din nakapuli ron.
1: Basi pa puli, hindi, piang na ni.
0: Bakit na akong lakad, gawin na lang lakad ako.
1: Ay, nako.
0: Oh, si mama siya. Ay, oh, galing ito for Erwin, day off yun na buwas.
1: Ay, day off yung galing buwas.
0: Oh, day off yun na buwas. Pero
1: kung balasaon
0: na
1: karon,
0: may
1: rason
0: na kaya
1: nagiging
0: mga
1: po-wise eh. Po-wise, hindi na maglagaw. O kisang motor niyo, kisang makasasala, aman mo. Totoo, doon ba tapos mga rider kung kisang ang ginabantayan sa mga asawa nila?
0: Oo, kahit tingin din nila kung nagsuhot mo.
1: Bisan din lang maride. May ride to sila, kapto to sa Southern Negroso, may ride to. May angkas gali.
0: Karte, gano. Majuti to, galing-galing duty yan.
1: Lain ang iyang dutihan to.
0: Lain ang rota galito.
1: Oh, extra curricular to ya.
0: Ay kala pati merasong ini sa karol niya makama nga ini sa karol.
1: Ante sa mag day off karon na pa kayo ante ni sa ano ha aros kaldo.
0: Ha? Wala pa yun na karon si ano? Wala pa yun na karon ng next shift ya. Eh may ano to, may habak ako nung karon.
1: May habak na?
0: May habak.
1: Boss, okay, tsakto-tsakto gina.
0: Kahit ibang mga gina, may nagano gina yung line na ni habak ko.
1: Mga ampol kag mga ano gina siya. Mang ano gani na? Pa...
0: Mamanyo?
1: Kada Martes kag Biyernes la. Manuob. Oo, manuob na siya karon. Ay, naku.
0: Ito pa, Erwin.
1: Aha.
0: Kulo ba tayo na?
1: Naman? Ano
0: mara? Kulo ba tayo na?
1: Ha?
0: Kagaon na blang jute.
1: Anderson, ha?
0: Oo.
1: Grabe. Gayom yung home na sawa.
0: Oh,
1: enjoy na sa.
0: May ano ka da, may ano na ganiman. May alarm ka na, may bukol ka na pumukol. Mga parang mabuktaw na ba?
1: Aray, pagsik mo na. Abdik mo na kayo na di ka. Amon subunga. Bawa oh, pagsik sa.
0: Sabi, pala na pala sa nga ano da? Exercise na ba?
1: Oo. Oh. Gaya unat-unat na gani.
0: Aray na. Naka-stretch-stretch ha?
1: Naka-stretch-stretch na.
0: Gila
1: lang, paano
0: nang
1: liog
0: isang stretch mo?
1: Sa lang, later ginoko. Hindi mag-stretch, gili.
0: Odo, kagawa ng duty. Kinangwa na ito sa ano na. Dapat ka na pa, Erwin.
1: Oo.
0: May ano na ito siya. May mahulid.
1: Mm-hmm.
0: May matupad.
1: Basing nakaputi yung mga tupad ni siya, Blau.
0: Kaya manguhit, Blau.
1: Gano'n yung manguhit ni Karon, Blau. Naku, oo.
0: Sige okay lang na eh, kung ikaw nakakita.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung si Tito ay nagani ka kita.
1: May paghimuon. Ate ba, naman ang amang. Pangamuyuan lang ko, no, para huwag isang epekto ang mga sumpa-sumpa na.
0: Why na? Kaya pa ba, hindi na yan siya kadulot?
1: Ay, uugli, no, nalipat ko. Gina dugsing-dugsing, tas ikatropang Kriso kay Iti. Bukas ma-day off na siya, ma-miss na naman siya. Daso naman sa nga...
0: Bawi sa tulog, ya?
1: Oo.
0: So, ganyan pa nakatropang Erwin?
1: Oo.
0: Abi mo. Bisan tulog niya, ang ubrag, ubrag ko ng Japon mo.
1: Ah, gaga kuti Japon?
0: Oo, pero balis ka gali sa sugit eh. Itulog sa ubrag gali
1: ay. Ay, naku.
2: Ahay. Anyway, diyan muna. Si Katropang Christmas na day off na buwas. Ma-relax
0: rin. 92 days to go, Balabert. Tingnan na.
2: Pilakad lang na lang.
0: 92 days si Christmas. Asya mo?
2: Ay.
0: Christmas countdown na mo.
2: Mm.
0: 92 days to go, mm-hmm. Christmas na.
2: Mm-hmm.
0: 92 days to go, birthday yan na.
2: Ah, tiban tayo. Matumba, tato ano?
0: Tumba, tumba botilya.
2: Ah, tumba tato babo yun. Bangunon talag niya eh, tapos.
0: Pabangunon lang.
2: Bangunon talag tapos. Ah, basta may tinumba. Ay. Thank you so much, Katropang France, sa pinakamaray test update. Balita mga katropa, muna ginambal nato sa mga motorista. Hanong, gid ka mo, ang aton nga mga motor insakto na na-indi nyo na pag-modify. Ang sakit lang mga katropa, kung kis, mga resulta sa mga aksidente, bla. Ang basulon talaga o gringon ta. Nga wala tagin remind ang mga tao, ang mga motorista, nga maghalong, nga magsuksok sa mga helmet nila, nga maghinay sa iladlagan, no, nga mag magpahigad, no, kun damo sa mga motorsiklo nga tunga dalan man niya gagi ang dalan tabi na bahin-bahin na sa mga classification sa mga salakyan nga nagalabay da. Ang tunga fast lane na siya, no, para sa mga four wheels, no, ang mga motorsiklo dira kita sa outer nga lane, para safe lang ta, kay may ara man kukis ang haras-haras man nga mga salakyan mo nga mga auto bla o hindi gani mga SUV ga pinalumba sila nag ano sila pinagustos ang vlog nila ay nako oo maksidente dira na aray pagid aray luwas naman niya sa ginistruyan ta may mga motorsiklo nga ginapang modify nyo ang mga motorsiklo nyo kung kis ininto na gilang niya bla aray luwas niya sa ginistruyan ta pero naistruyan ta naman ang motorsiklo inang pinainto sa kila mga kilala ta inang panubuon bla kayong motor bla no island guma nga nipis-nipis ng gabay gamay na kayo tapos islan tambot so natutunog-tunog bla kayo ngayon bla kung maglabay ka pinsar mo ang mga motor nila mga ginadala nila inang tag 500cc bla ha? Pero inang 125 ban lang abrihan mo ang ano kitan mo ginpadako ang ilang tambot so huwag ko ba daw kung nagpalumbagin man sila pero daw ang asta daw gapalumba bla gin kuwaan gin ubahan ang motor oh tapos maglabay inang naga ano pa pinasundayag sa tungadanan balad nyo mga katropa motorsiklo antes nyo baklon naka-fix na siya kung paano siya ginhimo no ang terms ang mga motorista manufacturer naka-fix na ang iyo aerodynamics no sa mga motorsiklo. So hindi mo na pagbaguhon kay kun ang bugat niya naka santo na sa speed sang sakyan sang motorsiklo sa kada segon sang motorsiklo. Oh. Di kun ginkuan mo na tinae, ginhimo na lang kalabira ang motorsiklo padlaganon mo 120 pag matingala ka, manis grasya ka, ati, ikaw na. Kaya ang aerodynamics ang motorsiklo, mga katropa, kung ang iya limit is 150 lang, 150 lang inasa. Kung ang limit siya 120, 120 lang inasa. Ang iyang pinaka dasig. Kung ang iya limit, 250, mga katropa, nagaupod mo na sa makina kag sa bugat sa motorsiklo. Ti karon baguhon nyo, liwaton nyo, ti kundi sadya. So, abrab lamang ang katropa, no? Ay, okay. May ari kita sa mga latest to. Katropang Chris, balikan ta si katropang katropang Andrew, because may latest development no dito sa EB Magalona. Madumduman nyo to, kahapon ang threat to bala sang naglunta dito sa EB Magalona, mga katropa, mga dyan nga nakatutok to nga to malagas kapulisan sa paglaot, sa paghibalo kung sino to nagposto sang isa ka ka pamahog, no, pamahog sa isa sa mga eskulahan or sa isa ka Facebook nga panirohon niya taranto ti way para way pambalaan. Gina-check to karon sa aton nga mga kapulisan. Check on tabarekantas katropang France, abi. Katropang France.
0: Yes, katropang Irwin, no? Sa bago lang gini nga gin-reply sa aton sa aton nga Police Regional Office sa Grosse Island Region, Regional Director, si Police Brigadier General Rudy Sindoriales, katropang Irwin. Morning, in-inform nilang kita. Kaya kahapon, gin-confirm ka lang kung yung tanong sa heightened alert status, katropang Irwin, ang situation dito sa Manuas ng Ibi Magalona, no? And kahi-confirm, katropang Irwin, kagin pa italong din man sa heightened alert status. And yesterday, nagpapabilin sa suspension ng klase dito sa Manuas ng Ibi Magalona after isang ginapatian online threat and shooting threat or the threat to Katapar Wino nga why man dimension nga manlutang. Doon na ma-out lang gate sa mga taga Ibi Magalona ko, no? Especially sa mga estudyante na sunod sa bulutuan sa high school and elementary. But subong nga daw Katapar Wino Thursday in confirm sa ato ni Police Brigadier General Arialet nag-resume ng klase sa Ibi Magalona High School and the elementary also katropang Irwin, no? Sa kaya ko rin sang sang through his text message katropang Irwin sa ato mga regional director na nagpapabiling sa Japon ang high school status pero gin-resume ng klase after sa muto nga incidente katropang Irwin na natabo sang isang web eh sang itong katropang Irwin ang nasabit ng information morning sang Wednesday na ginpatuman ang suspension sa klase kay timan kabataan ginpapauli na lang to just to be sure lang gid katropang Irwin para hindi na ni kun lango gid na ni upon matuod at least no wala nagkulang ang MGU sang Ibi Magalona and also ang pulitan sang nasabit ng Banua at mismo ang ang mga dinikanan kagang bulutuan para malikaw lang ginisiling ng mga size ng mga insidente na tropang Irwin. Kasi sa ato isang regional director, kasi as of now, ongoing ng ilang investigation ay naparabot naman sa regional anti-cybercrime unit sa Conraco ang nasambit ng pagtubod ng Irwin sa nagagamit sang messenger account or social media account kito Irwin kamo sa record siya nasabit kapag pamaho dito sa Manuas ng Ibi Magalona katropang Irwin.
2: Katropang Franz, balik-balik ko ka lang. Ano na siya? Message na siya, no? Hindi siya post, you know?
0: Yes, correct, no? Actually, in-post ni siya katropang Irwin online, especially doon pag-inchibig, online in-post to the wall, to sa wall, bala sa left ng Facebook, bala katropang Irwin?
2: Okay.
0: Pasa-pasa na bala sa ibang nga mga GC kay si nakitaan na mo. Post na screenshot na kay auna ka pa window sa messenger ni in screenshot din post tutob niya ng lapsa na sa ibang nga mga GCs.
2: So, okay.
0: So, pagaling din kita Farwin na din, patalban, din ini, kay importante na nakita Farwin mo.
2: No? Why pa sa identity?
0: So, prank lang, kulang. Pagaling yan, kaya rin kaya ang individual na tuyo, kaya galing magbuhat sa sining krimen, kaya pa pang Farwin.
2: At least, why pa sa identity, no? Why pa naman? Ano kung sino unisang nag-post, no?
0: Ako rin na investigahan sa karon kay sa report pa ako yung loko na sinigi niya nga kung may ma-identify pa sa kahit niya kato mo.
2: Oh, may tani ko may identify niya siya.
0: Ibang kapag eleksyon ang ginaya ka pa Erwin ang
2: yes.
0: Ng mga pinahugay pala kahit nagkapos ginaya sa kabalakas publiko kangawa nag kung ano pa nakapag Erwin ng mga bagay nga si mag-boss ang concern sa public bago sa sining mga pagpamahog man kita pa Erwin.
2: Oo, oo.
0: Kahit kasi pa Erwin, dugang ko na lang din niyo, kahit kahapon, isang ika-incidente na tabo.
2: Oo. Uh-huh.
0: Sa Banua, sa Libertad, sa probinsya, sa Negros Oriental.
2: Oho.
0: Kung si Rendry Katapang Irwin, isa ni Prakunong incumbent, ma-incumbent po ng barangay, isang barangay kan sumandig.
2: Okay.
0: Sa Libertad, Negros Oriental, gintiro patay ni Kapon Katapang Irwin.
2: Uy!
0: Kagahon, sa September 23,
2: oho.
0: Gintiro patay ni siya.
2: Oho.
0: Update na lang ni with Police Brigadier General Robby Sindoriales, ang Regional Director ng PRONAR. Katropa Erwin, siya mismo nag-confirm na nag-mando na sila sa La Libertad PNP and to all the units ng Negros Oriental Police Provincial Office, Katropa Erwin, and also with the lead unit ng PRONAR. Nga magatukod na sa Special Investigation Task Group sa pagpatay sa kay Kapitan na Hintawan siya, Katropang Erwin. Henry Hintawan siya mo, no?
2: Okay.
0: Ang punong barangay, isang barangay kan sumanding sa Banua, isang ukol barangay kan sumanding sa Banua, isang La Libertad, Negros Oriental. Katropang Erwin, ginahibalo pa rin kung anong motivo sa krimen. As of now, no? Kay na-recover sa crime scene ng tatlo ka empty shells ng caliber 45, apat ka mga slugs kag isa ka cellphone. So, umupanin sa kanilang kapag window lang po pa man ang kapulisan kung ano gini kay ang barangay sa gunayang kabataan eleksyon kung dira sa manggitilan tao do pangduwa-duwa pa mo. And gamo ni nagagawa ng mga istoryang ininga incumbent na purong barangay isang barangay kan sumandig sa La Libertad ang maayo kunong leader sa barangay.
2: Pero
0: e, makatilingala na kunong ito Erwin nga ginpatay kunong ilang kapitan kay Duhay Milik kunong sa kontra. So mo pa na sa mga Erwin hindi sa mapangunahan ng investigation pero kung yung taon tagid ang hindi niya malipot kaya Erwin nga hindi malayo na may koneksyon o kung maangot din sa politika kung amugid na ni Katapang Erwin ang rason o kung motibo sa mga suspek sa pagtatay ni sa punong barangay sa barangay kan sumanding.
2: Oh, pero daw ang lantaw daw politika, why man sa dumot-dumot, why sa may nanapakan, why man...
0: Mayroon man kung nga leader sa barangay mo. Kaya ko nang ina lantaw sa kay Kapitan Gimpawan, Katapang Erwin. So, kamo din nga, no, kita, gatingwa, kita nga maka-update sini, no, dugang ng mga detalye sa nakadit niya pagpatay sa punong barangay, sa barangay kan sumandig dito sa Banuang Sangla Libertad sa Negros Oriental, Katropa Erwin. So, amo pa ni, no, pinapangabay ta lang hindi man ni related to election or politics kay si Katropa Erwin. Doon na si guided na ni barangay and sa guling kabataan election, amo lang man ang ginapagabay sa Commission on Elections so, kung kumilig ka mangin patawahay kag malinong naman ni ang kaintangan sang barangay sa gunyang kabataan eleksyon sa maabot ni nga November 2 kung matayon gid man ah.
2: Pero way pa kasugod ang barangay eleksyon ara no may napatay na barangay kapitan ho.
0: Oo, mo na gani kita Erwin pero hindi pa na nasugid na ano no.
2: If it's
0: na
2: election related.
0: Kung maangot ta dira.
2: Oho.
0: Kahit isa Lunes daan do maumpisa na ang filing. So tisi ko milik ya. Pagpapay naman niya Katropa Erwin within today o kung tomorrow kung ano din naman niya ang patabo sini kung magayon din naman kung hindi Katropa Erwin. Katropa Erwin naman niya itong liwat ng mga dugang mga updates sa patrol sa liwat ng Iskropang Prasa do Burgos ilang mga patrinagits makasukasawan magpamanyos na sa Santo Plus Urban Oil para sa liwag yun ng Pilipinas Pilipinas sa XFM News.
5: XFM Live Reports.
2: Oras mga katropa, 8:36 na sa pagpagalagat ta. So halin sa pahog to sa EB Magalona, nagka-tropa kita sa Oriental nga nakita natin to mga katropa. Mayan naman to sa kabarangay kapitan nga napatay. No, check on ta karon ang pinakamalitest development man dito sa kabangkalan. Kuna rin gid man ang update sa mga katropa sa managkatabo dito sa aton mga lugar diri sa Negros Occidental. Damo pa ta istoryan subong, no, ang barangay next elections, no, Monday pitch

0: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pag kaon sang balungay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
3: Tungod sa mga sangkap, balas sang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
4: Santon Plus Gold.
3: So kung stable ang energy overnight sa Diosil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo, kati stable, sige-sige, steady ang energy dira sa Diosil nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-atulog sa Diosil.
4: Santon Plus Gold.
2: So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
3: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Diosil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Diosil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josiel, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josiel, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josiel, nga kondisyon.
4: Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o premium D3 kag Santhon Vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nag-pagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kati pagsik ka pa mo.
4: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: At least, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
4: Santhon Plus Gold.
2: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka namin sinimainance pag pagtulog ninyo ang Santhon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine. Pero ang Santhon Gold Coffee Mix kag premium D3 coffee mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santhon Gold Coffee Mix, may balungay da, Dok Leo. May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, nga aton sininga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
3: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josiel, nga, why man sila yung problema? Tulog. Tiara, ya, makasiling kita nga ng malanong na ton nga. Why oras ang pagpangapi, ah? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santhon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josiel.
2: Oo.
3: Kati, magluwas ng may glutathione, kag collagen na ni, mga beauty ingredient, Sir Josiel. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man ni sa may mga diabetes, Sir Josiel.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Talisa nagapulaw mayo galining Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic and spirulina, no?
3: Makabulig, Sir Josiel, kapin pa tindi magin naton manigar bisan nun nato ka-discuss diri, Sir Josiel, nga dapat magtulog kita sa gabi.
2: Oo.
3: Kaya muna kinanglanon sa lawas naton. May mga BPO abingati ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josiel. Adlaw dito gabi diri mo, di gabi igid sila sinima trabaho.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Oh, that's why ginahimo sa iban sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-aubra.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? May malunggay manada. So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid ka mo iya, Dok Leo.
3: Kagting isang adaan sang probleman kung na nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na affectado man ang imo sa nga pagtulog. Diba si sa pagtuon, Sir Josiel, ang Santhon nga lin sa mangostin kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, gamuning mayo

0: Nga sang cup sa nga to sa nga premium D3 coffee mix.
1: The secret of health.
2: Supple Plus Gold.
3: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Supple Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Mike Next. Epektibo.
10: Subukan mo rin.
11: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: System.

0: ang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpa ulihi, mag-intra na. Sagin pa ako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Hindi
2: nga nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Oras mga otro, para sa 8:51 na sa aton baratuntunan. Narin na kita sa last and final hour sa aton baratuntunan mga katropa. Sa Bullseye, no? Nonetheless, mga katuran ta sa binog nga Negros Occidental na nagatutok man sa aton baratuntunan morning sa inyo tanan. Salamat gid sa members ng class, ha? Sa Southern Negros. Thank you. Salamat gid. Ma'am Dental de, maing aga. Greet ko lang ha sa mga staff sa XFM kay sa aton nga CEO Doc Remilito. Oy, happy nice day from Lentalde. Thank you. Girlie Sembrano, thank you. Remil Mamilya, damo di da gahod nga mga motorsiklo mo na ginagin mo muno ta mga katropa, no? Si Remil may aga, namian sila padayon lang kuno sa tao. Leah Fuentes, thank you so much. Salamat gid. Jelwin Hambalia, Dan, filing sang certificate of candidacy para sa barangay Nesca election sa Lunes na. Daw ma-update lang po ng mga opisina. Huwag pa man sa direktiba. Gita. Oo. Saka Junior Alegria, King Kong alias Igit, Maing Aga, salamat sa pagpamati. Saka Mayna, sila Dora Dumipig, thank you. Mayong aga sa inyo tanan. Thank you man. Sa kay Ma'am Girlie Sobrano, good morning. Sa kay Eric, kag sa kay okay, kag good morning man sa inyo tanan. Thank you gid. Salamat gid sa inyo pagpalabot ha. And also sa mga kauturan ta members ang Ma'ams Bacolod. Thank you. Oras naton 7:53 na mga katropa. Check on ta. Pinagmaring test update to. May bypass operation ginhimo to sa ano sa dito na sa Kabankalan mga katropa. Pinaka suspect sa pagpatay sa Barangay Suay Himamaylan dakop sa bypass operation sa Kabankalan PNP. Check on ta. Pinagmaring test update sa mga katropa with katropang Winston Villanueva. Dito sa Kabankalan, chikonta man ang grabe nga mga krimen, no? Aga kalatabo di sa aton lugar. Pero aton lang hinyo sa pinakamang kuturan ta. Medyo, ano lang, magbatsag mga kamusta mga tao. Sa pamilya nga nagahulats ni, sa nagapalangga sa mga tao nga ni. Kondang balik-balik ka lang. Okay, araan na sa linya ta. So, check on ni mga katropa with katropang friends o kung Winston Villanueva ang ining suspect sa pagpatay sa Suay Himamaylan, no, nadakpan sa bypass operation sa polis.
0: XFM Live Reports.
2: Katropang Winston, may aga.
3: Ayong aga, katropang Win, kagsa aton mga tagsatagsakatag palamati. Sang pinaliktan nga adlaw, katropang Win, payara sa bypass operation nga ginpatigayon diri sa siyudad sa Kabankalan nga arestado ang isa ka persona nga nakuhaan ini sang mas uminos sa 100 mil pesos na balor sa ginasuspitsuhan nga shabu dag diri na tabo sa may barangay Hilamunan. Kapon katropang Win na natigayon nga naistorya naton ang hipi mismo sa Himamaylan Component City Police Station, Police Lieutenant Colonel Mary Rose Salve Pico. Sunod sa iya nga ang kaso pang panglutang sa barangay Suay kung madumduman sa aton mga tagsatagsa katagpalamati, may aray tabos ang tinarikdan ng mga silimana nga may gintiro tupad pa sa iyang asawa, katropang Win, tupad sa iyang asawa, gaigda sila. Wala kabalo ang iyang asawa nga ang iyang galing bana na naging lutang sa iyang tupad. O muna pagkaga na ibaluan nga napatay na ang iyang asawa, iyang bana, katropang Win. So kahapon, sa gin-update kita sa Himamaylan Component City Police Station, ang nadakpan, katropang Win, sa bypass operation sa nagigad-gadlaw, diriya sa sudad sa Kabankalan, amuman ang suspitsado. Muman ang suspitsado sa pagpanglutang dito sa may barangay So ay kagagi na tumod man katropang Win nga kumadumduman may araw sa shooting incident no nga itong biktima na sa Juan sa may sulod sang kampo sa isang taytay sa Binalbagan sa kupas sa Sangimamaylan ang iyang motor gindili ng sagwa doon siya mani ang ilatumod doon siya mani ang ilatudlo nga nagpatay kay Iman Mumbai. Si Iman Mumbai patay ini sa ngasapuan ha dira di ba sa kupasang Sikchot Tanape barangay Agisan sa sudad sa Himamaylan. So abuman sa Gapon ang ilatudlo karon nga nagalutang patay sining mga biktima. So ginatungaan naton nga kuha ang rubahin sining suspisado kung siya gitman ang patuod. Ray pagkadakop siya katropang Win na hindi lang ano mo hindi lang man niya droga nakuha siya nakuhaan man siya sa improvised shotgun. Ini siya no, gina
2: may armas
3: angot man siya yes sir no, gina angot man siya sa ibang pagit ng mga nagkaladak pa sa nagligan kaya daw mga kaupdana niya ini ka tropang wigag posible siguro intudlo man siya no, sa iyang mga kaupdanan kag muna no kaya sa isa ka law na tigayon ini kaya ma-restar dito mismo sa ilang balay sa may barangay Kilamulan. So consider lang close ang kaso kaya bangod nga may araw na suspect sa pagpanglutan dito sa may sitio Daan Banwa, barangay Suay, o barangay Suay, diya sa sudan sa Himamaylan, katropang Win.
2: Pero paano na-identify ni siya, nga siya ng suspect sa paglutang katropang Winston?
3: Yes, sir. Daw may aras ang nagsudlo sa iyan. No? May aras ang witness. Okay, muna ang balpong daw inisiya na link inis sa Iban Pagid. Nga mga nagliligan ng kaladakpan diri kag posible sila man ang nag-identify nga siya ni ang nagtiro no, sa siling biktima kay daw nag-aangot mang Japon katropang Win eh sa illegal nga droga atong kaso no atong kaso sa itong mga nagliligan kay panglutang.
2: So meaning may record na ning suspect ni damo na ni Paldo na ni iyang ngalan ni sa mga krimen nga nagluntad sa Himaylan.
3: Yes, sir. Kasulo pa kaya Police Lieutenant Colonel John Ganson na may mga kaso man iniganis sa Karnapin sa Oriental nga bayan, Bayawan City. So may mga kaso so, ini sa nga daan.
2: Notorious na.
3: Kaya damo na siya. Yes, sir.
2: Notorious na yung suspect. Di nakalagulagaw pa sa subong lang sa dakpan.
3: Yes sir. So may isa na nakuha ko na information nga itong pinagligan nga si Ram Innocencio manadakpan mas illegal nga droga kaya pa siya nagtiner mga 3 days no? 3 days siya nakatiner sa balay siya ng suspect tapos pag pull out siya mo ito binatigayon manadakpan ining isa posible nga ining isa sinudlo man ini siya no daw daw sila sila na lang ni sinudlo anay katropang Win.
2: Pero at least delikado gyud ni ka tao ni may mga record na yes, may araw na sang karnaping notoryosa ti why man why man balaan why man antaw sa pulista kaba si mayari peribla ang tanan sa mga grupo da sa Southern Negros.
3: Posible no posible pa mo pa na gina ano naton gina pa mangkot naton kay may mga grupo di although ang iba sila na bungkag gagin man pero kung lang tawon naton may mga grupo pa din nga mga involvado sa pagpangawat labi na grabe subong ang ano subong no, kinawatay
2: grabe
3: sa Kabankanan City ka Tropang Win kag posible mga organisado ini sila okay may mga grupo-grupo gima diari sa una mga kabataan sa tipon-tipon na sa nga nangin ano na no nangin alit na sa mundre tribute ka Tropang Win.
2: Pero ka Tropang Winston ang ining suspect ara na sa custody sang kapolisan ano file sa kaso.
3: Sir, bali ang kaso nga RA 9165 kag nga RA 10591. Diri yan ya tumangon nga kaso sa Kabankalan na si Police Station while ang kaso nga murder inpasaka naman iniya sa Himamaylan ko Police City batok sa iya katropang Win.
2: Okay, so klaro nga may ara sa mga ano may mga complainant sa sining suspect ko. Terrible man ba?
3: Yeah.
2: Okay. Ipoy lang galing himamailan da mo, galing gawin
3: mo ba? Kung natawal mo na itsura yan daw, kasimple lang, oh, liwang, kagamay. Mm-hmm. Pero galing na mo, galing siya sa kaso na nga, atubangon, kagpag-atubangon, ka-tropang win.
2: May droga nga nakuha sa posisyon niya?
3: Isang nagdigan, sir, sobra 15 gramos eh, nakuha sa nagligan.
2: Oh.
3: 15 gramos ay nakuha siya. Mm-hmm. That is why nga nagdangat ini mas o minus 1,000 pesos ang ligar, no? Nga iligal nga droga.
2: Oh. Sige, katropang Winston, at least na dakpan niyo para mabuhin-buhinan man daw mga nag-operar nga hindi bala o nga malain ginhawa.
3: Mm-hmm. So, lumatag natin lang ng update, no? Sa inyong pagkatakop, katropang Winston, ang suspitsado sang pagpangutang diraya sa may sudad sang Himawaylan nga dakop mismo diraya sa bypass operation sa sang Taban Canal. Para sa Dogyon nga Pilipino sa Pilipinas, si katropang Winston Antonio Villanueva, XFM News, Taban Canal.
0: XFM Live Reports.
2: Salamat kayo katropang Winston sa mga pinakamalagitas na update diraya sa Other Negros. Pusipos lang din kami may land, damo-damo gali isang mga taong nagahukmong nga damo man, paldo man kung record pag-istoryahan ta. Ay, nako. That's why, bisanado ta ka hambal, nga safe ta, safe bala, linong bala makarugar, huwag ta kabalo eh. May mga tao abing nag-tinerda, may mga tao abing posibly maghimo sa mga kabalastugan, no? Kalabanan sa mga kuturan ta, gakabiktima na lang sa mga sitwasyon katulad sa mga katropang mga abyan. At least sa lakpan, no? Para sa mga kuturan ta, base nga kilala nyo man eh, makadugang kamukaso para hindi na ni makagwapa, ha? Budlay, abi mga katropa, ining mga suspect, notorious na ni. May record sang, carnapping, may mga kaso sa mga robbery pagkatapos may ginlutang na tao nadakpan pa tungod sa isa ka bypass operation ti droga nadakpan man, nakuhaan man armas, may araman. So notorious, delikado ng mga tao, ng mga katropang amusni, no? Pero at least, no, nadakpan sa ating malagas kapulisan, pahuway na to anay sa press one. Ay, halong-halong kita mga katropa sa sining panahon. Kaya ang panahon ta subong daw batsaganta na ang kapiot ba na? Pinaka-recent pagid ho, ang aton dito man ay gusto dugangan pa ang palaminsaron sa mga kuturan ta. Pero mas mayon lang gid nga magprangka kita kag magpabalo sa mga abyantang mismo ang Department of Energy naghatag na to sang ilang reservation nga base bala may ara sang problema o kon possibly kakulangan sang supply sang gatong sa madason nga bulan, madason nga mga binulan. Tunga ang aton nga utok subong. Una, ang aton nga problema sa nagasinaka ng mga baraklon sa merkado. Ang kinahanglan aton nga mga ginabakal ng mga pagkaon, kulang. Dason, saka naman ang mga pritihan, no? Dason, saka man ang presyosang kuryente. Ang tao, huwag nakantuan. Pero may lang ta, ginahambal rin nga ti, gina-explicar pa lang namon sa inyo, ginapabalo namon sa inyo, nga amunin ka kalatabo para maintindihan nyo. As if kita mga katropa, gahulat na lang kita sa paathag sa mga ahensya sa gobyerno, nga nagapatuman sini. Nga kita, ako ontan lang ni, ma-okay na lang ta. At sa ining mga nagkakalatabo subong, ma-okay na lang ta nga ti okay na lang kay nagsaka na agwantahon ta na lang naanad na ta amo na ni perming attitude na to mga katropa sa panahon ngani. Pero yadtong mga congressman ta, yadtong mga official ta sa gobyerno nga nagpulo paldo-paldo tungod sa kwarta, kickback nila sa mga proyekto. Subong niya, libre nga maglayaw. Ha? Sa Guaan, kag magpapreskon pa gani. Hmm? Libre maglayaw. Sa kung gusto sa diin gusto nila, ha? Mapagwa sa pungsod. Mapa-enjoy to sa mga luxury nga mga hotels. Ha? Kung sa diin pa. At the expense of people's money. Aton kwarta. Aton nga tax. Gin-ilihan nila nga makuha, mga katropa. Ang tawag da, pangawat. Sa kwarta ta. Di, ang aton panawagan, accountability sa mga public officials kini. This is not just a single person, but it is a coordinated and systematized na pamaagi sa pag kawat sang kwarta sang tao. Okay ba na sa inyo mga katropa? We pay taxes, gabayad ta sa ato mga obligasyon sa gobyerno ta, tapos i-gamiton lang sa mga politiko ta, sa personal nila, ideyahan nila para makuha nila, mahimo lang sa mga programa mo. Ah, para ma-justify yung mga expenses nila, pero ting kagato kang porsyento. Do you think na ang porsyentohan na eh, nadula na ni? Why? Do you think na mga kickbacks, ah, ang SOP sa mga proyekto, dula na na, matyagan nyo? Ah? Pamatyag nyo nga ang mga bidding ta, bidding process na gilang ni? No? Why this ang influence sa mga politiko kaya bukos kongreso? Ay, laom ka. No? Anyway, sige lang, no? Sir Jelwin, good morning mga katropa. Sa Mayara ko ng rally protesta September 29, 30. Yes, kataas naging sa presyo sang produktong petrolyo. Amo pa rin atong confirm sa aton pira ka mga transport sector. Mga transport sectors naton subong kina ana to kina bulubantayan bantayan ta no kay may mga transport strike nga ginalantaw last time to nga ginabalanta nga kun tadi maululupod kita sa pag sulbar sa problema diri sa aton pungsod mga katropa. Angot sining mga nagpagtaas sa pira ka mga balaklon sa aton nga pungsod karon mga katropa, no, mga gasolta. Abi mo nagkunol kita, nagkunol ta ang kita ta nagkabus sa pagkinanglan naton mga katropa sa aton nga luga, sa aton nga pagginawi sa daw-daw, no. Ti nagreklamo na kani mga middle classes, ara sa middle class nga why kami ka avail sang sang ining mga ayuda. Why kami na-exempt kami because ang ginapili sa atong gobyerno is atong mga vulnerable sector. Di, paano naman niya ang may ara-ara, no? So check on ta mga katropa, base may kilos protesta, may ara rally sa September 29 and 30. I-confirm ta lang sa atong mga transport leaders diri sa Negros Occidental, no? Check on tabi. We have President sang Kinetco. We have Ma'am Lilian Sembrano. Ma'am, good morning. Welcome sa programa.
1: Good morning, sir.
2: Nagtawag kami, ma'am, kay i-confirm lang namon kung may ara gid man sang mga untat biyahe sa 29 and September sa inyo nga bahin.
1: Ang ginagawa na po, siyempre kung mag-upload ng mga private owners, di ba? Kausa ni nila tungkol ng mga pagsakas ang presyo ng betong.
4: Oo.
1: Nag-umer sila.
4: Mm-hmm.
1: Ikaduwa, ang kumuluyo mismo
4: mm-hmm.
1: ng mga mag-cooperate
4: mm-hmm.
1: ng mga estudyante iskinahan natin.
4: Mm-hmm.
1: At tatlo ang mga tricycle, no? Tricycle sa mga taxi, sa mga figure kids, no?
4: Mm-hmm.
1: Sa ginasindik na natin ng isang lahon na mga muloy, no?
4: Uh-huh.
1: Lockdown nini natin kay Tomo Casta, di ba?
4: Uh-huh.
1: Sa kamuman yung binareklamo nila ang sige ng pagsakas ng presyos ng fuel.
4: Tapos
1: mag-upload sila. No? So kung pag-upload in isang malapad na sektor, ng malapad na pumuluyo, ang isensya sa inyong matabo is welga.
4: Okay. Uh-huh. So untat biyahe?
1: Why?
4: Untat biyahe.
1: So ang isa project na area na pag-apostaran sa internet ko, ang mag-saysay sa bata flyover.
4: Okay.
1: So, amo na, pero yung subject ko kayo na life po na. Then, may mga mobile, ito nga mga salakyan na magakadto sa mga rutas, no?
4: Uh-huh.
1: Para tayong chindihon, ang tanan ng mga rutang dapat ini-updan para nga at least mapalabuta sa national government ang ito sa pabilugan na kundirin, labi na sa Bacolod City.
4: Oo, dala po ni ma'am protesta sa presyo sa kuryente.
1: Yes, sir. Ano siya ng isyo sa sahod, no? Kasi sahod, per increase, ay hindi kita pwede nga magpasaka sa city.
4: Yes.
1: Sampang wala man yung pasaka sa ano, sang seldo, di ba?
4: Yeah.
1: Kasi hindi pwede nga ipalukdo sa atin yung mga commuters kasi nga po ng mga pumuluyo ang pagsaka sa presyo sa gatong.
4: Uh-oh.
1: So dapat siya fair siya, no? Dapat balansyado siya.
4: Mm-mm.
1: Na kung mag-demand kita yung increase ng fair, dapat ang atin ng mga workers, yung sweldo sa atin ng mga mamumugod, dapat makasakaan man, di ba? Kasi yung tanaw ni Prepo nga hindi dapat na ilukdo yun nila. Isa, duwasi ni sir nga ang atin ng panawagan sa Japan, no? Nga dapat ibasura yung oil, the regulation, no? Ang excise tax, ang value-added tax.
4: Pag
1: ang gobyerno, dapat may plano na sila na mga contingency. Kaya dapat hindi siya ban-inclusion, no? Pag-atong ng subsidy. Kaya sa masakit ng batsagon, sir, kung ang kamatuuran, sang marso pa lang yung mga biktima na sakay. Ang sasubong niyo, sir, ang atong yung mga drivers, ang atong subsidy sa UTI, hindi pa na siya 100% na nabaton sa atong mga drivers pag sa atong ng mga operators.
4: Oo. Ma'am, before ko magkanto sa next question ko, ma'am, palabot ko lang, pagsugod Guinness programa, may nag-message niya, may nagsaka, may tag-20 na from Punta Taytay, kinsista kulingdi, ang suktanay. May ara, gid ba ni ma'am? Or inform ka mo? Or just...
1: Wala sa saka.
4: Wala sa saka.
1: Actually, ang gusto ko lang explain sa pumuluyo, sa Japan, halos ng video, kamo nag-explain natin.
4: Oo.
1: Since 2023 October,
4: mm-mm.
1: Ang aton ng minimum fare, no? Ang minimum na kung nabalairan is 3 pesos. Ang estudyante na kung na sobrang unti, pero in round up lang na namon, 11.
4: Oo.
1: 11 to 10.50.
4: Mm-mm.
1: Wala kita nagpatuman sa fare increase, no?
4: Uh-oh.
1: E dahil second nga, ang nag-question ni sila, tungod na naanad sila sabto, nga ang traditional auditor, kasi makaya man lang yung gyapo namon panganunutan, gabapon kami yung pulo kapiso. So, kung mag-support ka ganito ang crisis, gari-act pa na ang atong ng mga commuter. So, institution siguro sa publiko nga aware kita na amuin ang atong minimum fare.
4: Uh-huh.
1: Ang inang minimum fare, sir, sa minimum of 4 kilometers. No?
4: Okay.
1: So, kung magpunta tayo ka, pagkato downtown, no? Around 10 kilometers na siya.
4: Uh-huh.
1: So, may mga maglabot na siya sa minimum of 20 siguro, 22. Ara na amo na ang mga balera na to. Dipindi sa kilometrahe.
4: Uh-huh.
1: Ang aton po yung taon daw, 17 na.
4: Uh-huh.
1: Ang aton nga diretsyo, no?
4: Uh-huh.
1: So basta tandaan lang sa mga commuters na to.
4: Uh-huh.
1: Na ang first 4 kilometers is 3C.
4: Uh-huh.
1: Estudyante 10 to 11, no?
4: Uh-huh.
1: Tapos, may additional, hindi sila magkatingala.
4: Uh-huh.
1: Napakatapos na 55, 20, 18, or depende na siya sa kilometers. Pero may araw na lang sila,
4: uh-huh,
1: ang iban sa mga tarifa.
4: Uh-huh.
1: Ang iban design ng mga motion for reconsideration, wala ina tarifa. Tungod na wala kayo na na-update kung ato na provisional authority.
4: Oo. Uh-huh. Pero kung klaro ko lang, Ma'am Lilian, ang ining 20 piso sobrahalin po tayo, punta tayo, may ari niya sang kalabanan sa ila, may ara sang taripa ng ginauyatan.
1: Yes, so may ara niya sa Dubai na na actually by sinusagan niya ng direkso eh.
4: Okay.
1: Ang traditional labi, sir, nagbagsak presyo na sa una, kasi lubo mo lang kurodo, tala na lang budig sa hapon ng mga commuters, kaya nagabato ng kulang kapiso. Kasi sa subong, gusto ko lang, no, kaintindi lang, awareness lang sa ato ng publiko, tungod nga kamahal sa kurudo ang ato ng mga drivers, daw maobligar din kita panukot ang 30 pesos minimum fare.
4: Yes, we understand, we understand. Yes, ma'am. Balik na to sa ano sa ginaaway ta subong kay kalabanan daw daw nag bungol-bulag na marang naton nga gobyerno sa sistema kag nagakaluntad nga mga pagsaka sang presyo sang petrolyo. And recently we just received the information from DOE na probably may saka pa gid nga ginahulat naton in the next few months, and ang kakulangan ang pagkahubas pag-deplete sa aton supply sa ano sa aton crudo oil, amo ni ang maging rason sa pagtaas pa. So hambal to gani, brace yourself. Anong gina-expectaran ta? Anong maging anong reaction naton si ma'am?
1: Ano na po tayo? Kasi ang aton gubong ng subong, nag-focus sa impeachment case ni Vivi Sara, no? Ang Senado, ang Kongreso, no? Ang mga tao daw ginlingaw sa sininga impeachment na kaso. So, bang, pagsapa na December. So, ang DOE nagpagwaman na sa mga December. Nasa kaayman sa gatong, no?
4: Nakalingaw lang
1: so,
4: ta?
1: So, nga ito rin, ang gobyerno sa Subong, pala nagahin mo isang programa na isamdon ining mga basic na sinanglanon sa ato ng mga pumuluyo, labi na sa fair increase. Sa nga ito, pagsaka sa gasolina pag-isa. So, matapong sini ang tanan, pumuluyo ang magasaka sa sini ng mga problema. Sini amo niya ang magalukdos eh. Samtang tao sa DOA daw, normal na nung gamit,
4: yes,
1: no, nga sakay.
4: Doon kita explicaran ng tabla? Kaya
1: pag-isunin na lang ang mga pumuluyo, amo ni si Megira, amo ni ang question. Sinubig na ang ginahimo sa gobyerno, amon ang sabi nga subsidy. So, ano ito sir, ba ang solusyon? Kasi dapat ang subsidy, nagkakadapat ba na kung sila ang service ang aton ng mga drivers sa kada adlaw, dapat makarate ang impacto, hindi kay dito kita ito sa 12 pesos na discount.
4: Kag
1: more than 300 pesos na units na ton, na tumod motion for reconsideration, pag wala pa ng subong guidelines, pinginhulat pa naton, wala na yan, hindi niya maka-avail. So that's why panawagan, pag inoton niyo sila si Parvi, sige, dahil itanon nila na, ipagwa nila ang ilang guidelines para makarenew na ang open ng mga drivers.
4: Oho. Do kaya explicaran ng tabla, normal lang ni tanan, pati kuryente ho, kinapasalig naman tao, amo lang ni, kayo may ara tas ang kulang sa supply, agwantahon ta lang, kita duma-okay man lang, pero ti resulta, amo lang welga na Ma'am Lilian, bugos na ni, tanan nga mga concern, tanan nga mga problema, diri na ipautwas ang pumuluyo sa September 29 kag 30.
1: Yes sir, ang gusto ko lang ipalabot man sa aton malapad na pumuluyo, no? Bukod sa nagkalain-lain na sektor sa atong susyidad, kundi lang ni away sa transport subong, kundi away niya sa tanan. Dali, ang ginaano na itong day nga magbugpaw man kita,
4: so
1: hindi kita nga maghulap lang, mag-impassive lang kita, makomentaryo, patagami, nga sabad ko ba kilalan?
4: No, oh.
1: So, ang mo lang nga aton nga democratic process,
4: Lamapa
1: sa local sa national government.
4: Oo.
1: Ang problema nga hindi na magwanta. Kay kabalog kita nga pagsaka sa presyo sang gatong. Domino effect, magsaka ang kanan nga nagapangunan nga na Balaklon.
4: Oo.
1: So wala sang mga naka-stopo sinito, bisan matulog pa. Tuktukon ka sa itikto sa sinong pagsaka sa presyo sang langis. So that's why nga nato niya panawagan na sa 2913 Nationwide Drive, nilang operasyon pang natong pumuluyo, ipakita natong na hindi man tamagwa, no? Kung hindi kita natong kaya magadto sa natong mga rally center, hindi kita magtughong, no? Hindi kita magbiyahi anay, kung ang ibang, kung pwede, ito siyempre wala biyahi, ang mga opisina na mag-online man sila, ano? So, kooperar kita sa online na form of participation, no? Sa ginatingaan natin ng mga espinahan, ipalabot na natin ini sa mga espinahan ng aton mga aktividad para nga makita natin ang estudyante natin hindi man nakastuhan sa.
4: Ma'am Lilian, thank you so much. Salamat. Kit, ma-update lang kami sa inyo, ma'am, on the 29th and 30th. Salamat, Gid.
1: Maraming
0: salamat sa inyo. Franca, Bullseye, XFM 103.9.
4: Alright, mga katropa, oras na ito, 8:29 na. Pag-ingin ako, Kat, pa Japon, 8:29 na sa pagpangalagan natin sa itong Vladuntunan, mga biya. Well, ang pinakamang sitwasyon kaya ito, agenda. Hindi basta-basta. No, okay lang na yung politika sila. Why this last position? Kasi amo naman lang ginaawayan nilang posisyon mo sa gobyerno. Pero once natandog na ganing interes ang tao, mapiyait ganyan yung tao. Amo na kinahambal ko mga katropa, once Councilor Wilson Gamboa, it's going to be doomsday para sa presyo sa kuryente. Why takatuan, no? Because all of these government utilities, mga katropa, are being operated of private sectors and negosyo na ng industriyan. Tapos mong ang public service turned to be business para sa pinakamang private sectors. Because ara na eh, no? Nahatag na eh. The thing is that kita ng mga tao, why pa man taging kakasan sang aton pribilehyo kag kinamatarong nga magkotwas ang aton nga himumunot kontra sa gobyerno ta mga katropa. Ang pinaka-bugat nga sitwasyon sa presidente, mga katropa, would be the next year and 2028. Looking at sa sitwasyon, nagsaka ang presyo sa mga baraklon, nagsaka ang presyo sa gatong, nagsaka ang presyo sa kuryente, no? Nagsaka ang presyo sang tubig, no? These are essentials nga kinahanglan sang tao para makasurvive, mga katropa. And all of this are being operated, nahatag sa mga privado nga sektor. So what have you? Agre expectaran ta kita para sa mga sektor, mga business o kun mga negosyante nga ginagapuyat na sa. Tingala ko blakay ganis presidente ta ang kooperatiba. Abi mo, ang cooperative system katropa, iyan ni sang amaya mo, no? Mayor kota ni ang amaya sa pag-crear sang sistema, sang kooperatiba, sa mga electric companies, no? Pero sa iya, ginhamat-hamat sa hatag sa mga privado nga sektor, no? Ginpanigusuhan niya. Ginpahatag niya man eh, no? Sa mga alay niya sa politika, no? Still the same, no? Ang format, ang pormada, wala sang ano, sang style, sang amay kag sang anak, sang ngalan, sang amay kag anak, pulo pareho ang style nila, gakriar sa mga cronies nila nga benefactors sang wealth nila. Look at Razon, no? Razon is controlling much of 60% sang aton nga supply sang energy sa Birog Kributan, Birog Pilipinas, Malampaya, pila ka mga electric utilities, no? Gin joint venture. But it doesn't assure us na ang ini nga mga akto nga mga paagi sang atong gobyerno, mga katropa, nagabinipisyo sa tao, no? Makita ta o tarato bla sa Jensen, nubo tong ilang ano, nubo tong kuryente nila, wala pa naman joint venture, mga katropa. E kumpara mo sa More Power kag sa NEPSI kag sa iban pa nga mahal sang ilang bill, explicata na karon, no? Kay daw kung kisagi na pasaligan lang ta, no? May ara kita mga officials gobyerno, gusto man nila magpiyait, no? But because there is a circulo sa mga politiko, magpiyait ka da, kakasan ka nila. Magpiyait ka da, what an kapapay da. Kag sa eleksyon, amo ni permi utok sa mga politiko mo sa panahon sa eleksyon, kinahanglan may ara ko suporta, may ara ko kwarta, may ara ko panggasto sa politika ko. Amo ni sa utok sa mga politiko mo, even ang kapitan, talo adyo blas kapitan da. Nga nag pakita sa inyo da, talo ablang ang iya na paligis-ligis man sa mga politiko, nga makakuha man sa pundo para sa politika niya, para sa eleksyon niya. Tanawa ba na mga kapitan to subong dress makulod mga katropa tagsa-tagsa na may ara na ginisuportahan yung mga kandidato? Real talk lang para sa mga kapitan ta. Amo na ka mga kapal, amo na yaka mga katigasin sa mga kapitan to subong dress sa aton nga syudad mga katropa mga bien ta. Okay, ang termino blas sa constitution ta, kaya dapat ang aton nga mga barangay kapitanes should be impartial sila. Ukon na neutral sila, no? Sa mga barangay, no? Sa sining mga panahon mga katropa, ang aton mga kapitan may arada sa mga ginasaligan, ng mga politiko. Membro sa partido, membro pa membro sa mga ang kinalaot mo na ang partida. No? And sa paraong sa eleksyon mga katropa, may ginaduso na sila ng mga politiko man, no? So klaro, hindi yan neutral ang aton nga ang aton nga mga barangay kapitanes. May ara sila yung gina lantaw nga mga bots nila sa politika. Nga kung pag-abot na sang eleksyon mga katropa, dira mo na mabalaan ang kolor sa mga barangay kapitanista. Nga kwarta man mo, ginahulat man, abuna iya ang sistema sa korupsyon sang aton pungsod mga katropa. Kita naging biktima nga, nag-intra man tamo. Gusto man aton mo, ha? Panahon sa eleksyon mo, lo. Diga po ay kita da, bisan sinsin lang. Ang politika nangin luxurious para sa mga politiko ta. Nga ang mga politiko naton, kung ara sa posisyon, mangita man pamaagi para makakita sa kwarta para i-sustain sa politika nila. Balaan mo kung ay kwarta, ito naplaka nga dyan. No? Tige na take advantage man sa mga politiko. Sige, tiyo, oo. Sige, pero ang allegiance mo ha? Diri ka sa akon ha? Ha? Ang imo da ka mga constituents ha? Kumbinsirada nga suportahan ta? Ambal ni kapitan. No problema, boss. May listahan ako diya. Diba? May listahan na sila to sa barangay nila. No? Ayun nga, kap, amo ni, boss. Amo ni ang mga, amo ni boto nga ma-deliver namon sa imo. Nakalista na ni? Anong arrangement na? Ikaw na balo. Kabalo na. Ikaw na kabalo na. May ara na aryo. Do 10M guru. Okay naman na. Diba na? His kapitan, didlagan man to utok ni kapitan. No? So una, kaka-failure na sa mat, pero sa Kauti Anais barangay. Alam si kapitan. Kaya Ario, 10 million, gastuhon ko bi 5 million para sa iya. May 5 million ko. Kita nyo? So, amo na mga sistema, mga katura, paghulat sila, gapaligis mga kapitanis na diyo, sumunta na abla, why pa niya? Why pa rin tinimok-timok, mga katropa? Pero ang simbato nila sa mga politiko nila, grabe oh. Di sa mangita, mga alap to budget. Di ito mangita to para dugang sa ilang mga gastos politika nila. Amuning sistema. Amuning kakatabo sa pungsod Pilipinas. That's why it's hard for us to move on. It's hard for us to move forward from these spate of corruption sa gobyerno, mga katropa, because we people tolerate this kind of system. Ah, kay Taman mismo ang nagpanugot. Kay Taman mismo ang balasulon dere, mga katropa. Nga, ti nagsugot ka mo. And when it comes to judgment sa isa ka issue nga gusto natin iduso ang interest ng mga katropa, wala na. Ang interest ng tao becomes a second priority sa mga politiko ta. Ang utok sa mga politiko ta na pungko na sa kongresos nato, even sa executive nato, mga katropa, ang kadi nila, ang kita nila, ah, sa mga proyekto sa gobyerno. Sino nagbutang da? Kita eh. Ah? Ang PDAF fund sa una, no? Ang pork barrel. Dira nagsugot. Ha? Gindula na nila. Pero aray naman, no? Ang program proposals, mga katropa, dira naman ta. Ha? Ambal nila, libod na naman niya. Ha? Sa Kongreso, may politika man nila mo. Ah, kung hindi ka magsakay to, kung hindi ka mag-intra to, wala ka man papay to. That's why ibanda ang mga politiko. Pinsar mo, pagtindog nila, pagpadlagan nila, daw hangkilan sila, isog sila. Ako ang pagbago. Ako ang baguhon kong sistema. Hindi kita mangurap. Ah, pag dito na, why na? Kakas para paya. Na, amuning sistema, dali spungsod Pilipinas, mga katropa. And if you ask me kung anong solusyon, why mga kabalo? All I know, if we need change, mga katropa, that should start from us. Halin sa akin, ang pagbago. Ti until when kita, how long kita mag-antos sa muna nga sistema, mga katropa. Sa isyo parang gani, isang kuryente, gina-explicar sa aton, hambal sa aton to, amogid na, way tamahimo da, kay amon pass on malang ni, amon amo malang ni, no? Ti, way tamahimo eh. Hmm? Supply ning kulang mo. Pero ang structure itself, mga katropa, sa negosyo sa kuryente, ginegosyohan kaging sakyan sa mga pribado ng masikyo. Kagsinuning mga pribado ng mga sektor, mga katropa. All of this, mga katropa, are sponsors, financier sa mga politiko sa ila politika. No? Even the president itself, no? Kita ito, mga katropa, at this point of time, kung ano ang mga footsteps bra, sang amay niya mo, amuman. So muna, before the after some declarations sa martial law, there were cronies nga gintaguan sa manggad ko, sa mga Marcoses. So karon, amo man yung damo-damo man nga you think a Villar, mga katropa, is just a simple maneuver sa manggad sa mga Villar? No. May mabulos na din si Iyaya. Mabalaan na lang kung sino, pero matamat na. May mga milyonaryo da ang pinagguwa na sa ilang mga gahom-gahom da sa posisyon. Sinuhayhan ang nagrasyahan sila di. Oras na ito, mga katropa, 9:35. Mga commercial ako. Balikan ito, mga balita na ito, mga katropa. Dugay-dugay ang impeachment ho sa Germany. Balikan ito, mga katropa, pagkatapos mga panumdom. Standby.
0: Bullseye XFM 90.3.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalos isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tag- lang ito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Sarap!
8: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus
9: For good eyesight, take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserved mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Sister Pain, ako si Danny.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. The Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa New York.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.

0: pain? Isa lang. Tula tayo ng pain?
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald. May bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.
4: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Kasi nga, hindi naman
1: plan namon, makaya. Ang public opinion.
3: Objective.
1: Pranka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga, medyo isong pasalaya.
1: Ini ang Bullseye.
5: Ang istorya, diribla sa ano, sa bill ni mga katropa. May nagpalabot din sa aton nga sa ilang bill, hambal nila. Ang iya bill ko noon, naglabot. Ang iya consumption is 151 kaya, kilowatt hour, mga katropa. No? So, ang iya bill, naglabot siya sa July is 2,131. No? Ang iya ka bill. Okay. Kundi may ara sang second price capping, price cap gina-implement sa aton na Department of Energy mga katropa mga byan. Sang ERC para buhinan. Nag-spike to abing kuryente ta. Naglabot sa 18.19 no? Per kilowatt hour dito sa spot market, no? Ang spot market amo ni ginakwaan sang aton nga mga electric co-op, ang mga power utilities naton diri sa aton lugar sa mga supply sa kuryente, no? Ang iba na kontrata, iban da, kalabanan, daragid sa spot market. Abo pa rin gina-day-day sang pila ka mga grupo.

0: nga sa spot market ka mo nagtutok kay kamang alto, ha? Hindi ka mo makakuha kontrata to sa mga power plants to, no? Kaya sa kulang mo ng attitude man sa kooperatiba mo, ha? Ma-establish doon nga may mga korupsyon ng itong mga board of directors. So, pero okay lang, at least may demanda ka. May expectaran kita na hindi magsaka, nubo, saka-saka ang presyo sa kuryente because contracted na siya. For how long? Wait, akaba no? No? Mga katarap pa, that last 5 years, that last probably 10 years, no? Ang mga kontrata sa mga power plants. Pero subong niya, tumaas na kayo. No? May mga outages nga nagluntad since 2021, no? Ang pinaka-worst mga katropa subong is August and ang September ng mga binulan. Ti pag kita tong sumaka na, nagmando na to ang ERC. Ngay patumantang secondary price cap. Pila ang price capping ni? Nag-rabot ni 8 pesos mga katropa. So, gin-slash siya. Ang generation cost naton is 8 pesos. Sobra, no? Implemented sa aton nga gin-impose ang aton ERC mga katropa sa mga power utilities para sa mga sa NGCP, sa mga power plants mga katropa. This is the generation. Karon may comparative tagamay, no? Though nga ginahambal sa pinakamang official tanga wala to may mo, wala to may himo, pero ang isa ka problema ko tanon, paano nag paano computation, no? Subong mga katropa ariho sa bill nga ginapadala sang isa ka kilala ta, no? 165 watt kilowatt hour ang iya consumption for the for 1 month, no? Tuod ang nagreflect sa aton nga generation charge mga katropa is 8 pesos kag 4 centimos. Okay? So, sa computation niya is 8 pesos i-multiply mo na sabi sa 165. Ang computation sang NEPSI mga katropa is 1,898, no? Ang iyang bill. Okay? Pagkatapos may mga charges din, no? Iya ka NEPSI, all right? May mga pero ang mga charges from the cost itself, no, sa aton nga kuryente. Ang pinakataas di mga katropa, ginalantaw ta ang ancillary service charge, no, amo ra ginabayaran ta para sa maintenance kag development mga katropa sang aton nga ginaagyan sa transmission naton, no, sa NGCP, no, ginabayaran ta na ang improvement development sang aton nga mga submarine cables maintenance kag all and all ginabayaran ta na mga katropa mga byan. Amo ra question dito sa kongreso nga ti ginahambal ka mo gani, may mga systems upgrade ka mo nga ginahambal ang kamo nga amo na himuon nyo. Ginabayaran na sa mga consumers, no? Pero ang upgrade sa atong mga power plants, no? Ati, upgrade man kung may upgrade eh. Wala man kung wala eh. Ha? Oh, okay. So, naglabot ni 153 pesos. Ang system loss, nga ginahambal nila, yung kakas nating VAT mga katropa, naglabot Japan sa 200 pesos. Sa 200 pesos ang ininga bill nila. Okay, this are mga fees sa aton nga bill. Alin sa mga suppliers aton, no? Ang kategory da lang taon nyo sa mga bill niyo, supplier related charges. Okay, ariyo. For example, there is Bacolod sa NEPSI. Ang ginabayaran ta mga katropa is point sa distribution charge naton. Overall sa 165 kilowatt hour is 45 pesos and 34 cents, no? Ang distribution charge, ang demand charge mga katropa, why? Okay? Ang supply charge, why takbalo ko na ano ni, no? Ang supply charge is 68 pesos, ha? Ang ginabasihan tayong baseline ta 165 mga katropa. Nagkinot na gurong tag-ihas ni, ha? May kalabanan, galabot na 200 mo para sa mga household. retail metering, mga katropa, ang retail metering ta, may charge na nga 5 pesos. Oh, kag sa RFSC, may 51 pesos na. So kung nagtaon ta, kada mo man mga charges, pila ang natipon nga charges abis ang NEPC alone. That's 226 pesos, no? For certain for certain consumption of 165 kilowatt hour monthly, mga katropa. Okay. Ariho, ang sadya mo ni mga katropa, all of this ng mga charges napapa di tanan sa mga bat, no? Sa generation charge nato mga katropa, we pay for the value added tax, mga katropa, 112. Transmission charge, mga katropa, ang VAT kay ginakolektas mong gobyerno ta, 8 pesos kag 27 centimos. Ang VAT as charge, mga katropa, 17 pesos, dako-dako man yun. Ang system loss naton, there's still VAT. May VAT Japon. 17 pesos na. Kag ang franchise tax, mga katropa, gabayad ta, 11 pesos. Aray pa gani, oy. Dako man niya. Why ta kabaro kung anong explanation niya sa NEPC? DSM and other charges, mga katropa. Grab-out niya sa 11 pesos. Ang pinakadako ni mga katropa, ang basic subsidy rate. No? Aria, gwa ni ang NEPC. Ang ginabayaran ta niya sa gobyerno, katropa, ng mga taxes. Ang taxes ta is for basic subsidy rate. Ang mga subsidy, bla kung ano, ng mga gina-impose naton sa atong kuryente, senior citizen kay ibang pa, no? Nag-lapot 43 pesos. Oh. So, ang overall naton nga mga VAT charges, mga katropa, nag-lapot siya 300 pesos. So, overall, di modo, nga may 8 pesos kita, nga raw generation charge, nag-lapot sa Japan 2,003 pesos ang bill niya, mga katropa. And we thought, humble ta, gina-expectaran ta ang ERC will rule. Angot sila, mga katropa, mga dyan. Sa ining nga mga balayran. Pinsar ta, barato na. Amo man Japon. Sa iya comparison, mga katropa, sa iya August billing, nga ti taas pa. 8 pesos mo ni mo. Pero medyo taas-taas ni. Ang iya bill sa July, kag sa August, kay ti imposition, implementation, August nga bill mo. Ang August niya is 2,100. Sa price capping na ito, mga katropa, ang bill niya for September, for August, is 2,300. Daway ito mabalaan, ang price cap kung ginahambal ito sa ERC tax. So, meaning to say, mga katropa, we pay sa generation charge naton as it is 8 pesos plus. And 50% of that ang aton nga per kilowatt subong, mga katropa, as na finalized ang aton nga balayran is 14 pesos and 24 cents. 14 pesos and 24 cents versus sa 8 pesos. So there's that 8 pesos per kilowatt, mga katropa, nga ginabayaran tas gobyerno ka mga charges, both from NGCP, both from aton yung mga power utilities and taxes natos gobyerno. Katunga sinada, puro charges, puro tax ang ginabayaran ta. Di ka pa nga mangkotas tao. Ano bala ni? Insakto bala ni? Tama bala ni? Paano nyo gin-compute ang ining mga mga ano nyo, per kilowatt nyo, no? Dapat we deserve to know. We deserve an explanation. Kung paano nyo kinexplicate na. Again, compute na. Ti, amo ni, mga katropa, sitwasyon ta. 8 pesos of that, sa ginabayaran ta, mga katropa, generation. Amo ni ginakonsumo ta ng kuryente. Ang 8 pesos, the rest, mga katropa, sa 14 pesos na, taran mga charges na. Wala ta na magamit. Taxes ka mga pass-on charges. Maginahatag sa aton, mga katropa, mga biyan. Ti, anong pulos to sa price capping nyo? Abali na, it could run until run about 17 pesos kung hindi ni siya pag-anhon. pagkontrolon kung wala sang price capping. Ang aton nga per kilowatt mga katuro pamadagan sa 17 pesos. Pagkira explica sa aton di, normal lang ni tanan. Okay lang ni tanan. Anhunta. Kaya ang supply ta, ang aton mga, may mga outages to. Pero bala, ni God bala, ang DOE ta, naghambal man to. Ay, wala na, nag-normalize na. Ang ining mga issue ta sa, ang supply sa kuryente sa aton grid, Dasun, Adlao, nag-brown out naman. Kaya may mga sudden outages naman to ang mga, ano. Ang fit all rate natin, bala mga katropa, kita nyo na, no? Dako ba ng issue da? No? Ginabayaran ta na mga katropa, para sa pag-improve sang serbisyo sa kuryente ta. And now, wala. Sadya ba nimo, no? Daway tang puslan, huwag ito mapuslan ang ining mga bagay mga katropa. So we call on sa mga ahensya sa gobyerno, mga abyan, no, to take charge of this. No, problema ito ni. Dako ni ka problema. You know, mga katropa, okay pa na subong. Pero ang December, paglapot sa per month, ang consumption ta nagataas eh. Nagataas. Ha? Sa December na, may mga Christmas lights kita, may mga Christmas parties, may mga sale ang ato nga mga malls. Bawti, sadya. Amo ni sadya. Mataas ang demand ta. So what do you expect, mga katropa? Once tumaas ang ato nga demand, kagkulang naman ang supply na sa kuryente ta, what will happen? Ano matabo? Bawti, brown out naman eh. Ang fit all rate na ito, mga katropa, we pay for the renewable nga mga kuryente nga maka-back up sa aton mga katropa. That's hydrothermal, kagiban pa, solar. Gina-encourage nila mo, ginabayaran nila mga katropa, mga din. But eventually, ang inyong mga solar plants dire, there is below ni Gross Occidental, hindi taman ma-control. Kaya nabaligya mo nila sa wisdom to, no? Negosyo, Japon. Ang sitwasyon mga katropa mga byan, no? Diri kita pero mi gaka intuan tanan ni sila cohorts nila tanan. Ga plano tanan negosyo ni tanan mga katropa mga byan, no? Anyway, oras na to 8:55 sa pagpangarangat ka. Kantuan ta lang niyo ang impeachment mga katropa sa last portion naton sa Jack Apon. This is one historic nga hindi ta malampasan mga katropa at this point of time because ang impeachment court has rolled out sang ilang ruling ginbag-o ang ruling. Diba sa constitution ta nagambal is dapat 2/3 votes mga katropa to convict sang impeachable official like presidente, vice presidente. That's 2/3, no? Pero maramdaman ta, I think September 9, no, ang nagdoso to si Senator Judge Erwin Tolfo para desisyonan ninga ba si makadto ni sa wala ang aton nga istorya ni sa impeachment, nga ang hambal is dapat mag-rule kita, mag-decider kita kung anong ginahambal sa constitution ta. Di hambal to 2/3 16, counted ang 24. Naglingin to mga ulo sa mga senator judges na ginano naman. Basibla karon mag-ilinaway kami ni. Kaya nga, ti ang 2/3 is 16 mo. Diba? O, ti 16 based on 24. Lingat nila lang ganyan. Inisip tong mga 1, 2, 3, 4, 20 lang. Wala na to si Senator Bato de la Rosa. Wala na to si Senator Loren Legarda. Wala na to si Senator Rodante Marcoleta kag Senator Diego Estrada. Huay na to, no? Ti, hambal ni Senator Judge Erwin Tolfo, sige ti, ano matabos na di? Basi, nagapulaw lang ta, basi, nagahatag ta sa oras na di, pagkatapos, wala ni makantuan ang aton nga impeachment proceeding, na? Kag hindi nakadesider because may ara kita constitutional crisis, no? Nagkalain-lain ng interpretation, mga katropa, mga byan. Now, kahapon, nag-desider. Nagbuto-buto, mga katropa, mga byan. Dito sa Senado, ang ining aton nga mga senador. Okay. Ario, ang boto, mga katropa, para bag-ohon ang ruling. Ang ruling nga MB 16, all members of active senators sa impeachment court, mga katropa, ang dapat mangin basihan sang two-third votes, mga katropa, sang decision sang impeachment court. Sino ini, no? Okay, Ariyo. Mga katropa, nagboto to para sa 13. Nagboto to, we have Senator Judges Bam Aquino, Risa Hontiveros, Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva, Panfilo Lacson, JV Ejercito, these are Senator Judges, Lito Lapid, Senators, Senator Judges, Francis Pangilinan, Vicente Soto III, Irwin Tolfo, Rafi Tolfo, Mark Villar, nating alang tao na lang. Mark Villar nagboto sa Trisimo. Tingin daw ka, lain mo ng iyang leaning ni Senator Mig Zubiri, no? That completes the 13 Senator Judges voted for yes. No? Sino ang sino nagboto no? Ariyo. Ang nagboto no, mga katropa, of course, we have Senators Alan Cayetano, Senator Judge Pia Cayetano, Senator Judge Bongo, Amy Marcos, Camille Villar, nagtunga ang mga Villar. And of course, Senator Robin Padilla, mga katropa. Sino pagid? Sino pagid? Ginpanindugan ni Impeachment Presiding Officer Francis Chis Escudero nga nag-vote siya. No! So, we have six nga nga mga senadores, mga katropa, nag-abstain and voted no ang ining ang Senate impeachment presiding officer, no, absent amo niyo si Senator Lauren Legarda, Senator Jingo Estrada, Senator Rodante Marcoleta, kag Senator Ronald Bato de la Rosa, mga katropa. But we're looking sang possible presidents, mga katropa, diri sa impeachment court, no? Nga, magka-problema naman di because nga ginbag-ot ang ruling, no? Nag-emotional to si Senator Senator Judge Camille Villar kapon, no? Nagtulo-luha ito. Nga, hindi nyo man pagpatam-an, no? Batsagan ta, mga katropa, ini mga senadores, may ginainda mo, ha? May ginabatsag sa kugulingo nila, ha? May bugat, ha? Nagtulo-luha. And all of the senators, mga katropa, who nag-abstain sa sining butuhay, nag-emotional man eh. No? Sige, hindi nyo mga kami patam eh. Senator Robin Padilla, mga katropa, nag-ambalban to. Sige, tani, respetuhan ay lang. Pero last nga, mga kumubos na nga kon nga hearing. May kaso, magsagli. Bawang rin. Nga ba, hindi na kami magkit-anay, di? So this is it, mga katropa, mga abyan. Naglailain ng interpretasyon. Ang isa sang mga naging basihan sang desisyon karon sang impeachment court, mga katropa, based man sa mga advice dito sang mga former Supreme Court judges nga naghambal siya, ang two-third is stipulated under our constitution. Pero it doesn't say nga ang 16 is a fixed number. Kag dito ginahambal man sa mga former justices that any rule ara sa Supreme sa impeachment court, mga katropa, can probably change depende sa presiding officer. Panagang din to si Senator Chess Gudero eh. Panagang to sa dini. Ninyo kay ti amuni. Ihaboy ko lang sa mga members para may decisions na da. So, here we go. Amuni ning resulta mga katropa, ginbuto-butuhan. Ang threshold is 13 probably, no? But may ara sang computation mga katropa based on voting capacity sa mga circumstances. Ang ginahambal diri mga katropa is ang ininga ano, ang ininga sahi sang rule hambal ni Senator o kuna presiding judge sa impeachment court, Senator Judge Jesus Cudero, sinya, this is a pro hac visit, no? Meaning, it applies only on this situation. Subong lang. Hindi niya pwede ma-apply sa tanang impeachment proceeding. Subong lang. Because ang Senado, mga katropa, may sitwasyon nga ginatubang, no? Instead of 24, they based sa ilang judgment, they will just based mga katropa sa ilang judgment karon based on 2/3 on actual members, active members ng Senado. So ang 2/3, if may ara sang 24, 16. Kung may ara sang 23 ka mga senator judges, that's 15. Ang medyo mabukat-bukat ni is ang 22 is 14 pero 14.65. So in any cases mga katropan, 22 madlagan man sa Japan na threshold sa 15. Sa 21 is a perfect number, it's a 14 mga katropa nga ginapangita. Ari kita sa 20. Sa 20 mga katropa, kaman senadores, active members ng impeachment court, ang iya threshold diri is 13. Ang required nga vote to convict mga katropa, ang hambal di is 14, no? Ang samtang ang vote naman mga katropa for acquittal kinahanglan lang 7. So kun lang taon ta medyo mabugat-bugat ni Japan, no? Para sa mga members ng impeachment court, because samtang na ganubo katropa ang ining threshold, ganubo man ang numero sang iya acquittal nga puto, pero they have to vote for conviction mga katropa. If hindi ma-reach ang ining mga conviction, they will go for acquittal. Amo ring hampang naman mga katropa mga byan. But let's go back sa mga ebidensya kag ginapresentar sa impeachment court. Kamo mismo may judgment da. Kamu mismo pananawan sila da. Kamu mismo nakita nyo ang sitwasyon. Sampung sud Pilipinas. This is the process, and for me, I would trust the process, but I would demand mga katropa accountability from these public officials. Kabay pa applies to all. Why tas ang double standard? Nga matabo. So this is it mga katropa. Kahapon ginakseptar ni presiding judge Jesus Cudero ang ining pro hac vici, no, nga ruling mga katropa. This is apply lang sa subong. So ang sitwasyon is 13 ang threshold, but to vote probably 14, no? So girang, no, update na ni mga katropa sa aton pinakamakutura. Medyo kulabos na ginuras ko abyo, no? Sa ngalan ni katropang Chris Librando sa aton technical side. Wait oras mga katropa. Thank you, Ma'am Sir Jilwin, morning. Sa kay Ma'am Chris Solona Flores, good morning. Members ang Ma'am Shis Dries Bukulod, thank you so much. Salamat gid. Junior Alegria, gakapi samtang nag wifi wa. Kag sa kay Mary Jane Balio, thank you so much. Salamat gid. Junior Alegria, sinya kay Idroy, gakapi subong sa kapihan sa overflow kag uma sa kay Ramil Bamilya. Thank you. Nakatutok sila sa XFM. Okay? Wait oras mga katurap, buwas naman ta. Sa ngalan sa technical partner, katurap ang Chris Librando, sa Atlanta Station Manager, Mr. Mitch Lipa. sa ato naman CEO President Dr. Remilito Oy. Ako naman si Katropang Will Salinas, Gapaalam, Tugtubwas. Have a nice day.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Supple Plus Gold.

0: Plus Gold.
1: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Pag-sister pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Pag-sister pain.
8: Ang karang pain.
9: Fast and safe.
8: Yahoo! Sister pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sister Pain.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo?
12: Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
11: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
12: Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM 103.9. Jack!

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag, balati anon, laki na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito ang sangkap sini. Kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang

0: tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sangikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Nga XFM kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga XFM kid?
5: Ay, nami ang music ah.
3: Nga XFM kid?
5: Ay, pula ka lang music pagkatapos bukta ko. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so nami, bigit sa mga DJs nila.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa?
6: Enjoy lang.
3: Nga XFM kid how?
7: Tingin mo!
6: XFM 103.9.
8: Sakit sa nawong kong naging tampa mo.
3: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Sa pihak sino? hindi ko mahimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan ng pagigugma. Sa diin!
7: Endless Love.
9: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
7: Endless Love.
9: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

dalon kong dulsi nga ini nga bukayo kan day belsi ah. Naluyagan isang akon umagad mo. Uy, malinong ang balay. Pinbala si LB man. Ani ka, kantuan ko sa kwarto. Arang kwarto ni LB ho. Uy, sirado ang puerta? Taugon ko siya ah. Ba, nakabati ako sang putikanay sa sulod. May kaupod bala si LB sa sulod? Ay, do wala man ako makabati sang tingog sang akon apo? Aber, malingling ko sa jutay nga angkat sang ganhaan. Inti. Si LB kag si Nestor ang nakita ko nga ina. Ara sila sa ibabaw sang katre? Samtang nagakatulog sa kuna niyang akon apo? Hindi. Si LB kag si Nestor nagahimo sa animal. Nagaluib sila nga duha kay Belsi? Oo. Oh, no, hindi ako makapati sini. No, sa hindi ako makapati.

0: man ko ga. Pero may ka nang paulis ang temprano sa ninagligad nga inadlaw ni Estor. Last stress pa lang, ari ka na.
1: May watabing negosyo na eh. Gani na isipan ko nga magpaulis ang temprano. Para nga makahampang ko nga ako, nanak.
0: Sang una, kung mag-abot ka sang temprano, dito ka sa balay na gatiner.
1: Napinsaran ko nga base kung makaistorbo kami nga mag-amay sa pagtuon ni Johnny.
0: Doon sa may napanimahuan ako nga malangsa sa ginasiling mo nga ina, Nestor. Base kung ano na nga kabuangan ang ginabuhat mo, ha?
1: Nay? Nay, base kung makabati si LV, ha? Makahuluya.
0: Kagaga mahuya ka? Sano ka pa mahuya sa yaya sang imo anak? Da, ano lang gani? Mapauli ako.
1: Atunos siya. May nahibalan ba si nanay sa aming relasyon ni LV? Doon sa may buot silingon ng iyag na panghambal. Kinahanglan nga maghalong kami ni Elvie.

0: gawin mo ah. Halinsang una, mabugat gimana ang buot niya sa ako ni. Pero may lang nagpapati-bati sang hindi amo nga sugilanon.
1: Kinanglan nga maghalong kita. Tama kanting sa radar sa ako ni Loy. Kag hindi siya maluyag nga magrebyadong iya mahal nga umagad.
0: Pabayi siya da. Ay, dali sa sulod. Hindi natin pag-usik ka ng oras.

0: sila, Nestor.
1: Ilvi, hindi na ako mabuhi kung wala ka sa akong Luyo.
0: Hindi ako madula sa Luyo mo, Nestor. Ay, gali. Maluto na ako sa panyapon. Kidugidugay, maabot ng asawa mo.
1: Karun lang. Dili ka lang anay sa akong tupan. Karun ka nalang magluto.
0: Hindi pwede. Dugidugay, maabot ng asawa mo. Pasibala maakig siya kung wala pa ako makaluto sa panyapon.
1: Kabudlay man sining kaintangan naton man. Irmi lang kita nagadali.
0: Ganun kawat-kawat kapag kitain naton. Ka-thrilling. Kag-amoy na nagustuhan ko. Tungod, may isahan naton ang imo asawa.

0: ka ba ng hidlaw sa akon?
1: Abi, kuha ang kamot mo sa akon hawak.
0: May... Nestor?
1: Kapoy ako.
0: Kapoy ka sa diin? Siling ni nanay, kaina ka pa nagpauli diri sa balay.
1: Kapoy ako sa trabaho.
0: May... Kun amo, madamo ka subong sang na-customer? Siguro, makahatag ka na sa akon sang dako-dako nga kwarta para nga ibayad natin sa kuryente.
1: Babay lang. Ako ang mabayad sa aton kuryente.

0: laging baliparan mong asawa mo. Basikon makasatom siya, nga may iban ka na. Piti, wala mo siya ginpasugtan.
1: Wala ko sa may imo. Ikaw ang akong gusto nga mahulid, Dr. Melvie.
0: Ote, nga masubo ka. Nagpangayhay ka.
1: Naghambalabi ako kay Bilse nga ako mabayad sa kuryente. Siguro 2,000 ang bill. Kung nakibala ako, na hindi ako makabinta sa nga mo sinakadako kada adlaw.
0: Paulamon ko na ikaw sang kwarta eh.
1: Ha? May kwarta ka?
0: Oo. Nasupot ko ang sweldo na ginahatag sa akong sang asawa mo.
1: Amo gali. Solve na ko na mo nga akong problema. Kani makapangalipay kita. Nga wala sang problema.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. FishMex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishMex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang FishMex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Hoy, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad lang ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking nadatake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: XFM 103.9.

0: lahat. Bye-bye na kay Mami. Bye-bye. Bye, Kit Kat. Malakat na ako, Elvie, ha? Bantayan mo gid siya sang maayo.
1: Ay, aba, oo, mama. Ginabantayan ko sang maayo si Kit Kat. Saligi lang ko, ah. Kay maayo kuya mag-atipan sang bata.
0: Ah, sige. Malakat na ako, ha? Madamo pa ako sa Olo Brown sa opisina, eh.
1: Oo, Ma'am Belsie. Ato na siya. Nakaibalo ako. Nga sa hindi madugay, maabot na si Nestor. Likod lang ang daan sang asawa niya ginabantayan niya. Kamang subli sa akon. Ay, kasadya.

0: Silingko Tomas? O, ara naman si Nestor ho, nagpauli na. Kayman, nakahalin na pakadto sa opisina, si Belsie.
1: Ara, kadaman. Si Nestor naman ang ginapanilagan mo.
0: Hindi na ni maayo ya. Kinapahalin niya ang asawa niya, kag sublion ang warasang puya nga si LB. Te, sagot ka ba na natonton sa anak mong asawa niya?
1: Baida! Baka madbad man sa uli si Nestor nga sala ang iya ginabuhat.
0: Hindi ah. Kinahanglan niya hambalon mo si Nestor. Laygahi siya sa wala pa magguba ang pag-asawahay nila ni Belsie. Kinahanglan mahalin nun nilang LB ngayon na. Kay amo na siya nagasulay sa kay Nestor. Kag ang anak mo naman nga ina do sa gago. Dira pa sila mismo sa balay nagahimo sa katuntuhan?
1: Babae lang. Kay kung baka chimpo ko, hambalan ko siya.
0: Kinahanglan, gid. Hindi ako maluyang na magwa kita ng konsentidor ng mga ginikanan, Tomas.

0: na si Kitkat.
1: Nagakatulog na.
0: Nagakatulog ng bata? Aga pa iniya.
1: Ginpainom ko siya sa pangpatulog. Agad nga, ini siya makasinabad sa aton nga duha.
0: Ano? Ginpainom mo siya sa pangpatulog? Eh, basi ko na naman tabusa ako, nanak.
1: Relax! Vitamins lang ato. Para sa mga bata nga makatulog sa mahamuok. Hindi siya maano, ah. Sa sina, hindi siya makaistorbo sa aton nga duha. Kagmahimo nato ng tanan nga gusto natin buhaton. Hindi ka pa sina. Sige na, upa na.
0: Oh, Elfie, lain kagit sa mga babae nga nakilala ko. Pinasahi kagit. Amoy na nga bisan magtulog ako sa akong asawa. Hindi ko na mahimo.
1: Kung amo, madali lang. Kuhaon ko na yung mga turbo dietary supplement for men para maka-enjoy kita hasta maghapon.

0: Dili lang anay kami ni Kit Kat ah.
1: Uy, nga aman Belsi, wala ka ba lang mag-obra?
0: Nag-absent anay ako sa obra nay.
2: Uy, ang akon cute ngayon na blues. Ah, abisa ng Belsi. Akong makugo saya. Ah, dali kay Tito. Kit Kat, dali kay Tito ah. Abo. Dito anay kami sa balkon na ya.
0: Ah, sige Juni. Wala ka sang klase?
2: Sim break naman subong nang. Gani, libre ako. Tisika, dali lang anay ka mo. Kit Kat, dali di ah.
1: May problema ka bala sa obra mo, Belsi?
0: Wala ko sang problema sa obra, nay. Maayong akon, boss. Pabuot siya nga tao. Kon Abi, nainit ako kay Nestor, nay.
1: Oh, nga aman. Ano si Nestor?
0: Nasatuman ko nga daw natakaan siya sa akon. Kon halos pa lang, hindi siya magulit sa akon sa pagtulog.
1: Ha?
0: Oo, nay. Hindi mo siya amusin na sang una. Papinalanggaon siya. Apang subong, nakita ko nga daw sa nagainit ang ulo niya kung makita ako. Kaginahanop ko nang siya gani eh. Bangod, mahina ang kita sang shop niya. Siling ko, base amo inang rason nga nagainit ang ulo niya kag akong napaokpa niya. Kahibalo akong may pride siya, nay. Kag siguro nagainit ang ulo niya kay akong nag-abagas ang tanang niya gasto sa balay samtang siya dapat ang magbuhat sina.
1: Hindi mo sala kung nga nagasubong sina si Nestor, Belsi.

0: kundo yun.
1: Nagahulat na ako sa tiyempo na makabanat sa ilaga doha. Pero subong, pinakaibalo ka na. Pahali na ng LB ngay na, ha? Sobra pa siya sa manog.
0: Nabuhat nila ini sa akon. Nabuhat nila. Diyos ko. Do, hindi ako makaibalo kung anong buhaton ko, nay. Hindi ako makaibalo kung anong buhaton ko.
1: Dak pa sila sa akto. Hindi ka magpasatong nga nakaibalo ka na sang tanan. Kung namati ka lang kung panis sa akon, nga hindi mo pagbatunon ang babae ngay na, kay man kabugat siya akong dugo sa iya.
0: Para na ina, nay. Wala na ako sumahimo pa.
1: Ako nga palaya sa LV ngay na kung gusto mo.
0: Hindi na. Hindi na, nay. Gusto ko lang, anay, nga madakpan sila sa akto.
1: Kung amo, amuin ang buhaton mo. Pabati. Pabati.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka rin sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiki mo!
3: FM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: Kinanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga to sa ringa na batyagan.
7: Southern Plus Gold.
8: Dari na masulod sa Lizard Josie ilang balunggay sa may mga chronic stress. Kaya instead of protection sa niya ang acute stress, naghulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sa ringa lawas tungod sa nagarinlain yung mga badatian nga naangot dari. Ang balunggay manggaranon isa sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkakatabo gani Sir Josiel nga ma-stress kita, ang aton sa ringa utok nagahambal sa aton sa ringa adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo ni aton sa ringa stress hormone. Ang tuman sa ringa stress, tuman man yung cortisol ang gina-producer sa ringa sa aton sa ringa gland. Kaya kung nagpabilin yung mataas sa ringa cortisol, nag-create sa oxidative stress na ka-damage ng aton sa ringa cellula tungod sa ringa free radicals. Kag ang ining oxidative stress, nagpabugat nagpakapoy sa aton sa ringa adrenal glands.
7: Southern Plus Gold.
8: Makuha nila Sir Josiel ang binipiso sa balunggay kung nagatumar sila sa Southern Plus Gold Capsule. Isa sa sangkap sini amoni ang balunggay, queen of vegetables, pero ang manami pagid Sir Josiel kay ti kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas kay iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josiel mo, talagsar lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, kay ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, dili lang sa Southern Plus Gold mo, ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. May ara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag may ara pa Sir Josiel sang ginatawag bitter melon nga makabulig it panami sang aton sa nga blood circulation.
7: Southern Plus Gold.
6: Pwede man aton ma-process ang balunggay into a liquid form. May ginatawag makita nga malunggay oil. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Santon Plus Gold Capsule, makuha taman na sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil man, Dok Leo.
8: Correct, Sir Josiel. That's why gina-recommend kid naton kung masamay ka mo sinina stress. Updan kid Sir Josiel sang premium D3.

0: Birthday Capsule.
1: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
0: Highly recommended good Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Southone Vitamin C kung nagatumara kita sa Southone Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kung gusto naton pakigbatuan ang stress. Kinanglan gid naton ng Vitamin C Sir Josil.
1: Southone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Lugangan yung Southone Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglan ta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Ining tatlo ka maprodukto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Southone Plus Gold Premium D3 kag Southone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Southone Gold Coffee Mix.
2: Ara man ina sa aton sini nga tatlo ka baryan sang kape Dokleo. Southone Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugan ang collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Southone Plus Coffee Mix.
1: Southone Gold Coffee Mix.
2: Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape pang stress buster, Dokleo. Mm-hmm. Kay may balunggay. Ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Sa suki niyo mabutika kag pharmacy pamang kot lang kamo dira. Kaya available ni nga ito sa mga Yes to Health products.
1: The secret of health.
2: Panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
1: The secret of health.
2: And then if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sininga guya, gamit bala kamo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap may glutacod chick ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
1: The secret of health. Santon Gold Live Testimony.
3: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Southone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Southone kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyon, isa ka pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Southone. Kung kag vitamin D3 ka pa, Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabag yan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Sa gari, saka service crew. May arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko siya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang akong ikot.
12: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: XFM 103.9.
16: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system. Nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalansi sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
17: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Mga katropa, exciting dito!

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagaroon, yari ang

0: FM News. Central. XFM Time, alas 10.55 na may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sinigaman sa buong abayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong apalatuntunan, ang Sentro. Sentro. Mga katropa, subong agang inyo kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kita na rin mag-inup na nahihumali na alas 10 medya tubto balas 12 isang udto. Agos sila ka mga importante nga mga issues, mga katropa nga ito dito tutukan talakayan kag-diskusyonan sininga. Sentro. Sa mga nag-monitor tra subong sa aton, mga katropa, sa din man kamo nga parte sang Negros Island Region. Mapa norte man, mapa sur, mapa sidlangan, mapa katunggan ka man, mga katropa. Tamyawon ta kamo anay sang may aga dra. Good morning sa inyo tanan.
1: Ginagamo.
0: Mga katropang XFM Bacolod, mabatayan ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5. XFM Kabankalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa, XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. And also, hindi ka mo magkalipat, mayara kita sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency mga katropa nga 101.7. Sa social media, sa Facebook, mga katropa. Ato nga Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron man kita, mga katropa, sa YouTube for the live stream sang XFM News and Public Affairs Program, kagiban pa, mga katropa. Meron man kita sang official streaming app sang XFM Philippines, mo ng XFM Radio Network, mga katropa. Mahimo din ninyong ma-download galibre dra sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Mga katropa, inyong ma-access ang 53 on-air stations salin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And also mga katropa, may araman kita sang hotline sang XFM Bacolod. Pwede nyo ni mapadala mga greetings, comments, and request sa sininga number mga katropa no 0915-628-7926. Sa liwat, 0915-628-7926. Alas, 10.58 mga katropa, ano lang atong dapat tutukan kag-diskusyonan siningadlaw sang Webes. Diri na sa itong palatuntunan, ang Sentro.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, tingo, anta ka rin makapakigangol. Kita with kang si Lord Homer Baez. Oh. Kaya balikan, tanong mga katropa, ang gimpromisa ito. Oh. For the Barangay Felisa, ang Health, Environment, and Livelihood Program. Mga katropa, kamustahon tani? Basi kung may update na to. Oh, kay do na bulana na guro. Mas maayo ni mga katropa nga mabalaan ta kay nagliga ng issue dira sa Barangay Felisa. Oh, ang landfill dira mga katropa, do hindi naging mapunga ng baho. Do hindi naging masagang ang baho. Da, oh, bisan ano mo na da kapanabon, galapos, gigyapon, sulod sa ilong mo. Sentro. Kakloon mo gyapon, mga katropang di magwanta nga baho. Dra, bangon sa landfill nga ni. Sentro. No? So, tayo mo ni subong nga ito, mga katropang nga ginalauman. Oh, kay mismo ang syudad sa Bacolod, ang sagun niyang panglungsod sa Bacolod, mga katropa. May gintigana nga budget for this program, mga katropa. No? Ato ni sa karon ni Baloon, kung saan o ini mga katropay ga-implementar kayong Health, Environment, and Livelihood Program ni Councilor Homer Baez tara sa Barangay Felisa. Ang target sini mga katropa tinutuyo sini for the benefits sa mga taga Felisa. Sentro. Sa mga taga diray, sa mga nagasalo, da sang baho, da sa landfill nga na. Oh, kay tiyang aton diri subong nga issue dira sa landfill do na ano ta na mo, no? Do nalipatan ta na. Di, ang programa naging pasalig sa lokal at rin ang panguluhan, amo na din nga itong dapat manbalikan. Di, pasalig niyong pumuluyo. Di, manukot ang pumuluyo eh. Sentro. Oh, alang taon tagid ba eh? Konepektibo ne ang inyong mga programa sa gobyerno, sa lokal at rin ang panguluhan, which is this kind of initiative, why matali question sini, no? Sa siningasahe, yung mga katropa sa mga pamaagi lang nga para mahatagan sang solusyon ang ginapangabay sa mga pumuluyo dira. Ti Ario, lang taong ta kung mangin may go signal na.
2: Sentro.
0: No, kay ti ginakinang, ano to siya mo, no? Doki ng land na to, kung saan problema ka tropa, ratification ang kulang to. No? Amo na lang gito mo. And we know nga for the gina-expedite ang kasambit ni mga katropa for the faster approval of this kind of program para sa mga taga-Pilisa. No? Mga katropa? Mga katropa, no? Subong aga, are, makupod na ton. Nga gawang talaga na kito nangin masako, gini siya. Si Councilor Homer Baez, mga katropa, ang chairman sa Committee on Environment sa siyudad sa Bacolod. Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo si Katropang Andrew, sir. Good morning.
3: Yes, good morning, Katropang Andrew. Sa ato si mga tagpalamati, mayong magagit sa tanan.
0: Thank you, Councilor. No? Councilor, may ano lang kita, no? Do short recap lang gid kita, sir, kay ibalikan ko ni ang program mo, amuning Health, Environment, and Livelihood Program or Help for the Barangay Filisa because of the effects ang landfill. Councilor, no? Sir, do may latest, ano kita, may update kita sini or may go signal na for the implementation sina, sir?
3: Wala ka, naka-pending, as of now, still pending okay. Sa Sanggunian.
0: Okay,
3: ang ining legislation.
0: Oo.
3: Kaya may ginapanglugang pang mga data na gina-submit.
0: Okay. Yes, sir.
3: Actually, pag makasaka na ni second and third good as approved naman lang siya.
0: Mm-hmm.
3: But may mga ginapangtapos lang kami mga actually inputs ng gindugang ng Filisa man mismo.
0: Okay.
3: Good ma-fine-tune pagit ang ining proposed ordinance.
0: I see. Pero, Councilor, no, balikan ko diri bala ang ano ning mga outputs ng gin, ano, sa Filisa. Do nag-request ang Filisa for the additional ng mga amo na siya, Councilor?
3: Lain okay. Lain man to ang party to ya sa limit ng ordinance na nag-request sila sa dugang representation. Ang iniyang parte sa health, kay balan mo may problema na da ang before ng kapitan,
0: okay.
3: Kay may ara na actually isang annual subsidy na 1 million ang barangay
0: okay.
3: Filisa sa siyudad.
0: Yes, sir.
3: Wala iya ina ma-liquidate.
0: Oo, oo.
3: As a result, the moment nga hindi mo ma-liquidate, hindi mo makuha ang dugang nga for the following year na
0: okay.
3: Financial okay. Assistance.
0: So muna siya.
3: Dira ang nakabinbin.
0: Yes, sir.
3: Kung paano na ma-resolve ang ining issue.
0: Mm.
3: Kaya ito may mga pending unliquidated ang Barangay Filisa na sa present na administration ni Barangay Captain Hilado.
0: Yes, sir.
3: But sa previous that's why i-resolve ni kung paano na hindi kay bisan natabok pa pa ni ang ini nga proposal denance kung may problema ka sa accounting, may problema ka sa budget o sa treasurer matiktuhan ini.
0: Yes,
3: that's why amo na subong ang gina lantaw ka ginatunan kung paano nga dapat hindi mapiktuhan ang ining ordinance.
0: Okay, sige. Pero Councilor, diri ko ani ma-focus sa help ta, no? So, ti Councilor, ang bali, ang punto diri is si incumbent Kapitan Hilado si kasuho niya ni NA kung paano to i-audit to ang previous nga budget for the subsidy before ni Councilor mapalabot sa Filisa ang help. Sir.
3: Amon ni ganing inalantaw. Okay. Unfair man sa Kapilado.
0: Gani man?
3: Hindi man ni siya ang nag-utilize ang 1 million.
0: Chakto na, sir.
3: Tapos, kung wala ito yan na liquidate, masuprer ang present.
0: Chakto na.
3: Na gapungkot ang kapitan. Actually, hindi wala ni Kapilado problema. May mga barangays man ang handumanan.
0: Okay.
3: Amo man ang problema, yeah, pero inaya garbage share na ang ginatawag. Ang iban ng mga barangay si nakapinding mantra, kitikin kuha sa previous sa kapitan, wala yung maliquidate. Pending ang present nga garbage siya sa mga barangay, pagod man sa kapaltaan sa okay. Previous. Amo nang ilang tatangain dapat nga kung malusot ni siya, hindi yung mga komplikasyon sa nakapending unliquidated sa mga previous.
0: Okay, kay Councilor, ang tsakto na, no? I get your point, man. Kay ang incumbent, yeah, may they have their another budget man niya for his administration, no? No? Nga, te, iyan na niya dapat ya kung gamiton niya sa gusto, te, aran na siya ya kung paano niya i-utilize na or i-manage na. Pero te, galing, Councilor, ano niya siya matabo man? Basi malawigan man na siya, sir? Kaya te, kinanglan to i-audit ang how many millions of pesos man itong budget for that subsidy, for that kind of subsidy, Councilor?
3: I think the 1 million ang wala okay. Iya ma-liquidate.
0: Yes, sir.
3: Although ang title sini is not is no longer subsidy but that's amo na ang ginasigurado namon na hindi mapiktuhan ang ining ordinance sa previous nga ordinance man nga tiato ya 1 million na okay. Yearly nga yes, subsidy niya dapat lain ang pag lantaw sa no. Sining nga ordinance.
0: Yes sir. O gani man no. But okay, so hindi talaga man to pag-mention kung sino tong kapitan ng Ibuslam at ni Kapitan Paran, but we know kung sino man na dira. But the Councilor, ano ni siya ng amo lang gininom bali ang help nga program mo is ara pa lang sa first reading, di ba?
3: First actually naka committee hearing na pag na-approve na ang committee report pagsugod din sa second sige-sige na lang na siya.
0: Okay. So but
3: usually ko matabok sa second reading wala naman na problema
0: for okay, amo lang man mo no. So mataklad kinanglan lang gitaklaro ng second reading. Pero Councilor dire ko anay no, dire lang ko gyapon sa health mo ning discussion. Sir, ang ara na niya sa barangay kung paano na to ni Kapitan Paran and his administration lauton to ang previous administration to audit that. Councilor?
3: Natural ni pressure ni CAP. Nga ipa-liquidate. But okay. On the other hand, gusto man namon nga si ang syudad amo man ang magpadala sang notice.
0: Correct.
3: Sa previous.
0: Oo.
3: Na wala mo ma-liquidate.
0: Councilor, sa saan lang na nabalaan nga may amon agali nga wala na audit nga worth 1 million pesos?
3: Actually, pag-assume git ni Kapitan Hilado, hindi mabaton ang ang financial assistance okay. Para sa iya source barangay. Dira na na nakita kag tigin advisan nga tigon ara malangda ang barangay treasurer ara may mga papeles malangda. Kamo ikaw na lang process agud ma-settle ang ina nga 1 million. But I really do not know kun nga.
0: Yes,
3: hindi ma until now hindi ma-liquidate.
0: Okay, gani man ah. Sige. Pero ti Councilor Ara naman ito sa barangay. Pero ti Sir kahapon, ano to ang direkita no? Ang sa hearing kahapon, bali anong sabay naman isang barangay Felisa Councilor regarding dira sa landfill, Sir?
3: Actually, wala. May session kami kahapon wala ko ka ano pati sa public hearing sa Felisa.
0: Okay.
3: Ang previous sari, lain man itong mga public hearing ang ginagandak na.
0: Okay. Sige na. Pero ti Councilor mula na nga ito nga ginlook forward dira, no? But, kunin ko pa makuntong Councilor, ang imuning program nga help, ano ni Sir, do mapursige gini siya, Councilor?
3: Well, pagtulukon ta nga, kung dira is legislation. Inaya gihapon ara sa executive.
0: Okay.
3: At isa pa nga, may mga grupo dira subong nagabulik man sa aton ako ya nagapati nga ma-realize ang ini nga
0: okay
3: project
0: namo gani man sige so the Councilor gina look forward ni but imo nga ano ang imo ni nga do imo lang time frame mo base sa sinibi nga programa nga tinutuyo mo within this 2026 matigayo ni siya Councilor kay do pa mas kwa mo na ni Barangay Felisa man.
3: Yes, so ginatiwaan tagi din na. Ako wala kung may nakita nga problema na okay. Hindi matabok within this matang ini nga proposal din.
0: Okay, so do you look forward by this October, Councilor?
3: Hindi lang ko maghambal na tiyan mo na. But okay. As I said, the story ako may mga upot kita sa council. Supportive man sila sa sininga piece of legislation.
0: Okay, gani man. Para mapa... Ti amo na malang kinang lander amo sige. Councilor Betty, but so far sa landfill ta, do how do you assess sa karon as the committee chair of the environment, Councilor?
3: Nagpagwa man to statement si Kagawad Miloni Bersinal.
0: Okay.
3: Para sa iya, nag-comply na mga ginareklamo to na address na. Hopefully na ma-maintain sang nag-operate dira sang landfill kasi yes, manigani ginadusyo tani ang limit para mabantayan git ang operation. Hindi pwede nga ulat ng tamang magreklamo naman kasi aksyonan we wanted nga ang monitoring dira ang inspection kapag bantay in place na ya.
0: Okay.
3: Hindi na ta magulat pa sang reklamo pag yes, may reklamo ti isa ta okay, investigation yes, siya kasi well represented ang ining team na magakandak.
0: Okay. And Councilor, just for this discussion, no, to enlighten the listeners, do you refer to the limit or the amount of collected garbage nga ihaboy dira? Amo na siya, Councilor, no?
3: What do you mean?
0: Amo na siya, no? Ang namin mo nga limit for this sa collection.
3: Ang namin ko sa limit, amo ni bala ang team.
0: Okay.
3: Limit amo ni siya ang land, ang landfill. Inspection, monitoring, and investigation. Ano muning namin ko yung limit. Aso sa basura yung nag-sinulot line man to ang pagkakontrata.
0: Thank you again, no, sa sininga. Ano. Pero ti Councilor, bali, under ni sa committee mo, no, ang limit team? Ang team gani?
3: Ako ang author siya ng ordinance, okay, but okay, still ang gapong ko as chair base sa ordinance sa same. The Mayor Greg, ako ang yes, vice, yes, yes, kaga mga members, City Health, City Engineers, Benro, CPTO, okay, yes, may tatlo ka mga representative from okay, Barangay Felisa, Asos Barangay,
0: yes, sir,
3: may mga NGOs, may mga okay, akadem,
0: may
3: national agencies like AMB,
0: yes, sir,
3: EDOE as okay, proposed nga idugang. Kaga iban pagod mangin well represented ang ining team nga magkonduct okay, sa investigation inspection kag monitoring.
0: Okay, so Councilor, ang purpose ni is if there is any violation given bi may makita bi si limit ni ang ano dira or kung ano kung may manatropang na bi nga dumay paglapas gud man.
3: Number one, regular niya ang inspection and monitoring.
0: Okay.
3: Regular
0: daily?
3: Na ta.
0: Daily?
3: Kung may ara magtuhaw nga problema kag base investigation sa pag-evaluate nga may violations.
0: Yes, sir.
3: Dira masulod ang tinatural kung unang violation, may ara warning, reprimand. Pag hindi siya makorek, may ara penalidad. Kung worst okay, case na lala kag base evaluation, ma-recommend for termination sa contract.
0: Okay. So, if I swim,
3: Weather pila kadlaw, hindi ka malang inalimit kaya swim ko sin. O man ako operate
0: yes,
3: sang landfill, ma-maintain.
0: Okay.
3: Whoever manage siya na ang target sang sting ordinance.
0: So, amunin siya galit, no? Sige, Councilor, no? Pero, may ano ka lang ni sa ila, Councilor? Doon may mga panumdum ka lang ni. But doon na-invite yung manisila, Councilor, for this kind of ordinance mo ni, na which is tidugin palabot mo ni sila nga may amunin ni, doon may mga regular inspection na?
3: Sino?
0: Sa bahin sang ga-manage the Councilor sa ano sa landfill.
3: Wala ko sila gininabay kaya hindi okay, naman na pinanglan ng invitahon okay, sila kaya expected na sundo nila ang kontrata.
0: Nasaan naman mo, no?
3: Whether they like it or not, yung makato yes, kaya na propiedad ka siyad.
0: Correct it, sir.
3: Kag gintagaan sila sa obligasyon, kag panukot man sila sa siyad. Okay. Hindi na kinanglan sila pag-i-inform. Ang amon gina-expect yeah, na sundo nila kung ano nga environmental yes, standard sir, sa kontrata, sundon sang operator yes, dira sa landfill.
0: Kwarta sa tawad ang Councilor ang ginasukot nila mo, no?
3: Correct.
0: Taxpayers na dahil niyang gabayad sang maintenance man dira, di ba? Sige. But Councilor, no, this is ano good, maayo man ini, informative ni siyang discussion man. And nakapalabot kasang sininga mga ihibalo para sa publiko, no? Kahit ang tawo ya, Councilor, para masiling ya, may balikan bla, no? May sukton bla, Councilor? Sir?
3: Yeah, actually, based sa kontrata,
0: yes,
3: may arag gid man sila kontrata sa City kag sa Swings. May mga dapat gid man sila sang sundon. Pero ang iniya nga gina-create naton nga ordinance hasta iya sa kasuhan kadiya pati criminal hindi lang niya civil.
0: Oh,
3: may mga violations kaya sa aton environmental law siya dire kaya kung saan pa dire ka namon niya ag yun pasaka sang kaso. Kaya kung ilimit na lang din sa kontrata, it's more on civil. Ang ilang mga penalidad tapos termination sa contract.
0: Pero dire iya,
3: kung klarong violations mo, kasi yun, nagawara, pati kaso criminal niya, pwede ka diya mapasaka.
0: Okay. Amun asa gali iya. Pero at least, counselor, no? May ano gid ba lang? May dapat gid lang ando do matandaan bla nila no nga mo ni gali hindi siling yang pabayaan lang dara kay do kadamo nagid man bala councilor sang reklamo from that dara no sa landfill. Sige councilor, basta may mensahe ka sir before kita magtakop sir.
3: Well di mo na atong hinahimo wala ta ni gina kontratan ang tanan nga mga question ang tanan nga mareklamo kinakulate naton kag kun mahimo ta isa ka legislation ginaduso tagid agud na protection antang at number one ang atong environmental society sa Bacolod. Salamat may nga kakabadamo kita. Salamat.
0: Sige councilor, thank you, God bless you sir.
2: Sentro sa mga impormasyon.
0: Mga katropa, ito na batayan si Councilor Humar Baez, chairman sa Committee on Environment sa Sangguniang Panglunsod sa siyudad sa Bacolod, maayo man ini, no? Kay dumay landfill inspection, monitoring, no? Kag mga nag-investigate ng mga teams, kaya mga ginatawag ng limit. Do ka makabinipisyo man yung mga residente sa Barangay Felisa. Pero galing mga katropa, no? Mula lang gina, klaro itong abala sa ito ni Councilor, kung hindi ni masunod ang when comes sa maintenance ng operator dira mismo sa sanitary landfill sa Barangay Felisa, they will face criminal charges based sa ano ni Councilor Homer Baez, no? Tay syempre mga katropa mo na dayang aton yang dapat tutukan. Tay kun pabayaan lang na dito so wala lang. Amo na dapat da bala. Ipadulot mo blang bangkel bilang ikaw isa ka public official. It doesn't mean mga katropa nga you are ang ibang darabi, no? Kaya doon may concern kay basi kung may mapiktuhan. Pero mga katropa, amo na ding dapat, no? Fair and square for the public and also sa imo man nga bahay, ikaw isa ka public official nga nagabantay dira. Kay di mo ning pinaka-importante yung tanan mo. Kay tao, ikaw pangabay. Nga dapat matagan sa solusyon kag hindi maglala ang sitwasyon sa landfill. Apisar mga katropa ang tanay nga basura higkong lugar. Dira tanan ipagtampo. Do pabayaan mo na lang. Ay, bayda. Basura mo na da tanan. Do man bla.
2: Sentro.
0: Pero basura na gani, pabayaan mo pa naglain na gid. Temo na din punto mga katropa sa ato man nga lokal nga pangluhan diri sa siyudad sa Bacolod. Nga tod no. Landfill basura na ta na makita mo pero hipindipiton naman. Muna lang nga muna gani nga may operator kag may mga nagamintinar dira. Eh tingo pabayga mo na mga tropa ay ano na lang ayan guro. No? Basi gani gurong baho sino kung mapabayga mo labot na gurus may barangay man silingan pandumanan. Labot us may kapo.
2: Sentro.
0: Ba? Kun hindi mo na sa mga plastar sa gusto. Amo ni siyang dapat, no? May galaw bla. Amo ni dapat ano na ton? No? Maulikid kita bla. Kay di lang niya para sa benepisyo sang mga opisyalis ng barangay, but also sa tao. Eh, kaya reklamo ni mga tropa, mga tao mo. Mga residente da. Ha? Mga lapit na blagi listar. Tiga pa salamat ang iban nga natagan ni isang solusyon. Kag dapat ani eh, no? Diri kita malantaw. Kung matigayon gid ini. Ti subong amo na ko no may mga nagabantay na da regular na ko nung pagmonitor nila. No. Ti let's wait and see. Kagang problema dras barangay ti ilan na da. O paano ta ni kapitan para ni manage dira eh. No? Para malabot ng bulig sang sining nga komitiba sang sagunay panglungsod sa Bacolod sa ilang barangay. Kay ti may unliquidated pagali nga ano nga 1 million pesos from the previous administration before kapaparan magpupuda. May 1 million pesos galing ang liquidated ng budget nga gingamit mga katropa, allegedly, for the subsidy. Ano, subsidy yan, ha? Tingin, confirm to sa to ni Councilor Romer Baez nga wala na, hindi na nga, why naging under sa name na subsidy? Tiyara na na, kaparan for the sake sa Pilip, sa mga pumuluyo, umudas Pilisa, pangita mo na sa paagi, da kung paano mo na malao tong 1 million pesos, to kaya hindi ka mo kabaton sa duga nga budget, dira, for the subsidy, kung hindi ito maliquidate. Amo na da dapat, tiyara na kay Kapitan Paran, da kung ano niya na, no? Duga, kung pabayaan na, ti mga katropa, ti ang bulik to, sang sininga komitiba, ti dumalang-alang to. Ti dumay natalanan na nga budget para dira. Ti galing sa first and sa first reading pa malang. So ti ko matigay na nang maglabot sa second reading na makatropa ti do hulaton na lang ina for the approval eh. Matigayo na bala. No, that ordinance to implement para dira mismo sa Barangay Felisa kag ti makabenepisyo mga residente sa Barangay Felisa. Makatropa na to ni just for ano no, for Barangay Felisa but for the whole Bacolod City. Basi yung mag-abot ang tiyo niya nga may another landfill is Bacolod. No? May takabalo kung di na ibutabi, for example. At least siyang ining programa yung mga tropa magapabili ng yapon sa syudad. Nga mo niyo. No? Kung kamo ang inyo barangay may landfill, tira, posible nga kamo maka-ambit man sa sining programa. Ito sa Barangay Felisa, given naman na tira. No? But for the possible and for the possibilities, mga tropa lang. No? Kay kung ang ining mga programa masuportahan, matagan, gid man ibisang nagkakaigo, dabi nga tensyon, te ang mga residente da nga apektado or gakos na dabi isang balatian da, kay ti mga katropa, makahatag ni sa assistance sa ila, dira kung may mga paglain sa matyag. No? Kay ti sa letter H plan dan, health to. Tapos environment, pa ma-maintain da ang kalimpyos, palibot, kay ti livelihood sa mga pumuluyo. Dira. Kaya iba na dahil niya mga nag-i-listar na nagpapamasura to. Masura ta sa iba niya kwarta. Sentro! Diba? Ah, bay da, huwag naman na pulo. Siya boy lang na. Pero sa iba ito yung mga tropa nga dito, lapit i-listar sa landfill. Abu kayon pa na nila ya. Kaya nga, mapuslan pa nila.
2: Sentro sa mga mali. Sentro sa mga impormasyon. Sentro!
0: Alas 11:22 na mag-a-post kita for a while. Supunan, tani karo mga tropa ang iba pag inatong mga updates and discussions. Kay talakayon, tani ang Super El Nino. Oh, balantayan tani mga katropa ilabi na gini sa mga local farmers sa dire. Ano posibleng ginahimo kag gina-preparar nila mga katropa sa epekto sang Super El Nino. Magabalik pang sentro, please stand by.
4: Yes, to help.
5: May naman ko dire dok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy dok Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero dok Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon. Dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag, ano parang iban nga mga allergic nga mga seafoods, so likawan mo na
2: Santon Plus Gold.
5: Then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ining tatlo makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga hindi magmango aton immune system, kag magmango aton immune system amo nag dali magreact ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na neutralize sa imo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
2: The secret of health.
5: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
6: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw.
2: The secret of health.
6: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliun mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
5: Mm-hmm.
6: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muning Premium D3 coffee mix.
4: Yes, to help.
5: ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
6: Ang Santhon Gold, yes. May ara sa mangustin.
5: Mm-hmm.
6: Gamay ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes, mm-hmm. kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagkadampag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagkadsinik ang papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
2: The secret of health.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
2: The secret of health.
6: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga gina-recommend naton sa mga nagaedad na,
5: yes.
6: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes, to help.
5: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
2: The secret of health.
5: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
6: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
2: Santhon Plus Gold.
5: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones lang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
4: Yes!
6: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kay nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sina nga higko. Tapos, namin sina maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
5: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
6: Yes.
5: Kung isa kulang kita tubig, amo man nga ba trigger? Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
6: Mm-hmm.
5: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
2: The secret of health.
7: Santhon Plus Gold.
8: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
9: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
8: Marami na akong narinig
9: na testimonya
8: tungkol sa Santhon Plus Gold.
9: Kaya sabi ko, try ko rin.
8: Laking pasasalamat ko talaga.
9: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
7: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Vision Next, marami na ang natulungan.
12: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
11: Vision X, epektibo, subukan mo rin.
7: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
13: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
14: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok. Yung bang turbo kong bumira.
15: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo.

0: Strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
3: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanami kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako gani si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glow pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
5: XFM 103.9.
6: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: You have to be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
4: Wala man sila nag-engage siya sa kapaligyas.
0: Feds, Andrew Burgos sa Sentro.
1: Sentro.
5: XFM News.
0: Sentro.
4: XFM Time, alas 11:35 ng mga katropa. Kag nag-a-blink na ito nga pala, tuntunan ang Sentro. Subungag, ang inyo direk, upod si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. Before ko anibla mag-proceed sa kay Sir Pedro Limpangog, ato na anibla mga katropa, ipakilala ko na sa inyong produkto sa Yes to Health, ang Ultimate Trio, mga katropa. Ang ginalagi pa ninis ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang ining mga produkto, dako gining mabulig sa ato nga ikaing lawas. Especially, magtap na sa kung ano nga sa isang balatian, kag makapaboost sa ato nga immune system, mga katropa, kag kung ano, pagid nga mga nagahatag sa aton sa kabudlayan, basta mga katropa, kundo may mga health issues kita, hindi ka mo magkalipat, no? Adlaw-adlawon tapag tumarasang mga sang ultimate trio sa Yes to Health. Amo ning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, mga katropa. Mamakalinitan lang sa Yes to Health Wellness Center ng Hamtang Resudanan Lizarras, Barangay 39, Siyudad sang Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide, mga katropa. Alas 11:36 na, padulungan tang aton nga madason nga topiko kay nga mga katropa, this is an awareness for everybody, no? Kay bangod sa kainiton nga aton ma-experiensyahan, mga katropa, ginapahalong naman kita sang Department of Health. Kay base bangod sa kainiton, mga katropa, mag-uso, blanco, ano nga mga sa isang balatian nga makalalaton. Just like sang sore eyes. Mga katropa, bangod sa init, ang duta, gamala, ang yabok, magkadto sa aton, ginhawa, maklo naton, kadtos mata naton, ikaluton, ma-irritate, magresulta sa sinang ang mga balatian. Malaton-laton, mga katropa. Damo sa mga balatian nga nagatuluhaw basta tigilinit. Te ano nang rason, mga katropa? Kita mismo, ang publiko, dapat mangin, ano na kita, mabinantayon, kagpreparado kita sa maabot ng Super El Nino. No? Hindi man kita sila nga nagapamahog kita. Pero mga katropa, mas maayo, mahibaluan ta. Sa tumang kainit, mga kabataan, gagmay mga bata, ginahilanat, ginatrangkaso, abi ninyo, tigululan lang, tigtulog na walang ginatrangkaso. No. Tigilinit, mga katropa, mas grabing hilanat. Sipon, ubo. No. Dragasaka ang kaso sa nga muna ang mga balatian. Pero mga katropa, rin, nagpandam na mismong Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ako ng pag-asa sa aton. Sa publiko. Kay mga katropa, aring pahayag na rin. Kay ginpahayag sa pag-asa nga bangod sa posibilidad nga tuman kalala ang El Nino sa masunod ng mga binulan by October, November, and base December, mga katropa. No? Nga mahimo nga tunaan sang manubo nga pag-ulan kag mas mataas nga temperatura sa aton sa pungsod Pilipinas. Ginpahayag man sa pag-asa nga mahimo nga magasugod na sa pagnubo sang kadamuon sang ulan sa bulan sang Oktobre. Oh. Kagang El Nino mahimo nga maglawig tubtob sa bulan sang Marso o kon sa bulan sang Hunyo sa madason nga tuig 2027. Lawig, no? Kaya imagine na mga katropa, pila ka quarter, no? So ginabalubanta nga 40 ka mga probinsya ang posibleng maka-experience sang manubo nga pag-ulan bangod sang dry spells. Malabot sa 80 ka mga probinsya ang mahimo mapiktuan sa bulan sang Enero. O masaka pagid. No? Ipahayag man sa pag-asa, mga katropa, nga ginalauman man nga magataas ang temperatura nga mahimo makapekto sa sektor sang agrikultura kung magpadayon gid man ang kondisyon. Kag mga katropa, no? May aras ang 75% nga tsansa sandig sa historical records nga natipon. Halimpas ang dekada 1950 pa. Nga malabawan ang nasambit nga El Nino ang iyang managligad ng mga episodes. So, bot silingon ni pag-asa makatropa, sini nga 2026 mas malala ni kung ikumparar sa pila kadikadang nagligad. Tidri mo na makitaan makatropa kung ano nakalala ang global warming sa kalibutan. No? Kagpadayon man sa karoon ng monitoring sa ngaton nga Weather Bureau, bangod sa kahimtangan sa panahon na gud nga makatag sa nagakaigo gid nga paandam kag impormasyon sa aton nga mga Pilipino. Sentro. So mga katropa, dito nagtatag sa aton nga mahimo mapiktuhan ang agrikultura sa Pilipinas kay bangod sa tuman ka init. Te, lantawon ta ni Leon ta ding probinsya sa Negros Occidental, anong preparation sa mga grupo sang ano sa mga rice farmers ta dere? Kay ti kapustahon ta ni presidente sa Federation of Irrigators Association Central Negros Bago River Irrigation System Incorporated si Sir Pedro Limpango. Ano na ning ilang nga pinapreparar kay ti Sir Pedro? We know naman though ano naman ni sa posible nga hindi man ni siya mauli sa kung ano pagidabi ng mga dugang ng mga pamaagi dira para mapahagan-hagan ang epekto sa El Nino dire. No? Basta mga makatropa may drought ba lati amon ning dry spell? May drought magmalala ang aton nga mga katubuhan dira or aton ng mga humayan na whatsoever pagidira ng mga agricultural products naton. Ang nga mo nang nagabuhi sa mga mangungumata. Arispiak ninyo mga katropa, makaupo naton subong si Sir Pedro Limpangog mga katropa. Sentro. Sir Pedro, good morning. Welcome sa XFM. Sir, kaupo mo subong si katropang Andrew, sir.
6: Good morning, katropang Andrew.
4: Yes, sir.
6: Kag sa tanan niya, tagpala

0: at konsod mga federation of regulators, nilapatigayon siyang WDD o kung water delivery and distribution na kung sabihin na one week on, one week off sa kada district na nasasakupan sa Mago River irrigation system.
1: Oo. Pero, Councilor, Sir Pedro, kamusta subong ang amount ng tubig for the irrigation? Ano man, volume sa tubig, ano sa inyo pa-observe do? May pagliwat sa level sa tubig or bastante pa sa karon, Sir Pedro?
0: Sa nagliligad na binula na obsibalan naton na nagnubo diman ang tubig sa aton OJ dito sa dam. Subong, ilagay na di-plagig at mga may naglaw.
1: Yes, sir.
0: Natalupang dana to nga daw okay-okay ang tubig.
1: Mm-hmm.
0: So, ang nagligad na si Mana, water delivery sa South District, nahatag man ang requirement, no?
1: Mm.
0: So, buong sa North District ang tubig, at tukulid to ang ina sa lateral E.
1: Mm-hmm.
0: Sa lasakupan nila sa Rizabalan ng Atipuluhan, Malingin, yes, na pulis, nakita nato niya ang water level, no, sa irrigation dito, okay. So, galaw kita na makalapuasa nato niya.
1: Okay. Pero, sir, doon napandaman din naman ng mga members ng inyong grupo kay Basi Bala, no? Hindi kita kapakot na gulpihon ng tagali. Sir Pedro, no? So may mga pasalig man ng provincial government sa in caso o any subsidy man or ang Department of Agriculture, sir?
0: Ang ako nga Department of Agriculture ara gina-affirm ni ara ginamasami, no? Nagabulig sa tanang mga uma.
1: Yes, sir.
0: May mga farm inputs man sila ginabulig, no? Ang mula subong nga side sa Federation na papatubian namon sa kutong sa malambot namon, alas sa kupan namon yung mga kaumahan.
1: Mm-mm. Okay. Sige. But, how do you observe the situation as of now, Sir Pedro? Kay, based on the report or information nga gin-provide ni Pag-asa lately lang, by the month of October, pila na lang kasmana, no? Doon siya na lang kasmana bilin, October naman.
0: Mm-hmm.
1: Masulod na ang unang ano sang El Nino mo dumabatsyagan subong ganin dumabatsyagan ta naman ang kainiton. Pero Sir Pedro, anong do you observe sa karon, sir? May duga may mga party na gid man, may mga humay na gid mga do naga ano na.
0: Ako sa ano pa sang breeze. May ara gid man no nga hindi man ikawan ko kisa nga mag-delay ang water delivery dito.
1: Okay, sir.
0: Pero ang atong federation nagpa-practice na ini sa alternate wetting kag drying nga ginbuhat namon sa nagliligad nga El Nino kag naging maayo na resulta nang nakita nato nagliligad nagpatubas ang maayo nga may El Nino man, no?
1: Okay, sir.
0: Ang mula lang ginakasubo, ang area nga mga bantod, gandi malambot, so, gina-advise na sila na hindi na magtanong kung hindi malambot sa tubig, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang kasubong, ang ato nga harvest kaya din sa South District, mayo-ayo man tungod sa chimpo nga nag-aubyon. Kita ni dili sa North District subong nag-bushwalk naman ang mga humay, no? So tani uginala sa chimpo para manginayo man ang panubaso na kundi sa North District sa mabot ng mga binulan.
1: Okay, pero Sir Pedro, do mahingagaw na ano sir, harvest or kay tiba sibla kung maabtan sang maigo sang El Nino, basi bala ang inog harvest mapiktuhan man, Sir Pedro?
0: Ginalad sa una ito na maanig siya. Ara sa bulan sa October, ang Visa North District, maanig niya mahumay. So ang ato niya sa district naman, tapos naman ang harvest nila.
1: Okay. So ang inyo na lang ganyang ginabantayan is ang sa north na part?
0: Yes, yes.

0: Barando,
1: pero,
0: no?
1: Pero, yes sir.
0: Ang kinakabalakan kayo na po, nga pasi bala ulan, gultiada, sa pag-iitiang init, pag posible, mahulog ang bulak o kung muging sa mga nagabuswak na umay.
2: Ay.
0: So, huwag na, ano na ito, tanindi lang, no? Huwag okay. Nila sa mayo nga simpo, para nga maging mayo mo ang katubasan nato ng mga mangunguma, dili sa North District.
1: Pero gina-expect for this harvest, Sir Pedro, dumay mga pila ka to nila daman, sir, ang gina-expect for this harvest time?
0: Well, sa South District, naga 5 tons.
1: 5 tons.
0: Up to 7.9
1: tons.
0: No? So, hindi pa ito na-figure out ito pila, hindi lang average sa subong, kasi may mga variety nga nag-aaraw lang, no? Nag-five tons lang. Pero ang jackpot na hybrid, nag-7.9.
1: Okay.
0: Ang 222, nag-7.4 tons. So, doon mga mayo kita sa South District, hopefully, tani, dito sa North District, maayo man ang patabas, pareho sa South District.
1: Okay, sige. Pero, Sir Pedro, ng... Ano na ni, no? Though, ang concern talang dire is, basi, sir, kung ang supplies ng tubig mag-deplete. Pero, gapati ka mo, Sir Pedro, nga hindi gin man ni sila ka mo mawadaan gin sa bastante nga supply for para ma-maintainar tani ang gina-required nga water source for the rice plantations, sir?
0: Okay. Una besa, ang ating federation, may natawag nila nga unity mo. Ang mga IA president rin, ang mga asosasyon, nag-success na sa una pa sa water delivery and distribution, no? So, dira naman na sinusulit ko nga may alternate wetting and drying na ginakatiga yun. So, importante na siguro, ang hugot na siguro nga pag istoryahan na, no? Pagbahin-bahin sa tubig, kung ano man may ara dira sa itong irrigation system.
1: Okay. But, hindi mo na, sir, no? But, the National Irrigation Administration, sir, or I mean ang NIA bala, sir, do may ano man kamustang sa bahay sa NIA, yeah, sir, may ano ka mo si NIA?
0: Sa NIA, siyempre ang NIA klara ginatermin, no? Pupod sa federation kapatid nga yun, siyempre ang NIA sa main canal sila, kami naman sa virtual canal nakakontrata subong ang ato nga ang ating mga irrigator station may IMT contract na or irrigation management transfer ako sa diin ang mga maunguma na ito na nag-manage na diri sa ubos. So, ang niyaya, arang ina-termine, no?
1: Okay.
0: Ang pagdams to institution development,
1: yes, sir.
0: Mga training, arang ina-termine sa ang niyaya, supporta, gratis sa ito maunguma.
1: Okay, well, mayo man, no? Sige. Pero, tay, Sir Pedro, may ano ka mo, sir? May gusto ka mong ipalabot na ang mga mensahe for your, ano, sa under sa inyong grupo, sa mga rice farmers, ta, sir? And Sir Pedro, ang concern there is pero I mean you're also being positive man nga may sufficient supply kay basi bala, sir, ang presyo sang bugas bala magsaka man kay mangod sang epekto ni El Nino. Sir Pedro, do gina ano tana? Gina lantaw tana, sir. May posibilidad da yan.
0: Hindi na sumamba sa subong, no? Pero ang humay subong na presyo ng labto nga humay naglubo compare sa nagligad niya bulan.
1: Okay.
0: So, subong nga lang aga, binilitor natin ang baklan na isang fresh palay ara sa 20 to 21 pesos per kilo.
1: Per kilo?
0: Oo.
1: Pero tayo doon nagmahal sa gali?
0: Kani, ang ato niya mga manubalig niya sa bugas, iba si Manila sa presyo sa humay niya. Parang ato niya mga konsumidor din man masado matamahan man.
1: Pero doon nagmahal-mahal ang presyo sang per kilo sang humay subong, sir, no?
0: Yes.
1: Kaya nagligan do 13 pesos lang na, di ba? Do 13 pesos lang na, no?
0: Ano siya lang, sir?
1: Doon nagligad, pila na presyo ganit? 13 pesos, tsakto, or 15?
0: So, nagligad nga mula, nagalambot, ila sa 25 pesos.
1: Ah, nagbarato sa subong.
0: Nagbarato sa subong.
1: So, muna yung pinakanubo, yung, ano, sir, nga presyo?
0: Amon sa pinakanubo sa subong, kakabay pa kanina, maglubo pa.
1: Okay. So, amon ang ato nga bantayan dira. No? Sige, Sir Pedro, thank you very much, ha? for this discussion. Salamat gid sa imo ning gindugang mga information. Good morning, Sir Liwat. God bless you.
0: Magamang salamat. May waga katropang Andrew.
1: Yes, sir.
0: Sa tarang at pramating sa sininga programa. May waga.
1: Okay, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
1: Mga katropa, nabatian ta. No? Nagnubo, 21 pesos per kilo sang humay. Kaya tinagligad itong bulan, 25 pesos. So, na mismo sa kay Sir Pedro Limpago. Diyan mo na nga ito, Andrew, mga katropa, dapat bantayan ta. No? Not only just for our health, but also sa mga ginakonsume na ito, ng mga balaklon, mga pagkaon. Ang pag-consume natin sang sang kanon ti everyday ta ni mga katropa, staple food ta ning kanon. Pero kis ano na kita, ano lang kita pangaman lang kita kay hindi kita kapakot sa posibleng epekto ni El Nino. So the a grupo man ni Sir Pedro, though they are being positive man sa posibleng mga katropa ang pag-harvest sang tonelada. Ay dito ko na sa Saudi ang mga tropa do galabot to 7.9 kapin na 8 tonelada siya kuno ang na ano nila do na do na harvest sa kabugusan na yung mga tropa nga mga under sa grupo ni nila nga mga rice farmers. Ate ang sa norte na lang sa probinsya sa Negros Occidental amo nang way pa nato napaktan. Amo nang ginabantayan. No, kaya ang concern nila kay basi bala ko mag-igo na si El Nino ang mga nagabloom na nga mga bulak sang humay. Mga katropa, ti basi kuno bla ma ano, basi magkalataktak kun magkalalaya bala, no? Ti amo na da ang mapait dira. Kay may mga naga spring or may mga naga ano na mga katropa, may mga naga ano na bala no, may mga naga buskag na nga which is they are ready for reproduction, no? Sang ano, sang humay. Bangon sang tuman kay nito mga katropa maano man na sila maapektuhan. So may ara, there are different kind of varieties man kuno mo nga basi bala maapektuhan or sensitibo sang mataas ka temperatura sa palibot bangon sang init mga katropa. Importante dira is bastante ang supply sa tubig, no? Mulang gina importante bastante supply sa tubig kay nga mga katropa. The more nga naga-expose under sang init, sang adlaw. Kung hindi nga mga katropa, bastante ang basa da bala sa imo day nga humayan niya, malagi na mo. Why na sang enough moist or presence sa tubig dira ang mga humay. Ngay ano nila eh, ngay extract nila. Or ang ilabla mga katropa nga ano ihigupon dira kinanglan nila I mean ako niyang kinanglan dira basta bastante sa tubig biting ini to kapaang mo na ginian bal natong kapon kapaang bangod sinasang nabatsyagan nato nga mo na kainit kiti taas ang humidity kay grabe ang ano subong no ga evaporate ang tubig mga katropa. Tiyan mo na, dadasi kung doon ka balaligid, no? Doon ka malabla, doon ka dry sa akin. Tiyan mo na mga katropa ang epekto sa karon. So, bantayan ta, kung ano pag ini ang posibleng sugataon natin by next month, no? Bangod sa El Nino phenomenon, mga katropa.
2: Sentro!
1: Alas 11:55 na bang oras ko dugin ako labos na ho. Mga produkto sa Yes to Health mga katropa mabakal initan na ni. Sa Yes to Health Wellness Center ng Pangres Dalan Lizar sa Barangay 39 na siyudad sang Bacolod. So, dapat protektado kita everyday. Hindi kita magkalipat ha. Nga magamit sa mga produkto sa Yes to Health everyday mga katropa. Kag ang mga pagtamyaw dira balikan ko lang no. Sa isa honta lang sira. Pero mga katropa, Adrio, kay sa mga nag-expect for the BSKE, bantayan ta ni, wala tonta, tomorrow, o kung basi karon, may update, o kung sa Sabado ng adlaw, bantayan ta. Pero mga katropa, may option na yung COMELEC. Siling din ni COMELEC chairperson George Garcia nga gamiton ang pila ka mga supplies kag para Fernilias para sa barangay kag sa gunang kabataan election sa special election nga hiwaton dito sa Batanes. Sa ginapatian sa bulan sa Disyembre. Tentative date pa malang na ang December. So, gipag na rin yung pag ni Garcia nga ang paggamit sang nabilin ng mga supplies ng BSKE makabulig sa poll body na makakinot bangon sa limitado nga pondo sin 10 million pesos na nauyang nila to. preparation for the parafernalias and supplies for the barangay and sangguniang kabataan election. Pero halos tanang nagasiling na tani ba da yun? No?
2: Sentro.
1: Bisan ako, in my own opinion, mga katropa ako, pabor nga maliwa, nga madayon ang barangay kag sangguniang kabataan election. Iti, siyempre eh, para mabalanta na da kung sino ginadang nagkakadapat na madang magpungo.
2: Sentro.
1: Okay, payag ba rin ni Garcia ang alakip sa mga supply nga gamito na mo ang indelible ink, ballpoint pens, kag thumbprint tape. Samtang ang mayor nga gasto mo ang honoraria sa mga manunudlo, gasto sa pagpahulag sa mga tinao kag pag-imprinta sa mga balota.
2: Sentro.
1: Ang importante da, no? Sige, mga katropa, bang oras ko dugin ako labos, no? Standby lang ang magabulos ng XFM Network News. For the national and the regional news. Pero for the greetings, good morning kay Sir Elvis Gonzon, Melka Makalalag, Chancelo Dang Odango, Bunbun Acosta, good morning kay Sir Rodel Camerigen Balio Alio, good morning sa inyo. Salamat gyud kay Jelwin Dras sa barangay address barangay Takulingga Pamati. Oh, Marigen Balio Alio, good morning man ano. Kay Len Antonio Talde Dras sa siyudad sing Mamaylan, Mambato chapter, good morning sa inyo tanan mga moms and sirs. Salamat sa pag-upod sa XFM Bacolod mga katro. Wasok po nanta ni ano? Iba pa gina tong mga updates and discussion. Standby lang mga katropa, no? Okay, bukas kita lewat mag-inup na same time, same station. Standby ka magabulos ang XFM Network News. Saluat inyong korban si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasamat, Gabe Bengudto, and God bless us all mga katropa.
2: Franz Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagitpagkanervyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpite. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 coffee mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
10: XFM 103.9.
11: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.

0: mga tropa, alas 12 na.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao.

0: FM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga founding headlines, sinatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. VP Sara Duterte naging mas maingat sa impeachment trial matapos baguhin ang voting threshold.
0: Headlines.
2: House Prosecution Panel nilinaw na hindi nagdiwang sa pagbabago ng voting threshold.
0: Headlines.
1: COA sinita ang OBP dahil sa kakulangan ng dokumentasyon sa 168 million relief operation.
0: Headlines.
2: Senador Robin Padilla idinagdag si Attorney Jimmy Bondoc sa posible umanong running mate ni VP Sara Duterte sa 2028 election.
0: Headlines.
1: Discord banned na sa Pilipinas matapos hindi makasunod sa direktiba ng CICC.
0: Headlines.
2: PNP handa sa seguridad ng 49th ASEAN Summit sa November ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
1: Matinding El Nino, mga katropa. Inaasampong lalakas pa hanggang sa unang bahagi ng 2027.
0: Headlines.
2: Kapalitang regional construction worker na graduating student sa Aklan inula ng tulong matapos mag-viral ang kanyang kwento dahil hindi nakapasok sa BBM program.
0: Headlines.
1: Balita international na tayo. Abangan US President Donald Trump personal na sinilubong si Chinese President Xi Jinping sa airport sa gitna po ng US-China tension.
0: Headlines.
2: Kapalitang showbiz, Pablo ng SB19 nakakuha ng unang Songwriter of the Year Award sa Awit Award.
0: Headline.
1: Palitang sports, Mary June Adriano or Marie June Adriano nag-uwi naman po ng bronze medal para sa Asian Games Karate.
0: Headline.
2: At sa balitang sports pa rin, Team Pilipinas sumabante sa finals ng mixed 4x400 meter relay sa ASEAN Games.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, panahali na po ng Webes sa 24 ng Setyembre 2026. At live muli tayo buhat sa XFM Manila News Center. Live din tayo sa pang XFM Station, Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Depa.

0: Mas maingat na umano ngayon ang paglahok ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial matapos baguhin ang Senate Impeachment Court ang basehan ng two-thirds vote para sa conviction. Ayon sa lead defense counsel na si Attorney Sheila Sisson, ilalagay ng kampo ni VP Duterte sa record ng kanyang pakilahok sa masusunod na proceedings ay ad cautelam o may pag-iingat. Nilinaw po ni Sisson na hindi umiiwas si VP Duterte sa accountability at hinihingi lamang ng kanyang kampo ang patas at walang kinikiling ang paglilitis. Maaari rin gamitin ni VP Duterte ang lahat ng legal remedies na pinapayagan ng batas at saligang batas kaugnay na naging desisyon sa voting threshold. XFM News
1: Nationwide. Kinwestiyon ni Attorney Salvador Paulo Panelo ang desisyon ng Senate Impeachment Court na baguhin ang bilang ng boto na kailangan para mahatulan sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Panelo, dapat manatili sa 16 na boto ang kailangan para sa conviction dahil 24 ang kabuuang miyembro ng Senado. Igreat niya na walang sapat na basihan ang Senado para baguhin ang naturang voting requirement at maaaring malabag dito ang due process o karapatan ni VP Duterte sa patas na paglilitis. Dahil dito sinabi ni Panelo na questionable na umano ang pagpapatuloy ng impeachment proceedings sa ilalim ng bagong voting rule. Inakusahan din niya ang ilang senador ng pagbabaluktot umano sa batas habang pinuri naman ang mga senador na anya'y nanindigan para sa kanilang paniniwala.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Itinanggi mga katropa ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na nagdiwang ang prosecution panel matapos baguhin ng Senate Impeachment Court ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na nakatuon lamang ang prosecution sa maayos na presentasyon ng kanilang mga ebidensya at hindi raw sa naging pagbabago ng bilang ng kinakailangang boto para sa conviction. Anya, kahit bumaba ang threshold, hindi pa rin nangangahulugang napadali ang kanilang trabaho dahil bumaba din ang bilang po ng mga senator judge na maaaring bumoto laban naman sa conviction.
3: Kahit na mababa pa dyan ang magiging threshold o mataas, kung wala naman silang pagbabasihan na ebidensya, eh paano rin sila boboto ng pabor sa amin?
0: Mm-hmm.
3: Kaya at the end of the day, ang focus lamang namin ay may presenta ng maayos ang ebidensya at umaasa kami na magiging patas ang desisyon ng bawat mahistrado.
0: Dinagdag pa ni Chua na welcome sa prosecution ang naging boto ni Senator Mark Villar sa pagbabago ng voting threshold.
2: XFM News Nationwide.
1: Nakapagtala ang Commission on Audit o COA ng ilang inconsistencies at kakulangan sa dokumentasyon sa relief operations ng Office of the Vice President na umabot sa halos 168 million pesos noong 2025. Kabilang sa findings ang hindi pagtutugma ng ilang situational reports, pagbabago sa mga approved mission order ng walang document approval at kakulangan sa records ng mga beneficiaryo at distribusyon ng relief goods. Ayon sa COA 24 na relief operations na nagkakahalaga ng 39.01 million pesos ang lumihis sa original na schedule, lugar ng distribusyon, dami ng relief goods at rise sa location ng walang sapat na dokumentasyon. Walo namang mission orders na sumasaklaw sa 84.12 million pesos ang walang malinaw na tinukoy na target beneficiaries na nakaapekto sa batayan sa pagtukoy ng dami ng ipinamamahaging relief goods. May nakita rin umanong uncertified master list, duplicate entries, kulang na impormasyon ng beneficiaryo at unsigned distribution sheets. Inirekomenda ng COA na palakasin ng OVP ang review process at tiyaking kompleto, verified at otorisado ang mga dokumento para sa relief operations. Sinabi naman ni VP Sara Duterte o ang spokesperson nito na si Attorney Paulo Panelo na maglalabas ng pahayag ang OVP matapos nilang mapag-aralan ang COA notice.
2: XFM News Nationwide.
0: Bagong balita din mga katropa, dinagdag po ni Senator Robin Padilla sa Attorney Jimmy Bondoc sa listahan niya na mga posibleng maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Sa nauna niyang listahan, kabilang dyan sina Senate Minority Leader Alan Cayetano, Senadora Amy Marcos, Senador Christopher Bongo, Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Dante Marcoleta at si Attorney Salvador Panelo. Ano lang sinabi ni Padilla na wala na siyang planong tumakbo sa 2028 dahil balak o manong nilang lumipat sa isang Islamic country. Gayun pa man, sinabi niyang tatapusin niya ang kanyang kasalukuyang termino at handa pa rin siyang tumulong sa magiging kandidatura ni Vice President Duterte kung hindi siya makukulong.
2: XFM News Nationwide.
1: Asahang dadalo si Senador Robin Padilla sa Department of Justice o DOJ hearing bukas kaugnay ng pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate custody noong May 14. Nahaharap si Padilla at Lieutenant Colonel Jean Ala Yasin Robles sa complaint for obstruction of justice dahil sa umano'y pagtulong kay de la Rosa na makaalis sa Senate premises. Sa impeachment trial naman ni Vice President Sara Duterte kahapon, nagpahiwatig si Padilla na posibleng maapektuhan ng DOJ proceedings ang kanyang pananatili sa Senado. Sinabi niya sa mga kapwa senador na hindi niya alam ang mga susunod na mangyayari sa kanya.
0: Mga katropa, formal na pong inendorso ni Naga City Mayor Lenny Robredo si Supreme Court Senior Associate Justice Marvick Leonin para maging susunod na Chief Justice ng bansa. Sa liham ni Robredo kay President Ferdinand Marcos Jr. na may petsang September 11, sinabi niyang si Leonin ang pinakamatagal nang naglilingkod sa mga kasulukuyan pong maestrado ng Supreme Court. Ipinunto rin ni Robredo ang mga naging ambag ni Leonin sa hudikatura at sa peace negotiations na humantong sa framework agreement sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Kasama si Leonin sa limang senior associate justices na iniimbitahan ng Judicial and Bar Council na mag-apply para po sa posisyon na mababakante sa pagre-retiro naman ni Chief Justice Alexander Gesmundo sa November 6. Ayon sa Supreme Court, si Leonin ang magsisilbing acting Chief Justice kapag nag-retiro si Gesmundo habang hinihintay ang appointment ng bagong punong maestrado. Tatakdang magsumite ng applications at nominations sa JBC hanggang October 13.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Kiko Pangilinan kinwestiyon ang 23% na bawas sa NBI budget. Capital outlay halos 90% ang itinapyas. Narito ang report.
4: Kinwestiyon ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang proposed budget ng National Bureau of Investigation o NBI para sa 2027, partikular ang 23% na pagbaba sa pondo nito. Ayon kay Pangilinan, halos 90% rin ang ibinaba sa capital outlay ng NBI sa kabila ng patuloy na paglala at pagiging mas komplikado ng mga krimen gaya ng cybercrime, online scams, human trafficking at malalaking financial crimes. Binigyan din ng senador na 898 authorized position sa NBI ang nananatiling bakante na anya ay mas makakaapekto sa kakayahan ng ahensya na magsagawa ng mga investigasyon. Hihit na senador, kailangang mapuna ng mga bakanting posisyon at mabigyan ng sapat na kagamitan at forensic tools ang mga investigador. Layunin na anya nitong palakasin ang justice system, maprotektahan ang mga biktima at matiyak na mananagot ang mga dapat managot. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita tayo, katropa, ngayong pananghalian ng Webes, pinag-aaralan po ng Department of Public Works and Highways ang paggamit ng kombinasyon ng concrete at nature-based structures para sa mga flood control projects sa mga lugar na madalas bahain. Ayon kay DPW Secretary Vince Dixon, kabilang po sa tututukan ng mga lugar sa Pampanga at Bulacan bilang bahagi ng pag-aaral sa mas epektibong flood mitigation projects. Sinabi ni Dixon na maaaring gumamit ng concrete sa mga lugar na kinakailangan ito. Pero dapat din daw pag-aralan ang mga nature-based solution na matagumpay na ginagamit na sa ibang bansa. Kabilang sa mga lugar na tinukoy ng DPWH ang Hagonoy, Paumbong at bahagi po ng Malolos sa Bulacan. Gayun din ang Makabebe, Masantol at Sasmuan sa Pampanga naman. Layunin ng pag-aaral mga katropa na makapili ng angkop na flood control structures at maiwasan ang paggastos sa mga proyektong hindi magiging epektibo sa mga lugar din na mataas ang panganib ng baha.
2: XFM News Nationwide.
1: Pumirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na banned na sa Pilipinas ang messaging app na Discord matapos itong hindi makasunod sa direktiba na magtatag ng local office sa bansa. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Renato Aboy Paraiso, bibigyan ng Discord ang 2 linggong palugit para makapagtayo ng headquarters sa Pilipinas at may pagpatuloy ang operasyon nito. Posible o manong alisin ang ban sakaling makompleto ng Discord ang pagtatayo ng local office at makasunod sa mga requirement ng CICC. Samantala, nilinaw din ang ahensya na Reddit lamang ang nabigyan ng extension matapos makipagpulong ang mga kinatawan nito sa ahensya at maglatag ng commitments para palakasin ang online child safety. Ayon sa CICC, nakipag-ugnayan din ang Discord para talakayin ang mga safety measures nito para sa mga kabataan pero wala itong nakuhang extension bago at pagkatapos ng pakikipag-usap at concrete commitments.
2: XFM News Nationwide.
0: ESWD, pinatikos ang paggawa po ng content sa mga may mental health crisis. Ito pa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Nanalaman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na pairalingang respeto, dignidad at malasakit sa mga tao may mental health condition o nakaranas ng psychosocial crisis. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Erin Dumlawa, hindi dapat kayong palabas, libangan o social media content ang kalagayan ng mga tao dumaranas ng mental health crisis para lamang makakuha ng views. Binigyan din ng Asia na dapat mapangalagaan ang kanilang privacy at dignidad at mabigas sila ng narapat na suporta at pag-unawa. Tinibok ng DSWD ang publiko na maging responsable sa pagkuha ng pagpabahagi ng video o informasyon tungkol sa gayon mga insidente. At higit sa lahat, unahin ang kapakanan at siguridad ng taong nangangailangan ng tulong. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursulibar para sa XFM 99.5 Mega Manila, 7 News.
2: XFM News Nationwide.
1: Handa ang Philippine National Police sa pagkapatupad ng security measures para sa pag-host ng Pilipinas sa 49th ASEAN Summit and related meetings sa November. Ayon sa Malacanang, nakikipag-ugnayan ng PNP sa mga concerned government agencies, local government units at iba pang security partners para sa deployment ng mga tauhan. Tiniyak ng pulisya ang seguridad ng mga participating heads of state, delegates, guests at publiko, gayon din ang pagkapanatili ng peace and order sa buong event. Patuloy ang paghahanda ng mga otoridad upang maging handa sa anumang posibleng sitwasyon, kabilang ang mga planong protesta kaugnay ng ilang isyu maaaring talakayin sa summit. Hinimok naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko na malugod na tanggapin ang mga foreign delegates habang iginagalang ang constitutional right sa peaceful expression.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang pag-asa na inaasahan po magiging very strong ang El Nino sa susunod na buwan. At maaari pa itong lumakas sa unang kalahati ng 2027. Ayon sa ahensya, kailangan paghandaan ang epekto nito sa pag-ulan at supply ng tubig, lalo na po sa mga lugar na nakararanas na ng kakulangan sa rainfall. Inatay ang 45% o 45 na mga probinsya, mga katropa, ang nakapagtalana ng rainfall deficit mula na magsimulang El Nino ngayong taon. Nasa ang below normal naman ang ulan sa Luzon, Visayas at Caraga pagsapit po na October, habang mas matindi ang pagbaba ng rainfall mula November hanggang December at posibleng magpatuloy hanggang unang bahagi pa ng 2027. Kaunti rin ay nasang bagyo sa Philippine Area of Responsibility na nasa 1 hanggang 2 tropical cyclone mula October hanggang December na. Pagsapit naman ng January next year, hanggang 1 bagyo ang maaaring pumasok o kaya mabuo sa PAR, habang maliit po ang posibilidad ng karagdagang bagyo sa buwan ng Pebrero at Marso. Sinabi ng PAGASA na tututukan nila ang mitigation efforts para matulungan din ang agriculture, water supply, energy at public health sectors na makayaran ang epekto ng El Nino.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Nagpapatuloy po ang balitaan sa XFM News alas 12:19. Live din po kami ninyong pwedeng mapakinggan at mapanood sa SOCMED at sa lahat ng XFM stations Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Balitang regional.
0: Unahin natin sa Iloilo, meron pong lalaki dyan sa Maasin ang patay matapos mabagsakan ng mahogani. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
6: Arrival sa ospital ang 42 anyos na lalaki matapos na mabagsakan ang puno ng mahogani sa bayan ng Maasin, Iloilo. Kinilalang biktima na si alias Ray at residente ng barangay Santa Rita sa naturang bayan. Ayon sa Maasin Municipal Police Station, nagpuputol umano ng puno ng mahogani sa tabi ng daan ang chainsaw operator na si alias Arman. Si alias Ray umano ang nagbibigay babala sa mga dumaraan ng mga motorista at pedestrian. Posible umanong hindi nakailag ang biktima at tuluyang nabagsakan ng puno. Nagtamo ng sugat sa ulo at paa ang biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Pansamantala namang nasa kustudiya ng Maasin Police si alias Arman at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Hinihintay pa ang desisyon ng pamilya kung sakaling itutuloy ang paghain ng reklamo laban kay Arman. Mula sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: Construction worker na graduating student sa Aklan, inulan ng tulong matapos mag-viral ang kanyang kwento dahil hindi nakapasok sa BBM program. Sa tropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
7: Ang tulong mula sa mga tao at ahensyang nagmalasakit matapos mapanood ang kwento ni J. Mark Inosanto ng Barangay Paningayan Madalag Aklan na isang graduating student at hindi nakapasok sa 5 benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang programa. Marami ang nantig sa sipag at syaga ni J. Mark dahil sa kabila ng kanilang pagiging ulila sa mga ay patuloy pa rin itong nagsusumikap upang makapagtapos sa kanyang kursong Hotel and Restaurant Management o HRM sa Libacaw College of Science and Technology. Si J. Mark ay nagtatrabaho bilang construction worker tuwing araw ng Sabado at Linggo, gayon din sa ibang araw na wala silang pasok. Hinangaan ng marami ang kanyang katatagan kung saan inimbitahan siya ni Kalibo Mayor Joyce Bautista Sucro na pumunta sa kanyang opisina at binigyan ng 20,000 pesos. Maliban dito, umabot rin sa mahigit 120,000 pesos ang naipabot ng pobreng vlogger mula sa mga ipinadalang tulong ng kanilang followers. Maging ang Presidential Communications Office ay nagpabot rin ng tulong sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ito ay matapos silang atasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagsagawa ng assessment ang DSWD Field Office 6 at nagbigay ng 20,000 pesos. Muna dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
0: Ito naman, ina, kapatid, anak, arestado sa bahay na ginawang drug den dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
8: Matagumpay na nahuli ang isang mag-anak sa ikinasang anti-illegal drug buy-bust operation sa Barangay Caloocan, Santiago City noong September 23 habang nabuwag naman ang umanay bahay na ginawang drug den. Kabilang sa mga nahuli si alias M, 39 anyos na ina ni alias Dags, 23 anyos sa driver, habang huli rin ang kanyang tiyo na si alias Mag, 30 anyos sa tricycle driver na mga residente ng nabanggit na lugar. Nanguna sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 2 Quirino, ng Santiago City Police Office at iba pang mga operatiba ng rehiyon. Nabili sa mga suspect ang isang 0.3 gram ng shabu sa halagang 1,000 pesos na nakuha sa mga ito. Nasumsam sa lugar ang 137 gramo na marijuana na nagkakahalaga ng 16,440 pesos kabilang ang iba't ibang drug paraphernalia. Pangunahin na ang ilang disposable lighters, weighing scale, glass pipes na may drug residue pa at gamit ng mga aluminum strips na isinailalim sa inventaryo. Maharap ganap ang mga mag-anak sa paglabag sa Section 5, 6, 7 at paglabag sa Section 11 at 12, Article 2 ng RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na dinala na sa Presinto 1. Mula rito sa 104.8 Acts from Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alte de la Cruz, XFM News.
1: Mahigit 800 barangay sa Cebu idireklarang drug cleared. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
9: Sa 816 na mga barangay sa Cebu Province ang idineklarang drug cleared ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-7. Katumbas ito ng 76% ng 1,066 na mga barangay sa lalawigan batay sa datos ng Provincial Information Office. As of September 17, mayroon namang 18 drug-free at 232 na mga drug-affected barangay sa Cebu. Ayon kay PDEA-7 Investigation Agent Romy Alcantara, tumaas ang drug cleared barangay mula sa 245 o 23% noong 2017. Sa pinakahuling deliberasyon ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing, 16 na mga barangay sa Central Visayas, kabilang ang 5 sa Bohol, ang idiniklarang drug cleared matapos maipresenta ang kanilang anti-illegal drug program, intervention at monitoring efforts. Sinuri rin ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing ang 766 na mga dating drug cleared at 14 na drug-free barangay na lahat ay nanatili sa kanilang classification matapos makapasa sa validation. Ayon sa PDEA, layunin na validation na matiyak na patuloy na natutugunan ng mga barangay ang mga kinakailangan para mapanatili ang kanilang klasifikasyon. Ang drug cleared barangay ay dating drug affected ngunit nakapasa sa validation matapos ipatupad ang mga kinakailangang anti-drug intervention. Ang drug free naman ay walang naiulat na illegal drug users, pushers, drug gen o iba pang illegal drug activities. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthrow na vitamin C, ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Nalaking 8 beses namang nahuli at nasangkot sa illegal na droga, muling inaresto sa bypass operation sa Puerto Princesa City. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
10: Nahuli sa bypass operation ng PDEA at PNP ang isang lalaki na 8 beses nang nasangkot sa illegal na droga. Ito na ang pang-9 na beses na siya ay inaresto dahil pa rin sa pagbebenta ng shabu kung saan naganap ang transaksyon sa isang bahay na sakop ng Barangay Bagong Sikat, Puerto Princesa City. Ang suspect ay kinilala sa alias Mar, 57 taong gulang, 20 taon nang nakulong sa 8 beses na pabalik-balik nito sa kulungan at siya ay residente ng Barangay Kalipay. Ayon sa PDEA, si Mar ay nabilihan ng isang sachet ng shabu 1 gram at ang halaga 3,000 pesos at sa mesa na nasa harap ng suspect may mga nakita ring drug paraphernalia tulad ng toter, aluminum foil na mayroong pang residyo o bakas na kagagamit lang. May isang sachet ng shabu na nasa mesa kasama ang lighter at nabawi rin ang bypass money. Nang kinapkapan si Mar, may isa pang sachet mas mabigat. Ito ay nakuha sa kanyang money bag na suot-suot. Lahat ng nasabat na shabu aabot sa halagang 53,400 pesos. Aminado si Mar na pabalik-balik lang ito sa ganitong buhay dahil hindi na raw mababago, kinain na raw siya ng maling sistema. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Diretso tayo sa weather, Katropang Brian. As of 7 o'clock today, nasa Pilipinas na ang tropical storm na si Queenie. Sa kabila po ito, mga katropa, maliit din po ang posibilidad na direktang tumama sa lupa ang nasabing bagyo. Katropang Brady, maaaring makaranas ng mga pag-ulan ang silangang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa trough o buntot ng bagyo.
11: Para po sa malaking bahagi ng bansa natin, magiging generally fair ang panahon pero posible pa rin ang panandalian na localized thunderstorms o pagkidlat at pag-ulan.
1: Sumikat ang araw kanina ng alas 5:45 ng umaga, tinasahang lulubog bandang alas 5:51 ng gabi.
2: Balitang International.
11: Ihatid po sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Personal na sinalubong ni US President Donald Trump, si Chinese President Xi Jinping sa airport sa Washington bilang bahagi ng state visit na layuning mapagaan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Magkasamang sinalubong nina Trump at First Lady Melania Trump, sina Xi at Chinese First Lady Peng Liyuan sa Joint Base Andrews kung saan nagkaroon din ang military ceremony at flyover. Tatagal ng tatlong araw ang state visit ni Xi. Kabilang po yung state banquet sa White House at pag-uusap din ang dalawang leader kaugnay sa trade, artificial intelligence at iba pang usaping pandigdig. Paunahing layunin ng dalawang bansa na mapanatili pa rin ang kasulukuyang trade truce o pansamantalang pagluwag ng tensyon sa kalakalan. Inanunsyo na rin mga katropa ng U.S. Treasury Secretary na si Scott Bessent na palalawigin hanggang January 10 ang trade truce na rakda sana magtapos po ngayong November 10.
12: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Unang nakuha ni SB19 member Pablo o Gian Paolo Nace ang Songwriter of the Year Award sa 39th Awit Awards. Sa kanyang acceptance speech, nagpasalamat si Pablo sa Diyos, pamilya, SB19, 18, collaborators at iba pang taong tumulong sa pagbuo ng kanyang mga kanta. Bukod sa kanyang individual award, nag-uwi rin ng SB19 ng ilang parangal, kabilang ang Best Music Video, Best Pop Recording at Best Dance Electronic Recording para sa kantang Dungka. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
11: Sip naman sa atin ang balitang sports ng Premium D3. Mga katropa, nag-away si Mary June Adriano ng bronze medal para sa Pilipinas sa Women's Karate 50 kilogram division ng 2026 Aichi Nagoya Asian Games sa Toyohashi City, Japan. Pinalo ng 22-year-old na karateka si Chinese Taipei Xia Chi Chung, scored 10-3 sa bronze medal bout. Naging matamis po itong panalo para kay Adriano matapos siyang talunin ni Chung sa dalawa nilang nakaraang laban. Ang bronze medal ni Adriano ay ikalawang medalya ng Pilipinas sa karate at panglimang medalya po ng bansa sa kabuuan ng Asian Games. Samantala, nagtala ng bagong national record ang Philippine Mix 4x400 meter relay team. Matapos din po makapasok sa finals ng 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. At binubu po ito ni Naomi Kyla Johnson, Michael Del Prado, Gabriel Borado at Victoria Bosong. Nagtapos ang 3 minutes and 19.68 seconds sa qualifying heat. Kapat ang Pilipinas sa kanilang heat at nakuha ang ikawalang overall qualifying spot para mabante sa final. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayon na XFM News Nationwide today. Webes, 24 po ng Setyembre, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
11: Para po sa nagkakaisang Pilipino, sa Pilipinas, kami po ang inyong kapananghalian. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Depans.
11: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samtong Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: X. XFM. FM.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Mga katrupa, exciting!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM! Mga katupa, exciting!
2: XFM exciting!
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kampanya na may natural energy booster. Santon

0: taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
1: Mamayagpan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
3: The Secrets of Health. Magadugtong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaing naras. Magatudlo man sa mga ibig kag natural yung mga pamahagi, agad malikawan ang mga ginabatsyag sa ating naras. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health.

Ngayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga tidbits of information. Ang iban sini nagamayan pero ang iban sini nagakawaw ha sa mga information nga ato sini ginadulong. May kang tanan sa pag-amlig sa aton nga kayong lawas. Ang mga pagtukib tabala sa mga sekreto sa mga ginakaunta, kung anong nagapalain sa mga ginakaunta, ano ang mga nagapaayo, depende sa aton nga ginakaon. Kaya may mga pagkaon nga manamit pero makapalain sa aton ikawang lawas kung masubrahan. May mga pagkaon man nga kung kaisa, huwag mo pagani matimo daw idupra mo na, pero dako galing benepisyo sa lawas. So ang importante may baluan ta kung anong benepisyo, kay kung makapaayo man lang sa lawas ta, inom ta gani ng mapait. Ayhan pa ang pagkaon sang mapait, hindi bla? So kung makabulig man lang sa aton ikawang lawas, bakal tagani ng mahal nga bulong para lang makuha ang simptoma. Ayhan pa makaamlig para nga maglawig ang ato sa ring kabuhi kag pagtinerdis kalibutan. So importante kahibalo kita sa mga dapat naton sinihimuon, dapat naton obrahon, kag ang mga dapat gid naton sininga kaunon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sining mga XFM stations sa bilog nga isla sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Ay base kon may mga palamakutanon kamo dira, may mga clarifications, pwede gid kamo makapadala sa inyo sining mensahe sa ato sining live Facebook streaming. Much better kung direkta ninyong ipadala sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. O hindi ganit sa mga Facebook pages balasang ginapamatian nyo nga XFM station para ma-forward rin sa aton. Para nga ma-refer ta sa ato sa rin nga consultant kag mahatagan ka mo sang giya kung anong nagakadapat ninyo sa rin nga himuon. Kag siyempre sa ato sa rin nga pagparagadupod tang ato sa rin nga certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa

0: nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa aton, sir, nga pagpangalagad. Siyempre, kag sa kinandan, upod sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati. Kagyari naman kami ni Sir Josiel sa pagmanumbalik sa paghatag naman sa inyo sa ayan mga ginagmay malangin nga mon nga mga health information, mga pagdugang sa aton sini nahibala ng adaan, pagdugang sa pag-edukar para mapabako ng aton sini nga lawas that as much as possible mga balatian aton malikawan.
0: Ang mga gamay nga bagay ni naton pag-ineglect, ni naton pag-ibaliwala kay pareho sini, din naghahalin kon kay isang dako nga komplikasyon kaysa gamay man lang nga bagay. Parehas ni karon kung diabetic ikaw, gamay man lang matuod ining siit sang kawayan, gamay man lang matuod ining mga nagapila sa ato sa nga tiil kung kaysa or party sa lawas dukleyo, pero kung mapabayan ta, that may cause sang malala sining nga komplikasyon dukleyo.
1: Correct, Sir Josiel. Muna sila yung blasang iban nga halin sa limutog kadto sa bako kek, pakadto sa bako kang.
0: Amo na nga, kung hindi nagigani makapar ran ah kon pigado gani hambal nila nga tapsa tok na lanite tok na kay himuon tang sulod lang niya.
1: Yung pas na eh.
0: Oh, so dapat kay balo kita sa mga dapat naton sinihimuon tagamling sa ato ni kayong lawas una sa tanan para makalikaw kita sa malala nga pamalatian. Ikaduha, kon may ara na gid man kita existing sini nga mga balatian or medical conditions, makapahagan-hagan kita sang mga pagkaon nga makadulot sang kalalat-an sa ato sini kayong lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Pero mas manami gid nga ang mentality naton kon tani Sir Josiel, ma ang leaning ta bala. Medyo malihis-lihis naton nga diri kita sa patagya sang prevention. Though ang kalabanan bala Sir Josiel, ang termino bala naton, hambalanon bala naton nga kung hindi ko napaglukpan, hindi maghulag bla. Kalabanan na mogid sa na Sir Josiel. Ang butang balon, bisan no takayaw, yaw diri sa kuna nang maayo sa ni pagabot sa prevention, para nga hindi kita magbalatian, kada mo gyapon sa nagapamati sa aton Sir Josiel nga samtang maayo pa, daw ay balagi na sapak ang pag-abot sa mga ginatawag healthy nga mga pamaagi sini para ma-maintain ang ikaing lawas. Kalabanan gani in fact Sir Josiel sa mabaton naton sa nga mga message, Dok, ano bulong sa amuni? Ano bulong sa amuna? Kay Dok, laing gansan akon sa nga pamatyag. Samantala, dari sa aton, ganitong hagid naton, nga kutob sa mahimo, ang aton, bala sa nga panghuna-huna, mo-focus kung tani sa prevention nga makalikaw na kita sa pagbulong, kunara na balatian.
0: Ininyo paghulat, taba lang, hambal na lang kamusuli, eh. Ti daw, huwag ka mo magpati, hambal ni Dok Leo, hambal ni Katropang Josiel to, dapat amuhon ta sini, tita na awana. Ang pamasulanay na bala sa ulihi, Dok Leo, ulihing paghinulsol. Amo na gani nga ti, gasiling kita, pakonsulta ka mo dayon. Kung hindi ka mo kahibalo, kung ano ina nga simptomas ang balatian. Hambal ka mo ti, mahal ang consultation. Actually, may libre nga consultation, dari sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, may clinic kita. Kanto lang kamo dara, 9 o'clock in the morning, may consultant kita dara, hasta ina maghapon, mga 4 o'clock to 5 o'clock, pwede kamo dara makakanto, libre gadyang konsultasyon para mahibaluan ninyo kung anong kulang ng mga nutrients sa inyo sining lawas, kag anong dapat ninyo sining imnon o kon kanon, kag kon may ara na gidman kamo balatian, at least magiyahan kamo kung anong mga pagkaon nga dapat ninyo likawan, kag anong mga pagkaon nga dapat ninyo i-prioritize.
1: Correct, Sir Josiel. Kaya dapat mag-umpisa kita sa panugod nga husto, Sir Josiel mo. Kaya ang resulta, balaan, ako nang badatian na ito na ginabatsyag sumong. Kalaban na resulta na sang why kita bala, ako nagkulang kita sini sa ihibalo, kundiin kita sini magsubay bala, nga dalanon bala, Sir Josiel. Kay tandaan na ito, kun ang aton sini ginatawag leaning or nakaanda naton nga diri kita permisa pahapos, diri kita permisa convenient lang kita, laban-laban gid Sir Josiel, pakadto gid na sa problema sa ikaing lawas pagabot sang panahon. Pero hindi man kita malipat nga pagabot naman sa prevention, magluwas nga kinanglan ta magprepare sa mga utanon, kinanglan ta magkaon sa mga prutas, may isa manggalik ka convenient way nga bisan paano Sir Josiel makabulig-bulig sa aton para nga masuplayan ang ginagmay naton nga kakulangan sa kalawasan, mga vitamina, minerals, antioxidant, bioactive compounds. Pinaagi mo Sir Josiel, no? Sa adlaw-adlaw naton sir nga pagsuggest nga hindi naton pagkalipatan ng pagtumar sa aton ultimate trio.
0: Ang pagsagod sa ikayong lawas o kon pag-maintain sa good health actually, wala sang shortcut. Ang may shortcut lang dira ang mga pwede naton sininga pasulod sa ato sininga lawas nga mapuslan sang lawas ta agudtong indi kamo inconvenience or hindi kamo kabatyag inconvenience or hindi inconvenience sa inyo. Hindi bala sa gabal, kay pareho sinim hambal nga, ti, nano na mala na nga pakanon, yung lang kami kautan, bala nyo nagid nga, hindi kami kautan, pro, sako kami, pro, may convenience na nga pamaagi para matagan sang maayong supplementation ang lawas ta, halin sa mga natural sininga masangkap, kag sa pagproseso sa lawas ta, sa natural sininga pamaagi, katulad na bisang ato sininga mga food supplements just like Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santon Vitamin C. Hindi ka na, Doc Leo, mag-usap sang garlic.
1: Correct, Sir Josiel, no? Which is nga kadamo sa nga nag-reklamo tungod sa sabor sang garlic, especially may one time na kuhaan kita, Sir Josiel, man-encounter kita nga siya, hindi ko yung magkaon, Doc. Kati, imaginable lang, makadto ka sa opisina, may istoryahon, kagapangalis nga mo kayo. pero pwede galing natin, Sir Josiel, mapasulod na. Kumbaga, ideya-ideya lang na mapasulod natin sa aton siring alawas nga hindi kita maka-experience sa mga ma-experience na natin like kung laba kauno natin nga direkta. Though, mas manami tani kung direct from the source lamang mawalaan natin kung paano kagang ano manami, Sir Josiel, siring mga method of preparation para mga beneficial sa aton lawas.
0: So, amon ang pinaka-importante sa tanan, mabudlay matuod, mag-utan aga, pang gakarerahay ka mo kagagutok gani sa CR kag sa bathroom kung magpaligo. Kaya nga, may klase ang isa, may opisina ang isa. So, gapilahay pa kamo pati sa bathroom. So, kinanglan mo pa early, mabugtaw karon kon ma-late ikaw, bi karon bugtaw. So, mahambal ikaw, timautan pa ko sini. It takes mga 1 hour to prepare niya, ma-late na. So, balon na lang kamo Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santon Vitamin C, at least. Masuplementuhan ang inyo sining lawas on that particular day nga sako kamo. Pero today, Doc Leo, isa naman ka sikrito, sining aton nga sipad-sipadon, Doc Leo, pero damo sining kauyon, Doc Leo mo?
1: Correct, Sir Josiel. Kapin pa ning juice na bla?
0: Mm-hmm.
1: Bawang iban sa ni sinya, mainom ko bala sang pineapple juice para maghamot.
0: nabasa ko that it was already a medical discovery. Nga kung palakaon kagali sang pinya o kung pineapple, pala inom ikaw sang fresh pineapple juice, ha? Hindi nang sugary, hindi nang may kalamay. Actually, nagpahamot ina sang discharges sang babae kag lalaki.
1: Mm-hmm.
0: Magambal kita discharges sa iya sining sexual organ. Sa mga may kalag-kalag do dyan, hindi namon no pag-i-explicar. But panami ko no inisang scent, sang discharges, sang sexual discharges, sang babae kag sa lalaki. I've read that and I've confirmed that on several publications, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josiel.
0: No. Si Tisubong, hambalantay na kung paano... Ano din pahamot ini, Doc Leo?
1: Ambal sa kilala ko, Sir Josiel, paamag.
0: Pero manamit ini, kay hindi lang nga nagapahamot sang discharges ang babae kag lalaki. Sexual discharges, ha? Pero ang iya sini nga sa gunot kung kaunon mo bala, kung fresh ang kaunon mong pineapple o kung pinya, Doc Leo. May kabulig gali sini ng fiber niya sa manami pagid sini nga discharge, ano man mo, pagpamuhin, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Kaga, actually, hindi lang pamuhin sini ang mabinipisyuhan sa aton, Sir Josiel. Kundi kadamo pa sa gratuwag o kung wide ang range sini isang health benefits. Lamang, makilala naton, Sir Josiel, kundi in bala naton nga parte sang pinya, kuhaon ining dagaya nga compounds nga makabulig, damo ang mabuligan sa parte sang aton sa lawas, kaya mga health conditions nga mahimo naton, Sir Josiel, nga suportahan para mga balatian malikawan or kung may ginabadyag na sa kalawasan ang mga kondisyon ngayon na masuportahan nga madasig kita sa nima umpawan.
0: Okay, kung kaysa kung din pa atong ginahaboy tanga party sang prutas katulad sang pinya, kag iban pag sining nga prutas just like sa mangustin ang ginahaboy tang panit, ara galida sa panit ang mas madamo sini nga pwede naton mapuslan kag mas magamit sa ato sining lawas for our protection towards good health, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Amobla na nga kung nahibaluan naton ang tagsa-tagsa kaparte sa isang tanong pag-abot sa phytomedicine, Kumakita mo, Sir Josel, sa merkado na ikaw nalang mahalawhaw mo. Kada mo sa mga bahin, sa mga utanon, mga prutas, ang ginahaboy lang, nagyakadunot lang, which is, dito galinda mo sa mga benepisyo.
0: Oh, so dapat maintindihan nato na, kagipaintindihan nato sa inyo, subong, kagdiskubrihon tang sekreto, sang pineapple, kag ang ipiktoya sa ato sa nga ikayong lawas. But una sa tanan na rin, kung istoryahan tagin man pineapple, laban-laban siya niya, istaka subong sa pineapple, pero nagmahal na subong, tig-ulula na, B. During summertime dari sa Pilipinas, grabe gidiyang pineapple. May ara pa, it's a year-round production, o galing kalabanan siya niya, dira ka na makakuha sa bukid-bukid nga parte. Unlike in Mindanao, ha, kadamo sang supply dito ya sang pineapple, pero may hibalunta na karon may specific sininga variety sang pineapple nga mas maayo gid ha para kuha naton sa mga nutrients. Unas tanan na bidoklayo. Anong may ara sa pinya o kon pineapple nga makabulig para sa pag-maintain sang ikayong lawas ta?
1: Speaking of pineapple, dagaya ini Sir Josel sa bitamina, mga mineral sa kadanglanon sa aton lawas, mga natural plant compounds. Kag may isa siya kag ginatawag special group of compounds, Sir Josel, nga kadamo gali sa benepisyo nga maidulot sa ni sa aton saringa lawas na makabulig man upod sa healthy lifestyle para mga balatian aton malikawan. Ang ining isa ka special group of compounds nga makabulig sa aton lawas, Sir Josel, nga ara sa pinya, amo ni ginatawag naton saringa bromelain or bromelain.
0: Ano ining bromelain, Dok Leo? If we speak, kung palakaon ikaw pinia, amo ning nagapahamot, Dok Leo. Anong iya sini ginahikot sa lawas na nga makabulig sa pag-maintain good health, Dok Leo?
1: Actually, isa sa ginabulig si Sir Josel sa bromelain sa aton, ano, mayor bala na doon na anda na bala na ton. Kung magluto, kita bala sang karne. Actually, mga kusiniro, kabalogin sa ni. Sa pagluto sa karne, ginahulom anay nila na Sir Josel sini sa pinya.
0: Ginamarinate.
1: Correct, Sir Josel, mga 30 minutes to 1 hour nga pag-upod mo dira sang pinya. Recommended, Sir Josel, ang freska nga pinya. Hindi ang nakadilata, hindi ang mga nakatetrapak nga pinya, ha? Kundi ang fresco, gadiya nga pinya, ginkihad mo, agin slice mo, panitan mo, ginkihad mo, kagin upod mo, marinate dira sa karne. Kaya nagabulig ni Sir Josel para madali maghumok sini ang karne. Kaya nga man, ang bromelain nagabulig para ma-breakdown ang protein. Nagabulig man ni para sa normal na pagtunaw sa aton sa kinakaon. Kag nagabulig man ni sa aton sa ringalawas para sa normal inflammatory response.
0: Ati magluwas gali sa nutrients nga makuha nata sa pinya, just like bromelain. Ang bromelain nagabulig pagin pahumok. No? That's the purpose. Hindi lang gali sa sabor, kundi nagabulig pahumok mismo sa karne.
1: Correct, Sir Josel.
0: So, it's not only para sa sabor, labi na sa managaluto karne, ang marami gadya laktan permis ang pineapple o konpinia, estofado mo. Sa managaluto, balababoy da, ina nag-uyog-uyog, bladok na yun, ha? Tambok yab lang, may unod nga manipis, simon mo estofado.
1: Correct, Sir Josel, ano? Pero ang may mga ginaluto kita Sir Josel, especially combination na no, manami man to ginalakot ang pinya sa estofado. Pero kalabanan, ginalakot sa Sir Josel is mga kuana eh, mga na-process na black.
0: Oho.
1: Kumbaga, obrihan mo nalang sa lata, kuhaon mo nalang sa puto, sa ginalakot dira. Andam man kita kay ginakabig mo nalang Sir Josel nga sangkap man yan o kumbo man yan para sa insulin resistance.
0: Kahit may mga ingredients na ginlakot dira, Dok Leo, na hindi na pure.
1: Correct.
0: Ang estado bala sang pinya.
1: Kag makasiling kita, Sir Josel, basiway naman gani sang bromelain tungod sa processing.
0: Oo. Kahit abi natin, ginakayad-kayad, hindi nga agig niya sa processing. Kaya bisan sa lata, yan ang ginasulod. Actually, kung hambalon na ragin man, ideally, ang pagsulod sa lata, sometimes, hindi man ma-maintain ang temperature. Bangod sang baylo-baylo sang temperatura sa lokasyon sang kinihad nga pinya, pineapple juice, sa lata, may mga chemical reactions sa kon kaisa, nagatagas man ang lata, nga makadulot sang tawag nato sa ni side effects sa to sa ni nga lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Beside, ang heating, nag-destroy na Sir Josel sa bromelain. So, nag-aagi na sa pag-init balang Sir Josel ang mga dilata.
0: Oo.
1: Kag, ang parte, kaya sang pinya nga nagaya sa bromelain, makasiling kita Sir Josel nga ti blanco na. Ano balay ng parte?
0: Naglalayas na. Nagkalamatay na.
1: Mm-hmm.
0: I don't know kung ang proper term sa Ilonggo, naglayas o kung nagkalamatay na.
1: Mm-hmm.
0: Nagkaladula na, Dok Layo.
1: Mm-hmm.
0: Why na? Pero nutrients ang ginalagastay. Botambalosan ni ang makabulig sa lawas ta nutrients. Anong nutrients sa Dok Layo nga may ara magluwas sa Brumley now sa Pinia?
1: Isa ini Sir Josiel sang kinang lanon sang tanan nga tao pero hindi kita makahimo sini amo ning vitamin C isa ni sa sang nutrients nga makuha naton sa pinya nagabulig suporta para sa mabakod sa nga immune system function kag collagen production may mangganisman dinhi para nga makabulig para nga magbakod pagyud nga aton sa nga tul-an man may fiber kabalo naman kita nga for digestion for constipation and regular bowel movement kinang lanon ng fiber may water man dinhi Sir Josiel no para hindi magita ma-dehydrate kag may antioxidant compound na nagabulig protect sa aton sa mga cellula batok sa oxidative stress kag syempre ari ang bromelain nagabulig ini para ma-digest ang protein kon protein digesting enzyme ni siya nga may ara man sang anti-inflammatory effect sa aton o kon benefit nga nakahibalo naman kita ginabalik-balik na mo ni Sir Josiel diri nga kadamo sa mga kondisyon sa aton sa mga lawas nga ginaangot ni sa chronic inflammation.
0: Amo ni basta gani makaagi sa processing, ang laban-laban una madula dari. Labi na gid kon makaagi sa heating process. Ang una ni nga vitamin Dok Layo, malayas kini sa kamadula, mausbong ni vitamin C.
1: Correct Sir Jasir, because vitamin C is a heat sensitive siya nga vitamina.
0: Kag kun ara pagin man Dok Layo, kumo kay ti sinimbugan ni nasang tubig or hindi pa na pure nga pineapple juice gid ha. Ang ara sa pineapple slice kung kaysa commercially available may simbog na nga tubig ti anon to you ginaula sa iba na kaya mapuslan niyang yam lang chunks eh, natawag ta mo gali kay ti ang nutrients ato na to tanan sa tubig Dok Layo kay ginlublub mo da for pilayhan bulan na basi tinuig na.
1: Sumatingala siguro kita Sir Josiel no tinga ang ara sa lata hindi mapanusaw.
0: Ay may preservatives.
1: Correct.
0: Oo. Ti ang preservatives ya. We don't know kung anong ginlakot nila na, pero ara sa label.
1: So mga ginagamit sa nadara Sir Josiel sa mga food grade manina no.
0: Uh-oh.
1: Pero pinakapunto pwede man kita makakonsume o kung makakaon sang pinya direkta mismo sa prutas na panita naton islice naton yung aton kaunon.
0: Ang katamad lang naton kung kaysa magpreparar Dok Layo.
1: Correct.
0: Bangod gusto naton permi mahapos. Amo gani nga bangod sinang aton sininga mentality mindset nga gusto lang naton magpahapos kiti sako ka pa sa pagtrabaho para makakita kwarta pagkatapos pakabudlayan mo pag ikaw galingon may readily available kaya muna gani may Santon Plus Gold Capsule kita premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C para mas mahapos sa inyong pag-access sang dugang suplemento sa inyo sininga ikayong lawas.
1: Amo ni Sir Josiel yung isabla kaside nga pwede man kita gali magpahapos nga bisan pa ano may benepisyo sa aton sininga lawas. Like for example bala, pag-abot bala sa naandan sang mga Pilipino nga nagreklamo sa aton nga do ko mag-inom ko kafe nagasulab akong sulok-sulok do ko mag-inom ko kape nga daw may nagapalumba sa akon sa nga dughanaw parting akon sa nga ginatawag
0: palpitation.
1: Yes, nagapalpitate. Pero paglipas Sir Josiel mga pigyapon. Tapos may reklamo naman lahat. Sabi mo kung nano, ang ultimate sa yung question, untate ang pag-inom sang kafe. Dira sila Sir Josiel masunod ako kung masunod ang negosasyon.
0: Ambal ang tatan niya. Hey, tinunto na nang imo. Gariklamo lang kuya gapalpiti ko. Ito ako niya magambal mong tatan ko pa.
1: Kaya dira Sir Josiel masunod ba nang ngayon nga. Di mo ay nadok sa pwede gali kapihon. Na dira na sila Sir Josiel magasunod ba nang aton sa mga healthy coffee options. Like premium D3 coffee mix like Santon Gold coffee mix and Santon Plus coffee mix.
0: Kung hindi ka mo hiyang sa kape ninyo, try ninyo ang mga variants ng kape sang Yes to Health, ang Santon Gold coffee mix, premium D3 coffee mix and Santon Plus coffee mix. Kasi hindi man ka mo mauntad sina kay pati na ganing iban hambal nga na sige hagin bala inom sila niya kay hindi kagin magdugay.
1: Mm-hmm.
0: Pag ayo-ayo yas niya, pwede na niya. Pabulong taliwats niya kon magbalatian.
1: Hindi lang sa cafe, Sir Josiel. Ikadamon sa nabalaan yung kon magbatsya gani. Bado halos talang tanan sundon. Gid-id-id kayong pagsunod. Pero kung mapawa na gini, Sir Josel, balik mong gyapon sa naandan. Mm. Pero may nakapunto, Sir Amon eh. Balan mo ga balik, malang kita, Sir Josel, sa naandan na ton, nga di makapayo sa lawas na ton, kung waay kita sinising substitute.
0: No.
1: Or kung waay kita sinising may ibulos. Ti sa mga nagapangita, Sir Josel, sa kafe, ti kung waay gaman sing imnon, nga iban nga klase, dira o kung pilian, matintar gaman sila, Sir Josel, mag-inom gyapon sa naandan nila nga coffee, bisan pa, hindi mayong ila pamadyag afterwards.
0: Mm.
1: Pero kung daribwa, may ara, kasang Santon Gold Coffee Mix. Samo na bala ginasiling lang na ton, Sir Josel, kaysa iban bala nga feedback sa ton, siling, bo, ari malang galit ni Dok, tanidugay ko na ni nabalaan.
0: Pero kung sa pineapple bala, ining commercially available kagang fresh, pamangkot lang sa ila, Dok Leo, why man ka mo matingala? Nga kung sa fresh lain-lain ang sabor, may maslo, may matamis.
1: Mm.
0: Nga kunara na sa lata, palariyos ang sabor.
1: Mm.
0: Nga, it's because nga tinimpla na ginpagi na sa sistema para magpalarihos ang sabor, Yadok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag, hindi kita malipata, tanagin na ton, ang ginatawag isa ka special nga group of compounds na kinanglanon sa ton, Sir Galawas, kung may dako kitang benepisyo, wala na dira sa nakalata.
0: Mm. Insert naglayas na.
1: Magluwas na naglayas sa Sir Josel, ginkuha gidiya.
0: So ti nga sa mga palakaon iya sang pinya be. Sino sinyo da hindi kauyon sang pinya? Ang kalabanan sa aton di malang kauyon kon ara pang mata-mata ya kay masaguprana mo.
1: Mm-hmm.
0: Matig-abala. So amo na nga kon magpapanit kita, ginapalukad tagid ang mataya. Kay ti masagupra, hindi kita kauyon. O kon sa mga kanon pa bala, damo sang pasi, damo sang tawag nato sa ni mga hindi man binlod ha, pero pasigid kag upa masagupra kon usapon nimo katulad man sang pinya nga damo sang mata. Pero anong madulot siya sini, let's say for example sa naglain nga mga party sa ato sini nga lawas organs ta bi Duklayo, anong mabulig ya bi unahon nato na bi ang organ naton involuntarily functioning. In short, without the dictation sa ato sininga mind, gatibok-tibok na siya mo ang ato sininga korason, Dok Leo. Anong mabulig ya to maintain maayo sininga kondisyon sa korason ta, Dok Leo?
1: May kaugaligo niya, Sir Josel, nga planta mo ang aton sininga korason mo. Ang iban, Sir Josel, kulbaan, magsakit tila sininga dughan, tila sininga pagginhawa, iban sininga nagasalasala na, nagaratol na, anxious na katama, no? Abi nila problema na sa heart. Pero gali, Sir Josel, basi symptom lang to sa nga ginatawag GERD. Pero ari kita, para maproteksyonan ang aton sininga heart, taging aton sininga circulation or cardiovascular system na ton, kaon kita regularly sang pinya. Nga man, ang vitamin C nga ara dira sa pinya, kagang antioxidant nga ara dira, nagabulig para sa aton sininga cellula, batok sini sa oxidative stress. Kaya nag-suporta ini sa aton sininga cardiovascular health. Hindi kita maripat. Gapabilin gyapon, Sir Josel, ang datos nga ang problema sa kurason kagkaugatan, isa sa nagapanguna gyapon, Sir Josel, nga kabangdanan sa kamatayon sa mga Pilipinon.
0: No. Amo ni kon magbakal na kamo sa mga preserve nga mga fruit juices, just like pineapple juices, may nabutang dira nga with added money for the heart.
1: Mm-hmm. Fortified.
0: Fortified for good for the heart.
1: Mm-hmm.
0: Good for whatever. Mm-hmm. May ara na da kon makita ninyo sa mga pakete.
1: May drawing pa na ganang iban sa heart.
0: Pero tingala kong heart nila yan, purple, Dok Leo. Hindi kay pula, no?
1: Basi wine oxygen.
0: Okay kon na ang tao kon magkulang sa oxygen, naga-purple lang yan sininga kuko, concentrated bala imodugo, naga-purple. Pero, aray, Dok Leo, kung may ara, abi, for example, mga joint pains, suffer sa arthritis, iban pa nga causes ang joint pains, pwede pa sila kakaon sang pineapple sini, Dok Leo?
1: Pwede, Sir Josel. Kaya base sa pagtuon ng bromelain nga aridri sa pinia, base sa pagtuon na, no, nag-support ini sa normal inflammatory response. Nagabulig ini para masuportahan nga ginatawag mapakomportable, mapatawhay ang aton sa pamatyag. tugas sini sa ginatawag his all nga dulot sang pabalik-balik sini o kon nagaabot-abot nga joint inflammation. That's why ginakuan gani naton, ginasuggest gani naton sa aton mga tagparamati kung nagpamangkot sila, ano mayo sa palanakit sang kalawasan, ano mayo sini sa hubag sang parte sang akon sini nga kalawasan or mga joints, nagasuggest kita Sir Josil nga tumarani na sang NSAIDs. Or isadri amo ang cess the pain kay may anti-inflammatory property ini siya. Whereas kung nagkakaon kita sang pinya tungod sa bromelain, may ara ini sa ginatong kung nagsuporta ini Sir Josil sang normal nga inflammatory response. But tambalon kung may nagabanog dira, mabuligan niya madasig Sir Josil ang pagkupos sina. Kung may nagasakit dira, mabuligan nga tungod sa itong irritation and inflammation, maamat-amat kuha kag maumpawan kita sa discomfort yung mabatsagan na ton.
0: Amo ni nga kung palakaon galik ka sang pinya, isa sa mga mabulig yas ni Galit Dok Leo nga hindi ikaw mag-suffer sang too much sininga pain due to inflammation sa imo sininga mga joints.
1: Correct, Sir Josil. In fact, ang ibang gani sini sa mga nakabalo-balo ha, ang pulp sang pinya bala kung nag-juice bala sila, ang sapal sini, ginatapal nila sa ila sinituhod kung nagabanog, nagasakit, o din mga parte sa ila sininga lawas. Though, ang pagtuon niya nga ti ang bromelain para maka-benefit kita sa ni pasulod naton sa aton sininga lawas through sa aton sininga pagkaon or imno naton.
0: Actually, kung hindi man tama kasakit, makabulig directly mo, pahagan-hagan lang, makapasuth sa imo sininga pamatsyagan. Kung hindi man tama kasakit ang mga joints ni mo, banyusin nyo lang anay, Santon Plus Herbal Oil.
1: Correct, Sir Josil. Ara yan, Santon Plus Herbal Oil damo, naging niya sang nabuligan, Sir Josil. Madumduman ko, nakaupod ko sa isa kakilala nga nagpa-massage ba? Prior to that, standby-standby yan ay, may napanimuhuan to nga daw something ba? Kaya may nadumduman ko sa nagiligad pa nga mga tinuig. Kagdugay na nga mga tuig, Sir Josil. Okay, wala tagulang na tano.
0: Hindi ah, nagligad lang ang tuig.
1: Sinko do, o mo giniginabanyos kon may rayuma mo. Alay kaya sa ginatawag Santon Plus Herbal Oil, Sir Josil, nga tima humot iniya. Hindi siling na traditional balang, though ay kita nagambal, Sir Josil, nga hindi mayo ang mga traditional nga balanyos, ha? Pero may nakapoint na ton, nga ambag na isang kilala ko, so yung mapanimahuan mula na, kung magpuli ka na sa balay ka daw, hindi kasi na, do, hindi kinaandan, nga nagapamanyos, kasi na kung nagasakay ka sa jeep, kung nagakumute ka. Whereas ang Santon Plus Herbal Oil, Sir Josil, nagasakay ka man sa jeep, or makumute ka man, nag-officina ka man, sa eskwilahan ka man sini, pwede mo niya gamiton kati mahumot ang iya sini nga scent.
0: Ang nanghambal nila nga, mga istorya sa tinigulang bala. Hambal sa nga sawa ay, ayos niya, basta gani riyumahon na nga kon nga banas niya, tultulan ko kundiin siya. Di paano matultulan? Sili nga, sundon mo lang kundi ng baho, sili nga tultulan mo kundi sa
1: kay naman yun siya.
0: Kay naman yun.
1: Amo man ang Sir Josil, kung naandan na nilang Santon Plus Herbal Oil mo ginagamit, kabalo naman sila nga ara ka. Kaya nga man, ma-identify na nila sa niyang humot sa imo sa niyang ginagamit. Nakasili sila nga ati Santon Plus Herbal Oil na ginagamit. Kasi siguro, nagakwani, nagalikaw ni sa sapat-sapat na glamok. Isa man na sa impresyon, Sir Josil. Kaya nga man, nagabulig, parang hindi kita mapalapitan sa ni sang sapat-sapat, sang lamok. Magluwas nga mga palang-alay, palamoy po sa kalawasan, nagasugod sa nga palamaol sa aton sa nga mga parte sa kalawasan, dira ang mabuligan niya pang maremedyohan nagmasolusyonan.
0: Actually, ang scent gali nga nagalapta, nagaupod sa hangin, Dok Leo, sa Santon Plus Herbal Oil, makatabo gali sa lamok, no? Ang scent niya pa lang, ha? Sa Santon Plus Herbal Oil, parius ni sa sulusang balay, mamanyos ikaw. Abi mo, ikaw lang protected. Ang lamok, hindi magpalapit sa imo. Kung may tupad ka, hindi man dali-dali makapalapit because ang scent ara da sa imo sa kagadala na da protected somehow. Iba niya party sa imo sa nga tupad, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero hambal sang kilala ko recently lang, dalangas langas mo lang ah. Siya makatabog niya, Dok, sa lamok ang Santon Plus Herbal Oil, no? Siya kati proven and tested na niya, no? Niya mo, prosing niya makapalapit sa manog utang. Oh. Siya may kilala ko siya. Ikanami sa imo sa humot sa imo sa niya ko ano nga ginagamit no? Ano na nga perfume man or ano na nga lotion man tayong balya sa niya Santon Plus Herbal Oil sa kanami gidi ano nami pagid siya imo sa niya panit di pwede ta kahulam da.
0: Ako nang delikado. Basta gani, pag-approach siya palang kuno, pasakaili da yun. Mm-hmm. Ang ibang sinas niya, insakto na na, pila hulamon mo. Ay, pagkatapos, dok, layo ka, explicar, ha?
1: Ang ibang gani, sina, why ko extra subong, ha? Kapadulong palang.
0: Mm.
1: Oh. Eh, parang hindi na nga daan mong forma.
0: Na, balik kita dari sa pinya. Ang mga binipisyo makuha sa pinya. Ang isa dari Doc Leo, ang hambal nila, siling niya, ay daw hindi ako permi matunawan, siling niya, hindi ako magkaon ka pinya, kay grabing sa gunot niya, yung pulp niya bala. Ya, basi hindi ako matunawan, Doc Leo?
1: Actually, Sir Josiel, ang sa gunot, yun man sa pinya, nga ini, ang fiber, yan, hindi magiging ni matunaw, totally sa aton, siling nga lawas.
0: Mm.
1: Pero kinanglanis, ang aton, siling nga friendly bacteria. Pero ang isa man kabagay sa nga dapat natin ikonsiderar nga ang ginatawag bromelain nga halin diri sa pinya kag sa sagunot sinisang pinya makabulig ini specifically tunaw kung nagkakaon kita sang karne.
0: Mm.
1: Mas budlay tunawon Sir Josie ang karne ya kaysa sa pinya eh. Kung hambalon man gid naton. Pero may nakapunto diri kung nagkakaon kita sang karne makabulig tunaw sini ang bromelain halin sini sa ginatawag karne nga ginkaon naton. Pero magluwas siya sa pinya, may iban mo yan, Sir Josiel, nga makatunaw man sang protein kung magkaon na kita. Kadaga bulig, overall sa aton sa digestion and ginatawag bowel movement. Ang pagkaon sa isang pinya, magluwas ka nagabulig man panami sa aton sa panunaw. Kaya may built-in kita, Sir Josiel, nga panunaw kung protein ng aton yung pag-istoryahan mo.
0: Mm.
1: May ari kita sa aton sa tiyan, may ari kita sa aton sa ginatawag small intestine. Pero makabulig, Sir Josiel, kung may pinya pagkita, especially sa mga nagakaon iya sang karne kag nagaproblema sila nga mahina ang ila sa nga panunaw.
0: No. So ti amo nang nahambal naton nga may ara gid na permisang lalud. Ang ato sining ginakaon, may indi gid ya matunaw mo sa mga ginakaon ta basta solid. Amo man na sa pinya, galing kay may mga ginakaon kita nga ang insoluble, hindi matunaw nga fiber, nagabulig panami pagani sang ato sini nga pagpamuhin.
1: Correct, Sir Josiel. Like for example, bala, kung madumduman sang ato sini mga tagparmati or hindi man madali malipat, Sir Josiel, eh. Kay ginabalik-balik man ganin ato, nanin niya kung ga problema ka mo sa panunaw, isang makabulig sa inyo ang pag-inom sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea. Nga man, speaking of panunaw, ang mga sangkap sini nagabulig, Sir Josiel, para magnaming ato sa panunaw. Like for example, Sunthorn Plus Herbal Tea or Sunthorn Gold Herbal Tea, ang isa sini sa sangkap niya nagabulig sa panunaw na ito para sa gastric motility, nagabulig pa, Sir Josiel, para sa post post-meal glucose balance na ito, ang cinnamon nga ari dere.
0: Mm.
1: Nagabulig si Sir Josiel para sa manami sini nga panunaw. Hindi pa basta-basta mag-spike nga ton sini nga sugar. Kagin kombinar man Sir Josiel ang turmeric dere sa purpose nga nagabulig ini para masuportahan ang aton sini nga bile. Kabalo kita nga kinanglano ng bile para matunaw ang fat sa aton sini nga kaon para ma-absorb pagid naton ang pila pagid sini ka mga fat soluble ng mga vitamins naton. That's why tuman ka importante ining turmeric kag cinnamon, Sir Josiel, especially kung pag bulig sa panunaw ang nutrient absorption ng aton sininga pag-aistoryahan. That's why nag-suggest kita sininga pwede kita sininga makainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea pagkatapos sa isang kaon or para nga tawhay aton sininga digestion, tawhay aton chan antes kita magtulog, 1 hour before bedtime, inom kita sang Sunthorn Gold Herbal Tea na kung tawhay aton chan, Sir Josiel, di posible gid, kaglaban-laban gid, nami, kagmahamuo kang aton panulog sa gabi.
0: Pero kung kombinahon mo, Bidok Leo, na anad ka inom sa Sunthorn Plus Gold Herbal Tea, nakakaon ka sang pinya, okay lang, Doc Leo.
1: Way man problem si ni Sir Josiel, ano?
0: Mm.
1: Kahit puro malang inilaba ang pinya, ito natural man na yan mo.
0: Oh.
1: Ay, natural is, ay ang makadulot sa aton sa nga lawas or makahatag sa aton lawas ang mga vitamina, kaga minerals. Pero, may ikuan kita, Sir Josiel. May rekomendasyon na kita, kung may suggestion na kita sa bahin sang pinya nga kaunon, kag ano kadamo ang aton sa nga kaunon?
0: Oh. Discussion ang tanadugay-dugay, ha? Sa overall naton sining tawag immune system namo ning nag-away actually sa mga bacteria, fungi, mga nagasululod sa lawas that causes infections bala. And that includes also viruses. Amo ning pinaka fatal kung isa mga viruses mo. Kiti ang iban sining mga viruses ay pakita sang bulong abi nga makatapna bala kag makapatay. kundi ginapaalam lang ato sining immune system kay ginapabalo. Kilalahon mo na, basta ganiya mo na uniformiya, kontra na ha?
1: Correct, Sir Josel.
0: Oo. So, overall na ito sining immune system, Dukleo, may mabulig dari ang pagkaon masamisang pinya?
1: May mabulig, Sir Josel. Kagari ha, always gid natong tandaan nga hindi na kita bala magpulok-pulok, bala pangita sa mga vitamina o kung mga suplemento kung may ginabatsyag na kita sa lawas. Kaya nga man, diri pala yung dapat nga healthy ang aton pamatsyag, minti na ron na ton din na para makalikaw na kita sa banatian. Pero kung may ginabatsyag na kita sa lawas, hindi kita mag-expectar kung mag-inom kita sa mga suplemento, Sir Josel, or kaon kita sa utanon, maumpawan kita dali-dali. Kiblan mo, ginagamit o kung may proseso para susulod sa aton sa nga lawas. Pero kung nalimbawa, regular kita nga nagkakaon sa isang pinya, especially kung season, nabit ay tag-ilinit ko din, no? Mas matamis ang pinya. Kung na tag-ilinit, Sir Josel, mabuligan gali nga ang aton sa nga immune health. Mas nagapagsik sila, mas nagaalam sila, mas nagamabinantayon sila, kay dagaya sa vitamin C ang pinya kung regular kita nga nagakaon sini.
0: So kung magdagya ang pinya, isa sa mga sources naton sang enough supply sa vitamin C sa lawas, takaon kita sa pinya, pero ang nagakabagay, kag nagakaigo lang akadamuon kay discuss nato na dugay-dugay with Doc Leo ha. Pero sa lifestyle naton, Doc Leo, natawag nato sa ninyo mga lifestyle diseases that affects our cardiovascular system, that also causes diabetes. Kalabanan sini mga ginatawag nato sa ninyo mga lifestyle disease, no? Ang strokes, most likely triggered man sa nato sa ninyo lifestyle. Hindi man tanan, but most likely ha, mostly ang obesity o kon ang pagtambok naton, pagtambok kikik tabala. Tawag na ito sa inyong mga cost na ito sa inyong lifestyle, no? Mabuligan, Doc Leo, ini para mapahagan-hagan ang epekto niya posible sa ito sa cardiovascular system, sa ito sa inyong diabetes, type 2, stroke, ag obesity.
1: Ang lifestyle, Sir Josel, especially pag-abot sa pagkaon nga dagaya permi sa prutas kag mga utanon, ginaangot ni Sir Josel sa mas manubo nga risgo sa nagkalain-lain nga chronic diseases. Lakip na diri ang cardiovascular disease, type 2 diabetes, stroke, kag obesity. Kag lakip na diri, Sir Josel, amo ang pagkaon regularly sa pinya. Nga man, halimbawa ang pinya kung ginakaon naton regular, may ara sa sang vitamin C plus may ara sang antioxidant nga makabulig, Sir Josel, para mapanubo sini ang risgo sa cardiovascular disease kay nagabulig proteher sa aton sini nga cellula batok sa oxidative stress, ang fiber nagabulig para masuportahan ang healthy cholesterol levels naton. Pag-abot naman sa diabetes, especially type 2 diabetes o kung ginatawag man naton, Sir Josel, nga acquired diabetes, ang fiber nga aridiri nagabulig para mapahinay ang digestion sang glucose hanggang absorption sa nisa aton sa nga dugo nga nagabulig man siya para nga hindi man madasig sa nga pagtimbuok sang sugar pagkatapos naton sa nikaon. Ang potassium magabulig, makabulig man na upod sa fiber kag antioxidant para makalikaw man kita, Sir Josel, ano, sa ginatawag stroke tungod ginakontrol man sa ni ang cardio vascular risk factors na nagabulig yun para ma-reduce ang stroke risk. Dala man din, Sir Josel, ang overweight, obesity, inflammation, digestion, dagiban pagin yung mga benepisyo na may dulot upod sa pagkaon na ton sa pinya regularly. Syempre, healthy lifestyle, hindi man natong pagkalimtan, ang husto sa nga tulog, exercise, kag iban pagin sini nga mga pwede na ton himuon nga pabor sa ton sa nga lawas.
0: So ti dako ang bulig ya for our immune system overall kag paglikaw sa mga tawag na to sa mga lifestyle diseases ah. Ang usual or masami nga pagkaon sang pinya, but hindi man mambal nga kung may isa ka dakaroon ka bragubay, ubuson magiging isa ka bragubay, kaya ka pa mabusog ha. Mm-hmm. May nagkakaigo sini nga amount, recommended amount, and then ang method of preparation. Now, sa amount and preparation, Doc Leo, kag ang pagkaon ta sang pinya, kay ti number one, na ginascript ang panit, may maupod pa da mo sa panit. Number two, ginakuha tang iya sining tunga-tunga kay matigain na, Doc Leo. Now, sa method of preparation kag parte sang pinya nga dapat naton sining kaunon, Doc Leo. Para makuha naton ini nga mga nutrients. So, di do ano kadamo ini, Doc Leo? Kun amount ha, kadamuon Dok Leo.
1: Kadamo sa nagkaon sa pinya Sir Josil nga nagapili man sa ila sir nga kaunon. Pero bi kung nano may vitamins, may minerals, iban pagid sini nga mga gidatawag nutrients nga makuha naton sa pinya nga syempre beneficial gid sa aton sir nga lawas. But since nga isa sa ginistoryahan naton subong ang bromelain, dapat Sir Josil nga kun magkaon kita sang pinya, madalaman niya ng bromelain para nga mabenepisuhan makita sini. Kung nagkaon kita sa pinya ang bromelain gali ang concentration sina dira makita kag makuha sa ginatawag tunga-tunga nga ina nga masagunuot nga parte sa alibutod sang pinya nga waay ginakaon sang kalabanan Sir Josil.
0: Kanding lang na nagkaon Dok Leo. Amo na gani ang mga nagabaligya pinya damo ga standby nga kanding Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang panit kag ang tunga-tunga ya bala na inang bilog tunga ya bala. Mm-hmm. Ginahaboy na mo, mm-hmm, ginascrape. Kiti matiga, budlay usapon, di mo ginmarigas.
1: Mm-hmm.
0: So ginahaboy ina, kinanglan pagali ina, Dok Leo?
1: Dira, Sir Josil, ang concentration sina sang bromelain.
0: Isus! Ti ginahaboy talang gali na, buta malo sini, kauntas isang pinya for the convenience of our taste.
1: Correct, Sir Josil. No? That's why kung gusto ka mo sa nga makuha nyo ang bromelain sa kadakaon nyo sang pinya, kung mag-slice ka mo sang pinya, kasubong mo na sa pag-slice, Sir Josil, sang pakwan o kung sandiya.
0: Oo.
1: Amo lang gina, hindi na pagkuhaon no, kung i-slice kag ihaboy ang iyan sini nga alibutod kundi updo na ton. Termino sang kilala ko sina Sir Josil, updo na ton pang-os.
0: Mm-hmm. Kiti may ara pinya brand or variety sang pinya nga mahumok ang iyan sini nga tunga-tunga gidya Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Do kun sa mga saging pa lang iyang ubod,
1: mm-hmm,
0: mahumok. Pero may ara iya mas pagkatigatiga gidya ko sa mga ano pa bala, mga asyendiro bala, mga manugtanom tubo.
1: Mm-hmm.
0: Hambal nila siya, grabe katigasil niya tubo mo do, imilda ba? So, dira, gali, nakakonsentrate ang tawag na ito si bromelain. So, dapat kanuna ito na ang tunga-tunga. Actually, it depends preparation. Di ba yung mga blender ka muna? Pwede man na saksakon, Guro Dok Leo, kag i-blender mo?
1: Correct, Sir Josil. Maglawa sa unod, diba? Kung gusto ko makuha sa bromelain, hindi paghaboy sining iya, sining alibutod o kunang core, yabla,
0: mm,
1: ang tunga-tunga. Actually, hasta sa pungango, Sir Josil, may bromelain na dahi.
0: Mm.
1: Sang pinya. Nga ito ni Moon, sina, pwede na ito na i-slice. Tapos, aton siyang i-slice sang pino or imins na ito. Or, pwede man aton ibutang Sir Josil sini sa blender.
0: Oo. Oh.
1: Pagkatapos patiyugo na ton dira kag inumo na ton ang finish na ton sini nga gin prepare nga gin blend na ton roughly kung gusto na ton magkaon sini kung makuha na ton sini ang ginatawag benepisyo alin sini sa alibutod sang pinya. Pwede kita Sir Josil sini no maka-consume sang 2 to 4 tablespoons.
0: Mm.
1: Sang mapino nga tinuktok sini nga alibutod sang pinya para makuha na ton sini ang bromelain. Pero sa mga mabaguhan sini Sir Josil, titungod nga fibro siya, basi maka-experience ka mo ginman sang medyo reaction sa tiyan nga magbutod-butod din yung sini nga pamatyag. So pwede kita maka-start sini sa 2 tablespoons sang ginatawag tinuktok sini nga pino nga ginatawag bromelain. So kung mag-adapt naman ninyo sini nga tiyan or kung ay makamusing ginatawag discomfort sini nga mapatsagan, pwede na ton ma-increase Sir Josil o kung ma-adjust sa from 2 tablespoons to 4 tablespoons kadadlaw.
0: Pagambal ikaw apat ka kutsara, duha hasta apat ka kutsara Dok Leo, tulutan charo ninyo do ano ina. Kung may pinya ka mong regular size, medium size, kiharo ninyo ina mga daw isa ka tudlo kalapad.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa ka kihad sina mga apat gid na ka kutsara Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So ini na kamo magpasubra dira, manamit man tuod. Pero ang sobra may cause also some complications kung pasubrahan tala binagid kung may ara na kamo dan, for example, may type 2 diabetes na kamo, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, no? Pero magluwasin na, ti ang alibutod sinibla, ang core sang pinya bala.
0: Mm-hmm.
1: Hindi niya kasubong ka na, may tagatami siya sining flesh, Sir Josil mo?
0: Oo.
1: Kag ti, since ang fibros niya siya, ti usapon, magiging nga usapon, nga ligon-ligunon mo, para blasang pag usap bala sang kanding bala Sir Jose lokon karabaw sing ilamon bala.
0: Mata ni ko na mo kita sini mambalis taka tanes kalimugan kagalaka. Yeah? O sapon nga sapon to do karabaw kag pangusap bala nga samtang galuko sige pangusap yo.
1: Tiang karabaw yung Sir Jose may mga kwarto-kwarto ang ya sini nga tiyan mo. O sapon nya bang harbon yung hilamon sulod to stack to store dito baga tapos samtang nagapahuway siya ibalik man tong ginusap niya ligon-ligono niya lewat tagtundo lewat nakadto naman tuya sa lain nga bahin sang iya sini nga ginatawag tiyan kag nagapadayon Sir Jose lang cycle daso ni kita matingala nga ti samtang nagapahuway ang baka nagapahuway ang karabaw sige na sila ya usap kay ti amo nang ila sini nga pamaagi para nga ma-digest ang ila sini nga ginkaon.
0: If we speak about 2 to 4 tablespoons sa duha sa apat ka kutsara sang pinya kauno naton, pwede naton makonsume daily. We are speaking of the entirety, pati ang iya sining masamitang ginakaon or ang iya lang sining core o kon ang sa tunga-tunga yan ni Dok Leo?
1: Sa tunga-tunga lang yan Sir Josil. Kung no. Bromelain na nga ton sa ring pag-istoryahan, kay ti ang flesh ya Sir Josil, normal lang ginakaon na to na iya mo.
0: Ate, kung kaysa ang isa kabilo, gani ko na may hamay, kulang pa gani kon kaysa sa tao mo.
1: Kulang pa eh, kapin pa kong dalimboa, may tanong mga pinya, kagluto, gilbala Sir Josil sa puno. Wadumduman ko man Sir Josil, kapila na mag-message akong kilala ko sa Mwedre Santique. Dok, luto ng pinya diyo, bas ko sayang, wai ko ka-timing ba? Anong punto ko lang, Sir Josil? Nga, naluto, gibla sa puno. Which is, manami, gidya kong tani.
0: Tiyang 2 to 4 tablespoons ngayon, isang core niya, kung sa tunga-tunga, ya, Dok Leo. Amo nang ginahambal na to niya, kung sumuhon na to na daw adlo, mga duha hasta apat.
1: Apat akot sara.
0: Pero hindi man bot tambalon siya ni nga, bilog na pinya, kaunon ni muman, kadadlo. Pero, ang duha hasta apat akot sara, equivalent, ina sa isa ka bilog pinya halos Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang 2 to 4 nga corn niya sa tunga-tunga ha. Hindi ang iya sining flesh nga ginakaon ta. So ang flesh ang aton sining nga pangabay sa inyo, kaon lang sa insakto.
1: Correct.
0: Pwede man na nga isakot ninyo ang core sa flesh kag i-blender Dok Leo.
1: Correct.
0: Oh, para nga hindi man kamo, hindi man mahambal ba do kasagupra gig kag daway sa burhaw.
1: Actually ko ni blend man sa Sir Josil kapin pa ko nalibo pino man ang imo sa ninyo pag ako na finished product mo dira. Te nagadalay naman na Sir Josil sa tutunlan mo.
0: Hmm.
1: Pero since nga ang ginarecommend ganin na to, as much as possible, may usap-usapon ka kutob sa mahimo. Kagun may mo pagi ganin Sir Josil is usapon mo gid parang naganami pagi dang aton sa ning digestion magluwas ka nagabulig nga daan sa panami sa digestion recommended kung taning usapon ni Sir Josil pero sa gusto magpakahapos bala so pwede na to na blend Sir Josil
0: budlay sini kon removable ng ipon Dok Leo mo
1: ate kon removable ng ipon. Hindi o man, Sir Josel, pag hindi o man pwede mapakuha, makuha, imo sini nga ngipon, tapos ibutang mo dito sa bowl, kagisamo sila sa alibuton, sa pinya, kagpausapon dito.
0: Okay, base pagkagatiab lang sa core, Dok Leo, tingala sa, dalang ipon ko. So, importante ni tandaan ta, ha? We are speaking about ang iyang core, ang iyang sini nga tunga-tunga. Ang pinakamanami, sini consumption, tani, kay kung ginausap naton ari ang epekto sa ni as we've read and as we've studied sa eskwelahan sa mga nakuha medical courses kay kung sige ang usang sang imo sininga ngipon kag ba nagasahatag ina signal sa tiyan hulatada kag saluada kay may ipasulod ako Dok Leo.
1: Correct.
0: Signal ina actually. Now, ining bromelain is very very important ara sa core sang pinya. Pero kung may pinyabi, Dok Leo, anong alternative na itong sources ang bromelain?
1: Pwede kita, Sir Josil, makaresort sa mga suplemento nga may similar health benefits ni sa bromelain.
0: No.
1: Like for example, pwede kita sa rin makainom, makteris ang aton sa ultimate trio. Mga mga sangkaps ni, may hindi man maglayo, Sir Josil, sa rin health benefit. Pag-abot sa aton sa heart, pag-abot sa aton sa joints, pag-abot sa aton sa digestion, pag-abot sa pagbabakod sa aton sa immune system, mabinipisuan makita sa regular mga pag-inom sa isang Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sanson Vitamin C.
0: Okay. So, kung why kamusang pinya, ang isa sa mga alternatibo sini na may similar effects sa joints, sa heart, sa digestion, is the ultimate trier sang Yes to Health, Santon Pascual Capsule, Premium Dietrich of Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Actually, ini mga produkto iniya sang Yes to Health, ginpahapos para sa inyo, kay hindi man nadladlaw, may pinya ka mo, hindi man ka mo magkaon ng iban sinisang kurokon tunga-tunga, ti karon kunwa ay sila niya kamiya blender. Pagkatapos niya malaam ng takan, ti bakal dati mo Santon Plus Gold Capsule, Premium Dietrich of Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, kaon ka lang iya sang flesh yang nga usual yung nakaon, tas pinya ya, Dok Leo eh.
1: Correct, Sir Jocelyn, kag ati especially sa mga waay, ginman makaanad sang pagkaon, sinay kati sinuman tood niya tao, kung mamangkot kita siguro, Sir Jocelyn, sa mga tagpanamati, mga viewers na ton, sino sa inyo ang purposely nagkakaon gid sang alibutod sang pinya? Kundi ang kalabanan, slice gid na kun kwa on gid na gihaboy.
0: No.
1: Kagka unod lang unod.
0: Peti that's what we call as for our convenience. Convenience na ton inamo. Peti kun mag-usap ka pamambal nga. Isa do daw ka 30 ko na sa ilo-sailuhon sa rin niya daw ay pagin sa rin niya marigas.
1: Kag in fact, ganit siguro Sir Josiel, kung nag-slice kita sa pinya, kung may fresh pinya kita bla, kag kwaon tang alibuto, daga mo na nga ton kaunon, siguro matingala pa mga upod ta.
0: Ah, kung partihan mong bata, kagambalan mo nga to, nday, amulan ni Imos niya kay mas ano ina, nutritious ina. Munang hambal, goro bilungad lang hilibi yung bata.
1: Daw para mabla Sir Josiel, sa katingala sang iban, wala nga magkaon ka pakwan o kusang diabla. Ang pula, ang uno, datag mo sila, ang puti, among imo.
0: Oo.
1: Ang punto na natin, dari nga, at least may idea, lamang, may idea kita kung na diin ato nga parte sa niya sa mga prutas. So kung kala noon, makuha ang mga specific sa niya, mga makabenefit sa atan sa niya lawas, ng mga ginatawag bioactive compounds nila.
0: Oo. Ining alternatibo natin sa pinya or ang similar effect sa pinya sa pagkaunta, pwede natin makuha sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Actually, ining mga produkto available na sa inyo sa inyong mga butika nga suki, Santon Plus Gold Capsule, Premium Dietrich Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium Dietrich Coffee Mix, ang Visionix Plus, Supplement to Maintain Good Eyesight, ang Sis the Pain, ang Santon Plus Herbal Oil, Santon na Plus Gold Herbal Tea, ang Clear Skin Herbal Soap, ang Santon Plus Herbal Soap. Ini tanan mga quality products ng Yes to Health Incorporated nga may kaugalingon niya nga laboratory, kag mabakal niyo man sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's Pharmacy. And even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop o kon sa Shopee. Pero sa mga gusto gidya magtingob, gusto gid nilang tanan ngayon in one settings lang, sudla nila, mabakal nila dayon. Pangitaan nyo na sa Bacolod City ang kanto ka mo sa ano, Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City, at tubangin na sa Marayo Bank. Arada ang Yes to Health Store. Kompleto ang tanan niya produkto dara sa Yes to Health Incorporated. Sa syudad sa Iloilo, na ipaaman pa na libre nga konsultasyon, ara kanto ka mo sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sa Midtown Hotel. May libre ng konsultasyon kami, consultant man kita nga naga-duty dira on a daily basis. Ha? Di ka ba ipa nakatag naman kami sa inyo sang isa naman ka ha? Discovery sa sikreto ang ginatago sa pinya. Damo gali kada tinugas kalibutan, Dok Leo, may sikreto, no?
1: Correct.
0: Oh, katulad sa pinya, ang tinago yung bromelain na gali sa iya sining core, sa iya sining tunga-tunga, hindi gali sa iya sa flesh nga masamin natin ginakaon. You see? So, iban pagin sining mga product, iban sining mga kalanon, may mga sikreto pagin ina, amunang amat-amat na itong diskubrihon para kahibalo na kamo kundi ininyo kwaon ang ginapangita nyo nga suplemento. And, till last leader, Dok Leo, ano eh? Amunang hambal nga kung may nagapahamot gani, Dok Leo. Siyempre, dapat may matrigger.
1: Tay, kung may nagapahamot, Sir Josiel, tay, may manog simhot na mo?
0: Oo. Alang-alang man ang hambal nila. Naano man ang siling niya. Kung sa mga baboy pa, ungad, gin nga ungad, uway gin laklak. Tay, kinahanglan, triggered ka man always. Tay, paano ka naman matrigger, Dok Leo, mamal, uway ko gana ka.
1: Kag-speaking of sekreto, Sir Josiel, may isa ka sekreto na paglabasan ng sawa niya.
0: Oo.
1: nabukaran niya sa bulsa. Sige, amuglit. Tingala ko siya nga daw, disturbo ko permides oras gabi kay may turbo gali sa bulsa. Pero abay mo kung nanon, Sir Josel, nang ginimo sa asawa, gindugangan niya pa.
0: Ako na nga, mbal nga siya lang niya, gama ka to ka na is clinic, bakal ko Santon Gold Coffee Mix, ha? O isa ka balong, bakal isa ka bak Santon Gold Coffee Mix, isa man gali kapak nga turbo ang ginpaman niya, Dok Leo.
1: Abay ko ni tatlo.
0: At talagang turbo, eh, hindi lang ini para tawag natin sexual activity. Ah. Nagapanami ini sang blood circulation.
1: Correct, Sir Josil. Kaguntuman ka kapoy palang luya imulawas, medyo kapoy imubaminsaron, Sir Josil. May binipiso man ni tungod sa kumbo sang makakaglabohas ka.
0: So, turbo dietary supplement, especially for men. 30 minutes akong gusto ginman ninyo gamiton para nga, well, siyempre, sexual activity with your partner 30 minutes before. Isa lang kakapsula sang Turbo Dietary Supplement for Men. Dawala nga ala na tas tiyempo. Salamat sa nag-upod sa ato sa ring pagparagad. Ama nagpadala dari mensahe kay Mark Joy Arivalo Alayon. No, dari ni sa Sagay. Kapamati sa Dito Goro sa XFM Sagay City. Kagsa kay Tristan Wayat Gulay. Thank you sa pagpamati dari. Kag kay dito ni sa Amerika, lugar sa San Francisco, kay Mr. Rydell Eason. Thank you for listening. Taga-antiki ni si Mr. Eason eh. Ha? So, why not at siyempre sa ato sa ating pagparagad? Lastly, kuwanta lang goro sa

0: Yan, pwede ginaton din na madugang-dugangan ukon bisan ginagmay nga pagdugang kun adlaw-adlaw regular kita nagatumar sa ni San Santhol Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag San Santhol Vitamin C available sa mga butika hag parmasya marapit sa inyo sa ring lugar. Sa kinaandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa ginasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman niya edisyon na sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9. XFM. XFM, 103.9. Santon Gold, live testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pinwi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatapos.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samtone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? XFM 103.9.

50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Isa ka mainit nga hapon sa inyong tanan! Every time nga mga kabatian ko na bala nga tingog ni Sir Win, no, nga intro, do kadalum gid no, X-rated. Sir Win, ang imo bala tingog di ugid makuha yung mga dalum-dalum nga mga you have water to boil on X FM. Dili mo like. Dalum-dalum gid nga bariton mo. Kagi na sa balagi practice ang kung ko budayan ko yaw. Bilog-bilog, wala nga busy, oh. That's FM. Alright, alas dos, 15 na sa nga hapon mga katropa. Kaga, ululupo naman kita subong nga hapon. Magasilibrar. Siyempre sa nga ito nga kabuhi, no? Thank God we're alive. Dapat adu-adlaw, nagpasalamat kita sa Ginoo nga buhi kita mga katropa. Para naman na just to give appreciation or gratitude back to the Lord our God. Murang bargel nila no ang habang buhi may pag-asa magbago. May pag-asang mabuhay. May pag-asang matupad ang kanilang mga pangarap. Siyempre no, sa bawat mainit nga tiyempo, ya, may nagbabantang galom. Sa diri nga side, ya, maglantaw ka, do kainit-init, no? Pero kung linglingon mong kalangitan sa punta, ba o nagulugalom, no? Siyempre, may harang inatawag na nga process mo. May harang inatawag nga kung sa nga college, high school pa, kung mga, ano na sa, condensation. Ano na, do process ba lang mag-ulan, bala? Evaporation, condensation, ano na? Condensed evap? No? Amo na na pagbuho siya, no? Actually, ang ulan na para sa ako na gaulan kay because it's too much heat, bala? Nga, nabatsyag ta sa babaw, no? Sa aton nga earth surface, no? Amo na gaulan. Pero bala ako mag... pabukal ikaw sang ininit kita mo nang babaw sang imo taklob sang kristal mo sa imo nga kalaha di ba naga moist ina tapos ga form into a teardrops no aga mo na nang pagkahulog scientist ka na subong. Malapag-asang utak. And of course gina shout out ko man dira no ang tanan yung mga nagalantaw sa ilang mga YouTube channel no aton nga mga YouTube channel kay iban bi hindi sila yung makalantaw sa directly sa ilang mga phones labi na gid nga iban na nagatutok ya sa YouTube mo kay ti iba nya galantaw mga YouTubers no so may ara kita dira sa nga live stream sa YouTube ha ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Pwede pwede man kamuda ka lantaw pamati kag subaybay sa ato nga programa kung may mga cellphone naman kayo no whether it's iPhone or Android meron naman kita sa aton nga official no magambal ka official amugid niya ang aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority Facebook page. So diri naman kamuya mag-send sa ilong sa inyo nga patamyaw, sa inyo nga mga pag-greetings, sa mga comments and whatever things that you want to say here at our official page. And of course, may araman kita sa aton nga XFM official hotline number kung gusto niyo naman magtawag or gusto niyo nga kami manawag sa inyo may ara kita sang number dire nga pwede niyo tawagan 0915-628-7926 or 0950-522-2818 and solo flight kita anay subong kay galain gidang matsyag ni Sexy Dino due to her mother's condition. Sabing kabantay sa iyang nanay no tita think get well soon may God bless you with success operation no and tani mag-ayo ka na ha. Ari same time ginatamyaw ko man dira ang aton nga mga kauturan, mga katropa nga nagapamati sa ilang mga panimalay, no, pinaagi sa radio, no, nakatutok sila sa 103.9 XFM Bacolod Langged. No, shoutout sa inyong tanan, kag sa mga nagapamati sa ilang mga salakyan, pinaagi naman sa ilang mga car radio, no, mapa jeep, taxi, private car, bus, truck, or any types of vehicle, no, nga may radyo kag nakatutok sa aton nga istasyon. Maayong hapon and ride safe lang mga mamangin papang. And sa mga delivery riders naton dira, no, mapa green, orange, pink, black, yellow, no, shoutout sa tanantang mga food delivery riders, no, halong gi kamo tanan. Inom gi kamo sang tubig, no, sa madamo nga tubig kay grabe gid ka, tagi ti ang init, talimpas ang aga. Ah, kanamit gid ya. Kanamit gid sang Santon Plus Coffee Mix. Dahil niya kumandan mo, no? Actually, maka, ano, gadya, addictive gadya ang mag-inom sang coffee, no? Amo na gani nga, para hindi man ko ma-left behind, may coffee, gi Kuya Permi nga, ano, araw, coffee. Amo na yung tako niya nga, Santon Plus Coffee Mix, no? Kay ti, manamit ini siya, imnon, para sa mga high blood dun. And syempre, no, ginatamyaw ko dira, no, ang aton nga mga katropa diri, no, ari diri si katropang Jay Hansel Panunsilyon. Mayong hapon, Uncle Bob, please play naman I Will Take You Forever by Christopher Cross. Aba, thank you. Sige, akong bahala, ah. Amo na siyang, you know I will take you forever. Amo na, no, di ba? Wow, speaking of kanta, no, grabe gida nga akon nga kakapoy, no, alin ko sa the fourth kagapon with my band, Six Strings Attached Band, no. Managay nga thank you gid Ma'am Leslie, no, for having a chance to play there at the fourth, no, time regular lang ba. Thank you man kay Randy, no, sa aton sound tech, kay Saldi, aton na DJ da. And sa tanan-tanan ng mga crew sa the fourth, thank you so much. Shoutout man kay Michael, Sir Michael Uy, no? At the same time, no, po, nag-enjoy gid ako, no? So far, damo-damo man, tip, ah. Malapit man, 4,000. No, thank you so much, gid. Gina-shoutout ko li ako ng mga bandmates, no? Si Ezen, si Dudes, Joel, no? Si Makmak, si Julmar, and si Mark. And tarantaran sa inyo, especially to my daughter, no, nga si DJ Noreen, nagupod man lang tao kagapon. And gina-shoutout ko man din, no, ang aton nga katropa nga si Ninong. Maayong hapon, Uncle Bob, daw solo ta subungaw gani kay wala si Sexy D, medyo may hilanat, no, get well soon lang, or sakit iya puson ko, no, may dalaw. And shoutout man diri kay katropang Jelwin. Good PM, Uncle Bob, Don, share sa Facebook. May ara naman sang transport strike next week sa September 29 kag 30 naman. Pwede mag-request sang kanta sang Rio Speedwagon na ang title In My Dreams. There was a time long ago. Harmonies, time and time, and if we go with my little world, go on below us. Nami ko may segmenta din nga kakatakanta, no? O, soon tanaguroy, no? Nga doon, ako na lang makanta din, no? Butanta lang effects, di ba? Who knows? Sunod, ito na i-try, ano? Pero speaking of kanta, no, lapit nyo na lang yung babatian ang amon nga original song, no? I wrote that song 2 years ago. It's entitled Between. That is our carrier single for our album under Stereophile Records, malapit-lapit na gina ninyong mabatiana. Kay permita ni patukaron diri sa aton nga programa. And of course, gina-shoutout ko man ang aton mga katropa, no? Labi na gina ang Maya the Lost Boys family, no? Shoutout sa inyong tanan. Especially kay Bro Combat, no? Nga nag kadtugid gapon sa The Fort, no? Thank you so much. Na-appreciate ko, good brother, ang imong effort. Shoutout man dira kay Sarge H2, no? Or Sweet Corn. Thank you so much, Bog. Ipadalay na, arin na nga mo nga The Lost Boys, oh. The Lost Boys nga uniform para sa aton nga rides this coming Sunday, no? Pakabangkalan kami. Mahapit na kami siguro sa Pontevedra, sa Tibsok, para mamahaw. Then, diretso na kami sa Kabangkalan. Thank you so much, Bog. At home sa ating nga uniform ka nami. Diba? The best gija. And shout out also to our brother, no? Brother nga si Bert, no? Kag-assist Kichi, maing hapon. Also kay John Ray and to Tol Marby, no? Araban din na si JR, si sino pa da ang aton nga member? Araban din na si Sir Raydan, Bro Raydan, Bro Joey, and Sis Nancy, John Thunder, Bro JR, Bro Young Master Julian, kay Bro Limar, and to her wife, Miss Sunshine, and of course, kay Bro Noel, kay Engineer Joves, kay Mauricio Brothers, Sir Paul, and who else? Kay Manager Lil Bidoniano, manager sang Good Moto Trading dira sa Kawasaki sa Magsaysay area, no? And of course, shoutouts to Barry as well. Pagsatanan yung mga crew sang Good Moto Trading. Kagina shoutout ko man dira, no? Ang aton nga brother nga si Dennis, Bro Dennis dira sa La Carlota sa Dance Motor Parts and Services and Accessories dira lang sa likod sang McDonald. And syempre hindi naging malikawan nga pabago-bago ang panahon. Amor gani nga dapat may ara kita sang resistensya. May ara kita sang mapag-on nga panglawason. Amo na nga gina-introduce tagad or gina-endurso sa inyo ang aton nga ultimate trio. Mga katropa, ining ultimate trio naton nga suplemento, no? Tatlo ni sila. Isa gini sa mga gina-endurse namo, no? Kag bangod ining aton nga ultimate trio kinanlanon gid sa aton kalawasan. For me, kung ginainom gid everyday ang tatlo kay tungod aside sa akon nga maintenance, gina-maintain niya nga matagaan ang akong lawasang ma-healthy nga mga pagkaon like Santon Plus Gold. Ini ang food supplement nga nagapa-healthy sa aton kalawasan kag nagatag sang stronger immunity nga may ara ini sang mangustin. Ining mangustin mga katropa isa ini ka source sang aton nga antioxidant. Gina-remove ang tanan yung mga toxic sa aton kalawasan. Kag at the same time may ara ka sa ampalaya, ining ampalaya naman mga katropa amo naman niya ang responsable sa pag-regulate sa aton nga mga blood sugar kag pagpanubo sa aton nga mga cholesterol deposits sa aton heart, no? Kag sa kalawasan ta. At the same time, mayara sang malunggay nga rich in vitamins and minerals na kinananon man sa aton nga lawas, kag garlic, my favorite. Garlic ang source ng anti-cancer. At the same time, anti-inflammatory, meaning kakas antaran yung mga pagbukol-bukol sa aton kalawasan kay man ara ang garlic. But we also added spirulina, mga katropa. Ang spirulina naman, amo naman niya ang naghahatag sang protina sa aton kalawasan. So, ano pa ginaulat nyo? Magtumar na kamo sa Santon Plus Gold. Kaso lang kay Trio ini, Ultimate Trio, dugang ang tapagid sang aton nga ikadua. Ang aton nga Premium D3. Hindi naman naton nga premium D3 mga katropa. Ang iya naman niyang trabaho sa aton kalawasan is to remove all the bacterias and viruses sa aton kalawasan. Mayara inis ang virgin coconut oil, mayara inis ang malunggay oil, kag mayara inis ang vitamin D3 nga ginatawag naton nga sunshine vitamins. Sa duha pa lang ka supplement naton, busog na gidaton lawas no, but we added another one to complete our ultimate trio mga katropa, ining aton nga Santon Vitamin C. Iniinaman ang aton nga Santon Vitamin C mga katropa, amo naman ni ang responsable sa pag-boost sa aton nga immune system. Tandaan nyo, kung ang immune system sa isang katawo mabakod, hindi dali matapikan sa mga balatian, hindi dali matapikan sa mga masakit, kag hindi dali mag-weak ang aton nga kalawasan. Mapagsik kita para sa ato, kumbaga energetic kita magkanto sa eskwelahan, sa trabaho, kag kung sa diin man ng mga activities sa aton kabuhi. So ano pa ginaulat nyo? Ultimate trio lang gid, no? Ang inyo nga tumaroon every single day. Mabakal nyo gitini sa mga butika malapit sa inyo or pwede nyo man order on through Shopee and Lazada. Pakitaon nyo lang ang Y2H 2011. At the same time, pwede nyo man kantuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center dira na hamtang sa door number 46. Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City. Tandaan nyo guys, ang mga produkto tahimo inis sang Yes to Health and Shiver Incorporated nga nagapati, health is wealth. Kaya mag-Yes to Health! Napaka-importante gid nga mahalungan ta aton nga health mga katropa. Kay bangod, diri naton ginakuha ang adlaw-adlaw ta nga enjoyment, no? Imagine bala kung healthy ang imo body, mas more activity. At the same time mga katropa, pwedeng-pwede giniim nun sa aton nga mga kauturan nga Muslim. Kaya nga BFAD approved kag halal certified ang aton nga mga produkto nga himusang Yes to Health Incorporated. Dugang galing nga tamiyaw dira, no? Sa aton nga katropa nga si Elvira Gilogo. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. And shoutout sa inyong tanan nga nagatutok diri sa aton nga programa. At the same time, oro no, grabe na gidyo. Katahum. Kanami isang t-shirt, ho? I love it. I'm so excited. Siyempre. Shoutout man dira galing, no, sa Buen Cafe dira sa La Carlota. Shoutout dira kay Jonalyn. And before ko malipat, no, gusto ko lang pasalamatan. Gusto kong pasalamatan, Tagalog na lang kasi Tagalog yung nagbigay nito eh. Gusto kong pasalamatan si Admin Lori or Mamshi Lori. Thank you so much sa pinadala mong jacket. Oh, grabe yung jacket niya, oh. Oh, this is our remembrance, no? Or a prize, prize, no? Ipamimigay to sa grand finals ng aking programa sa TikTok sa KVK Vocal Clash, no? Nakalagay diyan, no? Ka-vocal Vocal Clash on TikTok, no? Ayan, logo ng TikTok. Sing your way to the top. Siyempre, kailangan mong manalo, no? Para, siyempre, para makuha mo tong jacket na to, okay? And if you wanna order, no, all you need to do is PM lang si Admin Lori, no? Later on, baka mag-comment, no? Thank you so much, Mamshi. I love you. Thank you so much for the jacket. And back to the program, ladies and gentlemen. Once again, guys, sa mga nag-celebrate sa ilang mga birthday, happy, happy birthday sa inyong tanan. May God bless you with more life and a healthier body in this world. And ano ba lang ato nga Brown karon, no? Since wala si Sexy D, hindi taka-drama, but we can still read, no? Or magbasa sa aton nga gimpadala diri nga sulat sa aton nga katropa, no? Ari aton ini itukibon, no, ang aton nga mga istorya. Ari diri mi ara diri sa nga story about paano daw maka move on, no? Ba udo kasi seryoso ning istorya na yaw. Amo na aton nga tukibon karon, ha. So mamati kita rin sa malipot nga painom do, mga katropa, kag musika, kag ano to nga requested song diri, no? I will take you forever, kag in my dreams. Sige, I will try, no, to play that song, no. Mga kita sa bulig sa aton nga mga kapuni engineers di later on. Syempre, diri lang gyapon kamo sa aton nga programa nga X-Rated. Kaupon din inyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kavokal sa Facebook and TikTok. Syempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
1: X-Rated.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Cold.
2: Nga pala si May lubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Cold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Cold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin

0: coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, Maglare Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzone Plus Herbal Oil. System Pain.
2: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika. Salzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Salzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Salzone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
1: Salzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Salzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: X-rated on X-FM.

Alas 2:47 na sa ngapon mga katropa. Kaya gini nga oras, ginatulong sa inyo sang aton nga paborito nga kape. Walang iba nga aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ini nga aton nga Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Isa ini sa mga paborito at mga kape, no? Bangod non-caffeinated, kag at the same time, hindi gid maasin ng inyo nga tiyan or tummy. Isa sa mga gusto ko diri sa ini nga klase sang kape, kinagkape ka na healthy ka pa. Isa sa mga benepisyo naton diri sa klase sang kape, no, kay gabulig ini sa mga babae nga may hormonal imbalance. At the same time, since non-caffeinated siya mga katropa, meaning hindi magpalpitate ang imong nga heart. Kay wala sang caffeine, may ara siya sang moringa. Meara siya sang mangustin kag soya powder nga nagapanamit sang sabor kag nagapaka-healthy sa kape. So, ano pang ginaulat nyo? Pwede nyong imnon nga mainit, pwede man mabugnaw, depende sa inyo. Pwede nyo nibaklon sa tanan nga mga butika malapit sa inyo, sa Shopee kag sa Lazada, or sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ang petsa subong Setyembre 24, 2026, lapit na gid mag-October. Okay, dugay opening na naman sang mascara. And dugang nga tamiyaw dira, no, sa aton nga katropa nga si Madam Elvira Gilogo from Kabangkalan. Good afternoon, katropang Elvira Gilogo. Balnya, good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Ari Mandirino, si Det Obispo from Manila. Good afternoon, son Uncle Bob and Sexy D. Thank you so much, Mom. Thank you, Nanay Det. At the same time, ari mandiri si Mary Jane Balio Alio. Maying hapon, monitor lang kami di sa Mom's Handumanan Chapter. Kagsatanan niya, nagkapamati subong sa aton, dire sa X-Rated, kaupo na ginyong Uncle Bob. Siyempre, sa 103.9 XFM, maying hapon sa inyong tanan. And dugang at amyaw dire, no, sa akon nga bro, nga si Dennis Disipulo. Ang pinaka suabe kag sagad nga mekaniko dira sa La Carlota. Nga nagkakayo sa mga big bike, mga small cc to big cc nga mga motor, no. Mapa tricycle, mapa motor, mapang motocross, mapang racing, no. May mga accessories man siya dira, no. Kanami pa na sang iya nga oil dira, no, made in Germany ang worth. Check ko na, baka mahal gimana to sa nga muna klase sa oil, no. Thank you so much, no. Siyempre dira na yung Lost Boys nagapakayo, oh. Sa kay bro Dennis dira sa Dense Motor Parts and Accessories and Services. Pwede ka da ka pa bulkit, pwede ka da ka pa ilis guma, pwede ka da ka pa ilis ng bangko mga cover, lights, change oil, filters, tanan nga klase nga pangayo sa motor, ah. Certified niya. Lalo na makita niya nga shop sa likod lang gid sa McDonald's dira sa La Carlota. Shoutout sa iyo, brother. Kita na naman taliwata. At the same time, mga katropa, gina-shoutout ko man dira nga ito nga mga katropa, no, nga mga jeepney drivers, no, hindi nabi mag-strike. Sabagay, hindi taman sila mabasol, no, kibaw ka mahal-mahal, nagit balas ang krudo subong. Sa Shell lang daan, 100 plus na ang krudo. Baka hindi naman na makatarungan, no. Actually, kami, no, kami nga may mga tagiyas ang big bike, doon, dumaybi na kami gani. Teka, Sunday na lang gagawa nga mun nga mga big bikes. Kasi kamalmahal, nga Shell da namon nga ginatughong. Di ba na pwede nga mahalang yung mga motor, tapos paimnon mo lang sang na ice water, di ba? Siyempre, mga malmahal nga klase sang tubig ang dapat, mga absolute.
Ahay, mo na gani nga ang Mio na lang gita si Scott na lang ako ginadala kay para makatipid. I hope nga mabago naman ang aton nga ano no kay to grabe na kita to kilala na kita sa bilog nga kalibutan how corruption ends here in the Philippines. At amay mo, this is life. Do halagit ka butang tod, may tonto kag maayo. Pero siyempre, padayon ang kabuhi ta, alas 2:53 na. Itanan niya frustration ta, ano tali sa pinagi sa pagbasa sang sulat, no? Actually, may sulat kita diri, no? Naging padala sa aton, this is regarding hindi na siya magpuli mo, no? Nga, bala, ano balang rason nga hindi siya magpuli, no? Aton ni Nito Kibo, no? Sa aton nga pagbasa sang sulat, no? Ini gintiguluhan nga hindi na ko gusto magpuli. Dear Uncle Bob, tawga lang ako kali sa ngalan nga Ramon. May asawa ko kag kauglingon nga pamilya. Pero sinilang na mga nagdaligad nga mga bulan, do hindi na ko gusto magpuli sa amon balay. Hindi man tungod kay may iban nga kong babae or may iban akong pamilya. Pero tungod kay do hindi ko na gusto nga akong pamilya. Sa matutuod lang, do ginakapoy na ko sang sige lang kaaway adlaw-adlaw. Sulit-sulit lang gidyang kakatabo sa amo na do adlaw, Uncle Bob. Tungod bala kay bilang padre di pamilya, hindi ko man hungod, Uncle Bob, no? Nga hindi ako, kumbaga wala ako sang permanente nga trabaho. Siyempre, kakabati ka sa mga libak, kag mga istorya, kag permi na lang ko ginasimo-simo sa ang akon nga ugangan. Do ka lang permi ako ginapamuka sa akon nga do kawala pulos ako nga tawo. Ngayon, hindi ko bala mahatag bala sa iyang bata ang kabuhi nga ginapangarap sang akon asawa. Siyempre, nga may best man nga ginagamit ang kabataan para insulto nako. Inabala nga mga sugilanon nga unang tawablan tatay nyo. Daw, wala lang sa bungog yan, no? Nga wala ka mo sang kalanon. Sino bala nga tatay nga gusto maguto mga kabataan? Galing kay kamalagid subong nga panahon, subong padaan nga kapigado pa, kag amo pa ning kakalatabo sa aton nga gobyerno. Normal lang nga kami nga mga ara sa ubos, gakadulaan man sang ubra. Siyempre, high school level lang naging naging graduitan. Kaga medyo limited lang man ang akong abilidad. Kung sidiin ako maka-extra-extra, Uncle Bob, dito lang man ko makachansa nga makakakita sang kwarta. Hindi man ako tamaran, Uncle Bob. Ginatry ko gid ang best ko para makapagita trabaho galing shadow gid kabudlay sang sitwasyon subong. Actually, Uncle Bob, biskan ano na lang, no? Akon nga ginobra. Isa ganin, nag-aabot sa punto nga ginahulam ko ang tricycad sa akon nga barkada kag ginagamit ko para mang scrap para lang maidaho ako sa akon nga sawa kag sa akon kabataan. Prioridad ko, gid, Uncle Bob, ang akon nga pamilya. Kaya wala man siguro sang isa ka amahan nga gusto magutom mang iya kabataan. O galing biskan ano ko ka palak o ano ko ka pangabudlay, do ka kulang pagid sa matas ang ako na ugangan. Kasakit gid nga mabatian no ang iyang mga tinaga, labi na gid ko nga istoryahan niya ako or maging topiko ako sa ila pamilya kag sa iyang mga kakilala. Grabe nga pakahuya iyang ginaobra sa akon, no? Ibiyagi na hambal nga nag-aabot sa punto nga mayutani ko nakakita na lang ang ako nga bata sang lalaki nga may regular nga ubra.
Tungod diri, Uncle Bob. Isa daw, mas girapili ko na lang nga madugayan ako sa dalanon. Inabalang tulog ng tanan before ako magpuli. Kay mas magwanta ko pang ang init sang adlaw, ang gutom, kagang kakapoy, kisa naman mabatian ko ang adlaw-adlaw nga pang-insulto sang akon nga ugangan. Uncle Bob, palangga ko yung akon nga sawa. Hindi ko gusto nga maguba nga mong pamilya. Tungod lang sa amuni nga ginarot sang sang iya nga pamilya kag ako. Amuni gani nga ginsulat ko ni Uncle Bob para mangayo ko sa imo sang advice kag mangayo gid ako sang bulig para masolusyonan ang akon nga problema sa iya nga nanay. Once again, tagwa lang ako sa ngalan nga Ramon. Madamo giging salamat. Kag more power sa XFM Bacolod. Thank you. Well, Ramon, no, actually, before ko maghatag sang advice, mga katropa, nakatabugi man na, di ba? Nakatabugi man ang pag naglumon ka sa katerbang mga sugilano ang mapatian mo. Ako hindi man sa ginabalik ko ang panahon, no, sa una ganiya. Similar gid ang nagyan ko, no. Nagabot sa puntong kay titricycle driver lang ako ya sa una, wala ko ini eskwelahan. Ang una ko gid ginubra para makakita sang kwarta kay wala ko ini eskwelahan. Nagaayag ako balas kag bato diri sa suba sang asinda makina, no, diri sa Silay. Grabe dito ko nakita ang kabuhi nga shadow gid kabudlay. Imagine na bala masulod ang isa ka fighter truck, no, nga Isuzu fighter, no, ti medyo dako-dako na nga truck. Magagamay-gamay lang siya sa mga 10-wheelers truck, no. Imagine nyo, mga katropa, puno-una namon sang upod ko, no. Madala kami na karo, garabaw, sa suba. Ilublob na namon amon lawas kag isang dukon ang balas sa suba kag ibutang sa karo. Kag patuloon na namon para di bugat, kay mas bugat ya ang balas nga basa. Pero ni tampok na namon dira, itumpok ko na namon kag baklon ina ang tumpok ng sambalas sang mga nagabiyahe, no, or nagabiyahe balas bato. So ang bayad sa amon sa una para mapuno ang isa ka truck, kabalo ko mo kampila, 50 pesos. Imagine na 50 pesos. Tigbayin 5 pesos kami sa ngako na upod. So imagine sa isa ka truck, 25 pesos lang gid ang akon ma-income. Pero kapoy-kapoy ka pa na. Ang amon ginapanyaga, mga kamuting kahoy, kisa kamote, hindi gani kisa saging, or kung maswerte yan, makadala kami sa mga laga ng mga itlog. Amuin na kasubo ang panahon sa una. At the same time, mga katropa, syempre, imagine mo kung may apat kami katrak nga mapuno gamit ang dako-dako namon nga pala, may shin ka lang. Subong ang shin mo ya, sakto mo lang ibakal sa 7-Eleven, ubos na. Isa ka hotdog, isa ka drinks. Diba? That's the sad reality. Amuna ang nagpukaw sa akon para mag-invest. Nagbakal ako sang tricycad, mga katropa. Kaga nag-tricycad driver ako sa Silay. Kaya hindi ko gusto mabuhay, magutom nga akong bata, nga subang, no, ang CBM. So nagka-tricycad ako, imagine ko pilang bayad sa amon sa tricycad, 3 pesos. Samtang nagabiyaya ako tricycad, masakyan ka duha, swerte ka na, kay may size ka na. So pila pa ka 3 pesos ang kinanlan mo. Kapuli ko sa una nga may galimpyo lang ko 150, swerte mo na sa una kung maka 200 ka. That motivates me. Ang damo-damo nga klase sang obra, waiter, driver, rent-a-car driver, family driver, di pasahe, tanan. That made me realize that I need to finish my studies in order to get a quality job.
Pero hindi ko ginahambal nga kung nakatapos ka na eskwela, may maayo kang obra. Part na siya, oo. Importante na siya. Pero again, discarte gidya Japon. Damo ko sang kilala nga nakatapos na eskwela, pero lain ang ginobra. Para sa akon, graduate ako sa Lasal, sa computer science, pero anong ginobra ko? Hindi ko happy sa akon mga ginapang-obrahan, and that's the reason why I resigned. And now I found the perfect job for me, and that is singing, becoming a DJ, a radio DJ, becoming a vlogger and a streamer on TikTok. Somehow, my business is myself, no? Amo na nga nami gadya, you'll be the boss. Ikaw gadya ang boss sa imo kabuhi. Amo na sa tanan, paningawa lang ha. It does not mean nga kinala mo mag-eskwela. It's all about diskarte, patience, pangamuyo sa Ginoo, and never to surrender. Ito ka bala, no? Ito nga katropa ka si Bro Dennis. Sa una, nagapang-empleyado lang nino. Manugkay unis ang mga motor under sa isa ka company, no? Or under sa isa ka shop. Now na he has his own shop, antawa, at least nag-invest siya. So kung ano man income mo sa shop niya, salo, yagin, paldo ka, boy. It's better to start your own business than work for that business. Huwag ka namin sa feeling, ha? So, mo na ganing, Ramon, kung nagapamati ka dira, ma-break time kita na kadali, no? Mamati kita sa malipot nga painumdom kag music kaysa akon pagbalik, itagaan ta naman kasang saburusong advice, no? Amo na nga, stay tuned ka lang dira kag tutok lang gyapon diri sa X-Rated. Kaupo din ninyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kavokal diri lang syempre sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back. X-Rated.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.
4: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
3: X rated on XFM.

0: And we're back! And syempre no, ining oras, alas 3:18, ginadulong sa inyo sa ngatun nga paborito nga Turbo Dietary Food Supplement for Men! Ingaton nga Turbo Dietary Food Supplement for Men, mga katropa, isa ini sa mga kinanglano, no, sa mga kalalakihan, labi na gid kung gusto nyo mag-romance-romance sa inyong mga palalabs. Especially kung gusto nyo mo mag-init ang imo pamatsyag.
1: Wow, ka-perfect!
0: Perfect yun din, no? Para maglabing-labing. Ang muna ganambal nila, no? Balas saging, basta loving! 30 minutes sa pagtumarsang turbo, no? Ang dapat nyo himuon, no? Para mas epektibo. Ining Turbo Dietary Food Supplement, ginimo ini sa maca, kaglavo, huwaska ng mga natural nga herbs nga nagapa-enhance sa mga libido sa aton kalawasan. Ang target nga is syempre, mabalik ang imugana sa romansa. Kagmanindugan ka para makalabot ka sa 12 rounds. BFAD approved kag halal certified ang aton nga mga produkto nga himo sang Yes to Health Incorporated. Amo na gani. Baklan niyo na sa mga butika malapit sa inyo sa aton nga Yes to Health Wellness Center or through Shopee and Lazada. All you need to do is pakitaan lang ang Yes to Health Wellness, pakitaan ang Yes to Health Incorporated 2011. BFAD approved ang aton nga produkto kag halal certified. Di madlok mag-inom. Kay pwede-pwede gini sa mga kauturan ng Muslim. Alright, aras 3:20 na sa ngapon. Kag magpadayon na kita sa aton nga pag-advise diri kay katropang Ramon. Katropang Ramon, ko nagapamati ikaw subong, no? Ayop nga mabuligan ta ka sa imong sitwasyon, no? Like pala sa akong ginambal kagina, no? Based kay do somehow similar gid. Hindi man gid similar, hindi man niya muna katunto ang ugahan ko sa una. But somehow, may mga similar lang ang mga cases, no? Kag, syempre, una sa tanan, hindi gid madula ang imong hope, no? Or pag-asa. Unambal nilab lang, habang kabuhi ang tao, putan mo gid sang pag-asa, no? Pagbuhay, may pag-asa pa para mag-asenso. Okay? Kag hindi gid madula ang imo panalig sa Panginoon. Always kagid mag-pray. And kung nagapamati ka, naintindihan ko gid nga kung nga kisa, do hindi mo na gusto magpuli, no? Amo ni gani nga sa dugi nga panahon nga pasaylo-saylo ko balay, paiba-iba mga relasyon, no? Sa damo na nakabalay, kaginistaran ko, bus, you know, oh. Sang time na nakabalay na ko sang akon, dito ko lang nabatsyagan ang peace of mind. Laingi dyan kung may kagalingon ka nga panimalay. Wala sa may masaway sa imo kung wala ka man niya income, kung wala ka man niya sudan, kung wala ka pa ikatigang. Amo ina ang ginatawag nga liberty. Freedom. Makagiyo ka kung wala migamando, migamandar, no? Wala tiyan na buhi di sa kalibutan para maging nga may diktador sa aton kabuhi. Let's stop those people dictating us on what to do, no? Let's be the captain of our ship. Higaan mo man responsibilidad ng kagalingon mo nga makakita sang maayugid nga obra para sa imo pamilya. Sa tutod lang kasakit gini sa buot nga pirmi lang ikaw ang topiko sa bawat istoryahanay. Especially kung ginaobra mo man ang tanan nga makakaya mo para makaamot or makadilihensya ka para sa pamilya mo. Pero galing kay iban nga tao, tandaan mo, hindi na nila makita ya. Amo na ginatawag, if you do small things, hindi na nila makita ya. Kay gusto nila, mga big thing ang makita nila. kung kapakita ka sang space or ginatawag nga katahimikan sa kabuhi nga amo nagarason nga gagwa ka na lang, hindi ta ka mabasol, no? Kiko na muna kagawad ang ugangan ko doon na may pakdo. Pero galing, tike, may respeto ka sa ila mo na ganing nagkapagabi ka na lang puli. Tandaan mo, hindi pwede palagiwan ang problema. Hindi, gid. Tuba nga. Kung may kasarang ka nga magsabat sa insyakto kag in a very polite way, do it. Mabang mabatian man nila ang imong side para hindi one-sided ang istorya. Actually, sa tuntod lang, madamo na ko sa nabatian nga negatibo sa akong kabuhi. And that made me very strong as of the moment. Madamo sa nag-usisa sa akon nga personal nga kabuhi. No, madamo sa naglibak, nag-down sa akon, and at the same time, harap lang daw, wala believe, pero I proved them wrong. No, nga mag-graduate ni kuya, I will have a profession, I will be this person, no? Made, kumbaga himua ini nga inspirasyon para makabangon ka, kag para mapakita mo sa ila nga hindi lang amuni si Ramon, you'll be a much better version of yourself tomorrow. Tandaan mo si Jesucristo gani sa una. Gin-torture, gin-bato, gin-palokdos ang cross. But he never surrendered. He gave his life to us para lang masalbar ta. Sometimes in our lives, we're like Jesus Christ. They do not understand why we do that until such time na ma-realize nila na he died in the cross just to save us from our sins. Muna nga, hindi gid mag-give up, no? Muna nga, istoryahon mo yung mga misis. Despite of everything, kanami minya sa asawa mo kay ka-support gid sa imo kag ka-intindi. Mangayo ka sang kapatawaran. Mangayo ka sang pag-intindi kag suportahalin sa iya bilang siya ang parte sang kabuhi mo. Kag sa imo yang biyanan o rugangan, hindi ka na lang magbalos. Let your action do the talking and let your success be revenge. Ang balbla nila na sa Diyos ang awa na sa taong gawa, gawin mo lang. Kasi nanunood ang Panginoon, may awa ang Panginoon. Tandaan mo ang imo nga balay or ang imo nga home is ang lugar kundiin we learn from scratch. Tinta una mga kabataan ta natuto magpalangganay sa baton nga balay. Dira na tanan ang the first ang magal nila kung sa ila pa the first institute or school of our kids is our home. Dira na ila matudlaan na muna ganito tuduan mo ang imong kabataan magpalanggaanay, tuduan mo sila magintindihanay, maghangpanay, hindi magdalok sa isa't isa, never maghisa sa pariho, no? Kag always to do their best to achieve their goal. Amo na nga dapat gid bilang padre de pamilya, impaintindi mo gid, no? Honestly, ako niya sa kabataan ko, I never judge my kids. I never invade their privacy. Hindi man sa kay wala ko labot nga ginikanan, but It's just so happy na I never dictate them on what to do. They have to learn the process, no? In their own ways. We are only here to guide them, but not to dictate their path. Okay, the more ang bata mo nakabatsyag sa pressure coming from a parent, kabudlay ina. So I hope nga nabuligan ka katropang Ramon sa imong burden, no, sa imong pamilya. Balik lang update, hindi pagbiyahe ang imong pamilya because they need a father like you. Ito ka seryoso si mo. Alright, madam, mo pakita sang oras, no? Alas 3:29 pa lang. Ano mo na, wala ta drama. Ate, sa mga gusto mag comment, sa mga gusto mag share man sa ilang thoughts, no? Ari lang diri ngaton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Willing gid maghulat sa inyong mga komento, no? Kag sa inyong mga patamyaw, ha? Bora naman ang galum, ho? Hambal ko gid, no? Basta magsobra ka init pila kadlaw, matakot ka. Kay mabalos ginaya, maulan ginaya. Ti good luck naman kay Super White gi ko tanan sa bungya. Ano naman yung mga agsik sa akong garum.
1: Wapa!
2: Bow, ka perfect!
0: Ay, hambal ko gina doon, hindi ko magputi gina. Kay ito'y kabalo ko nga daw. Dumaulan gid ti. Wala tami mo. Iris war iris, maulan gid niya. At sa mga gusto na magpa-shoutout, ari lang gid gyapon, open lang diri ngaton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, ha. Pwede niyo gid i-shoutout dira, no. Ang inyo nga mga katropa, no. Arinobu, oh. Kampiyon! Kampiyon na kampiyon, no? Marino, huh? Marino nga ako, no? Yung baklan ko gina nga ako, no? Ako nga anak. Si BM, si Noreen. No? Si Thirdy. Baklan ko gina sila ya kay... Siyempre, para mag-rides kami, may uniform kami, ano? Shadow ka... Shout out to my daughter, DJ Noreen, no? Oo, kuhaon ko ang iyong result. Napakuha niya sa ako na iyong result. Sa iyong mga lab. Okay, no worries, nanak. And, syempre, mga katropa, kung meron man kamo nga mga stories sa inyong kabuhi, no? Binigid sa mga gusto mag-sendi, pwede nyo gini-send rin sa ato nga official page, ha? Siyempre, pwede nyo man directly sa ako, no? Ka-vocal, pakitaon nyo lang ako nga name sa Facebook and on TikTok. Pwede nyo to isend. Ang short nyo lang, lipot lang, ha? Para matagahan ta diri sa drama kung ari diri si katropang sexy D. I-try gid namon ang best namon nga matagaan sang drama, okay? At the same time, mga katropa, siyempre, di ka mo malipat nga sa bawat pagsubok sa aton kabuhi, may aragi na iya sang amunang blablabla, in every dark tunnel, there always gonna be a light. No, may aragi na iya sa punta sang tunnel, may kasana gina iya, di ba? Sa mga ugangan man ba, hindi man pag-i-judge ang mga asawa sa inyong mga bata. Kinasawa na siya ganit, kaya amun na iya gusto. As long as wala ginasakit yung mga bata pag nagapaningwa man, tama na lang kapang libak. Grabe yun, nadunduman ko, no? Balik ta sa ato, no? Kaya tapos na tapag, ano? Share lang ta, dali ka mag-may sa ato nga episode, ha? Dumduman ko sa una, no? After to, nag-tricycad na ako, no? Naging waiter ako sa, dishwasher ako sa Yulos. No, sa may silay cleaning ako air condition, no? Sang harap pa da kay boss Loxin, no? Shout out to Nelson Loxin sa Silay. Kasi damo ko ginubrahan, no? Kumbaga kabudlay gid sang ang kabuhi sa una. And then nag tricycle driver man ko, nag balas bato nga truck driver, hasta nga nanumon niya ako. Amin nagkabrungko ko sang sige, basa ang likod mo, drive ka sang truck. Ang pinaka sad part pa nga mag-drive ka sang truck, mga katropa, is that kung maplatan ka mo, abaw, kamo sang helper mo. At that time, kagi helper man ko sa truck. Diyan, blakadak ko ang guma sang isa ka truck, no? Alakadaka pump da sang mga dagko na tubo para lang mapalos ang guma. Diba? Amo na pinakabudlay nga part sang pabuhi na to, no? Kung mag-agi kita. Pero once nga malampasan mo ang bawat hamon ng buhay, dra mo naman ma-feel nga the best gidyang natabo sa imong kabuhi. Muna nga, hindi kita dali mag-give up. Kung may mga pagtilaw sa ato ng kabuhi, kahit siyempre, it's part of our life, no? Nga makabatsa kita, ina. Kay siyempre, hindi man na pwede nga, unless kung ikaw ang bata, nagdako ikaw sa golden spoon. Paano yung kung nagdako kayo sa plastic? Kutsara. Kung iba niya nagdako sa golden spoon, eh, nagdako lang kuya sa plastic na kutsara nga. Oh, free lang na ganun sa mga supas. That's life, no? Muna ganun nga kanya-kanya, gintay ang kabuhi sa kalibutan. Imbes siya nga, may kabataan niya nga, nagdako nga, wala inang abudlay, no? Muna nga tawag ba lang spoon feeding sila ya? No, ma, pagkabugtaw, ma, I want this, I need to eat this one. I want to... Actually, no, sa balay, magbugtaw ko na. Iduwa lang kami sa bata ko, si DJ Norin. Wala kami kabugtaw sa tsakto nga oras. Totoo din na iya. Kay depende na mo kay... What if kung siya, kung ang bata, may tukar. Kay DJ man siya, female DJ. Gatukar bala sa mga club, mga festival. Di kung kapoy siya magpuli, di siyempre, huwag ko na siya ginapukaw. Kung hapon man siya makabugtaw, di narespeto ko na iyayang sleep. Agun ako man, it does not mean nga mabugtaw kagid sa aga. Ano ka mabugtaw sa aga? Kay hapon na siya mabugtaw. May tendency, kaya kuya may radyo, maluto ko na sa akong amon mga pamahaw, matigang, matusudan, no? Para at least, may makaon mang kami eh. At the same time, may inom sa akong mga butong sa high blood, bow. So, kamo ng daily routine na mo, no? Kumbaga, simple lang ang kabuhi, ah. Huwag mga kami nag-ano. Kung ano man ang amon nga, kagaswerte lang kami, eh, kahit pa paano, may mga mega bulig sa amon, no? Loved ones and family, relatives, no? Kaya gina-shout out ko directly ng mga relatives ko sa Iloilo, sa Kalumpang, sa Molo Boulevard, kag sa Villa, pati naman sa Leganes. Kaga gina-shout out ko man, no, ang mga pamilya ko sa Bulacan. And dami ara kita diri sang Patamyaw, no, kay halin kay Mayna, Dumipig. Good afternoon, Uncle Bob. Moms Punta Taytay chapter, no. Ano ning moms man? Ano ni their organization? No, pero may ko ni makita nga pa shoutout no, mira Moms Handumanan chapter. Ano meaning sa MOM? For sure may ara gina abbreviation, no. May meaning yun, ano? Miss Mayna, anong meaning sang moms man? M-O-M-S? Mga nanay ka mo? Kasi pwede mo ko mapaathagan kaga mabigyan sang information kung bakit moms chapter no or ano ini sa ini ka ka grupo sang mga inhan aboy. And minsan no kung nagtatagalog ako, syempre I was born in Metro Manila, Paranaque, then I grew up in the street called the Electrical Road sa Pasay, then I went to Cebu and studied there for and lived for 10 years, I guess more than 10 years, I'm not sure. Muna ng kabalo ako magbisaya, then no. And then syempre Ilunggo, kay Ilunggo man akong parents, no. Naman ako sa mga vlog ko, mga tropa, hindi kita malikawan nga sometimes I speak Tagalog, sometimes Ilonggo, sometimes Bisaya. No? Kamu lang yung chindi, ah. Ako pagkita madjas. Para na, nagandi nag-uob na, maula na ganyan. Papuli ako, anay, before ka magulan. Basagi ko ni Karon, no? Basagi ko ni Karon, makuha pa ko dahil na result. Paano naman? Or basic boss na lang ko, guro, ay kay grabe gitang ulan. Mayo ko bala sa ako nga bata, anay, kay basagi ko na yun, nakaputi ko dahil, ano? Tabi lang, taong tabi. Remember ko siya, nakaputi ko yung adaan, budlay yan ang tokabalaw. Kag sa mga nagpapuli, dira ha, halong kita sa dala na, karabi na gid kong kaulan-ulan, hindi gid magpadasig lagan kay gadanlog na ang aton ng mga guma sa spalto nga dalan. Amo na nga, please be careful with my heart. Amo, tulayo ka sa bato. Kag nagalapit na gid ang December, sus. Dugay-dugay, 2027 na kita. Grabe no, ang bilis ng panahon. No, dugay-dugay, wala na ta sa mapa. Tapos, way pa ka mong kapangalipay.

Imuha mo siyang inspirasyon, one day, makabakalgi ko na. No? Ang una, kung gimbakal ng sapato sa sweldo ko, when I was in Manila, nag-obra pa ako sa BSM, a shipping company, no? Sang ako nga tatay. Speaking of my tatay, shoutout to my dad watching, no? From Sabarco. And to my mom and dad from North Carolina, no? To my mom and dad. Duwaya akong daddy. Daddy James and Daddy Ricky. Si magtaka kayo nga bakit ang aking tatay ay Amerikano. Bay malay ko. No. Kaga, no? Grabe, no? Imagine na. Pila naman katuig, no? Pila naman katuig nga gahulat kami. Ako actually, no, makalakat man so hindi. No, kay ti may visa kami nga ginapaabot. Halin sa amon nga mom nga nagapetition sa amon. Gambal ko sa gilingon ko, in God's time. If God will not give me that visa, then be it. Dilitay. Trabaho ta di, manigusyo ko di, maubra ko di. If God has planned to have me go to that place and live there for good, then be it. Ako yako na no lang yahatag sa Ginoo sa akon nga ano, muna ni ako niya nga panuwaan. I will never force. No, yung pagpilito ng panahon nga hindi para sa akin, hindi ko pagpilito ng bagay nga hindi para sa akin, mga tao nga hindi sa akin, hindi ko pagpilito niya. Kapati ko yung kung ano ang para sa imo, dumagnet na matapik ya. Pero mga bullying mo simulawas, nakwa mo na yan sa ngalakalagaw. Katapik yun na sila yan. No, so una magmotor ko no sa when I was in food delivery service no. Magpuli kuya Diyos ko ang palugot kaya daw isa katerba. Amo na nga dapat yung balon kahit sa mga para sa liog nga tabon ginasulubahan mo gidi mo tsura kay para syempre hindi ka gidi mag bulingon no. Kaga safety gear kita always eh. Syempre subong pang panahon daan nga halonggi ka mo ha sa mga may mga motor. Butangan yung gidlock ang inyong mga motor kay damot na gid nga kadula ng motor no. Kagiban bis ka may lock pa. Imagine ha, I saw this video no. Nakita ko na yung video nga grabe. Imagine yung mga katropa, big bike na gid yung motor ha, pero dasig lang nakuha. Kita mo ng van nga dako-dako nga ano, ginalsa lang ang una, ang panguna nga guma, ginalsa. Tapos, ginguyod to, magang panguli, ginalsa nila. Duha lang katawa. Kaginaboy lang sa sulod, ah. Gahigda lang tong big bike. Lakat din, nakalargado yun. Diba? Kag sa mga nag-rent sa inyo, ah, I have this brother, ah. Bro JR, no? Shoutout sa barko, no? Kaga bro Limuel, no? Sa mga may mga rent-a-car, ang mga katropa, ta. Tandaan nyo guys, nga before ka mo magpa-rent sa inyo nga mga rent-a-car, no, or motor, damo fake IDs da, ano, kilatiso nyo gid, no, have some proof nga siya ini legit, ini nga maulam sa imo. Check their Facebook account, address, no, ask more questions, provide them more IDs, no, mas damong ID, mas better. Kaya yung tendency, hula mo nila yung motor, ma-rent sila, and then wala na, hindi na pagbalik. Kag sa mga nag-obra na, maluwi man ka mo, amo na ginigusyo man ng tao para mag-success, para makabatsyag man ginawa. Inyo, yakawaton nyo lang. Mga wala, uya! Dapat sa inyo, wala na gina. Para magpuway na ka mo. No, muna blamba nila, wala magtrabaho tayo ng patas. Hindi lang ka pangawat. Shout out sa

nga kawatan sa kalibutan. Kung ka pamati ka, ikaw na. Ay niyo, pisyo papos lang, no? Hindi man ay mahuya man ta. Kay ipangabudaya na yas ang iban. No, iban gani ilan to habala. Kag sa mga nagabaligya man dira, no? Okay na maghayo ka, pero kung makita mo tigulang na simple nga utan lang ang ginabaligya, ayuon mo pa. Sa tabi, pulo. Papidinoybi. Nabakal mo lang na gani dulce kag sigarilyo. Pilang sigarilyo, subong pulo. Sayuon mo pang piso, di ba? Hindi na. Smayo gani nga pasubrahan mo. Keep the change. Kagari man din no, shoutout gali kay Melania Martisano. Good afternoon, Uncle Bob. Arilang gamonitor sa Sityo Lapak, Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Thank you, Uncle Bob. Thank you so much, man. Katropang Melanie Martisano and sa tanan yung mga Martisano family. And 12 minutes more, no? Sino pa kita gusto mag, ano ha? Mag, patamyaw, no? All you need to do is ibutang nyo lang diri sa aton nga official page, okay? Tandaan nyo, biskan diin pa kamo parte nga kalibutan, no? Gilalabot kita sa ibang nga lugar, no? And I'm inviting you guys, no? Sa Sunday, kung may mga TikTok account man lang kamo, pwede nyo gid malantaw ang aton nga semifinals sa akon nga programa nga KVK, ariyo, KVK, Vocal Clash, Sing Your Way to the Top, no? Kanami bala sa mga kadamo sa prizes, no? 10,000 for the champion, 5,000 for the second runner-up, and 3,000 for the third runner-up. And there's consolation prize cash, ha? Kag manghatag ko sang worth 5,000 nga cash through GCash, no? Kung mag-comment ka, comment section. And there's a big chance nga madaog nyo ang ining klase sang jacket nga hatag sa aton sang sponsor ta nga si Admin Lorino, naka-embroid giniyo straight from Manila. O ang KVK, o. We are not a team but we are a family. O ka namin, o sang jacket, o. Ang likod niya may TikTok. TikTok logo, nakabutang ka-vocal. Vocal Clash on TikTok, Sing Your Way to the Top, no? Amuning ipanghatag ta sa Grand Finals, no? Amuna ganing pwede gi kamo manghatag man ta mga towels at the same time some other cash prizes pagid, no? So, if I were you, lantaw gi kamo. My Grand Finals is around second week of October and every Sunday gina 8 PM sa akon nga account sa TikTok ka vocal, no? So if I were you, lantaw gi kamo. And gusto ko lang pasalamatan gali, no, ang aton nga mga sponsors sa aton nga programa sa TikTok, Miss Alina Villar, no? Thank you so much sa imong sponsorship. Rona, si Lynn Villar from Singapore, Rona, Miss Rona from UAE, Utol from Australia, Miss Malot from Cebu. And to all my KVK admins, no? Madami din salamat. Namila ni sa programa namo niya kay wala kami diaga pangita sang sagad-sagad nga singer, no? As long as you have a talent and you know that you can sing, para niya sa mga ang pagbulig namo niya, para niya sa mga wala diya pa indis-indis, no? Kung sa tingin mo na magaling ka at you'll get more support from other people, no? Then go try. Season 1 pa lang kasubong. Hindi na ako mag-season 2. Ito kakapoy. Nakapoy na ako. Ambal ni Melanie Martisano. Late ko, Uncle Bob. Kay grabe gid ulan di sa amon. Gadula-dula ang signal. Exactly, no? Sa La Castellana, gaulan na sa amon. Do, dumaulan pa lang. Muna gani nga, instead nga madritso ko to, de, do, lubos na lang guro. Ang gabi gijang galo mo. Itong itom gijang kalangitan.
Amo nang i-prepare nyo gating inyong mga payong, inyong mga raincoat, inyong mga kalo, kaya ha, sigurado yung mabundak, inibudlay gita yung maulanan kita or ma, anong tawag ni, ma, matalitihan ta, no? Kay, pero kung kargado, kaya sang mga suplemento tang Ultimate Trio, dami na kita nga ito nga, yes, may na Santon Plus Gold, Premium D3 kag Santon na Vitamin C. Di, may bato kaya, kag may resistensya kaya against sa mga pabago-bago nga klema. Ya. Hindi ka dali masip-onon to. Hindi ka man dali mabarukuyon. Hindi ka man nga duluya ka pa sa parang lantang gulay ka, no? Amo niya purpose gan isang yes to health, no, para buligan kita nga matagaan sang maayong mga suplemento. Tandaan nyo guys, ha, supplement. Okay, supplement meaning mas supply lang sa sang pagkaon sa aton. Okay, pero yun sina pang-uson mong marguso adlaw-adlaw. Di ba hindi? Baklon mong kitang mangustin at adlaw, di ba hindi? Manaka ag itong mabalunggay, di ba? Muna gani nga ginbutang sa in a form of supplement para may good food ka nga ma makaon at adlaw pinaagi sa suplemento. It will supply you good fruits, good food, no? Mga pagkaon o mga herbs nga kinanlan sa aton lawas para maging healthy kita. Okay? Amunagi, ang balga nila nga, prevention is better than cure. Ulaton mo pa yung magmasakit ka before ka mag-inom sang Ultimate Trio, sigurado ka. Tantawa bala kay ako, tungod nagdako pa salamat ko. Ako yan, living testimony, ha. Tungod sa Santon Plus Gold, ya guys, ang akon nga medical shadow gidya nagbalik sa normal. Hindi ya pwede ang mambalan ko di nga bisog ang wala ko na tilawan. Adlaw-adlaw ko niya ginainom. Adlaw-adlaw ko giniya ginatumar ang Santon Plus Gold. Kay bangod, syempre, ara dira ang mga pagkaon nga gusto ko. Gindugangan ko pag iniasang duwa pagid para kiti siyempre butangan ko man sang vitamin C ako lawas, which is meron kita santon vitamin C para at least pag sick kita mo hyper kaya tama mo naging sakit ko hypertension. Kag siyempre may best nga daw hindi ka madlawan kag you need virgin coconut oil sa lawas ta kag premium D3 nga vitamin D3 nga sunshine vitamins. No, labi na gina mga nagapulaw, mga sir security guard ta dira, mga men in uniform ta, no, mapa bumbero, policeman, army, mga call center agents ta, hindi bala dali-dali mainitan. No, amo gini bagay sa inyo, premium D3 kay may sunshine vitamins. No, para at least siya hindi ka bago-baguon. Damo kita actually produkto, no, sa Yes to Health, no, dira sa aton nga wellness center. Meron kita dira Santon Herbal Soap. Kung gusto niya naman niya nga mala herbal ang dating sa inyong panit, no, huwag kang magpanik because it's organic. Kung gusto mo naman magputi, klaro, kay may collagen, no, kay may may kojic, no, nga dala, clear skin ka naman niya, para hamis ang imong kutis. Kung ka pala nakiti mo kalawasan, nga doon yung mga stiff neck ikaw, or may arak ikaw sa ginatawag nga mga muscle pain, no? Santon herbal soap, herbal oil naman niya. Aromatic pa na, pwede mo na gamitin sa masahe, pwede mo na gamitin sa hilot, or pwede lang simple lang pangtabog sa lamok. No, kay mosquito repellent, ina. Kapin pa damo, lamok sa inyo lugar, pahiri, blay mo lawas, ang mga tiil, bla, sa nga, Santon Herbal, oil kay, kakaskin ang mga lamok. Hindi ka sila magtapik.
Kung ang bata mo may mga quotes bala, kita mo ng mga lisa or mga kuto, no, ibutang mo sa buhok nila kay pagkabuhas kala taktak na. Siyempre kay kakahang, minty, no, ang aroma sinasang inaklase nga ano. Makabuligin na, may mga tea man kita, no, Santon Herbal Tea, may mga sari-sari ng mga kape, no, Santon Coffee, Santon Plus Coffee Mix, may Santon na may Premium D3 Coffee Mix, no, damo Santon Plus may Gold Coffee, no, damo kita dira sa nga, mga ano, sa mga product, no, nga pwede nyo, especially sa mga mata ta, kung may mga problema ka mo sa mata, meron man kita sang ginatawag nga Vision X Plus, no. Iningaton Vision X Plus, mga katropa, isa ini sa mga manami man nga tumaron kay nagabulig ini paklaro sa vision ta. Nga hindi na magulog sa katarata, glaucoma, tiridyo mga tong problema, no. Kay kompleto ini sa vitamin E, lutein, beta-carotene kag zeaxanthin. Okay? Tandaan nyo gid guys ha. Mangkotanyo ang butika nga malapit sa inyo kung may mga Yes to Health product sila. Okay, alas 3:58 na sa ngapon. Kitaray naman kita buwas, ha? Same time, same person. I hope nga ara na aton nga Sexy D, no? Katropang Sexy D. Diri siyempre sa X-Rated, no? Every Mondays to Friday ini, alas 2, pagkato alas 4 sa ngapon. Okay? And once again, my name is Kabokal. And you're listening sa aton nga programa X-Rated. And you're watching, siyempre sa aton nga Facebook account, XFM Bacolod News and Public Service Authority, sa ating live stream sa YouTube, sa XFM 90.3 Bacolod live stream, and syempre sa inyong paborito nga istasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and God bless you guys. Bye-bye. X-rated.

0: 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Kung kulang ka permi sa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examine yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permi sang kafe. Kaya permi hagin na tuyo. Sa mentalidad na to, inom ko kafe parang hindi ko matuyo.
1: 7 Plus Gold.
2: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka. Kasi lang nakatulogin man. Kung ang ano kapoy lang ko gyapon.
3: Oh.
2: Nadaw hindi mayong akon gyapon pa matyagwai sa kondisyon.
1: Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nipipinsar o yung mo sa nga memorya.
3: Permi ka lang nag, ano?
2: Nag-lag?
3: Loading?
1: Sanzone Gold. Coffee Mix.
2: And then, are Sir Josel, nakong kayo sa... Manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising.
3: Oo.
2: Kapiyan ba kung kulang ng tulog? Kay irritable, Sir Josel.
3: Oh.
2: Irritability, isa sa ang ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, microsleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why? Kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa emotional resistance batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian.
1: 7 Plus Gold.
2: Daytime, sleepiness, and mood instability. Pila lamang inisang sign of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikogalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta hon nato ng aton sininga pagtulog kada gabi.
1: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3, taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Yes, to health!
5: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: The Secrets of Health.
2: Kay hindi mo naton mapunggan ang magpangape. Kapin pagid bala Dr. Erwin kung may sakit ka. Kun di pa tong bawal didto kagid na namitan mag sige tilaw.
1: The Secrets of Health.
2: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
3: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muning Premium D3 Coffee Mix.
4: Yes!
6: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Sunthone Gold,
6: yes.
2: May ara sa mangustin.
6: Mm-hmm.
2: Nga may ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes,
6: mm-hmm.
2: kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagkada pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagkada sinikang papatamis niya is stevia.
6: Save. Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: Premium D3 Coffee Mix.
6: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The Secrets of Health.
2: Mas labi nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na,
6: yes.
2: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. E ding duha ko ni-combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes, to help!
6: Ah, ari na sang aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sang aton Food and Drugs Administration.
0: The Secret of Health.
7: XFM.
8: Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
11: Luzon,
10: Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolod, XFM
10: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Nagapabilin nga normal pang level sa tubig, Sunday gina sa mga grupo sa mga nguma sa probinsya sa Negros Occidental para gabiton sa mga humayan. Bangod sa mabatsyagan nga kainiton sa panahon nga posible dala sa Super El Nino. Sunod sa kay Pedro Limpangog, ang presidente sa Federation of Irrigators Association Central Negros Bago River Irrigation System Incorporated, iyan na nga gikatuan ang norte kag sur nga bahin sa probinsya kag nagapadayon pa ang tubod sa pila ka mga irrigasyon nga makahatag sa nagakaigo nga kadamuon sa tubig. Dugang pa ni Limpangog, nagasalig sila sa nga antes pa man maglala ang sitwasyon sa tion sang El Nino, matigayon nga ma-harvest ang pila ka mga tonelada sang humay kag makahatag sang bastante nga supply sang buga sa mga pumuluyo kagara na sa karon sa 21 pesos ang kada kilo sang humay alin sa 25 pesos nga presyo. Ginpayag man sini nga una na naka-harvest ang sasur nga bahin sang probinsya kag nagdangat ini sa kapin 8 ka tonelada sang ilang nakuha kag posible nga sa bulan sa Oktubre matigayon nga matapos ang patubas sa norte nga bahin sang probinsya. Sa dig sa ginpagwa nga impormasyon sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ukon PAGASA, mayara sang 40 ka mga probinsya kag pungsod or sa pungsod ang maapektuhan sang El Nino kag mahalitan sang sektor sang agrikultura. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sang kalawasan magamit sang Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Sa kwasi Mami G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.

0: Bacolod and the rest of the Negros Island region. 4:29 na nga ito niyang oras. Welcome sa Extra Drive, ang panghapon ninyo nga kaupod. Basta gani ka mo ang araw na sa dalanon. Gani, all out na naman ang ato niyang ihatag sa inyo. Nakalatag na mga playlist niya, surely you will enjoy. So parehas man sa kambalya niya Santana or else forget about it. Ay, hindi pwede. Hindi pwede mga malipaton sa karoon. Gani, subong pa lang, ano? 4:29 sa nasilingo na or make that 4:30, no? Dapat nga magbalik sa gihapon ang inyo deraiya nga focus. Man, may pulian pa ka mo. Hindi pwede yung distorted o hindi gani kalat na kalat ang inyo nga paminsaron pag-abot sa panimalaya. Wow, mas sad gid ang bilog mga family. So dapat, you need to work it out with dugang energy or pagbalik sa inyong energy, kaupod ang premium D3 coffee mix. Iniabi ang ato niyang pang-coffee nga pwede get sa mga busy work days naton. Man, niyang ato yung premium D3 nagapa-stay productive sa aton while kita ang nag-obra hasta na ina, ano, nga makapuli kita with all smiles sa aton mga pinalangga. It can support an active and energized day and can also support your bone wellness. So kung bako ng tuhod mo, pag-abot sa inyong panimalay ba o bilugi sa yung miyembro sa pamilya, kaya mo gidhakson na. Dalay na iya kung-kung. Amo ng pinakamanami, gid nga senaryo nga makita nato na. So dapat ha, tandaan, premium D3 coffee mixer. Kaginian sarang nga babakal sa mga butika. Malabyan mo na dira, abi pagpundo. No? Especially kung makapundo ka sa may Mercury Drug, Wasson's Pharmacy, South Star Drugstore, TGP, kag Generica, o hindi gani si Rose Pharmacy, sa Grace Pharmacy, as well as a Sincere Drugstore, kay may ara gid sa premium D3 coffee mix. Ang balo nyo lang, produkto na sasang Yes to Health Incorporated. Alright, so as niya nga hapon, I'd like to welcome you all and proceed kita no sa paghatag na naman sa panibago nga dapat nga may baluan naton pangdugang para aktibo ang ato niyo pamisanon whatever is happening sa ato niyo nga palibot. Bodo ka kwanto sang news ta kaina ano nga ang super El Nino ginahandaan gid kay man dako gid ini nga daan ang problema kumawad ang kita sa supply sang tubig. Tapos sa sobra kainit, ta kadamo na naman sa mga brownout kay tungod nga manubo na naman ang supply ano kay damo ang demand sa ginatawag nga paggamit sang kuryente. Kadamo sa problema ginapatubang nato na pero sige lang sa gihapon ang mga Pinoy resilient ina gani damo sa mga paminsanan para yang mangin happy lang sa gihapon. And, syempre, nagigilapit ang ato niyang Mascara Festival. It means all smiles na naman. Sa City of Smiles, ang mga katropa naton. Pa-invite yun na sila, ha? As early as now, kaya pasipo puno na naman ang mga ano, ang mga hotels, ang mga BRBs, ano? So, dapat gid nga hambalan nyo na sila nga magpa-schedule sang temprano. Bila na lang daan kasi manang nabilin one week na lang. Masinadya na naman diri sa may City of Smiles, City of Bacolod. Well, it's now 4:33. Kadasik sa ato niya nga oras. Let's proceed with our program. It's Extra Drive on X FM.
1: Extra

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold. Danton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Danton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
5: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
6: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbalang ipikto?
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akon ginahandom para sa akon tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan, edukasyon sa ikaayong lawas. Ari na magkita karon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalahabok-habok sa aton sining mga kasukasuhan o kung mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, kapalanika, kagapektado nga aton sa nga day-to-day activity.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Sa aton kumon nga lingwahe, awat giniratama. Ang isa, muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but sa lingon dugay na niya. Dugay na bala nga ginasufrir. Nagapalangabok-abok sa kalawasan, kag-present usually sa joints. Damo galini, may mga other types pagid, no? Amo ning ankylosing spondylitis na talakay ta naman ni. Eh. Kun ano man nga mga arthritis, basta arthritis amo naton istoryahan. Kag kun paano naton ini malikawan, kag paano naton mapaganagan o kun makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ko once an article nga wala kuno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano tani ni nga bulgar ko nga ang nakabulig sa ako namong evergreen herbal capsule nga may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya with grass barley grass kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kadamo pagid sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo ni. Mapabarak kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabukabok sa palibot sa joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right? Left, right. Stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa may joints na bit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamurisita sa inyo sinigin na doktor. Ang akon iya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sa evergreen herbal capsule? Nga may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen herbal capsules.
1: Kag ang evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Istorya naton kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dili kita ni sa mangustin nga rich in vitamin C nga may analgesic nga nagapaganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga ra sa evergreen herbal capsule at the same time sa evergreen coffee mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein na makakos ang inflammation, pati na ang aktibidades ng iban nga mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga raman sa evergreen coffee mix kag sa evergreen herbal capsule. Proven as sad to pag sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay o kun moringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya nga ra sa evergreen herbal capsule

0: arthritis kagaw since bastante sa vitamin C ang mga produkto. Ang study nagapamatuod nga ini makaprevent gid sang gout, isa kasahi sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang Evergreen Herbal Capsule. Ah, kapag gusto nako kaon baboy, mani, talaba, kasayan, lukos. Nga daw wala ako nagabatsyag. Nga naga pala nakit ang mga joints sa tion nga magabatsyag ako sakit. Red flag na na, untat ako na dayang kaon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Naa, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Naa, XFM, kid?
5: Ay, namiang music, ah.
3: Naa, XFM, kid?
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamayara ka yung mga balita, blamayara ka yung mga DJs, nalakad ka, blamayara ka.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how, kid, apat?
7: Oo, enjoy lang.
3: Naa, XFM, kid, how?
8: Timo!
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: about True Good Fashions. 4:53 on the clock. Sorry, it's 4:55 on the clock. And the time check is brought to you by Turbo Dietary Supplement for Men and the Santone Vitamin C. This is the Power Up Duo kinahanglan gid, ano, para sa atin nga daily wellness routine. Man, ang Turbo and Santone Vitamin C convenient ining mga dietary supplements nga included alongside sa isa ka balance nga nutrition kag isa ka aktibo nga lifestyle. Keep moving, eat well, rest well, and make wellness part of every day. Turbo Dietary Supplement for Men and Santone Vitamin C. Himo sa Yes to Health Incorporated. You can buy this sa atin yung Yes to Health Wellness Center. Aralan nila sa my door number 46, Vinco Building, Lizarra Street sa Bacolod. Or if gusto mo, hapusan ang sa imo, you can order this online via your Shopee or your TikTok account. Alright, so speaking of, ang iniya nga maka-power up, syempre, do parehas lang na nga ikaw ya ang nakapakigbahin sa Asian Games 2026. Now, I have here a list sa ato niya nga medals tally, ano? Sa kung ano ba lang ang mga pungsod ang nag-aabanse karon when it comes to the total medals nga nakuha, ano? Sa pilaya ka mga sports dito sa Asian Games 2026. But the pinaka-latest nga makita ko di is as of 2:25 p.m. Gina-check ko pa, no, kung may ara pa gid sang pinaka-latest sa karon para at least may baluan naton, no? Okay, we have here ang sa ato niyang lista mismo man, ano, sa ato niyang Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. But before that, before ko yatag sa inyo, si Carlos Yulo, mga katropang na-deliver sa isa ka clean floor exercise routine, nga naghatag sa iya sa score of 14.666 sa final round sa Asian Games. Sininga Huwebes, ang two-time Olympic gold medalist currently ang nagapanguna sa nasambit nga event. And that is good news para sa mga Pinoy, ano? Despite sa mga ginaatubang ni Carlos Yulo, no? Tungod sa mga intriga diriya na hanungod man sa interview to bala nila, ano? Sa itong about sa kasal, no? Future kakasal nila. Nga hindi pag-i-invite ang ilang ginikanan. So, amo to do medyo ginakulbaan kay Basi Bala. Ginakakulbaan, I mean, kay Basi Bala, no? Basi Bala maka-apekto sa iyayang nga hampang. He is also playing along his brother, no? With his brother, nga kung sa diin, si L. Drew, ang naghahampang man sa, para mag-represent sa Pilipinas, dito ya, sa Asian Games 2026. Okay, now here are the medal standings. And sa kanon nagapanguna ang China with a total of 100 medals, 66 gold na ang ilang nadag-an. Medyo malayo-layo gid kay nga the second is Japan with only 15 golds nga nadag-an. Apang madamo-damo ang silver sa Japan with 26 and 24 ang China and 33 ka bronze ang Japan with 10 bronze naman ang China. Okay, so nagapanguna gid sa karon when it comes to medal tally, ang China with 100 total medals, 74 ang Japan sa ikaduha, 42 naman ang dagdagan sa South Korea with only 9 gold medals, 23 ang Kazakhstan ikaapat, 17 ang total medals para sa Iran with 6 golds, that's number 5. Number 6 is Thailand with 14 total medals. Number 7 is Hong Kong with 19 total medals. Malaysia with number 8 with 9 total medals. Uzbekistan is at number 9 with 18 total medals. North Korea at number 10 with 7 total medals. And the Philippines, number 24 with 0 gold, 1 silver, and 4 bronze medal. That's a total of 5 medals para sa Pilipinas. But then, sa tanan-tanan nga mga players natin, ano, nga nag-upod gid dito, no, panakigbahin, kumbaga, para yes sa pungsod Pilipinas sa Asian Games 2026. Congratulations sa ila yung tanan. Hindi ba na basta-basta makaupod ka, no, nga mag-represent sa Pilipinas sa bugos nga Asia. We will give you more sang amuning nga klase sang update, ano, when it comes to the Asian 2026 or Asian Games 2026. Basta tutok lang kamo diri sa XFM. You're still with Mommy G. Ang ining programa ang gidudulong naman sa inyo mga katropa, of course, ang Vision X Plus nga makabulig gid sa atin nga eye health with lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. Amo ining kinahanglan sa ang aton nga mata, especially kung bookworm ka or hindi gani grabe gid babad na babad ang imo nga mata sa screen. Kaya mo ina ang imo nga trabaho or hindi gani kung nagatuon ikaw dira kagid yan na base sa imo yung computer. So help your eyes also because it is very important, okay? So Vision X Plus, ang ginhimo gid sa Yesu Health Incorporated para mabuligan nga ma-maintain nga makakita kita sang maayo. Kag healthy ang atan yung eyes. Sarangman ini mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar or sa atan yung Yesu Health Wellness Center. Again, aralan dira sa may Binko Building, Lizarre Street. Diri sa Bacolod City. We are now down on the last hour para sa atin programa Extra Drive. Kaupod si Mommy G.
1: XFM.

just an update mga katropa. Ang isa ka gold nga nadag-an sa Pilipinas, bag-ulang gid halin sa ka mismo kay Carlos Yulo. He bagged the Philippines' first ever gold sa 2026 Asian Games sininga adlaw. Inaano because of his mastery sa men's floor exercise event with a score of 14.666. Congratulations, Carlos Yulo!

0: Katrupa, exciting!
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Plus Herbal Soap. Ako
5: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: Exciting!
0: Exciting!
7: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Jack!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Nagapakita sa 99.9% accuracy rate ang random manual audit sa unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung BARMM. Base na sa reports ng COMELEC, naging audit ang tanan ng 21 ka-sample clustered precincts. Samtang nakakuha naman sa 100% accuracy ang regional parliament political party kag sectoral group parliament members. Kag 99.99% naman ang accuracy rate para sa parliament district representatives. Kitpatigayon ang unang BARMM parliamentary elections sa September 14 na mayara sa 84.34% voter turnout. Ukon 2,018,478 sa 2.393 milyones karehistrado nga botante. Ang 80 naman kanapiling parliament members ang mag-umpisa sa pagpangalagad sa Oktobre 30 kag magapapili sa chief minister sa rehiyon. Inabalita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakits ang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas sa Kosemami G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

malapitan lang ang ginatawag yung Christmas party. May arat na naman sa performance. Kaya ni kung kamo nag-practice sa dera, ay mauna pagaling maskara, no? Sa mga dancers na ito, nga kung sarihin mag-participate gid sa ginatawag yung mga dance street dance competition, kagano pa man yung mga dance contest, kapatid kayo nun, sa Maskara Festival. Kag, of course, dala na dera, mag-practice-practice sa buong palang yan. Although may ara pa apat ka, apat October, November, December, ay tatlo na lang kabulan ang nabilin para sa the best presentation sa Christmas party, kag bakwa ang cold cash nga premyo. Dapat nga mag-practice sa gidman. Pero siguraduhon nyo ha, nga active ang inyo dira iyang kalawasan or ang inyo nga health. Dapat suportahan gidinasang ato niya nga Santon Plus Gold. Ang ato niya nga Santon Plus Gold nag-suporta sa ato niya immune system, ano? And also, makabulig masuporta sa cardiovascular health bilang parte ina sa ato nga balanced lifestyle na ginatawag. Kag may harap pa inis ang natural ingredients na makabulig man protekta sa ato niyang mga cells against the oxidative stress. Nga mo iniginatunahan ko kisa sa mga sakit naton sa kalawa. Sana. Ini ang mayara sa 5 powerful ingredients. Kamangusin, ampalaya, malunggay, garlic, and spirulina. So, kung gusto mo nga you will be healthy, you will be active as tayo sa Christmas party, adlaw-adlaw mag-inom ka na sa atin nga Santon Plus Gold. Still a product of Yes to Health Incorporated. And the good news, it's halal certified and you can buy this sa tanan ng mga leading groceries nationwide. Gani, hindi na dira iya rason nga maghambal kang wala niya sa wala sa butika or hindi kami kabakal dali-dali. Ara na, ginpaapos na lang gid sa inyo. Kahit tanan nga butika nationwide, sarang na nga makabakal ka mo. Basta iambal nyo lang ha, need nyo ang Santon Plus Gold. Alright, this time, let's try to make an update sa atin yung weather because nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga si Queenie. Ang tropical storm si Queenie, hangyara na sa 1,225 km east sa northern Luzon. May kabas kugunsang hangin nga naglambot sa 75 km per hour, malapit sa tunga. Kag may pagmadlos ini nga naglambot gid sa 90 km per hour. Moving northwestward at 25 km per hour. Ah, mahinoy ho. But, dili sa atin niya sa Negros Island region, lakip na ang Aklan, Iloilo, Guimaras, Sikihor, kag Mindanao. Maka-experience kita sa trough of the tropical cyclone Queenie. Gani, expect naton. Pero kainit kayo na, no? Akaling kinagsulod na di sa bido, medyo adlaw-adlaw na. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ang atin nga ma-experience handi sa atin nga probinsya. So still, there's a possibility nga may magluntad ng flash floods or landslides. Tugay na sa moderate or at times mabaskog nga pagbubo sang ulan. Bicol region and the rest of the Visayas. Trough of tropical cyclone Queenie sa gihapon. Pero partly cloudy to cloudy skies, may isolated rain showers or thunderstorms. Tagang Metro Manila and the rest of the country, localized thunderstorms ang nag-aapekto sa ila sa karon. So, bulubantayan tayong gidining si Queenie, ano? And let's check man kung saan ini siya magagawa sa Philippine Area of Responsibility. Aba, madugay-dugay yan ini siya, ano? Most probably by Monday, September 28. Ara na ini siya sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility. But let's check up. Most probably, malain pa man ni ang iyang kadasigon. So, hopefully, hindi naman ini magtugas ang mabulubaskog na ng mga pag-ulan. Kaya dito sa Luzon, wala pa sila kaginhawa. Sa gila dito yung pagbaha-baha. Okay? So, bulubad tayan. It's still, may mga areas dito sa aton nga hindi kaya apektado sa ang ginatawag yung bagyo nga si Queenie, no? So wala pa sang wind signal nga ginpagwa ang pag-asa. Pero buluban tagi ka mo. Gali tutok lang sa aton diri sa XFM 103.9 sa inyong mga radyo or sa atin yung Facebook page, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: FM. Santon Gold
1: Live Testimony. Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kampe na may natural energy boosters

0: Zone Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika.
9: Mga katupa, exam!

no, sa pila nato niya nga mga pag-updan ay because ang mga song nato gina-prepare gid para sa inyo. Yan, ikaw mo ang pwede gid maka-request pagi sa pag-message sa ato niya nga Facebook page XFM Bacolod News and Public Service Authority. Dira, isa inyo gid nga i-share, pwede niyo ma-share or pwede niyo maka-request or pwede ka mo maka-request ha sa inyo nga mga paborito ng mga song sa gusto niyo man nga mabatian. Okay? So again, Jowin, madami giging salamat. Always, hindi sa nakatutok. Sa kay Nanay Esmeralda, gali, no? Dari sa may takuling. Madami giging salamat, Nanay Esme, no? Always, hindi siya nagamuno sa aton. Basta magkitanay kami nga duwa. Nga nagapamatigid siya. Thank you, Nanay. Enjoy siya ko na sa mga music naton. Anyway, bago pa mang karoon niya mag-go to sleep, kinahanglan nga kamo ang makapalibin na dira and give yourself a refreshing and clean feeling every day pagi sa paggamit sa atin niya nga Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin ang formulated with glutacogic and virgin coconut oil. Makabuligid din isuporta sa daily cleansing routine na while keeping your skin feeling fresh and cared for. So, dapat kayo magamit sa atin niyang Clear Skin every day para ma-achieve ang cutis porcelana. Nga daw feeling artista. Inangi mo sa Yes to Health Incorporated. Kag ang tanan-tanan nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated at sarang mabakal sa mga butika. Ilabi na sa Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, Generica, Ghost Pharmacy, Sincere Drugstore, and Grace Pharmacy. And sa atin, Yes to Health Wellness Center. Always kid maglabay dira, ano, sa may Lizari Street. Sa may Binko Building, may ngalan dira, Yes to Health Wellness. Amo ida ka, dapat gid mangin parte na, no, para sa isa ka healthy nga living. Kaupod ang Yes to Health Incorporated. Salamat ka, tropa! Till tomorrow, para sa atin nga extra drive, dari sa 103.9 XFM Bacolod. Extra drive.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutatayon. Makapahubin pa siyang na work.
1: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka.
4: Exciting! Check!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipik.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag, isa ka sudyante, kadaga.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapasog sa aton nga tulang. Pampagkana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabilis sa kapatid.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one.

0: Gold, Coffee Mix, gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X. F.

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold. Live testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Plus

0: bibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilal ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo Waga.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbak

0: The Secrets of Health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The Secrets of Health. Southern Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
0: Southern Plus Gold. The Secrets of Health.
2: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
0: Southern Plus Gold. The Secrets of Health.
1: Paano naton i-preparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman Doc Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya Doc Leo?
2: Yes Sir Josil.
1: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
2: Kung diba kauno naton na in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid na in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The Secrets of Health.
2: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
0: The Secrets of Health.
1: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton Doc Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually makuha ta man ang omega-3 may ara man Sir Josil nga amount ida sa balunggay. Which is ang balunggay isa man sa sangkap sa aton sari nga Santhon Plus Gold Capsule nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakot man sa aton sa nga kaugatan, kaya magluwas sa presence sa Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ringa heart, kag para sa aton sa ringa kaugatan, lakip na sa aton sa ringa brain.
0: The Secret of Health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
3: Jose Amelia.

0: Secrets of Hell. Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking kitutan ni Lilo.
6: Sa aking

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas mo manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.

0: down pain. Fast and safe. No! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Kapina, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus?
3: Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, raka ayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Lani.

0: ang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako sa Rodel sa ang tanguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Exciting, bro!

0: Skin Beauty Show, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Sunton Plus Gold.
4: Kaya nga pala, Sidney, nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sunton Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
3: Sunton Plus Gold.
5: Mas pinanakas,
3: pinagaling,
5: pinahusay.
3: Sunton Plus Gold.

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo! Excited!
1: May natumong duman lang.
0: Kaya na naman, salasala na naman. Salasep!
1: Salasep!
0: Amo gid ang problema ta balay nga wala gid jaga preparar sa mga program no.
1: Ay nga awal la abi.
0: Kay syempre sala-sala ka ra sa pilinduto. Dama dead air mao. Isa ka bali pa yon nga kagabion sa tanan kag katawan naton nga mga katropa nga tag tune in na sa atong programa nga Phone Pal. Ako si katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si katropang Dolphy Langka.
0: Makaupo niyo until 12 midnight sa programa nga Phone Pal gab isang
1: sang September 24, 20 and 26.
0: Ah, really?
1: Yes. It's a Thursday.
0: Ay, salamat, day off na buwas.
1: Amo na lang na ginaulat mo.
0: Pero malingat-lingatan ko lang balang inadlaw. Nang lately ko na lang bala mapinsaran nga sako-sako jagal isa kon kung may maabsenan nang kuya bala.
1: Oh, yes.
0: Nga hindi ko course makatubang sa computer. Dumudamo ikuya gal iyo lubrahon.
1: Correct, Jaya.
0: Te buwas, dire na mako bilog nga adlaw.
1: Kay
0: mamati ko anong chismis. Chismoso gali. Ay, sa mga naga-birthday today, happy, happy birthday. Dito ka namin isang tingo, gusto mong anong may ara man.
1: Nice.
0: Laingi man ang, ano, ang dalhay sang Santon Gold Coffee Mix, no?
1: Laingi, Jaya, eh.
0: Nagapagwapo, nagapagwapa, at the same time, nagapanami isang tingo.
1: Laing pagid ang dalasang premium D3 capsule.
0: Oh, really?
1: Kita mo daw, nagaganaga na ang katol sang tutunlan.
0: Ah, wala, ah. Amo ka man lang Japon, katol kagin man niya.
1: Doon na nanayasa. Mamangkot ka pa.
0: Hindi na mag-isigway wala sa premium D3 of gel ano? Capsule. Kay katol ka naging dyangadaan niya.
1: Ang tingog ang napag-ambalang kapalya.
0: Ang tingog gali.
1: Oo.
0: Mabito, wabla kay lain-lain nga daan kasulod sa akon nga alipatakan. Ah, lain-lain kasulod sa akon alipatakan.
1: Ambi ko ane sa alimpuduha.
0: Hindi ah, ariputan.
1: Kakatulog lang may higko ko nga paminsar.
0: Pwes, pamugtaon ta. Para higko-higko pag inayon. Damayo nga ito yung smile-smile. Nadulak ako nung di kayo na pila ka oras. Hindi ka nagado.
1: Kuha ka tamabo.
0: Nagupod ka naman sa bato? Sa bato?
1: Yes.
0: Oh, really? Ilan pa masahe pa bato?
1: 20.
0: Dugulpin na ito sa barrio bato ba? Sa bagay, kung naandar mong isa ka lugar, hindi mo ganyan maligaran nga hindi ka bisita sa sinang lugar.
1: Correct, iya.
0: Most especially, ang tanan ng mga event, kaga, ang mga memories mo dapat sa mga lugar.
1: Yes.
0: Bisan sa diin ka pa makadto, labot ka South Korea, Amerika, puli ka dyan Japan sa diin?
1: Sa mga hometown.
0: Anong hometown mo gani?
1: Bato.
0: Pulverize ako na hard.
1: Ah?
0: Pulverize ako na hard.
1: Centralized.
0: Welcome na mga katropa, nakahukap ng tanan ng XFM Radio Station sa Bugos ng NIR kay sa Panay Island. Mayong gabi sa mga taga Iloilo. Nakatune nila ang mga Ilonggo sa Iloilo. XFM Radio Patrol, 100.7 Iloilo. Upo na si katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Paparudel.
0: Correct. Sa Roas Capiz, XFM 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Santique, XFM 93.3 with katropang
1: James Dean.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Romel.
0: Correct again! sa Sagay 87.5, Makitan Makita sa Television, Analog Channel 13, and IPTV Digital Channel 29. Kaga, sarang kita makitaan sa lugar sang Silay, Ibi Magalona, na Victoria's Manapla, Kadi sa Gagay Escalante, via Star Cable. Lamang sala,
1: sakon sala. Sakon sala. Sakon sala. Dakon sa punan, pwede na ako kapangumpisa.
0: Attendance check!
1: Check na check!
0: Oh, hi na hi! Sa mga gusto, mag-intra, sa mga single, ready to mingle, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. How many days until Christmas?
1: 92 days more to go.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Para na naman, very sure, Romanza.
1: Bila? 92!
0: Munang ginambal mo kagabi, wala ka idog.
1: 91. Ano kay kulaga 92 pag butanggap in 91 na.
0: It's 91 days, yeah, 2 hours 91. And 25 minutes until Christmas.
2: Robin, say mama.
3: Mama.
2: Say mama.
3: Mama.
2: Say dadu.
3: Dadu.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Synthen Plus Herbal Soap.
3: Yun si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Synthen Plus Herbal Soap.
4: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
2: Synthen Plus Herbal Soap.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tiso.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Buwa ko na LL pa.
1: Bigala na Tamsi pa.
0: Balik na sa phone pa. Subong nga evening sa Thursday. Uy, super ill ninyo?
1: Sa diin?
0: Sa aton.
1: Subong?
0: Oo.
1: Amo na guro eh.
0: Nung nadumduman ko lang yan, may super, yeah, super Ingo.
1: Ako na supermarket.
0: Pero daw hindi pagid man tuman nga mabatsagan naton kay daw
1: nagaulan-ulan.
0: Sunod-sunod man ang mga LPA bala kag may mga bagyo nga nagasulusimpon.
1: Amo gina siya usually kay titan basta tanto ka init ginatipon man na nila ang vapor.
0: Wow.
1: Wow.
0: Bright kid mo sa science yan, no?
1: Yeah, really. Of course.
0: Is that your favorite subject?
1: I think so.
0: Oh, really? So what is science?
1: Science

0: is Isaiah.
1: You're having a twist, no? So, is that your favorite subject? Yes, yes. I think so. So, what is science?
0: Science is science.
1: The correct answer is science is a subject.
0: Yes.
1: All right.
0: It is not a predicate.
1: It's a
0: subject.
1: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo na sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
0: Kung ginadulong man sa aton sa premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Available in Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na kamo katawag, mga animal.
0: Hayop! Kunti nung rap.
1: Sa XFM call and text line
0: 0912-007-6793
1: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Nami, kadamo pa di excited diya sa aton nga FB Live sa 23 XFM. Kaya sila yaga dikta, yaya nga sugod na kamo.
0: Teka, ginapa kami ng sugod.
1: Hindi, wala na naman niya ginamind yung music. Wala na naman ginamind kung anong gagululo ako nung sa sungad na ito. Hindi na yung pwede. Ang combination na iya sang ano, sang adlib kag music.
0: Correct. Nagligato gani, ginscan ko muna mga previous bala nga mga ano.
1: Live naton. Mm-hmm. Ote.
0: May isa gito nga nagambal nga, hindi na ka mumbala bang pa music, wakal na lang. Ay, hindi na pwede, makapoy man. Kaya mas nasadyahan kung na sila mamate.
1: Ambali Charlie Gomez, so good na.
0: So good mga kapatid.
1: Ganon. Elma Colaganos Agaton, good evening. And Mayna Dumipig, mayong gabi man. Kag hi sa kay James Herbas Dago. Shout out naman dyan from Asin Iloilo. Troy Dugay, nakubala ako gapamati si mo, Troy. Idol, tagid ka bala.
0: Wow, thank you.
1: Lucky galing.
0: Sige lang.
1: Ay, sa, muna iya.
0: Ipasa mo gani sa ako.
1: Kendra Jane Hilantagaan, good evening James, hello to you. Kag Anthony Hai Nong Dieter, mayong gabi. Mga taga Kalibo Aklan, good evening also. From Elena Hirona Tumbukon. And I also to Albino Lapitag Jr. Hi!
0: Hello.
1: Sige.
0: Hello, kag mayong gabi mula sa kay Ria Bautista Chason. And of course, hello sa kay Sheila da, sa may Silay City.
1: Dapat mag-comment ka muna sa akong FB Live nga Troy Tisoy XFM. I-include nyo man ang inyong mga places.
0: Oo.
1: Kaya para mag-knowledge man naman, kag may baluan naman kung nanday sino ang nagilalantaw kag sa diin nga mga lugares. Kag, filing na sang COC, doll.
0: Tod ka, madayon gidaw.
1: Why pa? Nagsugod na. 28 pa man guro, no?
0: Siling nila ko, no?
1: September 28 to, ano? To, September 27 to October 5?
0: As far as I heard, kagina, ha?
1: No.
0: Pwede sila ako na maka-file sa COC nila. Pero, may pero, hindi man Japon sigurado kumaday yun.
1: Kay
0: kanugon mo lang magsigi ka mo na file.
1: Kay kuno abi na transmit na kuno kay presidente ang pilirmahan niya about sa postponement sa BSKE.
0: Te ang ako lang gid imahambal, what if nag-file ka mo sang candidacy niyo pagkatapos hindi man lang gyapon madayon.
1: Te okay man lang kay wala man sila gastuhon kung mag-file .
0: Mula sa bagay.
1: Mula ginabi ang notaryo abi ka ang halin abla sa BIR nga
0: ilang mga
1: gadaw tax abla nga daw ano tawag sina man documentation stamp daw something nga muna na maliit na bagay .
0: Ano siling mo?
1: Documentation stamp.
0: Hindi stamped?
1: Lain naman yung aminin sa stamped. Katayol sa imo mo mensaron subong, no? Susunod gani, hindi kagil magkaon sa taon ko badyang, ha? Kaya nga, take effect yun dyan sa imo nga, ano, pangunahuna. Nga, tayo, kuya Gi. Oo, oh, nasundan mo kinapanyapon, ha?
0: Ha?
1: Nasundan nyo kinapanyapon?
0: Nang, ano to man? Ha? Nang Chicken Joy, eh.
1: Ha? Chicken Joy? Ikaw yun ka na gali?
0: Oo, ah?
1: Ha?
0: Pakpak?
1: Ha? Pakpak? Oh, are. Sige, kaya gin-mention mo, gin-man lang ang Chicken Joy. Nga, ang gintawagin na siya nga Chicken Joy.
0: Kaya hindi siya Chicken Sad. Hindi pala.
1: Kadasi mo yung sapat. Kabalik na rin ba?

0: Ranch.
1: Ranch?
0: Oh.
1: Ranch ako ng ranch.
2: Ranch.
1: Ranch kidya ko no.
0: Ah, ranch kidya.
1: Taga diin ka?
2: Ranch. Taga Victorias.
1: Uy! Sa din sa Victorias?
2: Sa barangay 8.
1: Nga nga. Nakatawag ka sa amon. Galantaw ka na sa TV nyo?
2: Galantaw eh. Sa yung mga live.
1: Wow. Susya.
0: Lapit ka mo sa may...
1: ano?
2: Sa Dentroy.
0: Lapit ka mo sa may VMC. Hindi.
2: Layan. Sa umami. Sa umang.
1: Pero barangay 8. Social barangay no 8.
2: Oo.
1: Lanay, dad mo ranch? Karoon ng balaga. Interview pa tagani. Gadali. Hindi bala kayo pagunahi. Kay kabalo na kami kung anong tuyo mo.
0: Gani.
1: Oh. Bila na edad mo?
2: 34
1: years old. May pinamataan, may kalibin sang una na kanubya.
2: Kanubya sa una.
1: Natilawan.
2: Natilawan man.
0: Natilawan.
1: Eh sige be.
2: Natilawan ni Troy.
1: Sige be, kung natilawan mo. Ako natilawan mo. Ano be ang inyo ginobra sa nagtilawanay ka mo?
2: Doon kayo mo naman na nagaling kay Piway Kampinag. Kukutin na malaway matrayo.
1: Kalayo siya mo sa bat.
0: Oo ah.
1: Ang pamangkot lang diya bala. Di ba lagin sa bat mo ang nagtilawanay ka mo, ginako mo. Ang amon, ang amon diri, nga may clarification lang bala nga, kung nagtilawanay ginman ka mo, ano ang inyo una ginbuhat sa nagtilawanay ka mo?
2: Troy. Muna yung dilawang ko sa tapos...
1: Ano gani una ano yung ginibuhat nyo?
0: Ano gani kinuna nyo ang ginimo?
1: Oo.
2: At yung ginimo yung ginakos ko sa Troy eh.
0: Tapos? Ano ginambal niya?
2: Wala mo lang. Nangyano lang siya.
0: Ako kunubi ang bayi, ikaw ang lalaki. Okay lang. Ha?
1: Matilaw gid siya sa Tantay Cuatro yan, no?
0: Yeah! Sige, yun ta.
2: Oo.
0: Oh, sige ah, sige, unahan ko ah. Sabat? Wala ka bang sabat? Amun
2: ano?
1: Mga hayop! Mga hayop kag mga damak-damak.
0: Nalamitan man sa eh.
1: So, kung sa artista daw sino ka look-alike mo, Ranch?
2: Atroy?
1: Kung sa artista daw sino ka look-alike mo?
2: Asi, ano, si... Pulo-pulo ah.
1: Pulo-pulo.
0: Si Pulo-pulo.
1: Pila height mo ah? Pila height mo ah?
2: Pulo-pulo. Five, three.
1: Ano gani obra mo da gani sa Victorias?
2: Hindi man rin sa amon eh, sa kampo man lang.
1: Ah.
0: Hindi mo lang pa ilang lang ang kampo.
1: Oo man. May Facebook
2: kampo,
1: wala.
2: Kampo. Why?
1: Hoy. Do si Piolo ko no, pero ano, mga Piolo Pascual. Oo. Ay, hindi na sa Piolo Pascual galiya. Si Piolo Ascal na yan tawag. Ay, ambot na lang yun.
2: Pero, siyempre yan.
1: Okay, Te, pila na katuig nagligad sa itong tapos nyo, ano, tapos nyo nubiyahan na isang uyab nga nagbulagay ka mo, pila na katuig?
2: Dugay naman ko, yung mga saan 2025 po minaganay na gupo.
1: Lawig
2: na. Nagbulagay.
0: Lawig na doon. Isang nagaling katuig.
1: So, ang akong conclusion da, wala gid ikaw chance para sa mga babae. Sa din gani chance niya? Ano gani chance niya?
0: Sa mga jugel.
1: Para maging mahapos yung pangabuhi, kinanglan mo gid nga tilawan mo gid si Dolpe.
0: Eh? Masagot ka hindi, ha? Masagot ka?
1: Available ka man guro Friday afternoon.
0: Di ba
1: pwede ko no.
0: Pwede ko no. Di ba ga panadol ka?
1: Panadol? Pang sadol?
0: Oo. Te, ang imo daw. Ang imo daw sadol man.
1: Hindi, sala ang pamangkot.
0: Ano?
1: Ang imo daw kalaptan man sang sadol.
0: Na. Te, sige pa kaptik.
1: Tapos iya tiko daw guna.
0: Ayun.
1: ang iya tigo daw ano daw kuluptan sang guna.
0: Te ano ga tigo man na
1: hindi asala na nga pamangkot
0: ano naman
1: amo man nakahining sang kaluptan sang guna.
0: Ako galing tiko lang imong ining gito.
1: Iyo yun yung man.
0: Uy.
1: No, si Dok Yudjin ang nagalantaw sa aton live subong. Hi Dok Yudjin.
0: Hello Dok.
1: Mayang gabi da. Musta ko nung life? Are okay lang yung Dok Yudjin. Why problema? Tanan may solusyon.
0: Pero sino galing alam niya ni? Ah, ng...
1: Ranch.
0: Ranch? Ranch? Ranch?
2: At Roy.
0: Si Dolpini.
2: Oo.
0: Pero nakatilo kayo naging man, ano, mering sa Jugels.
2: Atilaw man.
0: Ha? Kung nakatilaw, titilawan mo man ko?
2: Oo ah.
0: Tis ano,
2: Dubai naman.
0: Hindi ah, namin ko kita yung aduwasan.
2: Oh. ikaw ko yan.
0: Basta birnis lang.
1: Oh, okay, amo na ang adlaw ang iyang ating pangalap.
0: Sabi, taga-diin ka, a Victorias, ti isa lang nakasakay sa series.
1: Muna ako ka lang sa may plaza, along the way, malang na. Dala ka makita, anay. Tapos damo, natatadayong palamahawan sa may Victorias Public Market.
0: May parinti, makula sa Victorias.
1: Amo man.
0: Te.
1: Dagdag-dagdag.
0: Amo na ganing nang mangkot ko si imo kung lapit ka mo sa may VMC.
1: Pero basta mambal ko si imo ranch, hindi ka gidya magpapago ha. Harap lang mano-mano lang bala tayo na. Harap lang mambal siya. Ako na ganing nagpambatsoy si imo, sokto nung pagid ko.
0: Hindi ah, masugod mo lang kami anay sa an. Masugod ta anay sa kwarta marcha.
1: Wala na premiera ang segunda.
0: Rikpa na lang.
1: Ati layos ang clutch eh.
0: Machinsuwel ka tayo na.
1: Ano kita rin siya lang. Wala na yamon niya. Ano na pangita mo sa isa kababayi?
2: Pagalo ko na try ah.
1: Ano na pangita mo sa isa kababayi?
2: Nablanga mo at wala dapat pisan ka seryoso
0: ka wala na na
2: wala
0: na na
2: wala na na bakas wala mang okay lang sa kung sa kampol sa gobra kung basta seryoso lang sa
1: ah timbang yung ginapangita wala di as agency
0: di pangitaan ta ka agency gusto mo.
1: Ang balibin sa Palomariaw lo. Dako gali si imo Troy ba? Dako man kagamay sina. Oh, mga taga Silay, hi kay Charlie Gomez, may gabi kay Jan Stuart Mill. Oh, amon na pangita mo. Tingnan na pangita mo ano gali. Kabulig si imong pagpangabuhi. Hindi pwede nga magkapangita kasing babae nga ubrahon mo sing prinsesa. Uy, abi mo bala subong ang mga babae? Hindi, abi mo bala subong ang mga babae? Nakapoy na sila bala sa pagpangabuhi. So gusto mo nila bala. Na iya. Ang gusto nila iya, sitting pretty na lang gina sila iya, Dol.
0: Uy, again.
1: No? Kasi mas sitting pretty na tumalagsahon na lang gina sa babae nga ano iya. Nga kapangita sing trabaho nga ila. Mostly, ang ilang breadwinner, ang ilang bana o kunubyo.
0: So mga chimpo nga daan niya, gusto sa babae, ginapungkuan niya na lang. Nag-gets bumbot ko talingon.
1: Araba lang sila ni Dulpo, aking-aking sa mga babae, kay nga ah. Kay nga ah.
0: Napangagaw nila mga laki. Ang iba niya daan niya.
1: Hindi ah, sala na iya.
0: Inakuan man nila kusog.
1: Sala na iya.
0: Ano man gali?
1: Isubo mo na lang pungkuan pa nila. Di ano nakaroon.
0: Ang mulagal sa lingko, pinapungkuan na lang.
1: Pilang edad, ranch ang babae ng pangita mo subong gabi?
2: Mga 23 to 23
1: yan. Di lang, 23 to 28 years old. Tapos yung edad 34. Gusto mo mga bata-bata sa imo?
2: Oo, pila na to.
1: manami giman tuod sa mga
0: mga
1: mga pangidaro ng mga no. mga bata-bata bala kay pwede mo ma ano ma obra bibi baby no Dosto, asin sungat ba? Yeah, oh number sa ngamon Migo taga Victoria. Ano mobile number mo Migo?
2: Nalangit.
0: Hindi ka sa gulo ay.
1: Ako na lang malawag ah.
2: Kaya na lang.
1: Amo ni 099 to.
2: Oh.
1: Oh, 23 to 28 years old girl, single ma'am, okay lang?
2: Okay to ya.
1: Oh, sige, pwede na, single ma'am ko no. Pwede single ma'am, mamasang ya, hindi ka? Single ma'am lang?
2: Oh, single ma'am, basta single ma'am akong dalaga
1: naman. Oh, sige, number ni Ranch, 0992-473-7769. Again, 0992-473-7769. 0992-473-7769. Wala ka na may ano huling habilin, Ranch?
2: Meron ako sila sa panandagling mga girls kung lida nga willing lang nga rin ako sa inyo. Willing din ako lang kapag anda sa inyo. Salamat kito yan.
1: Number 0992-473-7769. Salamat kito, Ranch. May gabi.
2: Salamat kito. Salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye. Ah, mga taga Balabago, Haro, Iloilo, good evening. Thank
0: wow.
1: you for watching.
0: Madamo nga salamat, taga Balabago.
1: Hi kay Rogin Galiego Gaurana. Happy viewing sa inyong atanan. Kag, area may gin-comment eh para sa imo.
0: Ano ko no?
1: Grabe si Dolphy, ganit-ganit na ba?
0: Ay, kilawan mo lang.
1: Ganit-ganit na ba? Survivor ni sa COVID-19. Oras 11 minutes after 10. Ang time check na dulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.

0: kung vitamin C. Tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one, sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Balik na sa phone, balo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Papasugay mo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kagaraman ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga makapadula sa panuot kapanalakit sang kalawasan.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Tawag na XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Hari na ang mga bago na yang gaw sa phone pal nga programa, taga Kabankalan.
1: Wow!
0: Shout out Dondon Clown Lucero sang Barangay 6 Kagawad, always naga-tune in day and night. Love Mama Marilyn, children Raymond Jr., Colin Shine, Andrea, Raymar, Jan, Aileen, Juliana, Juliana sang Coloso Street, Kabankalan City. Thank you and God bless you.
1: And thank you man sa inyo tanan.
0: Hi kay Sir Noli Manuel.
1: Mayang kapida si mo, sir.
0: Ang gatas ko, no, ginamuno. Sir, huwag ko na yung kaliptanan sa gatas. Siya ginayang muno-muno kay gusto yan ako nung magpadugang sing gatas.
1: May ginapasuso nga daan.
0: Gaba breastfeed na siya nga daan sa mga kanding. May yeah, di mabala ha. Okay. Hindi mabala mamalan si Dolphy.
1: Correct.
0: Yeah, importante, nagatulo japon ang gatas sa iya ginakamatitis nga titi.
1: Correct. sa wala evaporada sa toko kondensada.
0: Phil Juan Salcedo, hi kay paring Kaloy sa Kabankalan mo yung gabi. Ana Lona sa Vedra Flores, good evening. Katulang ka muna sa amon FB page yan. Itanyo lang Troy Tisoy XFM. Kaga, amon itong amon ng mga number. Kung globe ko mo maagi, amon yung 0915-8311-431. What? 0915-8311-431.
1: Kagkon sa smart naman, 0912-0076-793.
0: Kaga, hindi ka mo magkalipat sa Domingo na ha, September 27, 2026. Pati kayo no na ang Grand Draw sang Santo na XFM libu-libong pa-premyo dito sa Roa City Capi sa City Mall Avenue ang location aton venue. Ma-start ang aton program 2 to 4 p.m. no? Kadto kamo to sa City Mall Avenue sa Roa City Capi. Kag saksihan naton nanday sino makaangkon sang aton nga mga pa-premyo nga cash prize. Kag syempre may ara man kita sing patigayunon nga Katropa Zumba.
1: Ayan.
0: Katropa Zumba. Kag buwas galing adlaw, hindi ka mo magkalipat mga katropa. Ang XFM magapanghatag sa gyapon sing 5,000 pesos sa nagapadayon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Millions worth of prizes. Tansan lang kapital mo. May 5,000 pesos ka na kung maswerte nga magabutan ang inyong mga pangalan sa aton nga weekly draw. Sa sininga Biyernes, yara na kita sa ika-week 8 na sa aton nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Nagapinamangkot kung paano mag-intra. Ngita lang ka mo Tansan, hindi gali bakal ka mo sa Gold Eagle King o kung Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang Tansan sina, hindi nyo pag-ihaboy. Isulod nyo sa sobre nga puti. Kag isulat nyo kompleto nga pangalan, edad, address, ang contact number, kag ang suking atindahan nga ginbaklan nyo, kag permahan nyo. Dayon, kadto ka mo sa pinakamalapit nga XFM radio station sa inyong mga lugar, kag dito nyo ihulog ang inyong mga entries. Kaya, nagahulat na dito ang mga dropbox ang inyong mga raffle entries and hulaton nyo ang announcement kung sino ang maswerte nga nakaangkon sing 5,000 pesos nga cash sa Gold Eagle Beer Premio sa Tanzan Promo. Ano dahil yung sugpon mo gani?
1: Huh?
0: Ano yung sugpon mo katapusan?
1: Join na!
0: Tutira ka lagi niya maayon na sa katapusan, no? Vince Palomaria, Troy, shoutout kali. Ginalantaw, taka mo sa Amon DVD from Encantadia.
1: Oh?
0: Sa DVD?
1: Grabe ba?
0: Alay na yung DVD, nagagawa na yaya. Pretty deck sa imo
1: lang. Masi kon porn ina.
0: Ang araw lang kasasas-kas ang CD, wala, dumduma mo na sa una.
1: Ang?
0: Nabising ka pilit-pilit na, forward, rewind, forward, rewind, rewind, dumudamo na, gas-gas, wala, no? Pero, tahom to sa unang, sa mga chimpo nyo gidya, wala?
1: Ang chimpo ko iba't the max
0: to. Ang mga gani, ang tape gina siya gani. Oh. Oh. Ano tawag siya, tape deck?
1: Daw, amun na ba? Isak-sak magpatuloy.
0: Ah, sige, ko may idea. Kagid man, kung nakabot, kagid man sing Betamax na ambal mo. Oh. Ano na abing ginatinlo sina sa tape, be?
1: Ha?
0: Ano ginatinlo, be?
1: Cleaner, eh. Ano ba natawag mo, wow?
0: Di ba kay Maselan man na sila ng yabukan mo?
1: Oh, dapat lang.
0: Dumduman mo sa unang, ito yung nakatuan. Ito sa, ano, sa downtown. Ano ito ganing nga lang niya? Ito Video City.
1: Video City.
0: Na, dira ang taga-arkila sa una sa gani. Mga movies, kag horror bla, nga mga nga mga pelikula bla, no?
1: 5 pesos pa to.
0: Yung tapos ng ID na iya.
1: Oo, ah. Kasi siyempre, iuli mo pa mo.
0: Correct. Bilin mo ginaya yung ID, tapos dayon mo ka hotik sa manugbantay. May rated R ka na, miss.
1: May bagyo ka.
0: Pag face out sa to sa mga tape, ang nagapalapit na si Imo Yaya ang mga nagalibod nagigiya sa mga pirated ng mga CD to Yaya. Sir, may bago ko di sir, puros na mga kanak at kanuso mo. Kung taho mo di sa
1: Yaya. Hindi na pamangkot ko na siya.
0: Wala na lalaki.
1: Wala na laki-laki. Dason sabton ka man nga bay-bay lang. Kung may malabay gali nga pulis ako. Ano to? Bay-bay nga. Bay-bay niya nga
0: pag-amis. Sir.
1: Uptick mo sila magsabat. Uy, palanun niya sir.
0: Piso po ngayon naging diya fully digitalized naging diya ang tanan-tanan.
1: Yes. Kati makita namlana nila sa YouTube.
0: Pero abi nyo, para mabana ang tanan-tanan nga hindi maayo nga lalang taon sa inyong mga kabataan nga hindi nila ma-access dayon. May ara na setting sa inyo nga mga modem sa sulod. Nga ang tanan-tanan nga mga sites nga hindi pwede sa mga kabataan i-block para hindi nila ma-access. May ara mo na dulp mo. May ara na i-settings mo lang na sa imo nga ano.
1: Sa cellphone.
0: Hindi, sa imo nga internet bala, modem mo, example, okay, tibalaan mo man ang imo nga IP. Mga IT works na bala, pwede na. Basta maprotehiran mo bala ang ano, maprotehiran mo ang pag-access sa mga hindi maayo nga lalantahon para sa mga kabataan.
1: Ang kilala taga nito yung bakunawa, yeah. Kibot lang to yung isa nga. Uy! Galantaw ka sang Adam. Ano ka, Jugel?
0: Troy, kahidlaw na kaarkilama ko na sang una sa Video City sa downtown. Mga wrestling pato ginarin ko. Oo, tuod. Tuod. Tapos may ano na iya. May ara ginayaya ga graya da iya sa ano. May graya ginada iya nga mga bago nga mga pelikula bala dol, no? Tapos may mga promo-promo panadagani. Tapos laing gidiya sa una yan, no? Kinangnan mo gidiya nga ang tanan nga ginapagwa bala kang malantaw nang nasala gidiya bala sang mga ano sang
1: censorship
0: do may ma-censor gidiya bala i-compare mo sa buong nadula na tanan na face out na kay tungod nga fully digitalized na. So amo na ang time nga rab lang kung wala ka 25 pesos kung 50 hindi ka gigalantaw sing gani. Ano subo may Netflix na, di ba? May kasi YouTube.
1: Usually ang nagarinta man sa Video City bala. Dumay ano man sila daw ala sinihan
0: man. Correct. Oh, tapos ang iba nang ilagi na obra, mabayad sila ticket tuod sa sine pero may ara sa sekreto nga video nga gina-record nila ang guwa sa sinihan. Amo na kung makalantaw kasing or makalantaw gimantod sang bago makabakal ka sa pirated ang imo malantawan may nagatindog pa nga mga tawo. Tapos well galantaw ka mabatian pa may nagaigham nah. May nagakinadlaw kung kaladlawan na lantawon
1: may ko naman batian mo blaga
0: ay may ara gidi may gamo na oh
1: ara eh
0: oh. Amo na ang mga nahidlawan ni Dolpo sa iya nga mga panyempo sa
2: mga. Nan.
0: Ako, nahambal ko malang ni kitungod nga gin-share yaman sa akon nga bago kami mag-onera malya. Amo naman ni balat ng istorya. No, sang una, amo ni amon ginaubra. So that is why gin-ano ko lang yan. Gin-dugang-dugangan ko na lang iban kay sa amo na ang mga time. Wala pa ko na iya.
2: Mm-hmm. Aha, ay ko lang.
0: Grabe yung reaction yung Kamba sa hindi ka lang guro manager, sino palpal na lang.
1: Namit lang, amo na ganyan. Namit lang, namit lang, amo na ganyan. Video City, wala ka pa sa tabo.
0: Good, no? At ang nagbulos bala subong, daw bungbungs, no? Ang nagbulos?
2: Ang dala nga, ano? Oh, daw bala
0: ko. Daw bungbungs, no? Ang nagbulos?
2: Oo.
0: Na, amo na.
2: Sa tupad, sa isa man ka, kalanaan nga donut.
0: Dumduman ko pa to si Anghing Silso, nga kami naupod nga doa para may makanto.
2: Oo, tuloman to.
0: Tapos kung hindi na makatulog magab eh, dito tagakanto sa mga burgiran, tabala sa may
2: intersection.
0: Sa hindi, sa may intersection, to pala malabot sa tubang. Kung guys, sa Jumabu building, gani. Na, dira kami katambayan. Kag, kung may ara customer, amon man lang gina-entertain man. Diba?
2: Yes, yes.
0: Gina-entertain na lang may customer. Tip, pwede ka, sir. At talaga ta, sir. Amon ang DJ ta kung aga, magabi.
2: Ha?
0: Magabi.
2: Mga kapsula.
0: Asa si Yunis na dalahig ba? May tulog-tulog.
2: Ang bayi lang bala nga ako.
0: Ay, hindi na yan. Dali ko lang yaya sa iyo. Oh, correct, yeah. Uy, na yan. Hindi na siya subong available kay may ano siya, ara iya.
2: Mabal mo sa si Yunis nga. Galing kay ka-red flag.
1: Wise-wise, matungan dahil ng isa nga.
0: Uy, wag ka mamati. Isa sila, itapos sige siya yan.
1: Yunis, may gabing dasin mo.
0: Mayong gabi sa tanan-tanan nga nag-subaybay sa Troy Tisoy XFM FB Live. Kag Troy Tisoy Official sa YouTube. Kag sa liwat, di ka magkalipat. XFM call and text sign kung gusto nyo mag-intra. Smart!
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Mabalik pa ang phone palang oras 10:41. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpilis sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pigo sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibigay sa mga pigo. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
3: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Woo!

0: Iya pang katropang to itisay ka upod nyo.
1: Kasi katropang to filang ka.
0: Kagang ini nga programa ginadulong sa isang Vision X Plus para sa masanag kag-healthy nga pananawan. Hindi na magduwa-duha, magtumarka mo sa Vision X Plus.
1: Kag ginadulong masaton sa Clear Skin Herbal Soap. Kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ako si Troy Tisoy.
1: Ako gani si Katro Pando Pilata. Ulit.
0: Mayo kay iba. Mayo kay hindi ka naging subong yung matalang yan, no?
1: Oo, eh.
0: Ang upod mo yung daan niya, ang official nga manugpatalang.
1: Kabaluman ko.
0: Ay, sa mga taga-antike, Nanay Rose, hello to you. I hope nga na-enjoy mo yung mga birthday sa tong 1988.
1: Kagabay pa nga magabutan ka man, bisan, consolation lang.
0: Ano magabutan, malubutan?
1: Ha?
0: Magabutan, malubutan. Ito, doon. Kaya may mga entries na naging padala,
1: gani,
0: no? Mababasi, wala siya ito. Nagdawag sa weekly. Pero sa Grand Draw, basi siya makadawag 50,000 yan, di ba? Ano to gani yung pangako? Siya ko siya makadawag sa 50,000?
1: Pakaslan ko siya.
0: Kundi yung nag-edad 63, doon dito na naglalaki, ha? Daw na ba na-bana mo nagid man?
1: Nga
0: lalaki kagid dyan man?
1: Eh, pakaslan ko lang siya para makuha ko man ang partida.
0: Galing, Kiti. Okay man na, Kiti. Pila na edad mo, 63?
1: Oo.
0: Ati, wala ka man SS, wala isa kwaon sa imo. Ti, perdigid sa simo yan,
1: eh. Oo,
0: eh. Oo, oh, ti, mambal ka pa na nga. Ikaw pang perde?
1: Te.
0: Da na dumduman ko, kilala ko ba?
1: Nga?
0: Te, ikaw pa perde? Gintilawan mo na ko, namitan ka pa. Te, oh, ikaw pa perde? Oo. Sabto naman eh. Pareyos ang kita ka doon nagpanamit.
1: Correct.
0: Galing iti, ako lang yalaban sa babaw.
1: Amal ba sila nga? Natilawan taman ka, natilawan mo man ko.
0: Oo, oh, quit santo yan. Kikilain na karoon niya nga.
1: No?
0: Nga?
1: Kung sa kay DJ Jonathan, basta ko na, ng tilawan mo ko, tilawan taman ka.
0: Tilawan na ita.
1: Tilawan na ita.
0: Ismeringhoy na.
1: Patas na ta.
0: Oh, di ba?
1: Patas na ta.
0: Di para sa mabala sa imo, bala?
1: Ano?
0: Di ba, ang kalakaran sa inyo, bali, kamo ang may i-offer sa inyo na gustuhan.
1: Dason.
0: Pagkatapos, amo na eh, sila ng mga kwarta, manamitan pa sila. Ti ikaw ya, pagkatapos niya, mano kaya yung mo ya?
1: Buti na miring ta naman. Ano pa?
0: Diba ya? Kamugid ya perde. So dapat, ang akon nga i-advise sa imo, kung madaugin man kaluyan si Nanay Rose, dayon mo na lang ang paglalaki mo at the age of 63.
1: Ha?
0: Dayon mo na maglalaki ikaw.
1: Pasensya sa nagkakaon na ubo.
0: Pero okay ka lang ya, kaya wala kang hindi yung address, no, nga nagapalda-palda. Oh, wow. Ano yan yung tsura mo nga nagadaster-daster kagi, no?
1: May picture ko lang ang nakadress ko.
0: Doon, nakadaster kagi hindi ya. Tapos wala na i-short-short yung sampaw ya, rikta na naya panty o kung brief.
1: Ha?
0: Anong mas prefer mo, sok-sok panty o kung brief?
1: Kisa panty, kisa brief
0: man. Oh, sige, kung sa panty, kung mag-duster ka, panty na narikta.
1: Panty na na.
0: Yeah, gabukol eh.
1: Ha?
0: Gabukol.
1: Hindi man, kaya ginaipit yan man. ano bala? Ang hindi bala. Ang kwa,
0: ginaplasteran mo?
1: Ang hugot-hugot na bala nga panty.
0: Ah, pero galisik na iya Japon. Gi?
1: Hindi. Mas malisik sa kong brief.
0: Pero mas safe kaguro kung plasteran mo.
1: Mas safe eh.
0: Tiyan mo lang nagaling pagkakas dala balahibo. Daw balot ba? Pagpuknit sa tape ang muna o dala balahibo. Gani. Bala, no? Pero at least girly-girly kaya eh, no?
1: Ang feelings.
0: No? Lain gaman niya gali. Ma-ano man ha? Makupapansang inyong mabatsagan kung magsukso ka mo binabayi?
1: Well, si ang iba niya, ti nakasawa yung mga girly-girly.
0: Ikaw ya?
1: Ok okay lang kuya sa ano
0: hindi. So good be boss be arang bisan may bisan no office hours
1: ano
0: nang ano kay dia pambabae kay dia tanan.
1: Tigan wa gina ta kapa.
0: Ay sa bagay no. Pero may ara iban kay dia nga naga spaghetti, naga shorts na mga muna. Ikaw hindi makaya.
1: Ang punto ko lang bisan amo kamo sina patahaman kamo.
0: Sa bagay. Pero gani amo na gani ambal ko ang iban gid ya yaga suksok gid ya pang babayi gid.
1: Depende na, na sila ya, depende mo na sa pagdala mo man sang ko galingon mo ah.
0: So, gaparespeto kapag gali.
1: Of course.
0: Oh, really?
1: Wala mo na ginapakalang respeto mo.
0: Sa din na nga parting ala kuman kung maglakat-lakat kagali sa guwa gali ya. Astig-astig kagali ya.
1: Yeah.
0: Astig-astig ang hindi makakilala sa iyo mo. Grabe ba? Wanggo-wanggo na sa ba? Sa muna bala? Pagkatapos, kibuton mo. Igi! Ayo! Ang gali.
1: Wala pala ang ano, ang expression.
0: Oh, confirm. Tawag na ka mo XFM call and text line sa mga single ready to mingle. Dial lang ka mo sa smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Again, 0915-831-1431. Ano ang mga maayo nga balita sa bunga gabi? Vince Palomaria, Boss Troy, may lolo ko di 83 single base gusto ni Boss Dolphy.
1: Ay, kung kasarapan man lang siya nga, abiman.
0: 80, ano ko no?
1: 83.
0: O, hindi, may nagasaka. Di ganyan sa ato ng 80 taho na. Basko gani pa. Kaga, hula gali na gaminyar sa mga lalaki, Dolph. As long as
1: may kasarang
0: ka siya. Kasarang siya. Matindog lang ina siya gali Japon. Grabe, no? Tingala ko na diya gani kung kaisa, no? Hindi na lang ko gani maghambal kung nanday sino, bala. Nang kasagaran, bala. May mga edad, mga ano sa ila. Mga agresibo.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Managani.
1: Sako pa na di bakal sang turbo.
0: Si tiang ma ano gali ni, ang magwa ni gali sa akon magtigulang ko. Base mas lala pagit bala.
1: Nga.
0: Base bala. Kani kay may problema na kung daan subong ni.
1: Ano problema mo wow?
0: Matig-asa bala.
1: Gason.
0: Pagkatapos matandugan lang gamay gapupos dayo.
1: Ano, plastic balo?
0: Huya-huya. Huya-huya. Dahil lang kita may griton lang kung may nagtesis ako, no? Gapamati sila subong. Bawang ato ni Suki ang listener nga sunggod. Hindi mabasaan si Merlin Ponce sa Asyenda, Colombia. Gapamati ko subong Troy kag Dolphy mayong tuwang gabi lang da sa inyo nga duwa. Salamat gid na. Ano ni si Ponce man ulay siya gakatulog no?
1: Gani man.
0: Kag mayong gabi da sa mga taga Victoria sa liwat, may duha na taka caller kag texter from Victoria. Salamat gid sa gabi-gabi nga pag pamati. Ang oras 11 minutes after 11 o'clock. We've got more hits coming up, but before that, hi to Rinante Cam. Sang Dayaw Rojas City Capiz kay B-Boy kag kay Helen Cam nagapamati kami diri sa buong gabi.
1: Kag mayong gabi man sa kay Angat Maitan. Can we call you after this?
0: Nga man guno.
1: Ang party to bla sa ano?
0: Chang.
1: Sa ipa commercial ya.
0: Ah, off the air na lang no.
1: Oh, off the earth gani.
0: Off the earth. Hey, off the earth na nagkaroon mo mas kita ni Rick na karoon mo off the earth. We'll be right back with more. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!

0: sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Pinamaoda, pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Turbo, food supplement for men.
5: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na may gaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hate.

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: It's 34 minutes after 11 o'clock in the evening. Sa liwat, hindi ko magkalipat. Buwas ng adlaw na ang Goldie Gulbir Premio sa Tansan Promo. Ibalawa kung sino makaangkon sing 5,000 pesos nga cash nga pa-premio naton. Kag hindi ko magkalipat nga maghulog ka mo sa iyong mga entries sa tanang XFM Radio Station, sa NIR, kag sa Panay. Kag sa Domingo, ang aton nga grand draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premio sa City Mall Avenue sa Roja City, Capiz. Madamong salamat sa mga nagpinamati kag nag-tune in sa phone pal nga programa. Sa mga tech on duty, salamat sa tanan nga station managers ang XFM Panay kag NIR. Madamo man nga salamat sa ngalan sang amon CEO Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolpilangka.
0: Adios amigos, amigas.
1: Muchas gracias.

0: exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng mauna ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or pass.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pigos ang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit, kaya wala ko gina-insomnia. Kagman namin manang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
1: Sakit ng katawan?
8: Mag-Santol Plus
1: Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Santol Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
10: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kalisis na nagtumara pa sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: Mga katupa.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
3: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legali is

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Exciting, bro!

0: suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa. Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
6: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santon Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mangko sina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis.
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist.
13: Consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
17: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain.
6: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
6: Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: XFM 103.9.

0: Pinagaling, pinahusay. Sanzone Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalos isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: kusigan, isa ka profesional boxer sa edad 23, hindi maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan, gani bago pa maglala ang panahin at ating akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang maitutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
2: Mag-Santhum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
2: Santhum Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Santhum Plus Herbal Oil.
4: System pain.
5: Sigarin mo sa ka-service ko. May arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako ni
4: Kut. System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Mga katupa, excited!

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Moreto na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.

0: fighting!
1: Couple Plus Gold.
2: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Santo Plus Gold, sinubukan ko. At inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
1: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaliin uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: din man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: System pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na cyst the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
7: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM 103.9.

0: Sample Plus Gold.
1: Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santo Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy boosters.

0: MX. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Solid doctor.
8: Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: Mga katupa,

FM 103.9.

Ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundowne Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundowne Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundowne Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas

0: pinahusay.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko, basta gani gainon po sa ordaryo ng kape. Gato kang pagkadedyoso ko, ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sanzone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one. Sa presyong magaan.
7: Sanzone Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-Sister Pain.
11: Muscle fever.
9: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
11: Mag-Sister Pain.
9: Kangkarang pain.
11: Fast and safe. Yeah!
9: Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: The pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Sanzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: Mabuti ka! Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sara, sa akin si Pepe ni Lilo.
6: Sa akin ako center agent.
7: Permigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalgay niya ito sa akong sang Sister Pain.
9: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Mapala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Gold! Mabili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: food supplement from me.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pay.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga buki ka.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.
3: No, I can't take one more step towards you.

0: Magazine ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Nandala sa kumpuya sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawang ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbe.
0: Saan Tone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Saan Tone kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabuday yan yung pusang una. Kaya do per me lang maluya ako lawas. Do per me wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanami kidbala kay Batyag kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gito sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Saan Tone kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Saan Tone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Saan Tone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Saan Tone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Incorporated. Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
1: Ako si Sarah sa aking kutuban ni Lilo.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Sunfall Plus Cold.
2: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Sunfall Plus Cold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Sunfall Plus Cold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Cold.
3: Mabili sa mga butika.
1: Sunfall Plus Coffee Mate.

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Diligti.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM 103.9.

0: exciting, bro!
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam.
5: Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaan.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako

0: Ito, nasadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: System pain.
6: Kasi dahil isa ka professional boxer sa dahil ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panahin, nag-take ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compound. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas. Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning. Welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas, mga katropa. Sumonga adlaw sang Biyernes. Mga katropa, September 25 na kita, 2026. Dasig lang, no? September, dugay-dugay October, tapos November, tapos December, tapos 2027 na naman. Dasig sang lakat sang aton nga tinion. And syempre mga katropa, amat-amat lang dila preparara sang inyong mga pang Christmas. Kay daw 91 days na lang kag Christmas na. Sakto ko, i-verify ko lang magbalik. Pero do 20 days lang na. Makibot ka lang Christmas Day na. Anyways, mga katropa, sabang live na kita sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara na kita nila mabatian man sa inyong mga tagsakaradyo sa 103.9 XFM Bacolod. Siyempre, ikaw po din yung subungaga sa katropang Wendell Balinario. Gaga mga katropa, amat-amat na komento sa ito niyang Facebook Live. Nga aton karon isa-isa ko na no, sa inyo dira tanan. Sa mga listeners naton, sa mga ipatabyaw dira, sa mga nagalabay dira sa aton yung Facebook Live. Kung kita ang nagalabay sa ilang mga news feed sa Facebook, don't be shy nga mag-comment sa inyong mga pa-shoutout and pa-greetings. Subong yung aga. And sa lakas ng panahon naton mga katropa, bounce si Bagyong Queenie. Para sa giyapon sa sulod ng Philippine Area of Responsibility, mga katropa, nga nag-move west-northwestward samtang ginamintinara ang Kabaskogon sini, mga katropa. Para siya sa bahin sa Luzona, para siya dito dapit, mga katropa. Kagati, ini siya ang anay LPA 09G. At isa karon isa na katropical storm o kung bagyong Queenie, mga katropa. So, ingat nila sa mga katropa peeps naton sa bahin siyang Luzon. Samtang din naman sa ato niya sa probinsya sa Negros Occidental, Lucon sa Visayas. May pagulan man sa gihapon tugas sa thunderstorm. Kag 4 hours ago mga katropa gani umiyara sa thunderstorm advisory. Yagin pagwa ang DOST Pag-asa. Kasi diin niya nakaapekto sa pila ka mga LGU diriya sa probinsya sa Negros Occidental. So as I always said, dala lang payong ah. Kag dala lang sa inyong mga botas or raincoats para safe na safe ka kung mag-inulan man, especially sa karon nga tiyempo, kabuday na sang magmasakit ka pa. Also, tumarama ng imong vitamin C diri sa aton sa XFM sa Yes to Health. Makatromiara kita sa Santon of Vitamin C. Kasi dahil makapabasko gid sa resistensya sa imulawas adlaw-adlaw. Makapadula man. Of course, kung hindi man mga katropa ang makapabasko man sa inyong immune system, batok sa balitian. Well, of course, our saliwat, Suntone Vitamin C. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kung sa TGP, mga katropa, sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, kaliban pa mga pinili nga drugstore. Also, mabakal man sa itong Yes to Health Store, diriya sa syudad sa Bacolod, ara-dira sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Oras naton alas 5:11 na. Basta gani magpataka ang alas 5 just onwards. Siyempre kamalo kita ang musikahan na naman para sa aton nga tanan. Sa aton dira ka mga tita, mga mama, mga lolo and lola. Ako sa aton mga papa. Gamugtaw na. Amat-amat na sa aton mga ginahimos, ginahikot, ginadigamo o kung ano man rin ginapang kote-kote ninyo sa mga aga. Noong ating bugtaw na kamo, iba, nagaliket, no? So, uma-uma ba lang, mag-amuniras bagong bugtaw? Ay, galiket na yun, dayo na yun, roll na muna sa paa pa nag-roll. Sang liket, tapos sindutan ang tabako.
kumus-kumuson, tibutang sa papel kag roll sa batiis. Ay, sa paa, galing. Tapos, syempre, ready ng ilang tabako. Is made of lumboy, punablaw, no? Masama na sa mga bukid-bukid nga bahin sa aton nga probinsya, dire sa Negros. Sa iban man nga na bukid nga bahin, no? Dire sa Pilipinas. Also sa iba naman, tega init na yun sang tubig. Iba naman, karekta sa kusina, mga mother, tira, mga lola. Nagaluto, agap. Of course, sa mga kabataan, nabudlay pa na pukawan. Pero sa buong mga katrapati sa Liwata, Friday, September 25, 2026, my klase! At my obra. So, matamat na himos! Oras natin sa Liwata, alas 5:12 na. 5:12 in the morning and in inyong paglisong inyong mga tagsa karadyo. Magabulos pa kita after sa Nengkanta kag mga pakanumdom dali lang sa XFM Makolod. Exciting Pilipinas! Siwag katrapang Wendell Balinario. Arewa! Mga sa diskuhan yung mga musika sa una.

0: panalong panalo, Southon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atak ko.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
5: Wala-wala agad ka preoy. Karon pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement from Men, mapalit sa mga butika.
8: System Pain.
9: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbalang ipikto?
8: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: X. XFM.
12: FM.

And nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Oras na to na alas 5:24 na. 5:24 in the morning and you're still listening here sa Exciting Pilipinas with Katropang Gwendel Balinario. Kag mga katropa, syempre. Oh, kadasig sang oras na to, malog alas 6 na dugay-dugahay. So syempre dapat nag-amat-amat na kamo himos at the same time. Pamahaw gid kamo daahan. Sa mga katropa pips na to nga nag-upon sa to nga programa sa mga aga, thank you so much man. Sa inyo nga tanan sa ilan ni Sir Jill Windry, oh, sila ni Ma'am Elvira Gilugo, Ma'am Lynn Antonio Talde, sa ilan ni Roderick Jason, good morning, Miriam Malina Jomar, kag Janeline Lia Molina, Toto Merlinda, Welita Roderica, sa ilan Youth President sa XFM Class, Himo Maylang, si Richie Talde, good morning, and of course napatamayaw yung mandiri aton nga CEO, si Doc Romilito. Uy, ano, good morning po naman Doc Romilito, yung napatamayaw siya ni Ma'am Lee Antonio Talde, kay Sir Win Salinas, kay Sir Shuti Boy, napatamayaw yung mandiri, kay Sir Domingo, kay Ma'am Rina Diestro, and Ma'am Jessica Gonzalez, good morning sa inyo. And at this point, mga katropa, ito naman padulungan ang ating nga TikTok video. Kabalo-bala ka mo ang isa ka-TikToker slash vlogger nga dito ka-comedy ba lang yung mga content. Ngayon, kung tanawin mo, do ka, ano lang gin siya, do ka, komedyante lang gin siya nga ka-happy-go-lucky sa iya. Pero mga katropa, kahapon, siya nagwa ang results ang psychometrician ano ba lang, no license or examination 2026. Ini siya ang top 8. Mga katropa, no? Kung nag-top ini siya sa nasamit niyang examination. Kag, ang yan nga mga pelikula, pero hindi ba lang, ah, sige-sige na eh. Nablanda mo siya personality, nga mayara siya personality nga mumo, ang iya nga self, ang iya nga mother, damo ni siya mga character, nga siya malangga, ano, siya laman nga portray sa nga character, kaga, gina-acting niya nga, ti, makakadlaw ka, or kis, makibot ka lang, doon makulbaan ka man, Mga katropain ni siya mo si Philip Tanasas. Kaga rin yung reaction video. No, sa itong TikTok ang video ka nag-trending man yung reaction video. Kaya for the first time, nangin seryoso siya sa iyang video mga katropain gin-upload. Ini ang trending sa TikTok. Kaya rin na itong TikTok ang video for today. TikTok na!

0: See? Ang mga pinakaseryoso niyang upload sa TikTok and sa social media. Kaya talaga na lang mga post mga, sige na! Wala perming yung kumbaga daw, signature ba lang script. Kung sa tiin na permis siya ga hangdo sa mother niya, kaga ubra sa Japon sa mga dinungol. For the first time, no, nga ti kaseryoso sang iyang post, kagamon na gani. Wow! Congratulations! Step 8 siya sa Psychometrician Examination 2026. And of course, saliwat sa tanan ng mga nakapasarma no, sa kahapon, nga, result, congratulations! Congratulations, and of course, sa isa man sa kilala ko man sa Yasi Perez, nga nag-top 10 man, no, of course, we're proud of you from the Jaaf family, from the Jaaf Foundation. Congratulations sa mga wala man nakapasarte, hindi baka magpangasubo and don't you worry, may time gid, may panahon, may tiona para sa inyo yung atanan. Oras naton, alas 5:29 na. Kaya mga katrapa, titamyawon, na lang din mga nag-upod sa aton subong programa. Sa ilayan ni Sir Jilwin, Mamlin Antonio Talde, sa lang tita sa Lina Trahe. Good morning sa inyo. Kila tita Daisy, anong ulam? Sa kay Ma'am Mayna Silyadora Dumipi. Good morning, ma. Nagalantaw sila subong sa Punta Taytay. Wakaw po niya mga Mom's Chapter sa Punta Taytay. Thank you so much. Sila nilang Jojo, dira good morning sa ilan ni Bon Bonacosta, dira sa may Talok, mayong aga sa inyo. Sa mga katropa naton, all over Negros Occidental, all over Negros Island Region. Good morning. Saliwat mga katropa, Friday na. Kita-kits na naman kita sa Lunes. Enjoy your weekends, mga katropa, no? Together with your families, or kung may mga vacation ka muda, vacation leave, or whatever you're gonna up this weekend, no? Enjoy and halong! Kita kits on Monday, saliwat mga katropa, thanks God, it's Friday, TGIF! Happy Friday and good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
3: mabibili sa mga butika.

0: Kape Go Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa akin ang kutipan ni Lilo.
7: Sa akin

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pabili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Xanthan Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Nga XFM kid how?
5: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
4: Nga XFM kid.
6: Inami ang music ah.
4: Nga XFM kid.
6: Ay
7: wala ka lang music magkatapos bukta ko lamay ara kay mga balita blabson ari bigit mga DJs nila kag
8: wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
4: may how kita pa
9: enjoy lang
4: nga XFM gid how
10: Timo
11: XFM 103.9
12: The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
13: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor Doc Erwin Lapos, makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga syempre makaupod man nato ng aton nga regular partner sa aton nga programa The Secrets of Health. Aton ni welcome si Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
14: Salute, welcome Doc Erwin. Kaga welcome man nato ng aton sila mga taga Palamati. Kagyari naman kami nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka praktikal pero malahalon ng mga sekreto sa ikaing lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan na bangan ang masunod nga topiko ng aton pag-istoryahan.
13: Yes, no, sa mga kautoran aton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid ka mo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4637. Liwato naton 0928-287-4637. No, dire ipadala ang inyong mga pamangkutanon kay aton ina Sabton, dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Health. Kaga hindi gid magkahuya, no, sa mga kauturan aton Doc Leo nga magbisita gid sa aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Dira gid kamo bisita ha, bukas inahalin sa adlaw nga Domingo, top-top Bernes, salin sa alas 9 sang aga, top-top alas 4:30 sang hapon. Kaga dira kamo bisita ha, kay dira sa aton clinic libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo nga aton nga alternative consultant si Doc Ray Impinado. Ara gidera pirmi ha nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo, ilabi na kung may mga ginaminti na kamo nga mga balatian.
15: Ako si John, problema ko

0: Full Plus Gold, the secrets of health.
1: Mga istorya kita subong sang pila ka mga naandan bala kon lifestyle sang aton sini mga tagpadamati kon sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing nga makadulong sa pagtaas ang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
0: The secrets of health.
1: Maghatag kita sini sang pila ka mga hibalo ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kag kung nalibwa magpalaboratory ka, ano bala ang mangin na results sini kon may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga way to man ginahungod, way to man ginatuyo pero dira galing padulong naton kag maghatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Pagambal gani kita nga insulin resistance sa Dr. Win sa aton sini mga tagpadamati, amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sini nga lawas hindi na sensitive sa insulin nga ang insulin kuntani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula sa aton sini nga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o kon fuel naton. Te ang problema gid gani sini kun ang mga factors pagit balawa ini mo ma hibal-an budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton kag pinaagi sa nga aton topiko subong aton nina pag-share sa ida. Pero ano ba pila ka mga signs o kag mga lab markers halimbawa bisan waay ka pa sing ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pag taas na og sa imo sini nga blood sugar pero kung magpalaboratory ka mahimo sini nga imo sini nga FBS o kung fasting blood sugar is elevated mahimo man ang imo sini nga HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo nga average sa imo sini nga blood sugar mataas man kag mahimo nga imo sini nga lipid profile man mataas imo triglyceride kag manubo ang imo sini nga HDL kag mataas sa imo sini nga LDL nagabaliskad imbes nga ang HDL ang mataas ang LDL ang nagtaas. Kagari take note sa mga may diabetes dira kaga sa gusto maglikaw hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sininga baba sa aton sininga lawas nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugars o kung may mga added sugars hindi man siya matamis pero may kalamay gapon. Example, ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sa mga vegetable salads.
2: Uh-huh.
1: Ang mga sauce sa aton sa mga spaghetti,
2: yes.
1: Mga macaroni.
2: Uh-huh.
1: Ang bisan ng yogurt gani na ginakaon sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan po sa ketchup gani nga ginagamit naton isa man sa ka factor. Kung nadlaw-adlaw na tong ganahimo, dira gid ang aton sa mga padulungan kung hindi niya matinluan sa aton lawas. Ikaduha, amo ang refined carbohydrates nga waaising fiber. Like palakaon kita white bread, mga pastries dira, mga matamis na nga daan, nga damo kalamay. Kag tiduna na, o kung isa na sa staple food sa mga Pilipino, amo ang white rice. Palakaon kanon.
2: Mga noodles, mga produktong halin sa puting harina, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ba na matamis, makaon ka sang noodles, hindi ba na matamis, kaon ka sang pansit, hindi ba na matamis. Mm-hmm. Pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
1: Yes, tungod nga ang isa sini sa rason pagid kaway sila sing fiber o kuno ay sing protein nga mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa aton sini nga blood sugar.
0: Samsung Gold Coffee Mix.

0: secrets of health.
1: And of course, ang mga ilim nun pagede nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks na kadamo man sang kalamay kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang ginarequire tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon ginarecommend gani nga less than 25 grams per day ang limit ang naton. Di nag-equivalent na siya sa anom ka kutsarita. Di kung mag-inom ka sang soft drinks, kadamo na sangya siya ng kalamay, di mayo lang kung ka isa ka lang mag-inom.
0: The secret of health.
2: May time pa na nga nainitan kabi mayo.
1: Mm-hmm.
2: Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kon powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yelo or ice.
3: Yes!
1: Kaga isa pa gid siniti kaon kita white rice padalong don soft drinks nagdoble pa gid
2: ang lain pa gid maliban sina kung ang sudan bala naton pirtikan damo mantika or prito or ginisa masami naton damo pa sang fats nga ginakaon naton tapos ang pangtulak tao is soft drinks pa gid.
1: Yes.
2: So meaning ang mantika pa ina contributors man sa pagtaas pwede magsaka ang atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
0: Gold.
2: Ang ginakaon ta pa white rice hindi lang isa ka cup labi pa subong damo sang only rice nga mga restaurant.
1: Yes.
2: Bao amo pagid na ang makapadugang taas ang aton blood sugar.
1: Kag ang timing pagid sa ni Doc Arwin sa pagkaon ha. Gakaon ka man tuod pero dapat ibutang mo sa timing. Kay nga man gakaon ka na white rice ang imo sining mga sudaan more pa sa mantikaon, may soft drinks ka pagid tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa, gabi pa o kun lang pas na sa oras ng tagpalan niya po ginapadako mga emosyon nga risgo. Actually kadamo sang mga lifestyle pa naton nga daw sa wailan sa aton pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes. Ang last sa aton sa mga diskusyon amo ang stress kag hindi maayo nga pagtulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sininga cortisol. Ang ining cortisol isa ni siya ka stress or hormone nga nagabulig ni siya o kung nag-encourage rage ni siya nga kung ari ni siyang cortisol nag-promote ni siya sang glucose release sa aton sini nga atay kag nag-increase ni siya sang insulin resistance kung sige-sige ang ining lifestyle naton gabi na nagakaon ang mga ginakaon di pa healthy masami stress kag hindi pa maayo ang tulog.
0: The secrets of health.
1: Ang isa sa masuggest naton sini Dr. Erwin amo ang Santhon Gold capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold capsule miyara sang mangustin, ang palaya, ang moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas. Particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa kasangkap sini amo ang mangosteen. Ang key component niya sini among santhones nga makita sa iya sini nga panit. Hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo na to ng ining ginatawag oxidative stress mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sang isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pagbaton o kun na pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduwa, tino naman ni siya ang tsarantiya o kun ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sini nga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sininga pag panalawsaw nagdevelop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gin ni siya ang ampalaya pag abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa gidatawag Santhon Gold capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga maging sensitive kita liwat sa insulin, magtrabaho siya maayo ang insulin sa pag-absorb o kung pag-push sang blood sugar sa aton sining mga cells kaga mabalanse ang aton sining blood sugar.
0: The secrets of health.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes! To help!
2: Pero madami pag-insunod sa pagtuon nga may ara kapag-id sang vitamin D. Especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest mo naton ang Premium D3 capsule. Ang Premium D3 capsule isagid sa yasini nga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity. Ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kaya ang aton gari sini nga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells. Nga muna siya nag-producer sang insulin. Nga kung sa din, ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pag-producer o kung duga nga mag-producer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pag-gidang niya sini nga pag-functionar sa pag-absorb naton sang aton sini nga blood sugar o kung kalamay sa dugo.
1: Yeah!

0: Secrets of Hell. And then, ang isa sa masuggest ko pagid sini para makumpleto ang aton sini nga team, ang members, para nga mabuligan ang mga may insulin resistance, may mga type 2 diabetes. Especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa mamanage, masuggest kita sini isang Sunthone Vitamin C.
1: The Secrets of Hell.
0: Ano naman ang ginahimo sang Sunthone Vitamin C sa aton sini nga lawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar nag-increase ang iya sininga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sininga blood sugar. Nag-increase ang production sinisang free radicals, which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sininga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nag-suggest nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tao nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sini nga blood sugar. So that's why no, kun i-combine naton ining tatlo Docarin, ining Sunthone Gold capsule, tapos premium D3 capsule and Sunthone Vitamin C, may nagabulig para nga mabulubalanse ang aton sini nga blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sa aton sini nga pancreas, pagpanami sang pagproducer sang insulin, kang pagprotect sang aton sini nga lawas, kaugatan lakip sa aton sini nga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas sang blood sugar. Kag malami pagit sini Dr. Erwin, kay indi lang siling na ginamanage naton ang susubong lang ang mga symptoms kundi both prevention ni siya. Kaysa pala abuton kun magnami na ang level sang imo sini nga blood sugar tungod nga naging sensitive na liwat ang imo lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan, hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
1: The Secrets of Hell.
2: Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
0: Mm-hmm.
2: Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ini himuon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon yun na, pugaon. Ang katasina, mga tunga hasta sa isa kabaso nga juice ang ampalaya nga leaves. Gwanta-gwantahon lang nga na Doc Leo ang kapait. No?
0: Amat-amaton lang inom.
2: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kaya makabulig ina. Mintras, wala pa ka mong inugbakal sang Sunthone Plus Gold. Pero kung gusto nyo mahapos, kayong iban labi na gaubra sa opisina, bakal na lang ka mo Sunthone Plus Gold kag Sunthone Vitamin C. Parisa nyo sang Premium D3. Ining tatlo sa ginahambal na ni Doc Leo, amuni ang manami nga pang proteksyon sa katon lawas. Kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sang aton nga pancreas.
1: The Secrets of Hell.
2: Mas manami, kadto ka mo sa clinic, libre man ang konsultasyon. No? Ang clinic naton sa East 1210 Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel. Kag kung makapangonsulta ka mo dito, tagaan ka mo sang dietary guidelines. Ano ina? Dira

0: supplement sa ngatun lawas, gali kay kulang na kita, ilabi ng minerals do Cleo, delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency. The secrets
1: of health. Kagini na maghulat bala Dr. Erwin nga maglain ang pamatyag kung may batyagon na antes magpakonsulta.
0: Yes.
1: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas so kung may nagaumpisa na gali dira nga sa primero palang wising symptoms.
0: Yes.
1: Kag may iban gani nga asymptomatic. So hindi lang ta magkumpiyansa.
0: Kanging iban na Dr. Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe nang balatian, gusto pa magdali magayo.
1: Mm-hmm.
0: So dulaon na to na nga kiniya nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas kag madugay ang pagbulong pagrecover. Pero sa ngaton lawas, kung medyo malala na, grabe na ang problema. The secrets
2: of health. Yes, to health!
3: Pag-inom ka mo sa Ultimate Trio, inatawag na ito nga Ultimate Trio sa Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika, nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Yes to Health. Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sunthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sunthone Plus Herbal Oil. The secrets
4: of health. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Yes to help!
0: May namang kodire, Doc, pwede bala ang Sunthone Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Sunthone Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Sunthone Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalona siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano palang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
6: Sunthone Plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Sunthone Plus Gold, Sunthone Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize mo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon. The secret of health. May namangkot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas dos, alas tres sa hapon. Mainom kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
1: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangape. Kapit pagid ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw. The secrets of health. Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So, masuggest na ton sini sa ila, Dr. Erwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
2: Yes!
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
1: Ang Sunthone Gold,
0: yes.
1: May ara sa mangustin.
0: Mm-hmm.
1: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So,
0: mm-hmm,
1: kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik, ang papatamis niya is stevia.

0: Wala kontra kung taas imoblad yugar.
1: The Secrets of Health.
0: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ng pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The Secrets of Health.
2: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes,
2: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help.
0: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamunga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The Secret of Health.
0: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
2: Konsulta gid siya sa medical doctor or mahatagaan siya sang order for laboratory.
0: Laboratory
2: test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Southern Plus Gold.
0: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones nila nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
3: Yes, to help.
2: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
2: Yes.
0: Kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: The Secret of Health.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: So may mga insulin resistance, nagataas ang lasing sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, afektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sa kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gina to, no, nga maggamit gid sila sang VisionX Plus.
3: Yes!
0: Kag ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
1: The Secret of Health.
0: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mo nga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento, so dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo. Kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo. Doc Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga VisionX Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy, kag dira man sa aton nga center, sa clinics, kag sa aton nga store.
1: The Secret of Health.
2: May nagapamangkot rin, Dr. Rino. Curious ganyan siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Dagi na himo niya, nagasanlag sa kuno bugas. Daw hindi kuno kasaw iya sininga bata. Dano kunong marecommend na ton sini?
3: Yes, to help!
0: ang pinakanami dira ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
0: Santon Plus Coffee Mix. Amo ni siya ang suya. May suya ni siya. May mataas nga isoflavones. May malunggay. Kaga mangustin. Kay biskan bata. Tigulang. Pwede. Labi na sa mga tatay dira nga mahina ang performance or mahina ang ilang bowel movement, makabulig ni kay taas ang fibers ang suya beans. Kagamo ang main ingredients ang aton nga Santon Coffee Mix.
2: Tignamin ganyan sa mga bata, Dr. Wynn, especially sa mga nag-eskwila, bala?
0: Yes.
2: Kay nagapaktibo ni sang memorya?
1: The Secret of Health.
0: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung aniga pa ang gaangga lang niya akong misis. Gali Doc Leo, hormonal imbalance.
2: Mm-hmm.
0: So kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung available ang soya milk. Pero kung kisa wala dira ang soya milk mo. So ginerekomenda to ng Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balance sa aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kagang lain, pagid nga resulta sa hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamalanag, ginatawag nag-dryness, no?
2: Mm-hmm.
0: O so, ang iba, nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo bi si Mister. Dako nga problema kay nga ah. Ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So para balance nga bisan edad 40 pataas nagabato pa si misis, mag-inom sa aton nga Santon Coffee Mix. Kagang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Kisa discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo kay nga man gaihi-ihi ang problema. So makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami gid ang inyong performance kag ini sila puro natural Doc Leo.
7: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang ang aris ni? Amo ang frontal effect.
2: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag.
3: Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
1: God bless po sa aton tanan, kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Sample Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Mga katropa,

0: Center. Makabalita nga una mo babala. Diribo nga babatian. Express. Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasaga. Pinagi sa ginting kong kapersa. Sang XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM time alas 6:11 na. May aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sinigaman sa buong bahayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong kapalatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Daw kita sa buong mga katropa sa Biyernes, Setyembre 25, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinari.
2: Kag si katropang Franz Sandro Borgos. Ikadulong naman sa inyong mga katropang makaundan sa mga balita diri sa lokal. National, international, kagiban pa. Sa mga katropa na itong drangan nag-monitor na ang XFM Bacolod. Babatayan ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9. XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Caban Calan City sa radio frequency nga 106.1. XFM San Carlos City mga katropa sa radio frequency nga 98.9. Kag XFM Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, malantaw man kita sa aton yang official Facebook page sa aton nga live stream sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron man kita sang live stream man sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod, mahimo na ninyo ma-download nga libre nga atong nga official streaming app sang XFM Philippines sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download ng libre mga katropa. And ma-access na rin ninyo ang 53 on-air stations ang XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, mayara makita sa text line na dirin sa itong estasyon ng atong yung numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:12 na, mga katropa, atong padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa, diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines. Headlines.
2: Sa mga balita sa lokal,
0: Express Balita. Local news.
2: Siyudad sang Cadiz, may apat na kanapatay sa kaso sang dengue. Duha ka biktima napatay siningabulan kaglunsay. Hamtong ang pangidaron.
3: Mamalidha sa Negros Oriental, nagtanyag sang reward money sa makatudlo sa nagpatay sang barangay kapitan sa La Libertad.
2: Ibalo ng mga sectoral events siningatuig nga Mascara Festival. Sa ating mga headlines sa national news.
0: Express Balita. National News.
2: Pilipinas, nagapakigistorya sa iban nga pungsod para sa bastante nga supply sang gatong.
3: Representative Paulo Duterte ginakwestiyon ang konstitusyonalidad sang impeachment voting threshold.
2: Kag sa itong mga headlines sa international news.
0: Express Balita. International News.
2: Presidente sang Iran nagpahayag hindi sila magluhod kay US President Trump.
3: Nagkaladakpan nga soldado sang North Korea nga nakigaway sa Ukraine naging tugyan sa South Korea.
2: Kag sa aton karon nga balita sa sports, congratulations kay Carlos Yulo. Bangod siyang pinakauna naman nga nakakuha sang gold medal sa sining Japan Asian Games 2026. Kagibalo na ton ang detalye karon.
3: Sa ito naman nga balita sa showbiz mga katropa, Kim Chu, may official nga statement matapos kinaligar nga ipapreso na ang iya utod nga si Lakam Chu.
2: Kag mga katropa, sa ibang paginaton karon nga mga balita, bantayan ta. Alas 6:15 na, inyo na ba tayo ng mga headlines sa lokal, national, international, kagibad pa? Kag mga katropa, ang ining headlines kinadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
4: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
2: Mga katropa, patulungan tayong detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
2: Nagtugas ang pag-alarmang apat na ka mga napatay sa siyudad sang Calis bangod sang kaso sang dengue. Duha sa apat ka biktimang napatay sinila nga bulan sang Setyembre. Kaga mga biktima ang yara na salamharon nga edad. Bagay nga yung tipo ng tanan nga barangay health workers para sa pagsapoy sang katapos ang City o kunsang Health Board. Sino kay Dr. Ameline Garvino, ang Assistant City Health Officer sa Cali City. Ngayon na naging pasangka ng information drive kag seryosuhon sa mga barangay. Ang pagpatuman sang 4S o kunang search and destroy sa balayan sang Lamok. Dugang sining nga ginactivate naman ang mga dengue fast lane. Ang duwa nga napatay sining nga bulan, ang nagaedad sang 10 anyos kag ang isa 33 anyos. Ang mga biktima alon sa mga babae, ang 33 anyos na nagaobra sa isa ka karinderya kag taga barangay Magsaysay. Suno naman kay Mayor Salvador Escalante, bagay nga maghimo na sang seryoso nga tikang ang tagsa ka barangay bangod hindi pa mahibaluan kun bala bag-o nga strain sang dengue fever ang nagigo sa duha ka mga fatality nga lunsay lamharon na ang edad. Suno sa Cali City, amo ang syudad sang bago nga may duha naman ka fatalities siniman nga tuig. Pero sa kadamon sa kaso sang syudad, nagapanguna nga may 566 cases, pero isa lang ang casualty.
3: Ang syudad sa Bacolod ang may 5 naman ka mga casualty sa kaso sang dengue. Apang inilunsay kabataan 10 anyos panubo ang edad. Suno sa kay Dr. Grace Tan ang pamuno sang Health and Sanitary Division sang Bacolod City Health Office nga sa top 5 barangays wala sang may natukiban nga may clustering of cases bangod lapta-lapta ang mga purok sang mga biktima. Nagalao man ang City Health Office nga may napadala na ang mga blood samples ang ospital kung sa diin napatay ang mga biktima agud mahibaluan kung bala may bagong strain sang dengue fever. Suno sa kay Dr. Tan, nga sa Department of Health sa Iloilo, ginapadala ang sample kag digto, ginatunaan kung may bagong strain. Pero sa 5 ka mga napatay, wala pa man sila sang may nabaton ni resulta ng sample gikan sa Iloilo.
2: May 3 kang gulo nga ginalantaw ang Special Investigation Task Group nga gintukod sa Negros Oriental Police Provincial Office angon sa pagtiro patay sa incumbent po ng barangay sang Kansumandig, Banwa sang La Libertad, Negros Oriental sang Setyembre 23. Ang biktima, ginkilala sa kay Dennis Himpayan, 42 anyos kag residente sa nasabit nga lugar. So na sa kay Police Colonel Jonathan Abilia, ang provincial director sang Norpo, wala nila ginadula ang motibo angot sa politika bangod sang tuig 2011, tuptup tuig 2018, si Impayan ang nagserbe bilang kapitan man. Apang ining naguntat sa pagpapili pagkalipas sang nibaka tuig, kag sang tuig 2023, liwat ini nagpapili kag nagdaog. Dugang pa ni Abilia, nalakip man sa ginalantaw nga motibo sa krimen ang Love Triangle. Bangod, kag may ginapatihan nga may kangtanan sa communist terrorist groups o kon CTGs. Apang, nagapaday ng ilang pagtipon sa dugang mga detalye angon sa motibo sa krimen. Ipaig sa provincial director nga desidido magpasaka sa kasong pamilya sa biktima kung may matumod nga mga suspect sa likod sa kamatayon sini. Kag madumdumaan sa tang nagalakat ang biktima papuli sang ininilang hinaling aging tiro sa suspect nga nakasakay sa motor. Nakaagam sa madamong apilas tugas ang paglutang si Himpayan nga nagresulta sa iyang gilayon nga kamatayon. Kag nakuha sa lugar sang insidente ang 3 ka basiyo sa caliber 45, 4 ka mga slugs kag isa ka cellphone.
3: Isa ka mamalidha nga nagtanyaga sang isa ka gatos kalibo ka pesos nga padya para sa magtudlo sa nagpatay sa punong barangay nga si Dennis Himpayan sang barangay Kasumandig sakop sang Banwasang La Libertad sa Negros Oriental. Si Negros Oriental 1st District Congressman Emmanuel Limcaichong ang nagapod sa panawagan sang hustisya kay Himpayan. Siya ang gilutang patay samtang nagapapauli sa ilang puluyan sa tinalikdan nga Setyembre 23. May duha ka ang gulo nga ginalantaw ang kapulisan. Una ang sa personal nga kabuhi sa nay kay kaduha ang may kaantanan diri ang katapos ang communist terrorist group. Ginausi sa pa kon mahulog sa election related incident ang krimen bangod na tabo 5 ka adlaw antes sa sang filing isang certificate of candidacy sa maabot nga Lunes kon madayon ang election sa Nobyembre 2.
2: Nagapabiling normal pang level sa tubig sandig sa mga grupo sa mga unguma sa probinsya sa Negros Occidental. Nga para gamiton sa mga humayan bangod sa mabatsyagan ng kainiton sa panahon nga posibleng dala sang Super El Nino. Suno kay Pedro Limpangog, ang president sa Federation of Irrigators Association Central Negros, Bago River Irrigation System Incorporated o kon FIACN BRIS. Iyan ang aging katuan ng norte kag sur nga bahin sa probinsya kag nagapadayon pa ang tubod sa pila ka mga irigasyon nga makatag sa nagkakaygo ang kadamuon sang tubig. Dugang panilimpangog, nagasalig sila ang antes maglalang sitwasyon sa tiyon sang El Nino. Matigayon nga ma-harvest ang pila ka mga tonelada sang humay kag makatag sang bastante nga supply sang buga sa mga pumuluyo. Kagara na sa karon sa 21 pesos ang kilo sang humay halin sa presyo nga 25 pesos kada kilo. Ginpaig man sini nga una na nga naka-harvest ang sa sur nga bahin sa probinsya kag nagdangat ini sa kapin 8 ka tonelada. Ang ilang nakuha kag posible nga sa bulan sang Oktubre matigayon na nga matapos ang patubas sa norte nga bahin sang probinsya. Sa digsagin pagwa ang impormasyon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kunang PAGASA, miara sang 40 ka mga probinsya sang pungsod ang maapektuhan sang El Nino kag mahalitan gid ang sektor sang agrikultura.
3: Nagbalik na ang klase sang EB Magallanes National High School kag elementary matapos ang nagluntad nga paglaptas ang pagpamahog online sa nasambit nga bulutuan sa tinalikdan nga Setyembre 22. Ginkompirmar ni Police Brigadier General Conrod Sendo Reales ang Regional Director sang Police Regional Office sa Negros Island Region o kon PRONIR nga nagapabilin sa gihapon ang heightened alert status ang kapulisan sa Banwa kag nagapadayon ng investigasyon sa Region Anti-Cyber Crime Unit. Dugang panireales, ginatumod na sa karon kung sino ang ara sa likod sa nasambit nga account nga nagpalabot sa mensahe sa isa ka group chat kag in-post sa social media nga nagresulta sa pagpamahog sa publiko. Nagpalabot man sa mensahe ang regional director sa publiko nga magapabilin lang nga kalmado kag mangin mabinantayon sa nasambit nga mga mensahe kag mahimong ipalabot sa mga otoridad kung may mabaton para makatagan sa nagakaigo nga tikang.
2: Yara na sang initial nga pag-arigluhanay sa tunga sa pamilya sang college student kag driver sang truck trooper carriage sa Philippine Army sa National Road Hacienda Balatong Barangay Bulad Banwa sang Isabela agas sang Setyembre 23 sang nagtaliway daging kilala sa kay alias Al 22 anyos samtang ang kasiniging kilala sa kay alias J 21 anyos lunsay mga residente sang Barangay Robles Banwa sang Lakasiliana samtang ang driver sang truck ang kilala sa kay Sergeant Jim 40 anyos katapos sang 62nd Charlie Company sang Philippine Army residente sa Barangay Magbalyo, siyudad sa Kabankalan. Sunod sa kay Police Major Hanselo Mandasa, ang officer in charge sang Isabela PMP, gikan sa Banwa sang Lakasilya ng motor kag traka kag padulong sa Banwa sang Isabela apang pagkatangat sa lugar sa aksidente, ginapatian nga nadulaan preno ang truck kag nabungguan sining motor sa mga biktima. Dugang pa ni Lomandas, nakaagom sang pila sa lawas ang driver sang tangang angkas ang may aras ang minor nga pila sa kagang si 22 anyos ka driver ang gilema gindala sa ospital apang ginbawian sa kabuhi sunod sa doktor. Sa karon nagatubangay ng pamilya sang biktima kag mismong driver kag naisugtan nga pagasapto ng gastos sa natabo nga aksidente.
3: Ipang demolish sa Bacolod City Government ang sakapin 47 tanan ka mga puluyan sa propiedad sang syudad sa barangay 35 para sa pagpatukod sang bago nga City Veterinary Office kag Animal Shelter. Sunod sa kay retired Police Colonel Levi Pange ang City Legal Office sa kwesang City Legal Office head sang demolition team nga na delay ang construction nga dapat nagsugod sang first quarter pa sang tuig 2026 bangod sa presensya sa mga informal settlers. May coordinating conference na upod sa nag lain-lain ng city offices kag PNP para sa demolition kag assistance nga posible ihatag sa mga apektado nga pamilya. Nahibaluan nga sang 2026 pa lang gipahayag na sang city government sa ang plano nga magpatukod sang bago nga city veterinary office kag animal shelter nga amo sa nasambit nga lugar agud mariporma ang pagdumala kag pagpauswag sa mga programa para sa kasapatan. Una na nga gipahayag sadto ni Mayor Greg Gasataya nga may short term kag medium term plans ang syudad para sa paayo sang kahimtangan sang dog pound. Lakip sa short-term plan sa ito ang pagsolbar sang problema sa kuryente kag tubig, kag pagtugang sa mga cages, kag pagbutang man sang solar lights, kag naibaluan sa ito nga naglambot sa 800,000 pesos ang wala mabayaran nga kuryente sa dog pound. Sa medium-term plan naman, ang magalawig sa anom tub-tubalo kabulan nga pagtukod sang bago nga veterinary office kag animal shelter nga may kapasidad nga makaakomodar sang 500 kaido nga mayara sang 10 million pesos nga pundo nga kuhaon paagi sa loan siyang sudad.
2: Namatamat na ang pag-install sa artificial turf sa football field sa Bacolod City National High School. Nga may na may katakuon nga 7,490 square meters kagin disenyo suno sa FIFA standards. Nagkapatay na construction sa among 50 million pesos nga football pitch sa oval sa Bulutuan nga ginsugdan sa Marso kaginalauman ng mga matapos ini nga bulan sa Setyembre. So nasa City Engineer's Office ang football pitch may artificial grass kag 4 ka 25 meters nga suga nga kapareho sa mga pasilidad nga ginagamit sa mga football pitch sa iban nga pungsod. Samtang suno sa kay City Administrator gin-inspect personal ni Mayor Greg Sataya ang padayon nga pag-obra sa football pitch kaginalauman nga matapos ang proyekto antes sa pag-iwat sa Batang Pinoy sa siyudad sa Bacolod sa mabot ng bulan sang Disyembre.
3: Nagapabaskog ang pagpartisipar sa nagkalain-lain nga sektor barangay o komunidad sa Mascara Festival 2026 paagi sa serye sa mga aktibidad nga nagasunod sa tema nga Share the Smile, Celebrate Kugma kag hashtag Mascara for All. Lakip sa mga aktibidad ang mask painting competition para sa mga artista. Sa Zoom de Graz naman para sa mga kababaihan, kids payout naman para sa mga kabataan kag Pwede G 2.0 para sa mga persons with disabilities kag SPED community. Magapartisipar naman ang mga pet lovers kag for parents para naman sa pets mascara kag magalakip pa sang Zumba, upcycle, recycle competition, parlor games kag first show ang nasambit nga aktibidad. Samtang naman, may ginaprepara naman nga dugang nga mga aktividad para sa iban pang mga sektor sa syudad. Suno naman sa kay Bacolod Gugma Foundation, President kag Festival Director Rodney Ascalon, kabahin inisang paninguha nga mahatagan sang lugar ang tagsa ka sektor kag barangay nga magpakita sang ila talento kag manginaktibo sa kabahin sa selebrasyon sa Mascara. Ginpahayag man ni Ascalon nga ang hashtag Mascara for All nagatumod sa paghatag sang oportunidad sa nagkalain-lain nga komunidad nga mangin kabahin sang maskara kag magselebrar sang ila kaugalingon nga mga istorya kag identidad.

0: Alas 6:27 na, mga katropa nyo, nabatean ang detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na doon sa inyo sa Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Ato na padulungan ng detalye naman sa balita sa National.
2: Express Balita, National News.
0: Nakigistorya ang Pilipinas sa madamo ng mga pungsod agad masiguro nga may bastante nga supply sang langis sa Pilipinas. Sunod kay Department of Energy, Secretary Sharon Garin nga lakip sa mga pungsod nga naistorya mong Russia kag Australia. Sunod sa iya kabahin ni sang nga pagtingwa nga ma-offset ang posible negatibong epekto bangon sa krisis sa langis. Dumapan niya nga ang worst case scenario, hindi lang mataas nga presyo kundi ang kakulang sa supply sa langis sa Pilipinas. Nagapati si Garin nga ang mga pungsod magasabat sila nga paghambalanay.
3: Ginapabilin sa Department of Foreign Affairs nga ang Pilipinas nagapabilin man nga komitido sa dialogo kag konstruktibo nga pakipag-angot sa China. Suro sa kay DFA Assistant Secretary Marshall Luis Alferez. Suro sa kapayagan ni Alferez sa selebrasyon sa ika-77 nga anibersaryo sa pagtukod sa People's Republic of China, ang pag-abyanay sa tunga sang duha ka pungsod ang time-tested kag mahimo magserbe nga mapabakod ukon mabakod nga pundasyon sa pagatubang sang mga pagpanghangkat. Apang ginhatagan man pagtamod ni Alferez nga magapabilin nga maligo ng Pilipinas sa ilang panindugan sa mga isyu may kaantanan sa national interest. Gindugang sini nga maghimo nga magpadayo ng engagement sang dialogue sa China samtang ginaamligan ang Pilipinas ang iyang kagalingon nga interes kag panindugan.
0: Gin-question ni Davao City First District Representative Paulo Duterte ang constitutionality sa desisyon sa Senado bilang impeachment court na baguhon ang voting threshold para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa kay Duterte, wala nagkakaulugan nga bangod nakakuha sa mayorya ang isa ka interpretasyon gilain ini nga konstitusyonal. Ginatagan niya ang importansya o kunsang importansya nga ang konstitusyon. Nagasiling ang pag-ugyon sang 2/3 ang tanan ng mga katapos ng Senado kag ang kinanglanon para sa conviction. Ginpanindugan ni Duterte nga kung baguhon sa Senado ang pamagi sa pag-isip sang all the members. Hindi na inihisa ka parliamentary arithmetic lamang kundi isa ka konstitusyonal nga pamangkot sa nga dapat resolbahon sang Korte Suprema.
3: Ginkumpirmar ni Attorney Michael Wesley Tipoa nga lakip sa posibleng atikang sa depensa ni Vice President Sara Duterte amo ang pagpangayo sang temporary restraining order o kon TRO kon ipalabot sa Korte Suprema ang conviction voting threshold issue. Suro sa kay Poa nga kinahanglan pa nila nga lantawo na posible nga may benepisyo kag epekto sang pagpangita sang TRO lakip na ang repercussions kon ini ang ihatag o kon hindi. Ginklaro ni Poa nga hindi nila tuyo nga kwestiyono ng integridad sa impeachment court kag ginarespeto sang depensa ang tanan nga opinyon sa mga senator judges paborman sa ila bahin o kun hindi. Apang suno kay POA, hindi pa pinalang ila desisyon bangod kinahanglan man ang nga ikonsiderar ang panindugan ni VP Duterte.
0: Alas 6:31 na mga katropa, inyo nabatayan ang mga detalye sa balita sa National. Kaginigradulo sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: Ato na mga katropa, padulungan ang detalye naman sa balita sa International.
2: Express Balita, International News.
0: Ginpanindugan ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga hindi sila magluhod sa Amerika para lang tapuson ang halos 7 ka bulan nga gera. Apang ginpahayag sini nga handa sila sa anuman nga diplomatiko nga solusyon sa nasabit nga away. Sa speech sa United Nations General Assembly, ginapangapinan lang sang Iran ang iyang kaugalingon batok sa mga pag-atake sang Amerika kag Israel. Ang mga kasugtanan nga ipatuman dapat maglakip sang pagbuntat sang Amerika sa pagbalabag sa mga barko sang Iran nga nagagamit sa mga nagapanguna o kung nagapanguna nga kadagatan.
3: Ginakumpirmar ni Ukrainian President Vladimir Zelensky nga ginpabalik nila sa South Korea ang mga arestado nga soldado sa North Korea. Sa iyang pagpamulong-pulong sa United Nations General Assembly sa New York, ginsiling sininga na dakpan nila ang duha ka mga soldado sa North Korea nga nagupod sa Russia sa pakigaway sa Ukraine. Ang isang nagtingwa pagani nga maghikog apang ginpunggan sa mga Ruso. Hali naman sa nagsugod ang inaway sang 2024 ang Russia gin-report nga nagpadala sang mga soldado gikan sa North Korea agud buligan sa ilang pakipag-away batok sa Ukraine.
0: Alas 6:33 na mga katropa. Inyo na batihan ng mga detalye sa balita sa international kagining nadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: Alas 6:33 na mga katropa. Ato padulungan ng detalye naman sa balita sa sports.
2: Express Balita. Sports. Sports.
0: Congratulations para kay Carlos Yulo kag Pilipinas. Bangol nga nagkampyon si Pinoy gymnast si Carlos Edriel Caloy Yulo sa men's floor exercise artistic gymnastics sa 2026 Asian Games sa Japan. Nakascore si Yulo sa 14.66 o 666 nga mas mataas sa 14.60 points nga na-record sini sang nagpangibabaw man siya sa among event sa qualification round. Nagpangaduwa sa Pilipinas si Karim Milad sang Kazakhstan. Samtang bronze medalist naman si Tsukiyama Shoma halin sa host country. Ini ang unang abulawan ng medalya sa Pilipinas subong sa Asian. Madumduman nga sa floor exercise Maniulo nakuha ang isa sa iya duwa ka gold medal sa Paris Olympics sa tong 2024. Nag-compete man sa floor exercise final ang manghod ni Carlos nga si Carl L. Drew apang nagkabo sa podium sa iya debut sa Asian Games matapos nakascore sa score sang 12.233 points. Magluwas diri balantayan man ang double Olympic gold medalist sa final sa parallel bars kag vault subong adlaw Biyernes September 25. Alas 6:35 na ang balita sa sports, mga katropa. Hindi ginadulong sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Mga katropa, padulungan tanang detalye naman sa balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz!
3: Mga katropa, sa ito naman yung balita sa showbiz, ini si Kim Chu ang nagwa sa iyang pahayag o official statement, mga katropa, matapos nga pila ka mga netizen sa karon ang ginabatiko siya tungod nga iya mismo utod iya ginpapreso, mga katropa. Sa pahayag no, ni Kim Chu, mga katropa, ginhambal sa nga siya mismo kuno nasakitan man kag ang tawo kuno lain-lain ng mga desisyon, pero ginaintyen din niya kag wala siya nga ikabalo kung paano iya kung i-start ang iyan nga gin ubrang official statement, mga katropa. Kay ining nasambit niya, mga katropa, nga utod niya nga sila Kim Chu ang mapreso niya, mga katropa, o kung iyan nga ginpasakaan sang kaso nga madumduman naton 124 counts of qualified theft, mga katropa, matapos nga ini siya nangawat kung ginakawat niya ang kwarta ni Kim Chu, mga katropa, kag hindi lang isa o kung duha ka beses, sobra isa kagatos ka beses niya nga ginhimo ini kag, mga katropa, wala man ini nagakadto no sono kay Kim Chu sa maayong abutang kundi iya ini nga ginasugal no, mga katropa, ginasugal niya ini kag ginapangbakalis ang kung ano-ano dalakip na yung mga madamo pa ito nagkambal nga ti, posibili ginabakal pagid niya sang illegal nga droga, no, mga muna, mga katropa, nga mga accusations pagid that time, ti, mga katropa, wala na natiis ni Kim Chu. Si Kim Chu, mga katropa, sa 2025 pa lang, ipahayag yan nga, kapila yan na patawaron, ining yang utod, kaginabalan niya, hindi na pagubrahon, pero ti, mga katropa, liwat-liwat, no, nga, ini siya ang ginubra niya, mga katropa. At naglambot man bala sa milyon, no? Dara sa 5 ka milyon eh ang bail niya sa ang nasambit nga utod ni Kim Chu kagti sa karon na daw na ano na bara na pamatbata na mga katropa kagti ini siya ang isulod na gid sa iyang selda. Ako persuhan ti apela sa mga netizen abi ang naga bato kay Kim Chu nga utod mo ipapreso mo do ka mo na bara mga katropa. Pero ti grabe din ang explanation ni ano no ni Kim Chu nga ang ini nga desisyon niya hindi ni lawglawg man or hindi man intrusive thoughts lang niya nga mali pakulong ya dayon ako ni papreso ya dayon niya utod kundi grabe ni nga ano man nga struggles ka grabe man nga patient kumbaga ako na ano no nga pagpanumdum ang inubra niya ka grabe man nga pagpatawad ang yagit ubra antes ni maglabot sa amo ni kuno nga sitwasyon mga katropa kagti may legal team siya suno sa iya nga nagabulig sa iya nga ti wala man iya gani gina disclose publicly kuno so ti dapat maintindihan kuno sa mga netizen nga hambal niya ang last ya di nga ano ho nga hambal nga for now I trust and let the legal process take its course sa munambal niya mga katropa. So, ti, ano gid sa, no? Willing gid sa nga ipapriso, hindi niya utod. Kag ti, sa yaman niya mga istorya, hindi lahog-lahog, no? Ang ginubra ni Lakam Chu kay Kim Chu. Oras na ito, mga katropa, alas 6:36 na. Kag ang ato nga balita sa showbiz, ay ginadulong sa inyo sa ato mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang ato nga Santon Plus Herbal Soap. Ang ato nga Santon Plus Herbal Soap, mga katropa, makaprevent kids or early signs of skin aging. Plus, makapaputi sa ato mga panit, adlaw-adlaw na gigamiton para sa bugos nga pamilya. Madula ang germs kagbaho sa imong lawas with Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pakita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and collagen, mga katropa nga ginimpunan pa o kon glutathione and kojic nga ginimpunan pa gid sang virgin coconut oil gin isa sa isa kahabon sa aton niya nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:39 na mga katropa, inyo nabatian ang balita sa showbiz, no? Dito naging trending ginasubong ang kay Kim Chu kag ang iyan nga ano? Iyang magulang, no? Kay do katilinga lagid man nga magulang mo nabatas mo nga pasakaan mo kaso. Bangod ang ginsa sinak nga mga butang. Pero may nabasan ko nga hindi lang gali siling sa amuna nga bagay. Ito pang Wendell, ang kabangdanan sang pag-file sang kaso ni Kim Chu batok sa iyang magulang.
3: Kadugin ko an pagid na siya katropang France eh. Like sang mga 2024 do may time pagid na akin gubaan siya sang magulang ya sa bisan sa social media katropang France. Damo gid man sang issue sad to sa iya.
0: Correct na. No. Eh ti basi siguro do pero sa motor nga tiyo niya do ay lang gurugin sa pack man ni Kim. Kay ti kun napadalma na to ni Kim ti basi dugay na gid man ni bala. No, dugay na guro niya na push ang nasambit ni nga ano ba kaso.
3: Nagambal man si Kim katropang France mo nga amo maning way para makontrol niya or mapahipay munong niya yautod kay kung katropang France hindi ya pagpapreso mas ilain-lain pagid wala ubaso
0: mas maglala na gid
3: eh. Oo, mas maglala pagid ti amo maning way niya nga ti kasuhan niya agud nga ti mabutang man sa isa ka pasilidad bala nga katropang France kaysa sa maghala na lang gid siya ka ligoy nga ligoy abi mo amo na katropang
0: correct na ti amo gina sa katropang Wendel lang matabo sina. Kaya base kung maano to sang magulang ya bla nga do hindi na bla mamulalungan bla nga iho do ka lala na gidigali sang nahimo ko basi hindi lang siling nga para sa akong pagintindi ah ginluwas man ni Kim Chu yan nga magulang ginluwas siya niya ginluwas siya man ti well, sa pero galing sa muning option nga file niya kaso kaya base bla katropang Wendell hindi ka naman subong daan kapakoti muna daan nalulong ka sa bisyo especially sugal.
3: Sugal. Grabe siya magsugal.
0: Kaya basi kung may mga tao kada abingin ng tangan nga tagpila na kamilyon. Okay lang niya tagpila lang kalibo da. Pero kung minilyon ang utang mo, ang iba niya hindi na niya magano ya. Basi kung ipapatay pa bla, di ba? Hindi tako-tako ng utang mo. Nalulong sa kasino, no? Tipla na lang na bati, pilatong na batian ko, korekto kung ano nga pag-inchin dito, 44 million.
3: Mga amo na katropang France. Hindi lang kaisa nga pagpangawat katropang France. 100 times. 140 plus times nga nangawat sa iya. Ito nga ate.
0: Okay.
3: Grabe nga, ano.
0: Okay lang ang kaisa, pero hindi na pagliwata. No, kahit yung isa to, doon mapatawad pa. Pero galing ko magpila na, magsulit.
3: Pwede, 100 times na.
0: Ay, te. Hindi na gina-check.
3: Kasi feeling ko, hindi pa mga apigta na si Kim Chua kung ng mga mayo nga bagay.
0: Doon kaysa lang ba? Oo, kung yung gastoybe nga may
3: ginagastuhan niya.
0: May resultabla. Tere, resulta yan o huwag yung resulta niya. Tingnan mo ng lain na, no? So, alas 6:42 na. Mga katropa, padulungan ng balita espesyal. Tapos sa kaya katropang James King, gusto rin kahanta na yung mga katropa, o. Oh. Ano ka mo bala? May, sino din pala tulog man? Ari, o, kung naway ka magtulog, ari ay, pwede ka to ka-entra sa sleeping contest sa Pungsu, Japan. Katropang James King, te, sino ang nagkampyon?
2: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Tulog ka bala ka tropa kag hindi basta-basta mapukaw. Iyang balita espesyal ka upo si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. So buong sa itong balita espesyal mga katropa, may aras ang isa ka contest sa Tokyo, Japan. Pinasahi, tumalagsahon na kayman ang kompetisyon panaminami tulog. Sleeping contest na pagkaiwaton sa mabot na Oktubre mga katropa sa Tokyo, Japan. Dapat hindi ka basta-basta masturbo. Wala sang sleep disruptions. Ini ang ginanunsyar sang Kuala, Japan. Kung sa din sa sunod sang 90 minutes na sleep competition mga katropa matabo sa Oktubre 5 sa Tokyo, Japan 2026. Tatlo ka sesyon ang muna contest. Kag may 20 tanan ka mga contestants. Apang bangun sa welcome man ang tanan, libre man magpasakop. Kinanglan nanay nga i-draw o kung bunuton kung sino ang makaintra. Ang tag sa kama contestants ang maigdasay sa kamatres samtang nagasuksok sa nga sleep tracking device. Ang ini nga device kaya takson kung ano ka dalom ang imong tulog or sa contestants. Quality sang tulog. Kag kung ano ka dasig matulugan ang contestant, kag-tolerance ni sa mga challenges. Sa bulig man sa mga medical professionals, takson ang sleep score sa mga contestants kag kung sino ang madaog, magabaton sang 2.22 million yen o kung 900,000 pesos nga cash prize. May mga special awards man para sa mga nagkalain-lain nga sahisang pagtulog. Laki pang may pinakadanom nga pagtulog kag pinasahi nga sleep position. Sunod sa mga organizers, pagadumilian sa mga contestants ang magpulaw o kung magtumar sang sleeping pills antes sang kompetisyon. Entrata! Inaatod nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para nami ang tulog, magsanton plus gold. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.

0: Alas 6:46 na mga katropahan nyo na batihan ang special story ni katropang James King. Tulog mo dahil manok, di ka da mag-intra. Pagpiyong, oops! Sabi mo, laburaw ka na. Gali. Bago ka lang napiyungan. Alas 6:46 na mga katropa, no? So, nakapawai ka na, may million ka pa. Pero kung Andrea, sa ato niya, 900,000 pesos lang ang equivalent, no? 2.2 million yen, mga katropa.
1: So, kasi pang France, kung may amon na contest, miskan 20,000 lang ng pang premium, ang Pilipino, ma-intra.
2: Sakto ka, game.
0: Patula na nila, ya.
1: Miskan 5,000 na yan. Ma-intra. Damo-damo na yan, ma-intra, ya.
0: Correct na.
1: Imagine, 900,000
0: na. Mas natulog lang. Nakapawai ka na. Mabagbog tao.
1: May chance ka pa magdaog.
0: Pagbukta mo ya, kung ikaw yung grabe magtulog, daya, si siguradong premyo, galing ka mamangkot, da, kung kapukta mo pa. Huwag yun ang budlay, da, daw, eh, tama, kadalom siyang tulog mo, bi, lintawan na natabi, ho. Uy, basi doon, na, lain na nayahaw, doon hindi nakakapago, yawa na ka na blabu ka. So, sleeping contest, no? Tito malagsao na ginatood. Di mga katropa, practice na muna tulog. Practice na tulog. Practice mo self mo yung magtulog sa lawig-lawig, bla? Yang required nga number of hours ang ato niyang body kung sa tulog ang pag-istoryahan, 8 hours minimum. Maximum, 10 hours. Pero mag 10 hours ka, no, kakapoy na magbugtaw ka, di ba, no? Magsubra ka sa 8 hours ng tulog, pagbugtaw mo, doon kalain sa matiyag mo, di ba? Doon kakapoy. 8 hours is enough. Parante, may enough rest lang ang lawas ta. Mga katropa, no? Sa tiyon sang inugpaway, tatulog, tulog kita. Ito yung bugtaw ya. Pagbugtaw ya, way ni, ano ya, kung ano oras ka da. Parante, lalabot ang required hours sa aton nga tulog. Te, pila ka na ganito pang Wendell?
1: 25.
0: Pila?
1: 25.
0: Ano na?
1: 25.
0: 25, okay. Te, labot mo 8 hours nga tulog? Sa 25?
1: 8 hours lang daw. Sobra, hindi eh.
0: Sobra?
1: Pero sa buong daw, ano lang, dap, 25 lang.
0: No, mag 25 ka na. Sige lang, kay gamat-amat na nang ang imo nga tulog, tag-anom, tag-lima.
1: Tag-lima na lang gani.
0: Tatlo, 3 hours. 3 hours, sino? Ah! Basta magtapak na gani, 30. Gasaka edad mo?
1: Hands up, si imo lang ko.
0: Gasaka edad mo? Pila ka, 25?
1: 25.
0: Butang tabing, itulog mo, galabot, 8 oras, no? Magamat-amat na sa kaedad mo, galipot ng numero sa oras ang tulog mo. Oh? Na.
1: May guys up to dun sa piyak ko.
0: Mayari, may kilala kami de, 3.
1: Oras?
0: May kilala kami de, 6. Ka oras. 6. 6 ka butilya, gali ka.
1: Ako na ginahandap niya, gali. Gusto niya matuksoan, kaya ang sabat niya, 6 ka butilya.
0: 6 ka butilya. 0 hours sa tulog.
1: Hindi yung 6 hours, kundi 6 bottles.
0: 6 liters. 6 liters, dahil niya sa pulang kabayo, ya, anong nakabutilya mo? Isang kakaha na mo? Sa kalitro? Anong na nakakaha? Isa nakakaha, anong kalitro na? Ito pang mindi, alam mo na po yung silikon niya. Tingin sa iya, 3 oras. No, nan. Abi mo, ano, 6 hours.
1: Abi ko 6 hours yung ginama mo. Yan yung
0: 6 liters, na. Sa kakahagali, ya. Pero 0 hours ang tulog. Tara, kisa ang upoda nila. Ginaps, kuita na nasa ho. Ang upoda nila, kisa sa
1: piyak ako. Why, pag ito sa iya tulog, no?
0: Ah, ginapakuhit. Kuita na na. Oh, kayo, kadalong gidaw. No, di ka. Ah, tedad lang ako pang Wendell, oh.
1: Bilimin.
0: siling-siling niya sa aton. Kigan, gin, ano na kuno siya, ya? Gin, required. Advice. Advice siya. Isang doktore ako, no?
1: Prescribe.
0: No, prescribe. Ginsulat sa resita, ya? Adadlawa lang. Eh, kung natatawin mo na, malangin matiyag mo. Alas 51 na mga katropa, no? Ah, tiyan sa planta kung sino kumplito tulog sa edad mo nga 30 anyos, pasaka, palakpakan, nakamakawalo ka oras, ha? Kung, ah, ay, gina-nightmare siya! Ay, gina-nightmare. Sinong ginadamgo mo sa nightmare mo?
1: Kabayo kya po.
0: Kabayo kya. Yeah. Ang amo na guro subo nga kon anom ka litro ka tapang Mendel. Ah, ano na ko na. Doga.
1: Balang-balang.
0: Balang-balang na tana. Balang-balang na. Ang mga amo na do di na mo no, di na naton bla silingin nga do mas sustainable. Ay nako. Mga ina basta kuno ga saka ka na edad mo mo 30, 40. Ilang kay tara mo giyo? Agay. Pero mga tropa, kung tatunta na ng agay-agay ta, kaya tropang Wendell, may mga produkto ng Yes to Health para sa aton, dira?
1: Yes, mga katropa nga itong mga produkto ang mabakal naton sa itong mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Mm. Ini mga katropa ang mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, Southstar, kag TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping applications. I-search nyo lang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Yes!

0: Lombrado, good morning, ma.
1: Yes, good morning.
0: Sa kay Boss Lloyd Navales, nang mga gubagro radyo ako no. Wala ga pa. Sa kay Ma'am Ivy Alvarez, good morning. Ginapatamyaw niya si Sir Bon Bonacosta. Sa kay Ma'am Melanie Marquisano, mayong aga. Yes. Kamonitor sila sa Chulapac Doldol sa Barangay Roblesa, La Castellana. Mayong aga.
1: Good morning.
0: Sa kay Ma'am Lia Lombrado, good morning, man. Hambal ni Sir Lloyd, iya ko na niya sleeping hours minimum of 5 hours ko no.
1: Kabalo na ko sa edad mo.
0: Alin sang student siya ko nung
1: Alin siya sang student ya.
0: Masigat pala kung okay.
1: Okay, amo gina. Amo gina. Di taga alas 12 siguro gatulog.
0: Oo. Tapos sa aga.
1: Alas 5, bugtawa niya alas 5.
0: Amo ga, amo gina sa
1: siya. Tapos oh, kape bigit bi amo na mga kurso
0: para sa amo. Tapos ga aga ka pa.
1: Correct na.
0: Pagbiyahe. Sakto mga 5 hours 5.
1: Sakto na. Mapisan magtuon. Sa mga katropa na itong drang nag-monitor, salamat kin sa pag-upod ha. No? Ginatamiya ko lang nagali advance happy birthday ah. No?
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Ang kondrang magulang si Daryl Burgos. Happy birthday, boss.
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Kaya mga katropa, katropang Mindel, 91 days to go.
0: Christmas na!
3: Wow, ka-perfect!
1: 91 days to go! Birthday yan ah! Day off kay Galisabong. Day off, yeah. Katie, basi kumalipat ang katropang Wendell sa Christmas countdown, siya balik ma- doon ta sa kung siya. Kaya kakadumduman ta nga ayo, gali,
0: birthday
1: no?
0: Birthday yaman.
1: Birthday yaman. Pati mga katropa, may pilapit na ka bulan before Christmas, no? Enjoy. Damo pa. For December. May October, November pa kita, no? September, manog na nagaling katropang Wendell, ha?
0: Manog
1: October na. O, mabulag
0: na
1: ang...
0: 25 na kita,
1: o? O, mabulag na ang September, gali next week, no?
0: Yes.
1: Ang October 1, ano galing adlaw?
0: Thursday.
1: Oh. Thursday. Na, hindi. October 1, Thursday. Pagkatapos, dubuto mo na lang ng October, November naman.
0: Lang na.
1: Bantayan tani kayang eleksyon kung madayon eh, no?
0: Mungin sa Lunes nagali ang filing sa certificate of candidacy.
1: So dapat may desisyon na rin kumileko?
0: Before mag
1: Monday?
0: Subong, adlaw dapat.
1: O kung buwas, hasta buwas. Hasta buwas, Sabado.
0: Sabado, Domingo, yan ang alam. Okay.
1: Dapat madesisyonan within today or maybe tomorrow. No? Para sa Lunes, filing na.
0: Ilang taon ta, konsensya.
1: Oo. Ibanto ga traka na mo gahana na to.
0: Oh ma, ano to sa liga ng mga barangay mo.
1: Gahana nang iban, may mga naga munay, may mga nagasugid na to, papili sila. Oh, sige lang ah.
0: Tawon ta.
1: Eh, wala man na problema magsugid kamo papili ah. Maday yon kung magtaog ti patupan nyo lang gin sugid nyo ah.
2: Sakto gagin.
1: Alas 6.56 na mga katropa. Standby, magabulos ang bulsa. Ikaw po si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami yung matag balita.
0: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: At si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinons, Pilipinas, XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
9: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas

0: ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
0: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangki, nadatake ng akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM our permit number 0098 series of 2026.
5: Nga, XFM kid how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga, XFM kid?
7: Ay, nami ang music ah.
5: Nga, XFM kid?
7: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko, may arakay sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila.
8: Wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
8: Simply,
5: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, gid how?
10: Timo!
11: XFM 103.9.
12: The Secrets of Health.
13: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yas yun sa may mga diabetes, Dok Leo?
14: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa nga pagtulog, nag-aafekto ini sa insulin sensitivity. Much more, sa mga tagpadamati naton, pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sa nga makatulog. Ukon normal na sa inyo sa nga daw hindi giman mayo ang inyo tulog, daw naanad na lang ka mo.
13: Pero hindi man botambalon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
14: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwago, factor nga makapayo sa aton sa nga lawas.
15: Southern Plus Gold.
14: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng panginaon mo, hindi o man na control. Ang environment o man karon wayo man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubinta ha, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
16: Southern Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
14: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin nga elevated ng aton sa nga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan full-blown type 2 diabetes.
15: Santhon Plus Gold.
14: Tungod sa mga sangkap balas ng Santhon Plus Gold, Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na itong Sir Josil, sa nino, limbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nang itong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sa nisa Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotis ang iban sa upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nisa kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
13: Seven Plus Gold. Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
14: Dako ang bulig ni Sir Josil, kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
16: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
13: Secrets of Health. Lugangan yung Santon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
14: Highly recommended gid, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santon Vitamin C kung nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinang lagi naton ng vitamin C, Sir Josil.
16: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
13: Ara man ina saton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santon Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini saton sining premium D3 coffee mix. Enjoy kay inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
16: Premium D3 Coffee Mix.
13: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
16: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
10: Apor balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi matari sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling hindi na ako na CD kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
16: Mabibili sa mga butika.
17: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
18: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
17: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing.
19: But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
20: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
21: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
22: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
23: Sister Pain.
24: Ako si Sarah, sa aking tutupan

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Din anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang The Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put the plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Danny, isa

0: Mobilang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako, si Red Bell. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM.
3: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA-CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, XFM.

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan. Kanatarakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
0: nila. Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ko ng bata, tapos may balay ng impapit masa ako. Pero wala man nila kinakot.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

Manyaga mga katropa, manyaga sa mga suki at parmati. Welcome sa pampakalagta, diri naman sa Bullseye. Panibagong adlaw mga katropa, it's Friday. Thanks God, it's Friday. Panibagong adlaw. Managtunod naman ang adlaw karon, mga katropa. So just make sure na nakakatch up kita sa mga obligasyon ta, mga trabaho ta. Para tarapusun ta. Before the end of the day. Para sa mga kultura naman naton nga may mga obligasyon this morning, mga katropa, better catch up. Kaya para hindi kita mabudayan sa mga inuras naton, no? Karon sa hapon, dapat tapos ng mga obligasyon ta, no? Para hindi na ta mag-sala-sala pa, mga katropa, no? Morning! Sa mga katropa naton nga mga jeepney drivers, may aga sa inyo tanan. Kumusta? Mga taxi drivers naton, may aga. Welcome, welcome sa pagbarag naton. Dari sa Bullseye on a Friday. Today is September 25, 2026. Mga biya naton nga pakadto sa mga opisina nila mayong aga. Chill lang kita mga katropa, samtang inahuna tulata ang final naman nga presyohan ay sa presyo sang gatong

0: previous 3-day tradings. International market, mga katropa, sang gatong medyo nagnubo sa may ara pag nubo, mga katropa, no? I hope that it may ara na adjustment kita mabaton by today, no? Para mga preparar na ta magkakatabog na hawat-hawat mata na inap lang Lunes pa, inap lang dulat-dulat ka basi magsaka, basi magnubo. Pagsaka, di sinambunot na nanto o dagan sa mga gasoline station. Pero kung sa oras na nga pag-gasolina ka, pag-gas ka, ato na, nag-ginutok na kamuto. Tingob-tingob na. Ay, naku, o. Pila ka mga balita natin na atong tutukan this morning, mga katropa. Ining shooting threat ba na, mga katropa, sa mga eskulahan? Ito ay eskulahan kami karon kung ano ang iya nangin kaundan sini kay ang bugat nga mga palaminsaron sa aton nga maginikanan, sa aton nga mga kaabyanan. Amo ni Japon, no? Sa mga eskulahan, ang shooting threat nga ni ara Japon. Isa ba Japon ka direktang concerns ang aton nga mga parents, mga katropa, mga diyan, no? Di ano kita ka preparados na, di ano ka mga measures ginhimo natun, no? Kay kun lawat lang taon ta ang plastada sang aton nga mga eskulahan, do vulnerable kayo, do ka ano kayo bla, do ka open. Okay, sa ato may eskulahan, di mga katropa, di siyempre ventilation kinahanglan mo, no? So, ang kalotabo, abri na may eskulahan. Pagkatapos, ang aton panibala nga style nga may pila-pila o storyhan taman ni mga katropa, no? Karon sa pag-istorya, pag-pangalagat na ganit sa Bullseye. Heroes protesta, nakatala na, mga katropa, Setyembre 29, 30, pagpanganahan sa mga militanteng grupo, grupo sa mga transport, nga mag-pangunas na di, tanaunta ang mga panawagan na sa mga grupo nga mag-patigayon sa Heroes protesta. Kasama si katropa Wing. Ang simbahan, daw upod man ni, pero gadog hold on simbahan, no? Do hindi ito mabatsagan kung kisang simbahan nga full force blow, no? May ara lang sa mga kaparian nga nagatindog sa ano sa mga issues gini, mga katropa, pero ang aton simbahan daw layo na way gid, no? Dahil sa una, mga katropa, once nga may mga issue katulad sini, nag-ka-pressure ang aton nga mga public officials sa paghimo sa mga pamaagi, blaw, even aton mga local government officials, no? Nag-participar. Tungod ti ang simbahan, dako nga mayoriya, dako nga factor, ang simbahan nga mag-singgitan mo sang hustisya para sa sitwasyon sa pumuloy Pilipinon, subong mga kadarkaw. Pero well siya, no? Kung anong mga latest update karon kay nakatalana ni sa September 29 and 30. Upot na ni ang pila ka mga organisasyon, ang transport group, mga workers nga nagpanawagan sang saka sweldo kag solusyon sa problema sang aton pungsod Pilipinas. Samtang, mga katropa, ginahulat-hulat pa naton today and tomorrow, no? Probably ang deciding day, no? Probably ma-cross border pa sa on the 28th. Base may filing na, no? Ti kung sino ma-file sa pagkakapitan to, ti amo na siguro prosigido damo sa mga opisyal natos barangay yung gusto mong padlagan, mga katropa. Pamangkot is maka-catch up panayhan, makahabol panayhan, no? Ang barangay desk elections, no? Kunang taon ta, why man is a priority gidman sa presidente mo ang ining eleksyon? pukon postponement sa eleksyon, mga katropan. Why man sa ano mo sa listahan sa presidente bisan sa iya State of the Nation address gani, no? Ang nakita tato system loss nga na why Japan malos sa ato yung mga balayran sa kuryente. Ari naman do, may ari naman yung patapot sa ilang mga complaint ho, mga katropa ho. Oo. Ang ila bill, amo-amo man Japan, wala sa nag, wala nubo, wala. That's why ang ato mga electric co-op mo na mangin ko transparent mga kamus pag-explicar pagpabalo sa aton pumuruyo kung paano yung i-compute kay ang balairan naton sang ara pa sa 14 piso ang aton bill daw amo-amo man Japan sa 8 piso sa generation naton nga price capping to sang ERC. Ang ERC man naton mga katorpa wala naman lang ni no? Kahit as long may magreklamo okay lang eh no? Pero sa monitoring, amo ring isa sa mga kapaltahan sa ato Department of Energy, mga katropa, kay ato problema sa kuryente, sang ligad pa rin mga tinuig. Ha? Pero subong, daw wala eh. Ha? Daw amo-amo man Japan eh. Ha? Kita mo, nagabayad kita sang fit all. O gabayad kita sang ancillary nga charges naton sa bill. Paghahando man tanga ma-upgrade ang aton nga mga ano nga mga power plants kag ang aton nga mga transmission lines di why man ni ma why man ni mapatuman sang DOE ni buhay ng tao na sentro amo rin kung kisa hindi tama likawan ang pinakamakuturan tanga nagaparawagan na lang ati ang DOE why maghibo sa pamaagi Ariho, plastada niya mga katropa kung kisa, amo na ibang sakit sa aton. Kay gina-explicaran ta sa mga rason nga gusto ta papatihon, which may rason, tuod may rason, oo. Supply ni problema ta eh. No? Pero, di, ang solusyon ta, alang-alang ta magsugod sila di. No? Kay ang solusyon, sang una pa, pagsugod pa lang, sang aton ipiralo, ang preparasyon, kita nga mga tao, sinukot na tada.
1: Ang politika sa kasunod.
0: Di karoon kumanukot kita sa aton nga mga ahensya sa gobyerno, daw kita yung sala. Ha? Ninyo hindi ah. Why niya problema nga aton nga electric co-op di? Why niya nga aton nga mga power utilities di problema? Ang problema, di supply sa mga power plants ta. Di, nagbayad man kami sa da. Ha? Naghatag naman kami sa kamon obligasyon da. O sa mga bill namon ho, ara da. Tinga kung mag-sukot ang tao daw, lain daw ano pa yahaw. Kadamo pa sa mga pasikot-sikot sinanda, dito nagkantong kwarta namon to, ha? Ha? Sa mga upgrade sa mga power plants ta. Di ba na? Sa bawat isa! Ang kun marukot ta, amo ni explain naman gani sa inyo kay mo na igakalatabo sa aton nga power plants ho. Di gani. Oo, ay problema. May ara naman igakalatabo tuod. Oo, nagka problema. Ti ang upgrade to kinahambal to kinabay ranta din to nagkadto to, ha? Hindi man ta magkambal gin bulsa naman to sa mga opisyal sa gobyerno. Ginegosyo sa mga pribado nga mga kumpanya gani ho. Oo. Para magdako income nila. Ti ano ginihimo sa DOE ta? Ano ginihimo sa aton ERC? Mga opisyal naton sa gobyerno mga katura paggambang sila. Ah, okay. Why na tamahimo sa na di? It's a dead end. So, kinanglan ta magpreparad lang yan. Something worse. Nga pwede matabo. Oo man, why may problema sa na da? Pero, who's going to be accountable for all of this? Sino ang mga accountable sini? Pagtaas ang presyo sang petrolyo, kabalo kita word white sa control sina di mga katropa mga byan. Pagtaas ang kuryente mga katropa, diriya may arat di bato, may pamangkot na di, no? Kay ti kidamo sa mga gin butang mga charges nato mga katropa ho. Then, sa 8 pesos nga na ikumpara mo sa 14 piso mo nga bill daw halos guro sobra 200 ang imong ano nga adjustment to ti ginahambal ta subong ang charges ninyo sa pagkataas Direto na kita, kung kinimposto ang gin-implemento ang price capping 80 o 8 peso, halos katunga da mga katropa, ginpapa na ta sang VAT, ginpapa na ta sa mga charges sang mga electric companies ngini, kag sang aton nga sang NGCP, kag sang mga power plants dati nga why kami ya, daway kami ya karon ginapamatian haw. Da wala kami ya. Hindi pwede nga mag-contest kita, hindi pwede nga mag-parapot na sentimento ta sa Department of Energy. Nga ho, natabuos niya mo ni ho. Hindi pwede ma-file nisla kaso ni. Hindi nisla makasuhan ni. Kay transparency man gina mahambal ta subong. Subong ho, mga katropa, ang pumuluyo ya, ang nag-abaga sa sistema sa atong gobyerno. Nga puro lang negosyo. Ginsudlan na ang atong nga mga basic services sa negosyo sa mga pribado ng mga kumpanya. This is very clear. Nga inintuanay porsyon, this is very clear. Nga atong sistema, atong nga layi, katropa, wala nagapanig, wala nagapabor sa interes sang pumuruyong Pilipinhon. Nga amo man ni ang nagabayad ka nagagasto para mag-operar ini mga planta in GCP ka mga electric co-ops ka mga electric utilities natun. Bugtaw na taban, wa? Bugtaw na ta mga kuturan sa mga kaproche, sa mga opisyal, tas gobyerno, mga abyan, no? Amore ko nung tutukan, taban, no? Story, hanta, pinaka latest development, mga katropa, mga abyan, sa aton nga pagpangalagad, may ara sang additional quota ang Pilipinas o Conegro sa Occidental sa US. Di, ang problemas na di, ginakulang pa ta, ginarantaw ta sang ang supply naton sang kalamay kada kulangon, no? Subong nga mapanahon tungod sang RSSI, tungod sang mga kalamidad nga nag-igo sa aton subong. O tinay ka, kumusta na to ang biocontrol nga ginhimo sang aton nga SRA, sang aton nga provincial government para pundohan ni nga mangin natural lang ang aton nga proseso. Kaya pira ka mga planters, gambal sila, sinya may pagnubo gid sang aton supply. May pagnubo gid sang aton nga mga ginalantaw nga mga produkto sa kalamay diri sa Negros Occidental. Di laban sa laban ni, ma-import naman kita mga katropa sang ining aton kalamay diri sa Pilipinas, no? Kung kulangon ini mga katropa. Kita na akong tara karon, no? Ang pinaka mga latest naton mga abyan sa aton nga pagpangaragad. Oras naton, it's 7:33. Sa aton pala tuntunan, mga katropa, aton mga produkto sa Yes to Health available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, no? Subong ang panahon, sometimes mga humble tati, kaduhan lang na. Hindi mga priority mga supplements naton, pero kung magmasakit kita, darato na masmasan nga ang aton nga mga suplemento importante, gali, no? Nga mag-maintain kita sang ining mga suporta sa lawas naton tungod amuni gabulig para mapalayo kita sa mga masakit. Alright? Ang aton nga premium D3 mga katropa aton suplemento dako ni ang bulig para sa mga kuturan ta sa pag pagpabakod sa bones nila. Ako gina-recommendar ko ni mga katropa, hindi man ta doktor pero ang aton na lang pwede mahimo para mga katropa, depende man sa aton eh, no? Sa mga elders naton, sa mga may edad na, kinahanglan may supplement din sila sang vitamin D. Medyo hindi na amo na kabakod ang ilang mga tulan, no? O mag sobra-sobra ka na 50, 60 mga katropa, gabok, gamat-amat na gabok imo tulan. So ang supplementation sa vitamin D ginabuligan niya para sa aton nga pagpabakod sang aton tulan sa lawas. Pagpanami sang aton nga blood circulation, syempre ang brain function na nag-supplement ka sang vitamin D mga katropa, grasig man ang imong proseso, pag-produce sa mga happy hormones mga abyan sa aton nga utok. That's why hindi kita dali-dali bigo sa mga anxiety, depression kag kunano pa, no? Tungod ang aton utok it's functioning well. Alright? Amo na ang binipisyo sang vitamin D supplement, mga katropa. Ginpabakod po ni, because may ara sang virgin coconut oil nga nagabato sa mga infections. Pag siyempre, ang malunggay nga nagbulig man, mga katropa, sa pag-supplement sa mga vitamins nga kinahanglan sa aton lawas, no? Ara na karon sa soft gel capsule sang premium D3. Alright? Ari pa, ang aton nga Santon Gold capsule, mga katropa, kompleto na, full pa sa mga ingredients nga kinahanglan sa lawas naton. Mangustin, mangustin, i-import naman yun, no? I-import naman yun sa aton punso dito sa Guao. Oh, kaya muna yung mga produkto nga daw nagakalipay kita, nagabulig sa aton. So ari ni sa Santon Plus Gold, mga katropa, ang aton na palaya, bulig man ni sa pagpanubo sang kalamay ta sa aton lawas. So sa mga katropa peps naton, mas mayo nga may ara kita sang Santon Gold, Santon Plus Gold. Ang aton manunggay, mga katropa, ang garlic, kag spirulina, nagabato kontra bakterya kag anti-inflammatory. Ang mga masakit na gasugod abi sa mga hubag-hubag mo, no? So, buligan tas ang aton nga suplemento, ang Santon Plus Gold, sa pagpaayo sina mga abyan. May mga hubag-hubag, may mga bukol-bukol, bulig na mga katropa para mag-upos, ha? Para sa aton mga kauturan nga nag-problema sini. Santon Plus Gold. Siyempre, mga katropa, ang aton nga mga suplemento, hindi man matapos kung wala kita sang liabi, no, para sa insaktong absorption sa mga vitamins, minerals na kinahanglan sa lawas naton. Amuni ang aton Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, amo naman niya ang nagapadasig sang absorption sang aton nga vitamins and minerals nga kinahanglan sa lawas naton, ha. Just make sure piliun ta ang vitamina o kon ang vitamin C nga wala kita nagasakripisyo sang sakit o kon hapdi sa aton sulok-sulok, ha. Piliun ta ang alkaline-based nga vitamin C, no? So, ang alkaline-based nga vitamin C, wala na sa liwan, kundi Santon Vitamin C. Gina-revolutionized sang aton nga mga pharmaceutical ang ining mga produkto, mga katropa, akma sa pagkinanglan sang aton pamuloy Pilipinhon, no? Sa aton nga mga kulturan, no? Especially kung amat-amat na ta, nagaedad, especially kung medyo ara na kita sa naghinampot 60, no? Amat-amat naman kita manging sensitive sa aton ikaayong lawas, no? Kay samtang nagadugay, vulnerable kita sa mga masakit nga posible magdapo sa aton. That's why kinahanglan ta suporta sa mga suplemento nga ang kinahanglan suporta. Kay ang ginakaon ta chemically based na tanan, with all the preservatives nga ginabutang ta sa mga pagkaon ta, katropa, amuni ang problema ta pirmi. Okay? So gina-process niya hindi mga sustansya kundi mga toxin man sa mga pagkaon nga ni. So buhin-buhinan ta ng soft drinks naton, buhin-buhinan ta ng aton nga pagpanigrilyo, aton inom, no? Kag pagkaon sa mga may ara sa mga taas nga preservatives nga mga pagkaon, katulad sa mga junk foods, no? Even na mga pagkaukway, may problema sa mga fast food chain, pero hindi lang permi, hindi pamahaw, panyaga, panyapon, no? Adlaw-adlaw, sus, pila ka ba na magsakit, magmasakit man. Kay ang ini, may mga preservatives ng mga katropa, mga suplemento nga dapat nga ginaabsorb sa lawas natin, wala na da. Okay? So ang role naman sa aton nga mga suplemento is i-fill in niya ang kinahanglan nga mga sustansya sa aton lawas, katropa, para magbakod kag mag may ara sa sang pagtaas ang o kun may ara sa sang iya depensa nga kogringon. Okay? So amuning role nat amuning purpose, mga katropa, nga may ara kita sang santo kun sang ultimate trio. Now pwede niyo mabakal sa mga butika malapit sa inyo, marugar, pwede ka makakaduto sa Mercury Drugstore, sa aton South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drugstores nationwide, katropa. Or para sigurado na gidlang, sure bull, katun lang ta sa Yes to Health Wellness Center, ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Franca, diretso. Dire-diretso na ta sa atong talakayan at this point of time, mga katropa. Kadto ang talamang karoon ang patrol, ang mga latest development update sa atong patrol on a Friday, mga abyan. No? Let's take a break. Balikan ta mga update naton pagkatapos sa mga pahibalo.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surigan ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom sa
10: Sister Pain.
12: Sister
10: Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9. Jack!

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: For them, yung nag-atrust ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.

0: Oras mga katropa, alas 7:44 na. Sa aton nga pagparaga this morning sa aton nga programa Bullseye. Morning lang sa mga katropa pets naton sa kay Junior Alegria. Nakatutok na sa aga pa. Ring aga, thank you. Remil Mamilia. Shout out lang sa Uma. Remil Mamilia. Mapadlagay ni Kunsyal ko. Lloyd de Valles, morning. Lapit na lang maskara. Ginabantayan ni Sir Lloyd yung maskara. Hose niya, 5 days to go na lang. Yeah. O, kag sa kay Rineta Iya, mayang aga. Morning ya, sa mga taga-takuling. Jelwin, paring Vincent Helbolario, mayang aga. Thank you. May ara naman ta Batang Pinoy sa December. Yes, oo. May ara naman ta sa aton nga ano, may ara naman ta sa aton pagabantayan nga mga sports events diri sa Bacolod, sir, no? Melka Tumbos Makalalag, mayong aga, good morning to. Salamat man sa inyo tanan. kay kagawad udok ko na Cesar gakapi-kapi diri sa overflow. Kay Sino pa ni, no? Sa kay Mayna sila Dora Dupip Eggs, ng Happy Friday, no? Members of Moms Bacolod. Ma'am Ivila Alvarez, thank you. Rinita Cuenca Iya, Mary Jane Balioalio, thank you so much. Salamat gid sa pagtutok sa aton nga pala tuntunan. Sino pa? Sa Punta Taytay chapter sang Moms Mayna sila Dora Dumip Ig. Thank you. Thank you. O, check on ta mga update nato mga katropa sa aton patrol kay may ang ano special task force group mga katropa, may tatlo ka mga anggulo sa gilalantaw pagtiro lothang patay sa kapitan sang La Libertad. Check on tani ang pila ka latest development mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz, mayong aga.
1: Katropang Arvin, nagpapili pa rin sa Japon nga wala pa sang person of interest ang kapulisan. Kaya na mismo sa investigation ni niya natabo sa pagtiro patay sa isa ni ka incumbent po ng barangay Katropang Arvin dito sa Banwa sang La Libertad.
0: Uh-huh.
1: So be specific ni ang biktimaging kilala ni kay Dennis Simpayan, 40 anyos, no?
0: Uh-huh.
1: Kag punong barangay ini, incumbent barangay sang Kansu Mandig.
0: Uh-huh.
1: Katropang Arvin, no?
0: Uh-huh.
1: Barangay Kansu Mandig.
0: Uh-huh.
1: Ang nasambiting punong barangay o punong biktima naging tiro sang wala mo kilala ni mga persona. Tatlong aga sa September 23, Katropang Armin.
0: Uh-huh.
1: So, ginbalikan kami ang investigation mismo sa Negros Oriental Police Provincial Office kung sila hindi rin naging tukod sa ang Special Investigation Task Group. After sa incident ito, Katropang Armin, gilayunin ginactivate mo ang SITG sa isang premen kag sa kamatayon ni Kapitan Himpayan, Katropang Erwin. Kag nakagather ni isang basante ng mga information sa detalye ang aton ng mga kapulisan sa Negros Oriental Police Provincial Office and sa ilan ng gintukod niya SITG, Katropang Erwin. So ato ni nga gipakikanutan ang Provincial Director sa Negros Oriental at si Police Colonel Jonathan Abilia. Katropang Erwin, may mga posibilidad isang ginalagtaw, no? Eh, naging ang mga posibilidad, nagdangat sa tatlo.
0: Okay.
1: Si Frederick Magangulo sa mga gulo, nagilalagtaw ka na para Irwin. Una, hindi kinimalikod ang posible na politika. Ikadua, love triangle. Ikatatlo, may kantanan sa insurgency o kung posible ang arakon sa likod, communist terrorist groups o kung CTG o kung sa pag-incindi sa tanan New People's Army Katropang Arvin. Pero dari kitaan ay sino mismo sa kay Police Colonel Abilia sa una ni Nangulo o kung motibo ang ginalantaw nina kaya siling natonto kay ina politika, no? Kaya ang background ni Galini ni Kapitan Himpayan sa kinalikdaan ng barangay election sa 2011 nagdawag niya sa galing Katropang Arvin. 2011, nagkapitanin siya. Kag naglawig, tugtog 2018. So, dumakas ito o anong katuig ang, yes, no, may lapit ito katuig man. Ang yan nga pag-servisyo man ka to, Parwin, dito sa barangay Kansumandig. So after siyang 2018, nag-untas ni siya, anay ko na papili, binatapitan doon na gano'n ka, anay, lang ako trapawin, nagpawais, puros politika.
0: Oh, nag-relax-relax, anay?
1: Oo. Oh,
0: Lilo, anay?
1: Ito, mga after 5 years ba lang?
0: Oho.
1: Eh, isang last na barangay election sa 2023 to.
0: Oho.
1: Nagpapili ni siya, gano'n ka trapawin. Tamo na nga tuig, 2023. Pero, nagdaog siya liwat. So, titugtog sa karon din daw, 3 years na ni siya. So, the end of his first term naman eh. Pero, wala man na ano pa mga katrapa Irwin kung may nakontra siya.
0: Oho, oho.
1: Sabi mo din sa karon din na nagdaog sa katon na nakontra niya.
0: Oho.
1: Ako sa sining sign niya sa politika, no? Kay si Hoy Lapot at si Bong.
0: Oho.
1: So, nag-extend pa daan ang ano, do may extension pa kuno ang termino sa mga barangay official. Kasi kung hindi madayon ang eleksyon, hindi mag-extend ni si Kapitan Himpayan.
0: Oo. Oh.
1: Pero titugtog sa karon, tulad pa man kita, kung ano nang matapong sa farming, kasi

0: asawa siya.
1: Oo.
0: Tapos may live-in partner na tropang Erwin.
1: May asawa, may live-in partner.
0: Tapos pagit... may kaupod-upod, pagit siya ko noon. Oo, amo ng mga payag sa atin sa provincial director.
1: Oo, so may
0: mga... Pero sa Erwin, though, ay managid na siling nila, kandiyan na padalman-man,
1: uh-huh.
0: ang love triangle.
1: Okay.
0: Ang ikatatlo, eh, communist terrorist group ang ginalantaw nga posible ara sa likod.
1: Oo. Uh-huh.
0: Kaya kabalo naman kita daan ng barangay kayong sumandig ito sa Erwin, mountainous part na natamo.
1: Mm-hmm.
0: Bukid na ginikatama kabahin sa mga libertad ang barangay kayong sumandig kali.
1: Mm-hmm.
0: Pero do may mga Raymond Camp sa suporta against anti-insurgency siguro nga sa Erwin kaya ang barangay posible na ginaktibugin.
1: Mm-hmm.
0: No? So, ano pa rin sa karoon ng atod ng mga kapulisan? So, na mismo sa kapulis Colonel Adilia,
1: mm-hmm.
0: inamanin sa karoon ng Tropa Erwin nga may, ano malis na mo, no? May mga ginabasihan mo rin sila kung sa diing din sila magatutok sa tatlo ni ka mga motibo. Kahit tikon mas damo ang hindi din siya sa isa sa mga tatlo, which is most probably ginigat Tropa Erwin, dragit sila magatutok.
1: Mm-hmm.
0: E, tinamo na gambal nga, ti. Nagailapit na ng eleksyon. Tapos
1: okay.
0: Extended. Guli.
1: Oh.
0: Itadayo ng eleksyon.
1: Ang pinakalapit-lapit is politika?
0: No, hindi pa gid maninila kasi Erwin ma-disclose ng pinakalapit is politika.
1: Oo.
0: Oo. Pero ay nanila ginakakas
1: mm-hmm.
0: na mga motibo ang politika.
1: Hmm.
0: No? Pero teka na Erwin na muna yung ginalantaw gid kaya diba si politika gid man.
1: Mm.
0: Eh si kapitan, expense kapitan. Kahit ito yung basihan talang katraparwin sa pagpapili, ito daan una, naglawig siya sa servisyo bilang kapitan sa barangay kang sumandig mo.
1: Oho, oho.
0: Pesang siya mismo naguntat na night for almost 5 years, nagpapili sa liwat ng 2023,
1: mm-hmm.
0: eh nag-down sa liwat katraparwin.
1: Okay.
0: So, tindra mo ginpakita, guro, nga si
1: may gusto kita
0: sa tao, guro.
1: May suporta sa tao? May hamot sa tao, ah?
0: Oo. Oo, kahit tinagpaway siya mo.
1: Mm-hmm. Kahit kung magpaway ka... Ang iban ganyan naman.
0: Pagkakalipas na sila katuwing, balik siya saan sa pagpapili kapitan, tinagdawag sa Japon.
1: Oo.
0: So, tindra mo makita nga doga, ano din siyang tao, kapabor na maging kapitan sa barangay kang sumandig.
1: Mm-hmm.
0: Pero tika pa, Erwin, sa duwa niya nga mga anggulo ni sa La Triangle, sa CTGs,
1: mm-hmm.
0: posibleng ito pa, Erwin, do ang CTGs, duro ko ng taon tani, do hindi mali madula ko.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No?
0: Dahil sa isa karun, kabalo naman kita, ang piladang kamang insidente, doon yung sato sa Negros Occidental, ilo binigini sa isla ng Negros.
1: Mm-hmm.
0: May mga insidente na diadaan ka, Tropa Erwin, nga ginalakipan sa mga, ano mo, mga CTGs nga. Iban gani, hindi man siling mga official sa barangay, mga ordinaryo lang man gani, nga mga pumuluyo, hindi man nga ginapatay, no?
1: Oho.
0: But which is tiyan mo na blang Tropa Erwin kung nangin asset kabi allegedly isang militar, intel kasang militar.
1: Oh, laban na.
0: Kung mag-suporta ka sa anti-insurgency programs ng gobyerno,
1: oh.
0: I-kontra ka din niya sa makawala ng grupo ka Tropa Erwin, no?
1: That's why, ho.
0: But,
1: Oh, go ahead ka Tropang Frats.
0: Yes, pero tiyan mo ni sa karong Tropa Erwin, gaulat pa,
1: oh.
0: ang FITG, kahit gano'n naman sila mo, why man sila ka Tropa Erwin nag-untas ang pagkuha, ginis ang basanti ng mga detalye, angot siya natapo ng pagpatay sa kay Kapitan Impayan.
1: Mm-hmm.
0: So, ginbalikan talang ng insidente, eh, ang biktima na ginagalang ka Tropa Erwin, nagalakat, inipapauli sa ila.
1: Oho.
0: Tapos ang may nakamotor ni Kuno, isahan, mm-hmm. no, nang ginagaling suspect ka Tropa Erwin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi riding in tandem suspects. Kundi, nag-aisa,
1: ano, naging
0: suspect. Nag-drive siyang motor, amo ba lang ganman?
1: Okay. Ako, paglantaw ko katropang France, daw kung single lang ni isa kabilog, ang laban-laban sa ginmention tanga politika, lapit-lapit. Be, kay usually, ang gakalatabo kung may ara sa mga assassination plot ang NPA, damo ni sila eh.
0: Correct na.
1: Oh.
0: Tag-tatlo, tag-apat, tag-lima, nas na gani.
1: Oo.
0: Sagsapaya ka Tropa Erwin kung si TG niya,
1: oh.
0: Why niya ka Tropa Erwin kasi sakay sa motor?
1: Oo. O,
0: lakat
1: niya.
0: Na sila ya.
1: Lakat niya.
0: At isa pa daan kung basihan, sakto na, no? Kung basihan mo daan ka Tropa Erwin, ang CTG siya, kung gustuhon ka nila yung katulong sa palay nila,
1: oh, sa balay.
0: At sa palay isang target nila, katulong na nila mo.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi sulungon ka na sa palay tanin mo,

0: kung ikaw target. So, kahit may tila na kita daan ka mga kaso na involved ang insurgency, ng mga new people sa army, kung patyon ka nilang isa katawo, katunan nila sa balay ito mo.
1: Kung
0: bantayan nila ka pa Parwin, malapit sa balay sa biktima.
1: Kagdamo nila.
0: Kagdamo sila. Kaya pala ka pa Parwin, rin mo naging mabalaan na ang nakambit nga suspect ay nagabotor. Kag-isa hanon lang. Kasi tabalo ka naman na, may silihan ka na eh. Kasi masiguro na may ginsuhol. Tukod naging bayaran. Para mag, let's say, magpatay ni kay Kapitanin Bayan. Pero ka pa Parwin, kung sa ato lang ganyang pag-insindi ha, posible na ang iba ng mga anggulo, pwede ta na tumakakas. Kaya rin naman isa kapulisan ha, no? Para mapatood din nila kasi na mismo par, ano bala nang official nga makambal nga ang pagpatay sa kay Kapitan Himpayan ng barangay Kansumandig is politically motivated ang incident nga na Katropa Irwin.
1: Pero Katropang Franz, why isang dumot-dumot? Why isang nakontrada?
0: Di posible yun na niya. Rangin na yan. Wala sa nakabalo. Kaya pamang ko taman si Police Colonel Abilia kung may mga threats na nga na-receive si Kapitan. Abo pa na ang ilang o si Saoy. Kahit yung subong lugar na katapawin ka budlay, bala ka iti kadelikado. Basi bala kung abusan, bala ka iti makabigdaan nga rin area ang lugar mo.
1: Okay, so area of concern.
0: Oo. Kaya medyo mainit-init ang presensya sang, ano, sa mga CTG sa lugar.
1: Oo.
0: Sa Daramismo, sa La Libertad. So, tingnan mo pa na nagatingwa o ginakapulisan nga i-gather ang bastante ng mga detalye para sa dalayo na ng investigation sa pagpatay sa kay Kapitan Himpayan sa barangay Kansumandig at Department.
1: Pero tingnan naman tabo, Katropang France, ano eh, no? Rule of succession eh, no? Ang first kagawad daw, matang bulos kapitan naman sumo.
0: Siguro eh, samo na dahil.
1: Pero kung politika, bla ka from France, ako be, for example, ako kapitan ko, official ko sa barangay, hindi ko magpabor nga para sa fixing of terms. Nga ah. Kung ikaw incumbent, subong ha, no? First term mo, kaysa aton nga sa extension sang termino sang mga kapitan sa pag-fix sa lima katuig ang ilang termino, second termer hindi kinakapadlagan mo. So most probably kung subong hulaton ko lang isa naman ang katuig na
0: gani.
1: Ang problema kung hindi ma-postpone
0: namula na tingaling batayan tanay kung ma-postpone kung hindi.
1: Duway tinimok-timok ba si magkibot lang tabla? Basi ka.
0: Duway pa, basi mo lang magkibot lang ta. Kahit mo na yung balantayan sa iban. Pulukulbaan nila kahit kung hindi na ma-postpone. At ang 3 years nila tapos, kid.
1: Kasi
0: magdaog na kapitan sa sining eleksyon. Kahit lima gito yung katuhig. Pero galing isa lang ka, 1 year lang, 1 term lang tayo, no?
1: 1 term lang eh. So, buong napalagan ka, for example, nagdaog ka atong 2022 eleksyon. I mean, 2020, lipat ko sang, basta apat na katuwigs na mo. So, kung nagdaog ka to, na approve ang fixing of terms, meaning to say, after sang 1 year nga ni, nga extension sang inyong termino, hindi ka nakapadlagan bilang official sa barangay?
0: Hulat ka naman.
1: You know, sa politika, dapat consistent yan mo. Wala na karon papay.
0: So, maganda pala. So, tinan tawag talaga ito, Farway, kung paano din nila, bala, nun sa karoon ng sitwasyon sa, ano, sa barangay, kasi sa kuli ang kabataan eleksyon, di ba lang? Pero, teka ito, Farway, na muli yan sa kanang ginatutupan sa ating nakapulisan dito sa Negros Oriental, sa La Libertad. Kung paano, ginpatay si Kapitan Himpayan. Kato na, no, ginigong kabangdanan siya, no? Ay, tiglo ka dalong, gid lang ka trofa Irwin, dala, no? Yung kambed barangay, kapitan, ginpatay, gid, bro, daylight, trofa Irwin. Sang wala ni makilalaan yung mga persona. So, pamatiyan, tada? Si Police Colonel Jonathan Abilia, ang Provincial Director, sang Negros Oriental Police Provincial Office. Kag siya manika trofa Irwin, ang ano eh, ang commander, bala, or ang head sang SIPG. Sa gabon ni sa likod ng